0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 8:04 in the morning. Tayo po ay papasok na sa ikalawang oras ng Celebrating Life.
4: Today's reflection.
5: Reflections.
4: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
5: Reflections.
4: Here on Celebrating Life.
3: All right. So, maganda umaga po muli sa inyo lahat, sa mga nakasubaybay sa atin ngayong umaga. Lalo na po sa mga stasyon natin sa Radyo Pilipinas, sa iba't ibang mga probinsya. Maganda umaga po sa inyo lahat. Okay, yung guest natin, Suki. No? Suki natin to eh. Lagi natin siya nakakasama, kaya parang relax lang ako kasi parang kwentuhan lang talaga. I'm talking about Pastora Emma Yonson. Magandang umaga.
6: Magandang umaga din po.
3: Kumusta?
6: Salamat sa pag-invite.
3: Of course. Kasama rin si Pastor Jean, of course, at saka si Aga. Yan, nandito. So, anong life updates? Ano bang pinaka-latest sa'yo, Pastora? Bago tayo magtuloy-tuloy sa ating topic na what God wants us to know.
6: Yeah, kaka-graduate ko lang.
3: Congratulations! Saan? Saan ka nag-graduate?
6: So, parang leadership, ano? Pag-aaral, leadership. Tawag namin leadership 113.
3: 113?
6: Oo, para magpara pag nag-lead ka ng mga groups, yan, magandang.
3: Parang guide.
6: Equipping din.
3: Equipping, oo. Galing naman. Samantalang yung iba, medyo pag ganyan, may edad na ako, hindi na ako dyan. Pero ikaw, excited ka pa rin to learn, no? How was the journey? Kumusta yung pag-aaral po?
6: Hindi po madali.
3: Hindi madali, no?
6: Pero dahil nandiyan naman si Lord.
3: Yes, ano yes.
6: Yung talagang power ni God, basta ang ginagawa mo ay para sa Kanya.
3: Yes, He will equip you. Yes, oo. So with that, graduate ka na, what else? Ano, what's next to do?
6: Magpatuloy ng
3: paglilingkod.
6: Paglilingkod. Patuloy sa pag-aaral pa rin, mas yes. Lalong, kasi parang yung, nandun yung guide eh, yung guide na para paano ka mag-aaral, magbasa ng
3: yes.
6: Biblia,
3: yes.
6: Masign kami noon na ano eh, 4 chapters a day.
3: Talaga.
6: Pero alam nung una, medyo...
3: Hindi ako makaisa eh, 4 pa.
6: Tapos hanggang sa bandang huli, nakakasampu na ako.
3: Oh.
6: Umabot pa ako sa 20.
3: Grabe.
6: Kasi nabibitin ako dun sa mga kwento pagka pinutol ko.
3: Mm-mm. Hindi ka na tumatayo niya, kumakain ka na ng pandesal.
6: Hindi, bago matulog.
3: Ah, bago matulog.
6: At saka pag sa umaga.
3: O, yun daw pinaka the best sa umaga. Di ba?
6: Kaya yun, bandang huli.
3: Mm-hmm.
6: Parang... kahit tapos na ako, automatic pag bago matulog, pag upo ko.
3: Na ano mo na? Force of habit na.
6: Hindi na ako makatulog nang hindi nagbabasa. Pa.
3: Ikaw ba, Pastor?
6: Naging disiplina.
3: Yeah. Ikaw ba, Pastor? You've been serving God for quite a while. Ano yung pinaka-paborito?

0: mong naging ministry mo? Yung early part of your Christian life?
1: Evangelism.
0: Sharing the word.
1: Yes.
0: Wow. Bakit yun? Mahirap yun, ah. Medyo ano yun?
1: Yung kasi ang, nung makakilala ako sa Panginoon, nasa inisip ko kaagad, kailangan makakilala ang buong pamilya ko.
0: Amen.
1: Yun, tapos sa mga tita, mga lolo, lola, tito, kasi malapit na sila. yun ang naging...
0: Time is running out.
1: Talagang lahat naman po sila nakakilala sa Panginoon bago mamatay. May isang hindi ko napuntahan, pero natuwa ako dahil binalita nung pinsang ko na may nag-share daw doon bago mamatay.
0: Wow. Hindi ikaw, iba.
1: Hindi po ako.
0: May ginamit si Lord.
1: No, pero pinag-pray ko na sana nga mapuntahan ko siya.
0: Amen. So until now, you're still doing it, right? Lahat naman tayo dapat, no? Akala ni iba, akala ni iba, pastor lang dapat na nag-evangelize. Hindi, lahat tayo dapat. Utos yan eh.
1: Diba? Saka maraming dumadalaw dati sa bahay.
0: Mm.
1: Mga malayong kamag-anak. Paraging, yan, siran mo. Parang ganun ang sinasabi ni Lord. Tapos yung sinirang ko, mga after 1 month, namatay.
0: Nak!
1: Yung pala, time niya na pala talaga.
0: At least, oo.
1: Umiki, Lord. So at least, sa sumunod ako na... Siyaran siya.
0: Oo. Sabi nga nila, when you share the word of God, huwag mong isiping next week, next month, the time is now. Lalo na kung andyan na. Diba? Hindi mo alam eh. Makapag-alis sa'yo, natisod. Wala na. At least you did your part. Si Lord na yung bahala. Okay. Pastor, ang ganda ng topic natin today, no? Yung righteousness, yung kanyang grace, yung kanyang power, yung kanyang resources. Ikaw, how much or how well do you know God? Pastora?
1: Yung knowing God kasi is, ito ay yung, ano, yung intimate relationship with God.
0: No? Yes, intimacy.
1: Intimacy, yan.
0: Yes.
1: At nalalaman natin kung parang tayo ay, yung by relationship, alam natin na tinanggap natin ng Panginoon. Para na lang siyang yung sarili, yung earthly father na pwede natin kausapin anytime.
0: Yes.
1: Parang alam natin na nag-iintay siya sa atin. Alam natin na nanonotice niya tayo. Yung mata niya lagi nakatutok sa atin. Alam
0: importante
1: niya
0: na, yun.
1: Alam niya na... Alam natin na kahit anong oras pwede tayong lumapit sa Kanya.
0: Hindi mo kailangan load, no?
1: Kailangan, lalo na kung tayo ay nasa trouble.
0: Amen.
1: Through spiritual na naman, makikilala din natin si God sa pagbabasa ng Biblia.
0: Yeah, of course, number one.
1: Na malalaman natin kung gaano siya ka-merciful, kung gaano kalaki. Yung pasensya niya sa atin.
0: Yes.
1: Ang kulit natin mga tao.
0: Tigas sa ulo.
1: Kahit doon sa Old Testament, napakatitigas ng ulo ng mga. Samantalang na-witness nila yung mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon.
0: Pero matigas pa rin ulo.
1: Matigas pa rin ang ulo nila. So, nandun yung lawak ng pangunawa niya. Yung pag-ibig niya. So, hindi talaga nagmamaliw.
0: So when you know God that much, no? Kilala mo talaga, kumbaga habang kinikilala mo, manghang-mangha ka, 'di ba, kung ano 'yung ginawa niya, ano 'yung ginagawa niya at ano pang pwede niyang gawin. Bakit importante 'yun, Pastor? Na ang isang tao, ang mga tao, ganun kalawak ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Bakit importante 'yun?
1: Mahalaga po 'yun dahil 'yun ang pinakamahalagang bagay na matatanggap nating regalo sa buhay
0: the
1: natin.
0: Greatest gift, right?
1: The greatest gift.
0: Pinakadakila.
1: Kung wala, baliwala ang lahat eh. Kung hindi natin kilala ang ating Panginoon. Sa by experience din, makikilala natin ang Panginoon.
0: Yung
1: mga bagay-bagay na minsan hindi mo pa nga hinihingi eh. Andiyan na.
0: Andiyan na.
1: Diba?
0: Yes.
1: Hindi ka pa nananalangin, Lord, napakabuti mo naman. Ito na kaagad yung sagot mo. Napaka ano nung experiences na yun, doon mo makikilala ang Panginoon. Mas magdi-deepen yung pagkakilala mo sa Panginoon. Lalo na especially kung panalangin mo na talagang sa tingin mo imposible na.
0: Yes.
1: Pero Kayang-kaya ni Lord. Right, so, wala right. Imposible sa ating Panginoon.
0: So, pagkilala po ang Diyos, ayon nga kay Pastora Emma, parang kahit maraming problema, magaan ang buhay. Kasi nakasandal ka eh. Okay. Alam mong, wala naman tayong kakayanan, but meron tayong maaasahan talaga. Kaya, very important. Now, sa mga nanonood ngayon na wala pa masyadong efforts to know God, paano ba nila sisimulan to? Kasi napaka-importante na gusto ni Lord talagang, ito ako, dapat makilala niyo ako.
1: Sa akin po kasi, nanalangin po talaga ako noon. Lord, saan ba?
0: Intentional talaga.
1: Gusto kong malaman, Lord, kung sa kanino, kung saang relihiyon ako lalago, doon mo ako ilagay, Panginoon. Biglang may nag-share sa akin ang gospel.
0: Sagot agad, ah.
1: Makinig tayo dun sa mga nagsishare ng gospel.
0: Amen.
1: Pag nasa Bible yung sinishare nila, paniwalaan natin. At i-search din natin. Kung talagang
0: magsaliksik din tayo.
1: Magsaliksik din po tayo sa pansarili para talagang makita. Kasi yung pong Bible is the Word of God. Kung niniwala tayong lahat, yan po ang salita ng Panginoon. At lahat ng kailangan nating paniwalaan, gawin, nasa Bible.
0: Yes, tama.
1: Kaya doon, nung manalangin ako, nung padala si Lord nung magsishare sa akin ng gospel, at doon, dalawa kaming sekretarya kasi sa isang auto supply. So, pareho kami tumanggap sa Panginoon.
0: Amen. Talaga, ilang taon ka noon? Teenager pa? O tapos
1: po,
0: na ng college?
1: Anak na po ako. May isang anak na po ako.
0: May isang anak ka na. Oo.
1: At ang huling, ano niya, huling... habili nung nag-share.
0: Naghabilin talaga.
1: Makipag-fellowship kayo, ha? Sabi niya noon. Tapos, bago pa sumakay na sasakyan niya, sumigaw pa, fellowship. O, tandaan niyo.
0: Ganong ka-importante talaga ang fellowship, no?
1: Opo.
0: Nagpapalakasan kayo, nag-encourage kayo
1: sa
0: talaga.
1: Sa utos ng Panginoon.
0: Right, right. Oo. Parang, so, yun yung ano mo, message mo sa kanila. Kailangan pag mga na-invite, open kayo. No?
1: Open. No?
0: Bible study, fellowship. Maaring sa una, maaring, you know, dumadaan ka sa doubts o kaya...
1: Opo, hindi po.
0: Hindi naman agad-agad eh.
1: Bigla, dahan-dahan sa una. Ako nga 6 years bago ako nakipag-fellowship.
0: Oo, totoo.
1: Tigas ng ulo ko talaga.
0: Oo, totoo.
1: Noon.
0: Marami kang tanong eh.
1: Di marami ba? Kasi akong, paano ito? Di ba marami ka kasing dahilan? Di ba marami kang iniisip na bakit nagkaganito ito, lumipat ng ano, ng... lumipat ng relihiyon. Nasa Bienan ko pa kami nakatira nung, kaya, naku, sabi kong ganun, mako-question ako ng Bienan ko. Sabi ko, ano kaya sasabihin niyo? Bakit kayo? Ay, sarado kang daddy yun.
0: Maraming ganun.
1: Opo. Tapos, yun, after ilang weeks na yung balita dumating, nakapetisyon sila lahat, buong pamilya.
0: Sa Canada?
1: Sa Canada. Para bang,
0: inalis yung ano?
1: Si Lord. Ayan ah. Wala na yung Bienan mo.
0: Malaya ka na.
1: Oh my goodness, sabi ko gano'n. Tapos ang nangyari pa noon, iba na naman ang katwirang ko. Ay, wala akong alam na yung sa fellowship, kung saan ako aatin. Saan kaya ako pwede? Kinabukasan, may bumili naman sa amin ng ano, ng pyesa na panay kwento sa Bible.
0: Oh.
1: Ay, Christian kayo. Born again Christian. Opo, amin. Gusto ko rin sana umatin dyan, kaya lang wala akong alam na pwedeng atinan. Doon sa kanto ng ano, tinuro sa ang lapit lang, pwedeng lakarin. Talaga?
0: Oo. Ginamit ni Lord yun para malaman mo yun.
1: Ayan ka na naman, Sosima. Hindi ka na naman nakikinig. So, marami akong dahilan at laging inaalis ni Lord.
0: 6 years talaga? Medyo ano ka?
1: Baby pa kasi yung pangalawang anak ko noon. So, ang ginawa pa nga ni Lord, nilapit pa ako doon. Nalipat kami ng Ebonifacio. Mas malapit po doon sa church.
0: Sa church.
1: Eh, hindi na ako nagdadahilan kay Lord na wala akong ganito, ganyan. Hindi na lang ako, hindi talaga ako naghahanap ng matina. So, ang nangyari na naginip ako.
0: Ayun, dinaan ka na sa panaginip.
1: Tigas ng ulo mo.
0: Tigas sa ulo mo, ha. Okay.
1: Naiwan daw ako. Lahat, nakita ko parang nagiging buhangin lahat ang bagay. So parang disyerto na yung kapaligiran.
0: May ganon.
1: Oo, tapos dahil doon, iyak ako ng iyak, tawag ng tawag. Lord, ano nangyari sa akin? Ba't ako naiwan dito? Nag-iisa ako, walang tao. ang dami kong pahiwatig, sabi mm-hmm. ng nagsalita ang Panginoon, para bang pati lang, hindi tainga lang nakakarinig, pati buong katawan ko naririnig siya. Ang dami kong pahiwatig, anak, hindi ka naman sumusunod.
0: Mm.
1: Si, grabe pala. Kinabukasan nun, nandun na ako sa church.
0: Nagkaroon ka na ng ano?
1: Oh, ano na yun, tuloy-tuloy.
0: Wala nang lingunan.
1: Wala nang likuan.
0: What year ngayon. Was that? What year was that, Pastora?
1: 1995.
0: Wow. Iba-ibang proseso eh, di ba? Yung response ng tao. Minsan may maigsi lang, may mahaba. But it's how you finish the race. Yun ang importante, hindi yung simula.
1: Yun, diba? Naghabol ako, naglahat ng equipping,
0: ginawa mo na.
1: Ko, right, right.
0: So, next question, Pastor, is how do you see God then? Yun noon, yung wala ka pa talagang personal relationship. At yung ngayon na, anong pinaka-big difference na tingin mo?
1: Nung hindi pa po ako nakakilala sa Panginoon, ano ako yung natural na mga makamundong pamumuhay, nagmumura,
0: yes.
1: Walang pasensya,
0: mm-hmm.
1: tismosa. Yun, maraming, alam mo may yung ano, di ba? Yung tapos sa... nagsisimba paminsan-minsan.
0: Ayan.
1: Tapos sa
0: hindi talaga intentional, ano?
1: Pero ang pinaka ano ko noon, grabe yung warrior ako.
0: Mm.
1: At saka grabe ang takot ko. Pagka bigla akong nagulat o nagkasakit, laging
0: nag-aalala.
1: Nag-aano ako na tremble.
0: Oh.
1: Ano ba itong nangyayari sa akin? May nervous ka, sabi nung nakakilala sa akin. Nervous ako. Bakit kaya ganito ako? Takot na takot. So, pinakaisip-isip ko yun.
0: Mm.
1: Sabi ko, takot ako lalo kung may sakit ako, baka mamatay ako.
0: Sa nervyos?
1: Kasi hindi ko alam kung saan pupunta ang kaluluwa ko.
0: Yun.
1: Kung mamamatay ako. Mm. Yung pala yung pinag-uugatan nung takot ko. So, nun nga, nung gayong nabanggit ko, may nag-share sa akin na ano.
0: Yes, yes.
1: Yun ang turning point ko.
0: Yun. So, nawala sa inyo yung mga takot, mga ano. Yan, natakot pa rin.
1: Basa na ako ng Biblia. Yun. Ang dami. Kung matalim.
0: Mm.
1: Matalim ang Biblia.
0: Kumbaga, double-edged sword.
1: Araw-araw na binabasa mo siya. Araw-araw kong nababago pa unti-unti.
0: Mm.
1: Parang, yun, hanggang sa, ngayon, okay na ako. Nawala yun, eventually. Nawala yung takot ko. Mm-hmm. Hindi na ako nagpatingin sa doktor, maghapatingin nga sana. So, nagkaroon na ako ng kapayapaan.
0: Yun. Hindi nabibili yun, ha?
1: Hindi
0: yung
1: nabibili,
0: peace,
1: talagang napaka,
0: joy.
1: Walang halaga. Priceless. Yeah.
0: Priceless talaga. Mm-hmm. So, yun yung buhay natin bilang pag we are one with Christ, mm-hmm. di ba? Yung peace talaga ibibigay. Pero, yung mga experience na during those times, yung early part na Christian ka, ano yung mga nakita mong God's power na nag-manifest talaga sa buhay mo na, eto may personal relationship na ako, ganito na ako. Ano yung talagang ni-reveal ni Lord sa'yo na huge talaga para sa'yo?
1: Naku, napakarami.
0: Napakarami?
1: Pero bigyan kita ng tatlo.
0: Sige, wow. Go.
1: Nung nagsisimula pa lang akong maging Christian, ano na, yung namamasyal ako dyan sa SM minsan, tumatawid ako nung, yung ano, tawag
0: overpass.
1: Yun? Overpass. Nakita ko yung SM, you've got it all.
0: Diba? Yes.
1: You've got it all, yung catchline niya, no? Tapos eh, ako kaya, Lord, pagka nagka-business, ano yung magandang ilagay? Yun? Something na kako...
0: Catchy, ganyan. Yes.
1: Para bang humangin ng malakas, tapos na minarinig. Parang minarinig talaga ako nagsalita na, God owns it all.
0: Oh, ganda.
1: Kaya hanggang ngayon, nakalagay dun sa...
0: God owns it all.
1: Nakalagay sa ano namin yan, sa... Mm. Ano bang tawag dun sa ano yung... Signage.
0: Signage. Oh. Yan.
1: Thank you, Pastor. Signage na kalagay yun. Kaya minsan, yung mga dumadaan, tingin ko binabasa nila.
0: Yes.
1: Tama. God owns it all.
0: Mm.
1: So, siguro sabi ko
0: pa... It humbles us eh.
1: Paarala ito ni Lord na huwag tayong...
0: Mag-boast.
1: Malaki,
0: yes.
1: Huwag tayong madamot.
0: Mm-hmm.
1: Kanya naman yung lahat.
0: Dapat magpagawa ka pa ng jingle. Sa God owns it all. Di ba? Yun. So, aside from that, may sabi mo tatlo eh. Oh.
1: Yung isa pa... yung nagpipray ako ng kasi galing kami yung sa EDSA, doon kami unang pumuesto nung ano namin business. Tapos lumipat kami ng Ibonifacio.
0: Mm.
1: ang hirap. Sabi ko, bibigat nito. Hirap maghakot. So, Lord, sana bigyan mo kami ng pwesto na hindi na kami aalis. Hindi din panalangin.
0: Permanente na.
1: Permanente. Yan, ganun. Gusto ko ganun. Yung sana ma-provide mo kami ng permanenteng ano. So, yun. Nag-pray ako ng ganun. Tapos, ang nangyari, yung may-ari ng yung original na inuupahan namin, biglang, ang tagal hindi pumupunta. Mm. Biglang may dumating, iba na.
0: Iba na may-ari.
1: Sa inuupahan namin. Umuupa lang kami noong una. Kami na ang may-ari nito. Mm. Parang governor siya ng probinsya. Mm. Kami na po ang may-ari nito. Sa amin na kayo umuupa. Eh, hindi naman namin sila kilala.
0: Mm.
1: So, hindi kami umuupa sa kanya.
0: Oh.
1: Maraming problema kami dinaanan.
0: Mm.
1: Hanggang sa hindi kami, kinasuhan kami ng ejectment.
0: Oh.
1: So, pagka yung kinasuhan kami ng ejectment, pumunta kami, siyempre, ako yung umattend ng hearing.
0: Ikaw ang pumunta.
1: Tulungan mo naman. Aba, pagdating ko dun sa parlor ba ang tawag nun, ng justice, ng judge.
0: Sala, siguro.
1: Sala, yan. Yeah. Yung dalawang attorney nung allegedly nakabili na nga nung pwesto namin, tinulungan kami, mabait sa akin.
0: Mm.
1: Sabi niya, Mrs., tutulungan na kita kung paano mo ma-resorba itong problema mo.
0: Mm.
1: Ito ang Xerox ng certificate na patunay na sa amin at sa amo ko na ito.
0: Mm, okay.
1: Ganon. So, yun. I-check mo yan sa Registry of Deeds para maniwala ka.
0: Sabi ko. Ma-confirm.
1: Oo. De, papupuntahin ko yung sekretarya nila sa inyo para makausap kayo. Magkasundo kayo. Para wala tayong kaso.
0: Tama. Oo. Less trouble.
1: Ay, si ma'am, pag nagkakaso yun, tapos agad. Sabi ko ganun.
0: Mm.
1: Ibig sabihin, malakas kasi nga.
0: Kilala.
1: Kilala siya. So, ganun. Di-chinek ko nga sa kanila na nga nakapangalan.
0: Mm.
1: Sabi ko, paano ito? Tinanong ko yun sa ano. Eh, hindi ko nga alam kung paano nangyari yan. Sabi, ipumirma daw kayo ng blankong deed of sale. Mm. Doon sa niloan nyo.
0: Mm.
1: Hindi nyo nabayaran sa oras. Automatic po na pinail nila.
0: Pinail nila.
1: So,
0: malaking problema yun.
1: Malaking problema. Si Jin nga, kumuha na ng pwesto doon sa EDSA para lilipatan namin.
0: Mm.
1: Sabi ko, teka muna, magiging atin ito eh. Kasi nga, nung bago kami magsimula, dumalaw yung may-ari, kumpunihin mo lahat yung mga bagay-bagay dyan, nasira, ariin mo itong parang sa'yo.
0: Mm.
1: Parang naging iba yung dating sa akin. Alam ko naman yun, ibig sabihin, ayusin mo yung mga sira. Pero naging iba talaga yung pakiramdam ko, magiging amin ito. Ito na yung lugar na ibibigay ni Lord. Yun ang sa faith ko. No? Tapos yun nga, dahil doon nagkaroon ng nakadisgrasya yung mayroon kasing bus line itong may-ari. Nakadisgrasya siya ng ibang bus. So ang laki ng gastos niya.
0: Mm.
1: Gagastusin sa pagpapa-hospital, sa pagpapa-living. So ang pinakamaliit daw nilang property so far ay yung amin.
0: So nagipit siya, in other words, nagipit siya.
1: So binentang bigla.
0: Mm.
1: Ako, Jean, dito pala para yung pera mo. Bibili sa ano ng sasakyan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, nung panahon din yun, di ba yung nabalitang earthquake sa Japan, yung Kobe, binagsak. Nandun yung mga piyesang binibili namin.
0: Oh,
1: papunta dito.
0: Kaya hindi na
1: wala kaming mabili, so naipon yung benta namin. Mm-hmm. Naibili nung pwesto sa...
0: So, naging sa'yo na talaga.
1: Naging sa amin talaga.
0: Oh.
1: So,
0: galing,
1: nakakatuwa,
0: no?
1: Yung pang yahabi ko, tema, dami natin munang problema, pero ino-orchestrate pala ni Lord yung mga bagay-bagay.
0: God is in deep work, no? Oo. So, until now, andun kayo?
1: Nandun pa. Wow. Kaya sabi nga, nung, biglang after nung isang taon, tumaas yung dollar, di ba? Nagulo yung mga negosyo, nagsara yung iba.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nung isang kakilala namin, pinag-adya ng Diyos na mabili nyo yan para hindi na kayo umupa.
0: Hirap na rumirenta pa. Di ba? Eh, paano pag wala kang kita?
1: Kung nagre-renta kami noon, malamang nasa kangkunga na kami.
0: Kaya
1: hindi namin kaya yung upa noon.
0: Tama.
1: Buti na nga lang din talagang napakabuti ng Panginoon.
0: Amen. Yun ang maganda. Pag meron kang Diyos, no? Na talagang guided ka. At hindi ka sumuko kahit na...
1: Talagang sinundan ko yun. Kung ano dapat gawin.
0: Mm-mm.
1: Saka ang bait na hipo niya yung puso nung dalawang attorney.
0: Ginamit din ni Lord yun.
1: Ginamit din ni Lord.
0: Para nag-guide ka. Di ba? Okay. So nakakatuwa, no? Very, inspiring talaga. Pero, Pastora, magbe-break muna tayo. Papahinga muna tayo dito sa Celebrating Life. Magbabalik po kami after some reminders.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
11: Bagong Pilipinas.
10: Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1,
11: Radyo Pilipinas
10: 738 AM.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
0: 8:30 in the morning, kami po ay naulinigan sa Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918. Tayo na papakinggan din sa Radyo Magazine. And of course, katulad ng sinabi kanina, TV Plus Channel 3 and For the Box Channels 47 to 49. Alright? So, Pastora, baka may mga pagbati ka na gustong gawin, no?
1: Binabati
0: the floor is yours.
1: Binabati ko po yung mga taga, ano dyan, Yahweh the Giver. Salamat sa pananalangin.
0: Yes.
1: Tsaka yung lahat po ng nakikinig, mga regular na nakikinig po dito sa, yung si Nanay,
0: Nanay
1: ni Aji. Lagi nakikinig yun.
0: Oh, talaga.
1: Nanay. Sino nga ba yung nanay? Ano? Lupi.
0: Nanay Lupe. Ay, maganda umaga po. Maganda umaga.
1: Ay, lagi nanonood dito.
0: Thank you very much. No? Actually, yun ang gusto natin talaga eh. Kaya, ma-share na ma-share to para yung salita ng Diyos talaga ay...
1: Mga tricycle drivers. Yan, marami din nakikinig.
0: Taxi drivers. Oh. Yan, yan. Meron din tayo. Nakalimutan ko ng mga pangalan. Pasensya na po kayo mga bro. Yan. Okay, tuloy tayo, Pastora. So, isa sa mga binigyan din kanina ni Pastor Charles ay yung God's response to our call. Yan. Pag tayo ay nalulungkot, di ba? Paano mo na i-experience yung presence niya sa buhay mo pag may sakit, pag may namatay, or conflict in all forms, naramdaman mo ba talaga yung presence niya?
1: Opo. Katulad nung sa trials po, itong, ito lang po yun, nung nagkaroon ng skyway dito sa A. Bonifacio.
0: Ay, oo.
1: Isipin niyo, magsisimula na daw, parang kinabahan ako. Sabi ko, naku, isasara yung A. Bonifacio, paano tayo, yung business natin.
0: Ah, apektuhan talaga.
1: Oo. At sumabay pa, yung DMCI sa likod ng bahay namin. So, parang kami nasa gitna ng dalawang gyera. Ang ingay.
0: Ang ingay.
1: Okay lang po yung ingay, kaya lang yung... Yun nga, ang yung effect nito sa business, sarado yung isa lang pwedeng daanan, at saka yung may asma kasi akong nagsisimula pa lang, ano, baka tumaas yung stage nung, naku Lord, sabi kong ganun, wag naman pong magka-ubo-ubo ako dito, o kaya lilipat na lang kaya ako muna ng bahay. Tagal-tagal yung gawain na ito.
0: Tagal yun.
1: So, noon, namatay yung binang kong lalaki. So, sabi ko, naku, maka may blessing na naman ng problema ito. Si Jean lang ang pumunta.
0: Okay.
1: So, nung pabalik na dito si Jean.
0: Canada po yun.
1: Sa Canada po, from Canada. Sa nalulungkot ngayon si Mother, yung biyanang kong babae.
0: Siyempre.
1: Naku, wala nang kasama si Mami. Maka pwede naman si Ate Emma dito muna. Wow.
0: Tagal nun instant, ha, nung wala ka.
1: Instant na nandun ako agad sa Canada.
0: Oo.
1: Ayan, malinis yung hangin, malinis ang kapaligiran, malamig. Ang ganda ng binigay na ano sa akin.
0: Ilang buwan ka rin doon? Ilang buwan ka rin doon?
1: Taon.
0: Taon?
1: Kasi nag-expired yung ano ko doon, visa.
0: Ah, naabutan ka?
1: Visa, passport.
0: Naabutan ka ng pag-expire.
1: Unti-unti lang ang mga pumapasok noon dahil COVID.
0: Oo. Oh, oh.
1: Pagtungtong ko noon, dalawang araw lang, nag-lockdown na eh. Palakpakan sila, mga kapatid ni Jean. Kasi, magtatagal si Ate Emma dito. Yun, so... Ayun, na...
0: Parang dati yata na-interview kita, nasa Canada ka eh. Diba?
1: Ayaw nga.
0: Sa Celebrating Life. I remember, nasa Canada.
1: Kasi umaga dun eh.
0: Oo.
1: Kaya pwede talaga. Walang ingay. Tulog si Mami.
0: Yes.
1: So yun, dun ako inabot din ng COVID. So yun nga, nagtagal ako dun. Isang taon bago bumalik yung passport ko. So inabot ako ng halos kulang-kulang tatlong taon.
0: Ang tagal?
1: Ang tagal nga, pero COVID time naman yun. Parang hindi ko rin...
0: Tahimik ang mundo nun.
1: Kasi nga, habang COVID time, ini-encourage ng gobyerno doon na mamasyal yung mga tao para hindi, alam mo na, malungkot, magkaroon depression. Ng depression. So, namasyal kami ng namasyal doon. Hanggang sa yung 40 years ko nang pinapangarap na matungtungan, nagpipray, yung Butchard Garden. Doon napuntahan namin yun. Isa sa pinuntahan namin.
0: Binigyan ka ng ano ni Lord?
1: Pinakamatagal ko ng prayer ito. Parang pinagkaisa ni Lord yung lahat ng kahilingan ko sa buhay doon.
0: Yes. Galing.
1: Kaya, so, ang ganda talaga nung nangyari sa akin noon. Bagamat namimiss ko itong aking ano.
0: Siyempre. Mga ano, anak.
1: Kasi, diba? Ang laking tulong nung ano, nung internet. Ano.
0: Video call, the araw-araw, malaking tulong. What about the business? COVID, naapektuhan ba yung business ninyo here sa Pilipinas?
1: Nagbubukas si Jean kahit nabawal. Sabi niya, para sumingaw din yung, ano kasi mga grasa yung business niya. Kailangan lumabas din yung amoy.
0: Mm.
1: So, yung pagka nakakabinta-binta siya, meron din naman.
0: Mm-mm.
1: Okay lang yun. Bahala si Lord dyan.
0: Oh, business naman ni Lord yun eh. Di ba lagi yung pinaklaim?
1: Si Tol eh.
0: Yes, yes.
1: Lupat na tayo. At talagang ano yun, yung parang kampante kami. Yung wala kaming worry na, minsan nga, pag gusto ni Jean magsarado, nagsasarado yan. Pahinga.
0: Ganyan. Pahinga talaga.
1: Kaya mo naman yung buyer natin mapunta sa kapitbahay.
0: Oo, baka mas kailangan nila.
1: Oo, so, ipon. Kailangan din naman namin. Kaya alam, minsan, yung tiwala mo ba sa Panginoon na hindi kanya pagkukulangin.
0: Amen. Oo.
1: Ayun,
0: that God is great, kumbaga, merciful, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yes. Pastora Emma, napag-usapan natin to pero nakaranas ka rin na nawalan ka ng anak. Di ba?
1: Oo. Yung pangalawa.
0: Pangalawa.
1: Si Arian.
0: Oo, si Arian. Kumusta naman yung response or presence ni God during that
1: parang
0: time?
1: Parang nakaka-confuse pala yun. Ano bang andam-dami ng gagawin ko? Pero dahil nga, ang sa ano namin, paniniwala talaga na ang ating mga bahay man, sasakyan, lahat ng possession mo, ultimo yung loved ones mo, asawa, anak, pahiram lang ni Lord.
0: Totoo naman yun. Totoo naman yun.
1: Hindi namin masyadong, umiiyak kami pero nagpapasalamat din kami sa Diyos doon sa binigay niyang 34 years, pinahiram niya sa
0: amin. Nakasama niyo siya.
1: Pinahiram sa amin si Arian, 34 years.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang thankful kami doon.
0: May lungkot pero maluwag ang pagtanggap sa kalooban
1: niya. Kaya sabi nga ng mga kapatid ni Jean, ano kaya ang damdami nila ngayon? Pabuti kinakaya nila yun. Kinaya nila. Napaka-gracious ng Panginoon talaga. Hindi kami nagumpo.
0: Mm-hmm.
1: Tsaka talagang hindi halos kami gumastos doon sa pagkamatay ng amin.
0: Ah, galing naman ni Lord.
1: Dalawang pansit lang, dalawang bilaw.
0: Inagastos.
1: Lahat may sumagot.
0: May sumagot.
1: Oo, tapos.
0: Kompleto talaga si Lord, ano? Pag umamin siya talaga.
1: Sabi nga nung kaibigan ko, Ems, mukhang tumubo ka pa.
0: Tumubo. Business mo.
1: Biniro pa
0: business
1: ako ng ganun.
0: Ay,
1: yun talaga napaka, ano ni Lord. Hindi ko matatawaran talaga yung kabutihan ng Panginoon. Hindi natin ma-outgive.
0: Yes. Minsan talaga yung akala natin, di natin kaya. But if we are with Jesus, no, wala tayong hindi kakayanin.
1: Opo.
0: Di ba? Kasi yun, mabigat na yun sa isang magulang na...
1: Sabi nga nila,
0: dapat magulang ang
1: maglibing ng anak.
0: Yes.
1: Sabi
0: yun,
1: ko, parang, nandiyan naman si Lord ka ako. Alam naman ni Lord. Saka, magkikita pa naman kayo.
0: Yes.
1: Oo nga. O para lang siyang magpapahinga.
0: Parang yung kuya ko na namatay, I'll see you later. This is not goodbye. Sabi ko, wag naman that soon, ah. Parang siya rin excited dahil at least may sakit ako, hindi ko na mararamdaman itong sakit na to. May mga with Christ, ganun po yung mindset nila.
1: Tingnan mo, parang hindi sila nagugupo ng problema.
0: Yes, oo. Kaya
1: pagkakasakit.
0: Even yung mga iiwanan, no? So, aware din tayo, no, Pastor? Another aspect, no, transformation is the key, di ba? When we submit ourselves to Jesus, yung mga talaga babaguhin niya ikaw eh, i-restore ka niya, babaguhin ka niya into a Christ-like, di ba?
1: Opo.
0: When it comes to that, paano yung naging proseso sa'yo? Sabi nga eh, transformation is possible if we are one with Christ. Anong storya mo rito sa transformation?
1: Yung transformation po, yun di po nabanggit ko na earlier na may nag-share sa akin. Yun na po yung start ng ano ng turning point ko na talagang hanapin si Lord.
0: Pero may area ba ng buhay mo na medyo hirap mong bitawan, ganun, something like that?
1: Kung meron man po yung pagpapatawad, hindi po ako ganun kadali magpatawad nung hindi pa ako nakakakilala sa Panginoon. At dahil sa, yun nga, unti-unti tayong binabago ng Panginoon. Basta tinanggap natin kasi ang ating Panginoon, yung Holy Spirit eh, yun ang binibigay sa atin ng
0: Panginoon. Nananahan
1: sa'yo. Nananahan. Siya yung nagtatrabaho para matransform tayo.
0: Yes.
1: Hindi talaga ito sariling kakayanan.
0: Hindi natin kaya.
1: Hindi natin kaya. So, ang Holy Spirit po talaga. At makikita mo din niya na present sa'yo yung Holy Spirit. yung fruit of the spirit.
0: Yes, diba?
1: Makikita yung pag-ibig sa'yo.
0: Hope.
1: Yung joy, patience.
0: Kindness.
1: Self-control, goodness.
0: Yung self-control, mahirap yun.
1: Yun ang medyo nahirapan ako, yung self-control at saka yung... yung forgiveness. Pero nung talagang nakikita kong, inaaral ko yung buhay ng ating Panginoon, sino ako para hindi magpatawad? Yun ang nakakahiya kay Lord. Siya nga, walang kasalanan, nagpatawad siya.
0: Oo, tama, tama.
1: Diba?
0: Yes.
1: Samantalang ang sama pa natin, pinatawad tayo.
0: Pag hindi natin kaya, let's ask God for a forgiving spirit.
1: Opo, yun. Malaking bagay po yun, Lord.
0: Bigyan, always,
1: alisin
0: yes.
1: mo sa akin to, Lord. Di ko na gusto itong nararamdaman kong galit. So, yun, eventually, parang, yun, na unti-unti, na parang pag nagkita kami nung kinaiinisan ko, okay na.
0: Hindi ka na nainis?
1: Hindi na po. Sabi ko, yun, saka binibigyan ko siya ng mga regalo para pinagpipray ko siya para talagang ma-release yung ano ko sa kanya.
0: Tama, o, tama.
1: Sa mga loob.
0: Yung iba naman ganito, Christian ka ba? Oo naman, born again. Bakit di ko halata? Parang kung sino ka nun, hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Medyo iba-iba po kasi talaga yung response.
1: Minsan nga may na-meet ako sa station ng train, kaklasiko. Hindi nag-uusap kami. Sabi niya, ibang-iba ka na ngayon. Sabi niya, talaga, anong pagkakaiba? Basta, bagong-bago ka. Sabi, hindi ka na yung dating ikaw. Hindi nga ako naniniwala na ikaw yan eh.
0: Oh.
1: Kaya pinagmamasdan kita kanina pa, kala niya na-scam siya.
0: Baka hindi ito yun ah.
1: Parang na-encourage naman ako dun sa sinabi niya.
0: If there's one transformation na you're still praying for, ano yun? Wala na? I mean, what do you think? Meron ka pa bang hinihiling sa Diyos na may bisita ako dito sa paligid ko? Okay. Yes, Pastor Emma.
1: Ano po? Yun naman, transformation po is tuloy-tuloy yan, in progress.
0: Tuloy-tuloy, work in progress. Tama ka dun.
1: Kaya, wala pa akong naisip ngayon na kailangan kong matransform dun. Meron ba, Jim?
0: Tinanong yung husband. Tinanong yung husband. Hindi, lahat naman tayo may mga... Tawag doon? Shortcomings.
1: May mga tawag dyan. Nagkakamali.
0: Oo naman. Nagkakamali pa rin.
1: Inconsistent pa rin minsan.
0: Pero ang mahalaga, inaamin mo yung pagkakamali mo at willing ka to change. Di ba? Yun yung important. Iba kasi hindi eh.
1: Naisip ko nga yan minsan ng mga anak ko.
0: Siyempre,
1: nung hindi pa ako Christian, nung tinatrato ko silang grabe akong harsh sa kanila. So, isa-isa akong humingi ng tawad sa kanila para maging ayos kami.
0: Bakit? How harsh were you?
1: Yung katulad ng panganay ko, tinatali ko yun. Baka malaglag kasi sagdan, namamlansa ako.
0: Tinatali mo?
1: Dito ka muna ha. Ay, ang likot.
0: Ah, okay.
1: Aba, anak, yung bang tinatali kita, masaya ka ba noon? Hindi po, galit na galit ako.
0: Ikaw ba naman Itali? Ikaw ba naman Itali, Pastora?
1: Sabi niya, patawarin mo ako, anak, kasi kaya ako ginagawa yun. Baka malingat ako, malaglag ka sa... napakatarik nung hagdanan namin. Walang panarang ganun.
0: For your safety yun.
1: Oo. Hindi ko naman gustong pahirapan ka. Pero napakabait naman ng panganay kong anak. Okay lang po yun, mama. Sabi niya, mama naman kita eh.
0: Yun, maganda, no? At least naintindihan din. So the whole family is now talagang iisa kayo ng...
1: Opo.
0: Yun ang medyo masakit sa iba eh, pag hindi pa lahat eh, di ba?
1: Opo.
0: Kaya kailangan talaga, bibigyan mo ng tutok at huwag kang susuko.
1: Opo.
0: Huwag natin susukuan yung mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kung hindi pa talaga sila nagkakaroon ng pagtanggap, di ba, Pastora? Yes.
1: Napakahalaga.
0: Yes. Take away message yan. Ang title is, What God Wants Us to Know. Diba? Ang ganda ng mga kwento mo kanina, life mga testimony, life application. Anong gusto mong itawid na mensahe po sa mga listeners and viewers natin?
1: Yeah. Yung pong aking takeaways, ayan. Gusto ng Diyos na i-acknowledge natin na siya po ang may-ari ng lahat. Hindi natin kailangang mag-worry about anything. Let us do our part. And God will supply all our needs. Yan. Dahil siya ang owner, we should be a good manager or steward sa lahat ng pinagkatiwala sa atin, like our homes,
0: Amen.
1: Our cars, our possessions,
0: lahat,
1: even our loved ones and our finances. We should not waste or neglect them.
0: Mm-hmm.
1: So at dahil din dyan, hindi tayo nagiging madamot.
0: Tama.
1: Dahil alam natin na
0: hindi naman sa atin.
1: Kay Lord yan. Oh.
0: Yes.
1: So yung pangalawa is yung ating pang-araw-araw na ginagawa para sa Diyos ay baliwala kung walang pag-ibig nagmumula sa ating puso.
0: Tama.
1: Diba?
0: Tama. Oo.
1: Nais ng Diyos na maging mapagpasalamat tayo sa maliliit man o malalaking bagay.
0: Grateful, yeah.
1: At masunurin sa kanyang mga salita. At panghuli, God wants us to fully trust Him in times of troubles.
0: Yes.
1: Gusto ni Lord yun na siya, kanya tayong unang-unang tumatakbo.
0: Mm.
1: Dahil pangako niyang rescue tayo.
0: Yes.
1: Upang maibigay yung honor at glory sa pangalan niya.
0: Wow, well said, no? Mm-hmm. Yun yung mga take away, no? Mm-hmm. Na kailangan talaga ang hari. Sabi nga nila, Pastora Emma, sa heart daw natin, may trono dyan. Na nobody, nothing can fill. Si Jesus lang.
1: Jesus lang.
0: So pag wala si Jesus sa buhay mo, anong tawag doon? Empty. Di ba? Kulang ka.
1: Kaya naghahanap ka.
0: Yes.
1: Minsan napupunta ka sa
0: kung ano-ano.
1: Sa droga.
0: Totoo. Dami mo hinahanap eh.
1: May hinahanap ka, hindi mo naman malaya.
0: Wala kang contentment.
1: Kailangan kung mag-pray kayo, mag-pray tayo.
0: Mm-hmm.
1: Walang napaka-powerful ng prayer.
0: Yes.
1: Pag-pray mo kasi doon nare-release yung power ni God.
0: Yes.
1: Para kumilos doon sa pinagpipray mo.
0: Prayer do wonders, sabi nga nila. Because it's how we talk to God. Mm-hmm. And at the same time, no, sa pagpipray natin, nagtotalk tayo sa Kanya. Mm-hmm. Pero how God can talk to us? Through the Bible naman.
1: Bible.
0: So, dapat kompleto, no, Pastora?
1: Okay.
0: Ano nakikita mong number one problem now in our society? Na sa tingin mo, ang sagot lang si Jesus, okay. Ang Biblia.
1: Hindi kasi nakakakilala kay God.
0: Yes. Yeah.
1: Kung ang lahat po ng Pilipino ay makakakilala sa ating Panginoon, napakalaki ng revival na magagawa sa ating bansa.
0: Yes. Better place to live, no?
1: Sabi nga nung sa Europe, dati daw, pinaka malala daw yan nung araw dahil sa corruption. Pero nung naging Christian, halos lahat ng citizens.
0: Wow.
1: Diba? Ang ganda ng Europe ngayon.
0: Yes.
1: Umunlad sila.
0: Iba sa Korea din, ganun nangyari. Grabe yung prayers nila.
1: Ay, upo. Yun ang calling nila.
0: Calling nila. Prayers talaga. Kaya sabi nga, napaka-importante po, no, na when we pray, not only for ourselves, for our families and friends, we also pray for our president, for the congressmen, for the senators, mga local government officials, kasi they need our prayers.
1: Opo.
0: Kasi apektado tayo sa decisions nila eh. Di ba?
1: Opo.
0: Mga flood control na yan, di ba? Let's just magtiwala tayo sa proseso, sa system, and magtiwala tayo sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Siya naman ang pwedeng gagalaw dyan eh, kung anong mangyayari talaga dapat.
1: Sa akin po, ano yan eh, tuwing Wednesday ko yan pinagpipray.
0: Yes. May schedule eh, no?
1: Yung WE, World.
0: World talaga.
1: Wednesday.
0: Wednesday. Oh, dapat may ganun eh, no? Pag ano, Monday ito dadasalin mo, Tuesday ganito. Yes.
1: Monday, mga ministers.
0: Mga ministers.
1: Yung lahat ng mga, ano, yung mga teachers.
0: So ipagdasal natin ngayon yung ano, yung El Nino na sinasabi nila.
1: Yung nga po.
0: That will be coming.
1: Matindi raw yan.
0: Matindi yan. Kaya yung iba, nag-hoard ng mga drum. Tsaka kung ano-ano. So siguro the best thing we do, kahit bago tayo mag-hoarding, mag-pray. No?
1: Opo.
0: Isang ganyan lang ni Lord yan. Maraming tubig yan.
1: Walang imposible kagad.
0: Walang imposible. Let's pray for
1: yan,
0: that.
1: Makikita yung power ni God talaga.
0: Yes. Marireveal ulit siya. Parang COVID, no? Na talagang nareveal ang ating Panginoon.
1: Ang galing so, ng paggalaw niya.
0: Yes. So, yun ang sinasabi natin. Let's be God-dependent 100%. Hindi lang partial dependence on God. So, Pastor Emma Yonson, salamat po sa inyong muling dalaw dito sa Celebrating Life.
1: Salamat din po.
0: Yan. And nung nalaman ko nga si Pastora Emma, relax lang ako eh. Niloko ko si Pastora. Sabi ko, Pastora, wag na tayong mag-ano ng question, secret, ano na lang, surprise. Natawa ako sa sagot mo eh. Wag naman po. Katuwa lang, ano? Anyway, sa ngalan po ni Pastor Charlie Opina na iniwan na kami rito sa booth, no? Maraming salamat po. And thank you kay Pastor Jean. Pastor Jean, nice to see you again. Aga. Yan, si Aga, na-meet ko naman na yan before pa, no? So sa inyo po lahat, sa ating team Celebrating Life, andyan si Mark, andyan si Arnel, andyan po si Susane at si Jemart. Yan, at ang Malolos and, wala palang Malolos. Marulas Transmitters, ang Radio Magazine, ang Radio Pilipinas, Radio Publiko. Maraming salamat po. God bless us all. Anything else, may ihahabol ka?
1: Wala na po. Wala. Salamat po sa lahat ng nakinig. Nawa ay i-prioritize niyo po yung pananalangin.
0: Amen.
1: Para sa inyong salvation.
0: Amen.
1: Yung relasyong malalim sa ating Panginoon.
0: Yes, salvation. Katiyakan sa isang eternal life. Okay. Yan. Okay, maraming salamat po. Hello. God bless. God bless everyone. God bless.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Philippine Standard Time, 8:53.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Higit sa 200 mga dayuhan na dakip ng mga otoridad sa pinakamalaking pogo crackdown ng Bureau of Immigration ngayong taong 2026. May ulat si EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sila tayong aabot sa 244 na dayuhan. Karamihan ay Chinese nationals ang inaresto ng Bureau of Immigration o BI sa magkahiwalay na operasyon laban sa hininalang illegal na pogo activity sa Zamboanga, Sibugay. Isinagawang operasyon noong Oktubre 2 sa Barangay Kibos sa CI at Barangay Tandyong Muslim sa Alisha. Katuwang ang National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Ayon sa BI, 113 dayuhan ang nahuli sa CI habang 131 naman sa Alisha. Kabilang sa mga inimbestigahan ang umano'y pagtatrabaho na walang kaukulang visa, pagiging undocumented, illegal na pagpasok sa bansa at pagkakasangkot sa illegal na online activities na may kaugnayan sa pogo. Na-recover din sa isang compound ang 78 computer monitors. Humigit kumulang 3,000 cellphones, laptops at SIM cards na pinaniniwala ang ginagamit sa online scams. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng pagpapatupad ng pagbabawal sa pogo sa ilalim ng Executive Order 74 at Anti-Pogo Act of 2025. Patuloy namang iniimbestigahan ang mga nahuli kabilang posibleng human trafficking violations at pagsasailalim sa mga ito sa deportation proceedings. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Provisional understanding ng Pilipinas at China nilinaw ng Philippine Coast Guard. Si Ray Ferrer sa balita.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Iginiit ng Philippine Coast Guard na hindi kailangan humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago magsagawa ng resupply mission sa Ayong Inshol. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarriela. Ang provisional understanding ng dalawang bansa ay ginawa upang makatulong sa pagbaba ng tensyon sa West Philippine Sea. Anya, hindi nito inaalis ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng resupply operation. Sinabi rin ni Tarriela na ang kahalagahan ng naturang arrangement ay nakadepende sa diplomatic assessment ng Department of Foreign Affairs. Samantala, patuloy anya ang pagsuporta ng Philippine Coast Guard sa posisyon ng national government kaugnay ng provisional understanding. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Pinag-aaralan ng Commission on Elections ang mga paraan upang mas maging accessible ang pagboto para sa mga overseas Filipino workers. Isa sa mga posibleng hakbang ang mas malawak na paggamit ng internet voting at posibleng maagang pagboto para sa mga senior citizens, persons with disabilities at iba pang mga vulnerable sectors. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mababa pa rin ang turnout ng mga OFW voters sa kabila ng mga hakbang para hikayatin silang magparehistro at bumoto. Tinatayang 22 milyong mga Pilipino na nasa ibang bansa, ngunit wala pang 2 milyon ang rehistradong overseas voters. At pawakas, balita sa lalawigan, mas malawak na access sa K-6 voucher program. Itinutulak ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si John Munar sa balita.
16: Radyo Pilipinas. Report. Itinampok ng Federation of Associations of Private School Administrators Incorporated of FAPSA Philippines ang pagpapalawak ng access ng mga private schools sa mga education voucher program sa kanilang Mid-Year Assembly 2026 na ginanap sa lungsod ng Baguio. Ayon kay FAPSA National President Ricardo Victorio, pangunahing layunin ng pagtitibo na mabigyan impormasyon ng mga parlang wala pang Philippine Education Assistance Committee o PEAC certification, partikular ang mga standalone at maliliit na elementary schools bilang paganda sakaling magkaroon ng kindergarten hanggang grade 6 voucher program. Ipinaliwanag ni Victorio na mahalaga ang PEAC certification dahil kailangan ito ng mga parlan upang makasali sa mga voucher program. At na makakatulong ang voucher program sa mga mag-aaral dahil mababawasan ang kanilang matrikula habang makatutulong naman ito sa mga paaralan upang mapanatili ang kanilang operasyon. Samantala, sinabi ni Baguio City Councilor at FAPSA President for the Cordilleras, Vladimir Cayabas, na kabilang sa layunin ng asemblea ang pagpapalakas ng ugnayan at pagtutulungan ng private at public education sectors. Tinalakay rin sa assembly ang mga programang maaaring makatulong sa Department of Education, pagpapalakas ng kalidad ng learning at teaching at mga posibleng resolusyon na maaaring iharap sa mga education leaders kabilang ang Kongreso at tanggapan ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
12: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
20: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
21: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
20: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa.
3: Ano ang tunog?
5: Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
22: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
23: Ampalaya!
24: Ampalaya!
23: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
25: Kayo din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
23: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
1: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Napangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
1: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas nanguna sa renewable energy at electrification measures sa Southeast Asia. Maya ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nanguna ang Pilipinas sa bilang ng mga hakbang sa renewable energy at electrification sa anim na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Sa gitna yan ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at patuloy na pagtaas-baba ng presyo sa pandaigdigang merkado ng langis. Batay sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics, 13 renewable energy at electrification measures ang naitala sa Pilipinas mula Pebrero a 28 hanggang Agosto a 31 ngayong taon. Pinakamataas din ang kabuuang energy policy measures ng bansa na umabot sa 22. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabilis ng solar development, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Target ng Pilipinas na umabot sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power generation pagsapit na 2030 at 50% naman sa 2040. Ayon sa Department of Energy, patuloy ito sa pagsusulong ng Green Energy Auction Program at iba pang pamumuhunan sa energy storage, transmission at green infrastructure upang mapalakas ang energy security at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pinahintulutan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggamit ng 3 bilyong pisong pondo bilang fuel subsidy para sa sektor ng agrikultura. Sinabi ni DA Undersecretary for Agro-Marine Industrial Systems Ari Pere, ang bawat sektor ay makakatanggap ng 1 bilyon na may kabuuang 3 bilyon pesos. Para naman sa mga magsasaka, magbibigay ang DA ng 5,000 pesos na one-time assistance sa pamamagitan ng Interventions Monitoring o Monitoring Card. Sa darating na Nobyembre, inaasahang sisimula ng rollout, subalit dahil target ng DA na mapabilis ito ay posibleng masimulan ngayong buwan ng Oktubre kasabay naman ng planting season. Philippine National Police pinaigting ang coordination sa ride-hailing firms. Mayulat si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Pinalalakas ng Philippine National Police ang koordinasyon sa mga ride-hailing at delivery firms para maiwasan ang paggamit ng identity at uniforme ng mga riders sa krimen. Kasunod ito ng shooting incident sa Makati City kung saan 2 motorcycle riding suspects ang lumapit sa isang condominium manager. Isa sa mga ito ang nakitang nakasuot ng uniforming kaugnay ng isang motorcycle ride hailing service. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Narcatis Jr., pinalalakas ang mga hakbang sa pagberipika ng rider identity, bookings at delivery instructions upang agad matukoy ang kahina-hinalang aktibidad. Pinalawak din sa buong bansa ang naturang precautionary measures kasabay ng pinaigting na police presence at information gathering. Inimog ni Narcatis Jr. ang publiko at mga rider na maging mapagmatsyag at agad i-report sa pulisya ang anumang kahina-hinalang insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At pawakas, balita sa lalawigan, LGU Bautista nagpatupad ng 30-day restriction sa paggalaw ng baboy at produktong baboy dahil naman sa African Swine Fever. Mula Radyo Pilipinas, tayog si Mildred Coquia sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nagpatupad ang munisipalidad ng Bautista, Pangasinan ng pansamantalang restriction sa pagpasok at paggalaw ng mga buhay na baboy at ilang produktong baboy bilang bahagi ng mga hakbang laban sa African Swine Fever o ASF, nakasaad sa Executive Order Number 077 Series of 2026 na ipatutupad ang pansamantalang prohibition sa loob ng 30 araw mula sa bisa na kautosan maliban kung ito'y amyendahan, talawigin, bawiin o mas maagang alisin. Kabilang sa mga pinagbabawal ang hindi otorisadong pagpasok at paggalaw ng live swine, fresh, chilled or frozen pork at specified swine products. Pinagbabawal din ang swill feeding, kabilang ang pagpapakain ng tirang pagkain at untreated food o kitchen waste sa mga baboy. Magtatatag ang lokal na pamahalaan ng ASF inspection at quarantine checkpoints sa strategic entry at exit points ng Bautista. Kabilang din sa mga hakbang ang biosecurity, inspection, monitoring at pakikipagtulungan sa mga kinauukulang otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
13: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
4: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: ngiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng Oras para sa Musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
1: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and access.

0: Ampalaya!
1: Kumakain kayo, ampalaya?
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
3: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
1: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah.
4: Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Ihahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet the Press.
4: On air.
3: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita.

0: at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
1: Meet the Press.
0: Meet the Press.
1: On air.
0: On air sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Ayan, good morning. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ayan, kumusta, nabubulol tuloy ako, no? Nag-birthday lang, ay nabubulol na. Maraming po salamat sa lahat po ng mga bumati sa inyong lingkod. Ito po si Director Dennis Napuloy ng National Press Club of the Philippines. At sa ngalan po ng aking mga kasama si Director Alvin Morcia. At syempre, sa paparating po na ating kasama rin po sa studio, maya-maya lang po ay nandiyan na po siya, si Secretary Boying Abasola. Kami po ay maghatid po sa inyo ng mga kagalakan, mga balita at mga kuro-kuro din, no, na napapanahon at makakatulong sa ating bansa ayon po sa ayon doon sa ating mga programa. Siyempre, sa adhikain po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa Bagong Pilipinas. So, palakpakan naman dyan. Ano? Maraming salamat sa lahat po ng bumati dito sa studio. Ma'am Tess, thank you so much. Ma'am Isa. At bumati rin si Arnel. Parang di ba bumabati si Mark? Joke lang, Mark. Mark, thank you so much. At sa lahat po ng mga babati pa, mag-comment po kayo kung gusto nyong bumati. Ako po ay nagdiwang na ikap. Palakpakan nga dyan yung ikap 28 edad ng aking kapanganakan, no? Yan, no? Nasaan yung ating palakpakan dyan, no? Okay, natutuwa po ako at narating po natin itong ating edad at ng maligaya, ng malusog. Siyempre, hindi naman po nawawala yung mga problema, di ba? Alam niyo mga kabayan, mga kapatid at mga ka-NPC, no? At mga kamamahayag, yan pong problema ay talagang nandiyan yan. Ang pinaka-importante po sa atin ay yung pagbangon, no? Di ba? At yung kung paano haharapin, kung paano tayo tatayo, yan ang importante sa ating pakikibaka sa buhay. Hindi po yung niyayakap natin ang mga problema. Tama ba, Mark? Di ba? Huwag nyo yayakapin yan. Kailangan po titigang konti, mag-analyze at isolve agad. At saka, huwag teka-teka, ha? Yan, ha? O, araw ng Sunday, huwag ko kalilimutang magdasal para sa mga Katoliko. Meron pong misa, tuloy-tuloy ang misa. At congratulations po, no? Sa shrine ng Padre Pio, no? Sa Batangas, kasi parang international shrine na siya. Tama ba, Ma'am Tess, no? Ma'am Isa? No, yung Padre Pio sa Batangas, no? Congratulations po sa lahat ng kaparian. At siyempre sa iba pang mga relihiyon, no? Kung ngayon po ang araw po na inyong pagsamba, eh, magandang araw po sa inyo at sa lahat po, no, pati sa ating mga kapatid sa Mindanao, lalo na doon po sa mga kapatid nating naniniwala sa Islam, no, sa ating mga kapatid na Muslim. Ayan, assalamualaikum sa inyong lahat. Ayan, at tuloy-tuloy po tayo. Mamaya po ay makakaudao pang palad na natin. Ayan, meron tayong studio guest, no? Wala pong iba kundi ang National Chairman and Lead Convener ng National Public Transport Coalition o NPTC, na walang iba kundi si Sir Ariel Lim. Pag-uusapan natin, ako, grabe, pag-uusapan natin tungkol dito sa no contact apprehension policy. Pero siyempre, mamaya-maya po yan, no? Mamaya natin pag-uusapan niyang pagdating niya, no? Kung ano ang kanyang daladalang mensahe para sa atin, no? At siyempre, papasok din yung ating mamaya, may weather forecast po tayo. Okay, para alamin po natin ang kalagayan ng ating klima, ng ating panahon mula sa Pag-asa DOST. Mamaya-maya lang po ay papasok dyan at meron din po tayo mga masisipag na mga correspondents at reporter, no, na maghati din po sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng pulo ng Pilipinas. At yan po, ready na po ang si Sir Dan Villamil. ang weather specialist ng Pag-asa Department of Science and Technology. Sir Dan, good morning.
1: Rancho Pilipinas. Weather!

0: Yan, medyo ano nga eh, kanina mahina din ang signal ko talaga kanina, Ma'am Tess, eh, no? Ewan ko ba kung bakit, no? Lalo na nung magbabayad ako ng, may babayaran, mahina ang signal, pati ng e-wallet, bakit kaya? At mamaya babalikan po natin at siyempre, yung ating pong weather ay kailangan nating alamin din po. Medyo nung kanina, mainit eh, no? Pagkatapos biglang kumulimlim. Dito po sa kinalulugaran namin dito sa Visayas Avenue. Ayan, dito po sa Philippine Information Agency. Ayan, hello po sa lahat ng taga Radyo Pilipinas at lahat ng taga IBC 13 at PTV4. Kumusta po kayong lahat? Ganun po kay Yusek at Director General ng PIA, Kat Di Castro, at kay Director Alan Alyanige. At ready na. Ayan, na magatid po sa inyo ng paalala para sa ating panahon si Sir Dan Villamil ng Pag-asa DOST. Sir Dan, good morning.
1: Radyo Pilipinas.

0: Ayan, eh talaga naman pong napakahina ng signal. Siguro diyan natin malalaman mamaya ano kung ano yung ano yatin nating may mga pag-asa tayo, huwag kayong mag-alala, no? Mga kababayan. Pero bago yung mga pag-asa na yan, bago yung ulat panahon, i-share nyo, i-like nyo ang ating, naka-livestream po tayo, ang Radyo Pilipinas sa 738 kHz, naka-livestream sa Facebook page, Radyo Pilipinas. Type nyo lang po, Radyo Pilipinas, tapos hanapin nyo po yung naka-check, naka-sub, ano yun, ano tawag doon? Ano tawag doon sa naka-check yung blue check? authenticated 'yon, no? No? Or subscribe, no? Naka-subscribe sa Facebook at hindi 'yan maaagaw, no? At i-share niyo lang po. Mapapanood niyo rin po kami sa YouTube channel, kaya po i-like, i-share ang lahat po ng programa ng Radyo Pilipinas. At ayan po, nagbabalik po si Sir Dan Bilomil. Good morning, sir, ng Pag-asa DST.
1: Radyo Pilipinas.

0: Yan. Oh. Anyway, ako na lang po magbabalita muna pansamantala habang hinahanap natin yung signal mula sa ating technical, no? Thank you po sa inyong pasyensya. Maraming salamat sa inyong pasyensya, no? At alam ko nabibitin kayo. Pero habang kayo ay nabibitin, di ba, huwag nyo kalilimutang uminom ng tubig. Okay? Uminom ng tubig. Maraming tubig. Ilang tubig ba ang dapat inumin sa loob ng isang araw? Dapat daw minimum 8 glasses of water, no? Eh, huwag nyo nang haluan ng ano, ha? Okay? Merong mga tubig na alam nyo may alkaline, meron din namang purified, no? Meron namang talagang distilled, no? So ako bilang ano, bilang graduate ng chemical, alam ko yung sa distilled eh walang mga minerals. Tapos yung alkaline, yun ay meron. Oh, yan, ha? Okay? At I don't know kung ano pa yung mga variations, pero yun lang ang natutunan ko, eh. Okay? At syempre, dun sa mga bibili ng tubig, alam nyo, may kwento yung tungkol dyan sa tubig, eh, no? Bakit daw minsan, eh, parang iba daw ang lasa nung nagsusupply sa kanila ng tubig. So, hindi natin ang tawag dito, sinisiraan po ang nagbebenta ng mga tubig, mineral water o kung ano naman tubig o nakabote, no? Pero para sa doon po sa mga nagre-refill, no? Importante po 'yan na dapat ay maging malinis. Okay, ang o masigurado nyo na ang binibilan nyo ay certified ng Department of Health. O, yan, ha. Okay? At meron niyang sanitary permit mula sa munisipyo o kung syudad sa City Hall. Yung importante po yan. Dapat po talaga ay registered. Kasi ibig sabihin, sila po ay namomonitor ng ating LGU o ng mga otoridad, no? At kasama na rin po ang Department of Health, no? So, mayroon pong mga ano yan, may mga checklist sila, no? Ngayon, kung tungkol sa panlasa naman, eh hindi ko alam kung anong klase na kung ano yung panlasa ninyo, yung ibang nagcha-chat sa atin, no? At tinatanong kasi yan, eh, no? Gusto nila ireklamo yung ano ng tube, yung nasusupply. Pero bago tayo magreklamo, at wag ko tayo mabasa-basa magpe-Facebook, ha? Ipo-post natin sa Facebook at alanganin naman po yun. Why? Kasi wala pa tayong basis, no? Unless, baka sabi nga, eh, kung sumakit naman ang tiyan ninyo, eh, hindi tayo nakasiguradong dahil yun sa tubig. So, importante dyan, eh, kayo po ay magpapa-check muna sa doktor at doon malalaman ng doktor kung ano ang sanhi ng pagsakit ng tiyan o nung, kung ano mang karamdaman na maring attributed doon sa iniinom nyong tubig. Eh, baka naman sa ibang tubig nyo rin, uminom kayo ng tubig sa ibang lugar. So, ganun po yun, no? Ngayon, para masigurado yan, ang bawat nagbebenta po ng mga produkto, no, o lalo na yung mga ini-intake po, lalo na yung mga pagkain, ay sinesecure yan po, no? May mga accreditations po ang lahat po ng mga nagbebenta, lalo na yung mga sa tubig na yan. Kaya yan lang po i-verify. Okay? Pagkatapos, kung sakali may complaint kayo, sabihin lang din po sa nagbebenta ng tubig at meron kayong parang na ibang panlasa, bakit ganun kamo? Okay? At ang pinaka-recourse na niya, pag na-ignore kayo, ayun na, eh pwede na kayo magpa-analyze. Halimbawa, bumili kayo ng sample sa kanila, okay, isanggunin nyo po yan sa munisipyo, sa sanitary, no? Sanitary department. Di ba, no, Ma'am Tess, no? Pagka ganun. O, di ba? At wag muna kayo mag-Facebook, ha? Kasi baka maya-maya po, eh, di ba, malagay tayo sa alanganin, nasira nyo yung inyong reputasyon, pati yung pangalan po ng inyong nire-reklamo, okay? At pagkatapos, in the end pala, eh, normal naman, no? At wala naman palang masamang epekto yan sa inyong katawan. Oh, yan, ha? Mapalakbakan tayo, di ba? So, yan mga kababayan, no? Kaya maghunos dili tayo, ha? Lalo na ang itong gadget na ito, ha? Itong mga gadget natin, eh, Diyos ko po, nakaka-tempt. Umiyak ka, maggalak ka, ano pa, at gusto mong magpuri, eh, di ba? Minsan, eh, hindi mo nasasabihin, tahimik ka na lang. Ang dami tahimik na tao. Bakit? Kasi lahat na lang nag-chat, nag-text, nag-Facebook, o kaya naman, sorry, Facebook lang. Hindi naman Facebook lang. No? Meron ding mga iba pang social media platform. Ayan, at Department of Agriculture, Special Area for Agricultural Development Phase 2, naghatid ng 1.7 milyong suporta sa Ilocos Farmer Cooperatives and Associations. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ni Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nagkaloob ng humigit pumulang 1.7 million pesos na halaga ng agricultural at livelihood interventions ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAAD Program Phase 2 sa Ilocos Region para sa mga benepisyaryo ng programa. Isinagawa ito noong nakaraang handog ng Pangulo na naglalayong mailapit ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Kabilang sa mga benepisyaryo ang gulayan ng Santo Tomas Farmers Association, Delius Burgos La Union Livelihood Association, Linuan Farmers Association, Palina Amianan Farmers Association, Imayos Farmers Association, Bobon Farmers Association, Sinidangan Farmers Association, Karasi Trival Farmers Irrigators Association Incorporated, Vervira Trival Zanjera Farmers Association Incorporated, Bulig Hog Racers Association, Paratong Farmers Association, Taripong Dagiti Manalon Iti Barangay Lapting Incorporated, Phil Lead Farmers Association, Barangay Santos Rosario Farmers Association, Lubong Farmers Association, Alisto Progreso Bungro Kababaihan, Kapakapa Farmers Association, Kosokos Farmers Association at Tabakan Farmers Association. Ilan sa pinamahaging kagamitan at inputs ang plastic drums, wheelbarrows, showwells, water sprinklers, shovels, garden rakes at seedling trays. Naglaan din ang veterinary medicines kabilang ang Flunixin at DCM o kombinasyon ng dextrose, calcium gluconate at magnesium gluconate para sa mga benepisyaryong may livestock-related activities. Ayon sa programa, gagamitin ang mga kagamitan at inputs bilang kadagang suporta sa mga gawaing pang-agrikultura at kabuhayan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo.
0: Yes. Oh, yes, Ma'am Mildred. Good morning. Good morning. Ma'am Mildred.
2: Yes, magandang morning,
0: ma'am. Ma'am, kumusta ang klima diyan sa inyo? Kumusta ang panahon?
2: Ah, yung weather po here in Pangasinan, actually dito po sa eastern part, eto, maganda ang sikat ng araw, mainit po ang ating panahon dito sa ating area, dito sa eastern part of Pangasinan, although ang according sa update from Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, maaasahan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. And at yung pong pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, yan eh maaaring maranasan. And actually yesterday and the other day, nagkaroon tayo ng thunderstorm. Yung nangyayari na lang tuwing hapon po. Yun po ang ating kalagayan. And then yung karagatan naman dito sa ating lalawigan, yung mga dalampasigan, wala naman pong gale warning dito po sa ating lalawigan.
0: Ayan, oo. Maraming salamat po sa balita. At ingat po kayo dyan, Ma'am Mildred.
2: Yes, maraming salamat. Ingat din po. God bless po. Mula sa Tayog, Pangasinan, para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: God bless din, God bless din. Ayan, ang tinig po ni kapatid Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog. O yan, yun, maganda yung doon sa Pangasinan, no? At maya-maya lang po ay yung nabinbin nating ulat panahon ay mag-try tayo. I-try po natin ulit, no? Na makontak ang DOST Pag-asa. Yan. At syempre, Pam, nako, maya-maya po, yun nga sinabi, pangako ko sa inyo, no? Sana hindi mapako. Sabi nga, pangako na nga, tutuparin pa, no? Pero maliw yun, ha? Pag nangako, kailangan tuparin, di ba? Kasi kaya nga, meron tayong mga tinatawag na, sabi nga, sumpa, di ba? Hindi naman sumusumpa, pero pag nangako, ito yung may mga plano, at syempre may mga commitment, dapat muntuparin para yung Sabi nga, yun nga, commitment para yung mga plano ay hindi madiskaril. O yan ha, pangako, hindi kita, ay sabi kumantay, no? Okay, ayan, at meron din tayong, yun nga, yung isang mainit na issue, kaya tayo, natin naimbitan, o kaya tayo sasamahan mamaya ni Sir Ariel, ay dahil dun sa no contact apprehension policy. Ayan, at may papasok umuling report, DSWD Bicol na mahagi ng uplift assistance sa mga beneficiaryo sa Rinconada area ng Camarines Sur. Ang ulat ihatid ni Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay. Sir Ann?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Sir Dennis, bilang bahagi ng patuloy na distribusyon ng ikalawang tranche ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance, namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng 2,000 piso na tulong pinansyal sa mga benepisyaryo sa Rinconada area ng Camarines Sur. Ayon sa DSWD Bicol, sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program, nakatanggap ng asistensya ang 1,019 na benepisyaryo sa Buri, Camarines Sur. Naipamahagi na rin ang ahensyang kaparehong tulong sa 6,605 na kabahayan sa Buri, Nabua, Bula, Baaw, Bato at Iriga City. Sinabi rin ng ahensya na nagpapatuloy ang kanilang pamamahagi upang matiyak ng mabilis at epesyente na pagkakaloob ng uplift assistance. Dagdag pa ng DSWD Bicol na alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy ang DSWD sa pagbibigay ng kinakailangang tulong sa mga Pilipinong lubhang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at pangunahing bilhin dahil sa patuloy na epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming po salamat, Sir Ann, kapatid. Sir Ann Luzon, ingat po kayo dyan sa Albay. Yun. Ayan po, no? At tuloy-tuloy po tayo, pero siyempre, kailangan din magpahinga ng ating technical at saka siyempre meron po mga paalala ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya magbabalik po ang Mita Press on Air. Makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Balanseng opinion, diretsong pagbabalita, dito lang. Sa Meet the Press on Air.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Meet the Press. On air. Sa Radyo Pilipinas.
0: Ayan po, at lagi tayong maghihintay, no? Sabi nga eh, basta't maghintay ka lamang. O, katulad nito, basahin po natin ang ilang mga comsec. Sabi nga eh, siyempre sa social media, merong comment section, no? Magbasa po tayo, o mag-comment din po kayo, ha? Sa Radyo Pilipinas at Facebook page, at meron din po tayong YouTube channel, no? So, ito. Medyo maraming comment, pero isa lang po ang tono. Regarding po dun, tama-tama yung napabalita kanina dun sa DSWD, no? Okay? At meron tayong update po dyan. Kanina nakita na rin po to ng ating technical, kaya nag-text na po, no, sa ating mga naka 24/7, no, na mga kapatid diyan sa DSWD, at ang sagot ay ito na pala. Maghintay lang po, no, sa uplift assistance. Yan. Okay? So, ibig sabihin tuloy-tuloy po ito. Yung pong comment ni ER Soot, no, doon po sa ating Facebook page, yan po ang sagot, sir. Okay, hindi ko lang po mabasa ng buo. Okay, at maghintay lang po, at ibig sabihin tuloy-tuloy na sinasagawa ng DSWD ito pong assistance, no, o yung ayuda para po sa ating mga kabayan, at kabilang po kayo dyan. Ayan. Okay, maraming salamat sa ating mga executive producers sa mabilis na pag-aksyon, dahil nung nakita nila yan eh, nag-text na kagad sila sa ating mga 24/7, no, na mga kapatid dyan sa DSWD. Mabuhay din kayo sa Department of Social Welfare and Development, as SecRex Gatchalian. Okay? Ayan, no? Yan, yung tungkol sa NCAP, no? No contact apprehension policy. Medyo may konting tayo diyan, eh. May konting nalaman din naman tayo diyan, no? Okay? Kung naalala ko ay yung NCAP natin ay isinagawa pagkatapos nagkaroon ng TRO, no? Okay? Temporary restraining order, dahil doon sa inilabas na after, no, na magkaroon ng konting Metro Manila parang traffic update, at saka yung resolution, kung di ako nagkakamali, MMDA resolution number 16-1, no. So after po noon ay nabigyan, no, yung ating yung MMDA ng parang na-lift, no, yung banning ng NCAP, no? At naipagpatuloy na lang NCAP, no? At nag-resume uli parang last year, no? Kung hindi ako nagkakamali. Last year 'yan, no? And then sorry. Nung last year nangyari yung yung pagsasagawa. Okay? Medyo do-double check natin mamaya kung kailan nag-resume yung sa MMDA, Metro Manila Development Authority. Ngayon, ang latest, itong bukas po, no, ang ilang LGU ay magsasagawa na ng full implementation ng no contact apprehension policy. O yan, no? So, baka yung iba po sa inyo ay medyo nalulungkot kasi alam nyo naman, alam naman po natin na nagkaroon ng problema nung nakaraan. Totoo naman po yan, no? Okay? Sa MMDA, wala tayong, hindi ko naramdaman yung problema sa MMDA. Pasensya na po, ha? Pasensya na po kung may mga magre-react, ha? Eh, iba talaga pag, ang tawag dito, yung, hindi ko sinasabing ano, iba talaga kapag, ito na lang sabihin ko, iba talaga pag organisado. Hindi ko sinasabing hindi po organisado yung iba. O kung organisado kayo, iba talaga pag mas organisado at mas komprehensibo. O kaya palakpakan natin ang Metro Manila Development Authority. Okay? Yan, thank you. No? So, kasi po, hindi, syempre, nababanggit natin ito dahil kung wala naman nangyari in the past doon sa ano ng LGU, okay, eh sana tuloy-tuloy po yan, di ba? Eh bakit po napa-TRO? At bakit may mga nagreklamo? Di po ba? Okay? Di kung yan po ay talagang makakatulong, tuloy-tuloy po yan, no? Huwag lang kong kalilimutan ng ating mga kababayan. Nirespeto po natin ang ating mga mayors, no? Respeto po natin ang mga nasa Traffic Bureau, pero hindi lang po yun ang kailangan kasi eh. Hindi po kailangan yung penalty lang eh. Ang kailangan po yung komprehensibo. Yan ang dapat patunayan po, no, ng ating mga mayors na pumayag, no, na magsagawa ng no contact apprehension policy o ipatupad sa kanilang lungsod ang no contact apprehension policy. At the end of the day po kasi serbisyo publiko, 'di ba? Parang Radyo Pilipinas, 'di ba? Dapat po serbisyo publiko unahin. At meron kami tinatawag sa safety and health na nagpe-penalize kami pero sinisigurado namin ang penalty namin ay practicable. Pwede ba yan? Isang ganun. Sa crowd, palakpakan. Practicable, measurable. Diba? Yan. Sa NCAP, magsisimula bukas kasi ang NCAP, di ba? Pero tama ba yan? At ba ay practicable? Hindi po tayo, hindi natin sinasabing ayaw natin. Mas gusto nga natin na magkaroon ng disiplina sa lansangan, di ba? Pero yun lang. Paano kung halimbawa naman ay kulang sa proactive measures? Yan po ay reactive measures, no? Kailangan po may kaalaman ang sambayanan kung paano ang magiging proseso. Dapat bukas ang libro. Tama ba, Arnel? Di ba? Para makapagbasa ka, bubuksan mo libro. O kaya naman, para makapagbasa ka sa cellphone, buksan mo yung cellphone. May passcode ka. Di ba? Di ba, Ma'am Tess, no? May passcode. May password. So, buksan natin ang libro. Buksan mo, papasukin, sabi nga, di ba? Buksan natin yung libro. Buksan natin, ibig sabihin, buksan po natin ang mga impormasyon para sa ating sambayanan, lalo na sa mga motorista. At lalo na doon po sa mga, ang trabaho po ay pagmamaneho. Di ba? Kasi ayaw ni BBM naaalangan po ang ating sambayanan, no, di ba? Mabuhay ang pangulo ng Pilipinas. Di ba? Okay? Gusto rin niya po ay matiwasay at gusto niya rin ay nasa mabuting kalalagayan ang bawat mamamayang Pilipino. Di ba? Ayun po, no. Pero kaya dapat po tayo. Kasama po dapat ang local government unit, no? Meron kaming tinatawag na compliance assistance. Ayan, sa safety and health, meron yan, ha? Compliance assistance. Meron kaming tinatawag na risk assessment. Hindi naman po sa pagmamalaki, pero sila po ang nagmamalaki para sa amin. Okay? Proud sila dahil natuturuan namin sila. Pero yan po, no? Importante po dyan ay komunikasyon at impormasyon para sa ating mga mamayang Pilipino. Kasi maraming umaaray nga eh, katulad nga na nito, no? Ang alam natin ay anytime magsasagawa ng pagpupulong, no? ang mga iba't ibang organisasyon. O yan, narinig po natin yan. Okay, actually noon napanaginipan ko, tas ngayon naririnig ko na. So totoo yung panaginip. Okay? So ganoon po no. And hindi po ito para supilin ang alituntunin o ang rules o kaya ay magprotesta, hindi po ganoon no. Ito po ay para magkaroon ng maayos na dialogo. O yan po no. So sa ating mga kababayan, maring hindi kayo apektado pero later on tinanin niyo po ang magiging impact. Okay? Ng no contact approach. Magandang NCAP sa totoo lang. MMDA, proud na proud ako sa MMDA. Maraming salamat sa inyo, Chairman Artes, no. Dahil napakaganda ng pagpapatupad ng no contact apprehension policy ng MMDA. Palakpakan naman diyan. Yan palakpakan natin Arnel, no. Okay? Grabe, no. Mm-hmm. Talagang saludo po ako, no. Kasi isipin mo, no, kapag meron kang apprehension, 'di ba? May ano siya, may app, no? Yung halimbawa, gusto mo i-contest, pwede na online. Hindi ka na mahihirapan. At saka siyempre, lagi kang sasabihan o may inform ka. Yun nga lang, kailangan kasi yung account mo, no? Yung registro mo, dapat yun yung account mo rin, ha? O kasi kung nagkaroon second hand yung sasakyan mo at naka-registro pa yan doon sa dating may-ari at hindi na i-transfer sa iyo, yun lang mapupunta sa kanya yung mga impormasyon. Pero I don't know, parang mayroong arrangement na rin ng MMDA kasi nga magaling din ang proseso ng MMDA talaga no. So dapat itong kopyahin eh. Kung para sa akin no, sa aking opinion lamang. Okay, kung magkakaroon ng NCAP ang mga LGU, kopyahin nila kung yung ginagawa ng system, yung ginagawang sistema ng MMDA, no? Kasi organisado po talaga yan. At maayos. Talagang, di ba? Sino ba ang nagreklamo? Sige, mag-comment. Oh. Sino nagreklamo sa NCAP ng MMDA? Sige nga, mula nung in-implement yan. Di ba? Sino nagreklamo? Oh. Baka nga meron dyan, akala mo na violate mo na, pero hindi pa nag-appear eh. Oh, bakit? Kasi kinoconsider po nila yung sitwasyon. Oh, kinoconsider nila kung bakit halimbawa nag-change lane ka, bakit kasi may iniwasan kang taong grasa. Pasensya na po, baka may mga kumakain. Totoo po may mga ganun. O kaya naman may nagbebenta ng yung sa kalye may nagbebenta ng mani. Diyan sa EDSA may nagbebenta ng Mark, ano 'yun, mga bebenta sa EDSA minsan na mani, bukod sa mani, kasoy. 'Di ba? May nagbebenta ng kasoy. May nagbebenta ng basahan sa baklaran. Oh, iiwasan, 'di ba? Siyempre hinto. Eh 'di ba kamamay sabihin na nakakadelito, obstruction ka, 'di ba? So hindi po nauli 'yun kasi nakikita nila 'yung sitwasyon, pinag-aaralan. At hindi yan na pinagkakatiwala ng buo sa robot. Kasi AI po eh, di ba? May AI assisted eh. Okay? O AI assist. Wala namang problema. Kung may ganyan po ang LGU, eh di maganda. Napakaganda nun. Di ba? Kayo naman ang aming susunod. Napapalakpakan. I-sign lang po natin. O, di ba? Okay? Kaya lang, hindi pa naman po natin nakikita eh. Kasi ang naging impact lang noong nakaraan, hindi maganda. Ayan po, no? At lalo na sa usaping, naku, pananalapi. Oh, ayan. Yan ang isang ano dyan. Yung usaping, alam mo na, siyempre, kapag bumibili ka rin sa palengke, no? At na-overpriced yan, magre-reklamo tayo saan? Sa DTI. Di ba, ma'am, no? Meron tayong Consumers Act, di ba? 7394, kung di ako nagkakamali, di ba? Anyway, kung mali po ako, paki-comment po, ha? Consumers Act of the Philippines, di ba? Okay, so, che-checkin yan ng DTI. I-verify nila yan kung may mga overpricing. O, di ba? Okay, sa penalty. No comment, 'di ba? So antayin natin, no? Kasi bukas pa naman ang implementasyon. Pero nung nakaraan, aba, marami nagkomento diyan sa presyo, 'di ba? So hindi naman natin sinasabi, sige, hindi naman natin kino-question, no? Kung saan napupunta. Ang unang question kasi ay kung yun po ay practical, yun po ay makatarungan at makatao. Kasi may interest pa pala yan, diba? Aba, yung sa LTO, hindi ma-question kasi yun po ay practical. Yung mga fine sa LTO, yun ay practical. Dahil pinag-aaralan po ng mabuti, no? Kaya ang masasabi ko lamang po, tingnan po natin, ha. Okay? Kung maganda po yan, di maganda, talagang susuportahan po natin, no? Kung yan po ay hindi ho kakit-akit, ha, kasi ang penalty, hindi man nakakaakit yan, eh. Okay? Yan po ay katanggap-tanggap sa bansang Pilipinas. Sa syudad. Okay? Kasi maganda naman po, may mape-penalize kung may magbabiolate. Pero ang question, paano kung madurog yung violator? Hindi naman siya criminal, eh. Paano kung dahil doon may masira ang kanyang negosyo? O kaya masira, nakuha nyo? Siguro kung violator siya na frequent, pwede. Pero baka dahil doon, masira ang kanyang pamumuhay. Di ba ang penalty? Pag ang bata ay, ang tawag dito ay pasuway. Noon, ha, nung araw, pasensya na ho kayo, ha, kasi totoo naman to. Nung araw, pinapalo. Pero hindi sinusugatan. Di ba? Tingnan nyo po yun, ha, mga kababayan. At sa mga mayor din po na nakikinig, paluin lang, palo lang po. Huwag naman pong sugat. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi kung nakakasugat na, hindi na maganda. Okay? Kaya, naku, mamaya, yung huntahan po na yan, no? Itutuloy natin. Maya-maya lamang po, no? Tungkol dyan sa no contact apprehension policy. Pero, sa ating mga kabayan, ating panawagan, syempre, kung dati kayo nag-o-overspeed at di kayo nahuhuli, bawal po kasi talaga yung overspeeding. Sumunod po tayo sa RA 4136. Ayan. Oy, mayroong ano, may comment. Oo. Deka, basahin po natin yung iba pang mga... Ayan. Oh. Hindi ko mabasa dito, ma'am, eh. Hindi ko alam bakit. Okay. Sabi, ang komento ni Director June Mendoza, ayusin muna ang mga stoplight at mga sign sa kalye. Correct. Tama. Director June Mendoza ng National Press Club. Kasama ko pong director. Mabuhay ka. Yan. No? At happy birthday din. Happy birthday. Okay. Happy birthday din daw sa akin. No? Sa akin. Maraming salamat po, Director June. Okay. Actually, Director June, nakakailang bati ka na. Pero hanggang ngayon, ang aking GCash kanina ay 45 pesos, hindi naman nadadagdagan. Ay, nag-plug pa yun, GCash. Okay, e-wallet na lang, e-wallet. Ang e-wallet ko, ang laman ng e-wallet ko ay 45 pesos, hindi naman nadadagdagan. Sana kahit man lang maging 46 pwede na. Okay, anyway, maraming po salamat, Director June, sa iyong komento at sa iyong pagbati. Mayroon po tayong public service announcement. Mayroong sapat na supply ng kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao ngayon Linggo, October 4. Ito'y batay sa power situation outlook ng National Grid Corporation of the Philippines. Sa Luzon, nasa 13,436 megawatts ang available generating capacity laban sa 10,690 megawatts na peak demand, habang 2,746 megawatts ang operating margin. Sa Visayas, nasa 2,607 megawatts ang available capacity at 2,361 megawatts ang peak demand na may operating margin na 246 megawatts. Sa Mindanao naman, nasa 3,145 megawatts ang available capacity kumpara sa 2,340 megawatts na peak demand at may operating margin na 805 megawatts. Ayan, yan po ang ating public service announcement, no? At yan, magtuloy tayo doon sa yun nga, yung komento, susugan ko yung komento ni Director June. Tama yung ano, dapat merong ayusin ang mga stoplight. Alam nyo, ito ikukwento ko sa inyo. Ang stoplight sa ibang bansa, yan ay frequently ini-inspect, may inspection ng authorities. At meron pa siyang audit system. Ang galing, di ba? Meron siyang stamp. Oh, alam niyo ba 'yon? Hi Joy. Hi Joy. Yan. Meron siyang stamp. Ah, oh, tama. Meron siyang parang ano na katunayan na 'yan ay na-inspect na at anong date na inspect, anong oras na inspect para kapag may inspector uli, makikita nila. Ano 'yun? Sticker, parang sticker. So, lahat tinitingnan kapag may anomaly. Siyempre, iba na ang teknolohiya sa ibang bansa, no? May anomaly, nakikita yan sa panel nila, anong traffic light ang may anomalya. Ibig sabihin ng anomalya, defecto, defect. Yan, Director Joe, kung nakikinig ka at nanonood ka pa, no? Okay? Tapos, aayusin nila yun. Biglang pupunta na yung mga note, aayusin nila. Kung ang pag-aayos ay software, o di ipipix yun. Kung hardware, pupunta yung mga technician. Grabe, ganun po. Ganun po ka, ano, ka higpit. Pero, ganun din ka proactive, no? Yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Di ba? Ganyan sa abroad. Ewan ko lang dito sa atin. Okay? Yung mga traffic light, di naman natin sinasabing hindi natin alam ha, kung sino may authority doon na mag-ayos at mag-check, no, ng mga traffic light. Ganun po sa ibang bansa. Kaya kapag mayroong problema, within minutes lang nandiyan na yung ano, technical at aayusin na kaagad nila. Okay? At lalagyan uli ng seeker. Okay, tapos may pupunta na naman ng inspector na hindi yung technician, ha? Ibang inspector para checking kung tama yung kalang pagkakaayos ng traffic light. Para masiguradong appropriate, accurate, at according doon sa standard, no? At lahat po ng mga component na inilalagay ay mayroong sertifikasyon. Walang peke, of course. No, bawal 'yun dahil nga pang para sa life saving din 'yung ano eh, 'di ba? 'Di ba? Safety 'yan eh, for safety purposes eh, no? 'Yung mga traffic lights. Tapos 'yung mga road markings, aba hindi po pwedeng nagbo-blur diyan. At ang mga daan napaka-smooth. Walang bako-bako. At kung magkaroon ng, halimbawa, bakit na bako? Eh kasi, baka nadaanan ng something, may nahulog na object, aayusin kaagad nila yan, nakamonitor, kasi nga, naka-CCTV. Diba? Tapos, ano siya, AI-assisted na rin sila. No, AI-assist. Ang galing, di ba? May object na tumapon o kaya may lumipad or something, makaka-capture ka agad. Eh, ang bilis nung ano nila eh. Matindi yung sa resolution eh. Okay? Magre-responde kung halimbawa nagkaroon ng usok. Aba, parang sa atin, Bureau of Fire ka agad dyan. Nandiyan ang firefighter. Kung sakaling meron ng banggaan, kahit nasa, hindi na kailangan tanungin kung merong sugatan o wala. Sugatan ba? Automatic, may sugatan o wala, basta nagkaroon ng road crash, okay, darating po ang emergency responders. Yan, ambulansya, at saka Bureau of Fire. Parang sa atin na Bureau of Fire. Ganun po doon. Okay, hindi na maghihintay, hindi na, kasi yung communication mabilis eh. Activated ka agad ang response system. Anyway, balikan natin yun sa traffic, no? So, yun po, ganun po yun. Eh, kaya nga, importante talaga, tama, sinabi ni Director June Mendoza kanina, ayusin muna ang stoplight, pati mga daan. Kasi nga, minsan, yan ang ano, at kadalasan pala, hindi pala minsan, yan ang iiwasan po, 'di ba? Ngayon baka mamaya magturuan naman, eh, hindi naman amin 'yun eh. Sa amin lang NCAP. Mali naman po 'yon kasi eh ang sasabihin ng computer ninyo, sasabihin ng AI ninyo, nag-change link agad si ano doon sa bawal, pero hindi niya nakita yung butas. Oh, 'di ba? Hindi niya nakita yung baku-bakong daan. 'Di ba? Nakalagay ba doon? Baku-bakong daan, kaya siya umiwas, 'di ba? So, yun po 'yun. So, hindi natin sinasabing ano, wala kayo niyan. Kung meron kayo niyan, eh yun ay paliwanag niyo sa ating mga motorista na meron na kayong ganyang sistema, 'no? Para hindi po siyempre, 'di ba? Hindi tumataas ang noo, ay paano ba? Kumukunot ang noo, 'no, ng ating po mga motorista, lalo na po yung mga nagbabiyahe talaga at ang hanap buhay nila ay pagiging driver o pag-ooperate ng sasakyan. O, di ba? Ang dami-dami pong ano eh. Ang dami-dami pong mga preventive measures pa na dapat nandyan. Unang-una, yung ano po, awareness. Paano ba nagiging aware ang ating mga kababayan? Meron ba silang formal na education? Meron! Nung bago sila kumuha ng lisensya dahil required ng LTO. Pero kailan yun? Kailan pa yun? Di ba? Hindi katulad sa amin. Yearly, meron kaming awareness. Mandatory sa mga kumpanya yan. Yearly yan. Awareness yun. No? Ngayon, bukod pa doon, may mga special ano pa, mga information na kailangan ihatid sa kanila. At yan po ang kailangan ng ating tambayan, ng mga motorista. Sana nailatag muna yan kasi. No? At importante rin sa magpapatupad niyan yung risk assessment, yung action plan kung sakaling pumalya. Kasi ba hindi naman po pwedeng sabihin natin na forever yan, magaling yan, maganda yan, di ba? Meron po yung butas. Meron at meron. Dapat makita natin yung gap po na yun. At kaya nga meron tayong tinatawag na ano eh, failure mode, 'di ba? And effect analysis. O, 'di ba? Titingnan natin yung mga backup system. Okay? Hindi naman po nakukuha 'yan sa kwentuhan lang na aprobado ba 'yan? Aprobado. So, ako po bilang safety consultant, hindi po ako naniniwala doon. Yung verbal lang sasabihin mong aprobado ang isang sistema. Ano po 'yan? Tinitingnan po yung accreditation, merong certification, may competency at meron pong tinatawag na validation. Ayan, at magbabalik po ang Meet the Press on Air makalipas lang po ang ilang paalala.
12: Balansing opinion, diretsong pagbabalita. Dito lang. Sa Meet the Press on Air.
13: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
16: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
17: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka... recognize ng mga letters.
16: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
18: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
19: Ampalaya!
20: Ampalaya!
19: Kumakain kayo, ampalaya!
16: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
15: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
19: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
3: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Meet the press.
5: Meet the press.
4: On air.
5: On air.
4: Galit ba kayo sa fake news?
6: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
4: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
5: Meet the Press.
4: On air.
5: On air.
4: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
5: Meet the Press.
4: Meet the Press.
5: On air.
4: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
5: Meet the Press.
4: Meet the Press.
5: On air.
4: On air. Sa Radyo Pilipinas. 738.
6: 738 AM.
7: Hello, good morning, good morning.
8: Yan.
7: Good afternoon na pala. It's nice to be back after almost a month of absent kasi
8: busy
7: at the same time medyo I was caught by the mother nature, medyo nagpagaling tayo. Anyway, tayo ay nalulungkot dahil ang ating isang lifetime member natin ay medyo sumakabilang bahay na. Sa katauhan po ni Sir Recto Merceni, I have the privilege to be with him sa coverage sa Senate pre-pandemic. Sa mga hindi po nakakakilala, si Tata Recto ay, ito lang naman po ang may kuha nung larawan nung pinaslang si Ninoy Aquino. Yung nakikita niyo sa tarmac,
8: siya yung kumuha.
7: Siya kumuha niyan kasi he was then a photographer sa Times Journal years ago. Pero prior to that, siya ay naging empleyado ng traffic control ng International Airport. That's why may mga access siya. And then, kuha siyang naging journalist at first ay photographer. And then, yun nga.
8: So, condolence po sa pamilya.
7: Mamaya, talakayin natin ang kanyang buhay. Pero habang meron tayong live na ulat naman mula sa Radyo Pilipinas Albay kay Sir Gary Carl Carillo. Sir Gary, magandang tanghali po sa iyo.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Magandang hapon, Sir Boying, Sir Dennis. Maglalagay ang Police Regional Office 5 ng mga television set sa mga detention facilities at

0: mga police station dito sa Bicol Region na may mga persons under police custody. Gayun din para sa mga kliyenteng pumupunta sa mga himpilan upang humingi ng police at public assistance services. Layunin itong programa na ito na gawing mas maayos, komportable at informative ang pagpapanatili ng mga PUPC at mga kliyente habang nasa police stations. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, Regional Director ng PRO 5, hindi dapat ipagkait sa mga PUPC ang kanilang karapatan sa impormasyon kahit sila ay nasa kustodiya ng pulisya. Sa pamamagitan ng mga television set, magkakaroon sila ng pagkakataong manatiling updated sa mga mahalagang pangyayari sa labas at sa kanilang mga komunidad. Bahagi rin ito ng pagsisikap ng PRO 5 na gawing mas client-centered, responsive at accessible ang serbisyo ng kapulisan. Kabilang dito ang pagbigha ng mas maayos at maaliwalas na environment para sa mga individual na nangangailangan ng tulong sa mga himpilan ng pulisya. Isinigawa ang programa sa ilalim ng alagang kasurog concept ng PRO 5 na nagtataguyod ng makatao, patas at makatarungang pagtrato sa bawat individual anuman ang kanilang kalagayan. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Castillo, Radyo Pilipinas.
1: Ay, Sir Gary, may mga konting paglilinaw tayo. Okay lang ba?
0: Yes, sir.
1: Oh, unang-una, kamusta ang panahon dyan? Siyempre, yan.
0: Maayos po ang panahon dito. Medyo mainit nga, ano, dala nitong nagbabadyang epekto ng El Nino dito sa Kabicolan na sinabi naman din ng PAGASA na maaaring makaranas ng drought yung ilang probinsya dito sa Bicol Region at particularmente dito sa lalawigan ng Albay. Sir, medyo maayos po ang lagay ng panahon. No? Nagkakaroon din naman ng mga pag-ulan, ng pagbukso ng ulan sa bandang hapon. Pero ngayong tanghali, tuloy ang patak ng init ng ulan dito sa lalawigan ng Albay.
1: Ayan, may mga paghahanda na ating mga local government units. May mga abiso na ba sila na magtipid sa tubig or anong ano pa?
0: Yes sir, meron nang paghahanda yung iba't ibang lokal na pamahalaan at bago pa man niya naghanda ay naglagay na ng abiso itong mga ahensya ng pamahalaan, mga regional offices dito sa Bicol Region. Dito sa Albay, yung ilang local government units naghahanap na sila ano ng mga posibleng mapagkukunan ng ibang water resources kung sakali talagang magtuloy-tuloy itong init ng panahon.
1: Ayan, so pihit tayo ng konti. Doon sa mga TV, ano to, per room o sa mga centers lang ito, yung parang mess hall, parang conference room o sa bawat kwarto ng ating mga persons deprived of liberties?
0: Ayon sa panayam natin ano sa Regional Director kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, ang Regional Director ng PRO 5, nabanggit niya na itong mga television set ay ibibigay ito dun sa mga police station na talagang may pinakamaraming mga PUP. So ito yung mga police, mga person under police custody.
1: Ah, okay. Talagang.
0: Pero ilalagay ito sa labas mismo ng labas mismo at nakikita din ito ng mga kliyente na pumapasok doon sa police station.
1: Ayan, so klarong-klaro, maraming salamat ha sa iyong ano, sa iyong paliwanag. Thank you so much. Ingat ka.
2: Yan.
0: Just Pabalos, para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas.
1: Kaya alam mo, naitanong ko kasi kung para saan kasi minsan may mga opisyal na nag-uwi niyan. Yung TV papalitan nila ng ano. Sana naman hindi na po ganun. Kasi nung araw nung nasa police beat tayo, may mga alam tayong ganyan eh. Switching ang tawag diyan. Kumbaga, wala pa naman malalaking TV nung araw. Ang pinakamalaki na yata noon, 24 inches or 14 inches. Nagpapalit-palit nila 'yan. Anyway,
2: lalo na ngayon magaan na.
1: Magaan 'yun. Klaro po 'yan sa ating mga kapulisan na hindi po natin pwedeng iuwi 'yan, ha. Mm-mm. 'Yan ay para sa ating himpilan. Kung saan daw ay kung sino ang pinakamarami. So, hindi lahat ay makakakuha. Siguro meron sila mga panuntunan kung sino ang pinakamarami. Kasi malaking bagay din to. Kasi persons deprived liberty, siyempre, buryong ka dyan. At least meron sila napapanuoran at bigid sila sa mga balita. Ayan, maraming salamat sa PNP Recompor. Ayan, may public service announcement tayo. Ano? Ako na bahala rito.
2: Yeah! Bawi!
1: Babawian mo ako.
2: Din.
1: Patuloy na nakakaranas ng mababang kalidad ng hangin ang ilang bahagi ng Maynila na posibleng may kaugnayan sa usok at haze mula sa naganap na wildfire sa Kalimantan, Indonesia. Ayon sa Department of Environment and Public Services ng Manila, mula hapon hanggang alas 7 ng kagabi ng Oktubre 3, dalawang air quality monitoring sensors sa Andas Circle at Raja Sulaiman Park ang nagtala ng fair na air quality index o AQI. Samantala, tatlong monitoring stations sa Pure Gold Tayuman, San Sebastian Residences at Santa Ana Hospital ang nakapagtala naman ng antas na unhealthy para sa mga sensitibong grupo. Posible natatangay umano patungo sa Pilipinas ng prevailing winds ang usok at transboundary haze mula sa mga sunog sa Kalimantan. Pinapayuhan naman ang mga kabilang sa sensitive groups, particular ang mga respiratory conditions gaya ng asthma, mga bata, matatanda at buntis, na limitahan ang matagal na pananatili o aktibidad sa labas, lalo na sa mga regular na apektadong lugar. Kagunayan ito, ayon sa ulat ng Meteorological Agency ng Indonesia ng BMKG, pinalalala na ng malalang El Nino ang mga wildfire dahil sa mainit at tuyong kondisyon dala nito. Nagpapadali sa pagkalat at pagpapatuloy ng mga sunog. Ayan, so talaga palang, ano to ha, medyo
2: hazard.
1: Hazardous to ha, nung tayo nasa isang lugar lapit ng Asia, ganyan din ang problema. Mm-hmm. Kasi katabi rin lang naman ng Indonesia yung pinunta natin. Mm-hmm. Ayun, medyo, may haste din.
2: May haste.
1: Oo, makikita mo. Kala ko nga.
2: Kaya ano, naka-alert din yung mga ano.
1: Oo, pero hindi pa naman in-advise doon na mag-wear ng ano yung K9 mask, face mask. Wala pa naman. Sa atin, wala pa naman. Mm. Ang advisory sa atin, yung mga may mga diseases na yung asthma, hika, or what, medyo iwas-iwas.
2: Yeah.
1: Yan, di ba? Sino ba mga kaibigan natin may hika?
2: Hindi ko alam.
1: Di ba meron tayong mga officer sana? Ay, may hika ko, gano'n. Oh.
2: Pero bawal banggitin.
1: Oh, bawal banggitin. Bawal. Ano naman yan? Kumbaga, common na yung anong yan eh. Kasi mararamdaman mo naman yan. Oh, so, anyway. Babalik tayo kay Sir Recto Berceni. Ang pamunuan po ng National Press Club ay nakikiramay at ay
2: condolence po.
1: Papasalamat sa iyong naging ambag sa larangan ng journalism. Mm-hmm. Si Sir Recto Berceni po ay tubong Gapan, Marinduque. Siya po ay namayapa na kanina sa ano, medyo may nararamdaman na siya. Matagal na rin po siya nasa hospital. Actually, matagal na kami hindi nagkita nito. Pandemic time pa kami magkasama sa Senado nito. Very humble to, first time ko lang siyang makilala. I know for a fact na siya si Sir Recto, na siya yung kumuha nga yung nakikita mo sa tarmac na yung dead body. Siya yun. And then, ang kinikwento niya sa akin to, nung nalaman kong siya, sabi ko, Sir, paano mo nangyari? Wala, ano siya, laban sa lahat, kasi wala pa namang focus noon, kasi martial law, remember? So, lahat ng journalist na andun, pinadapa yun. Eh siya, instinct niya na, itinaas niya yung kanyang, habang nakadapa, pumipitik siya na pumipitik.
2: Mm-mm.
1: Ang tawag sa kanya dyan, hallelujah shot. Talaga. Ayun, meron lumabas ng maganda. Hallelujah shot. Lumabas ng maganda. Kaya one of four lang yata siya may kuha ganun eh. Mm-hmm. Sa buong manag, ano dun. Alam
2: tapos
1: ko siya lang
2: kay,
1: yung
2: local. Ano,
1: kay Ninoy, Senator Benigno Aquino. Siya yung nakakuha nun. Yung makikita mo dun sa
2: yung nakikita natin madalas.
1: Na yung naka-white na white. Dun sa may aircraft. Yun siya yun.
2: Pati yung video hindi sa kanya.
1: Wala pa yata silang video that time eh.
2: Hindi, meron. May
1: ay, ano yun. Ang video kung di ako nagkakamali. Hindi. Kay ano yun, kay Lupita Kashiwara. Ito naman yung, ito naman ay yung ano.
2: International. Ano?
1: Japan yata ito na parang hindi ako
2: correspondence.
1: Correspondence na related din siya kay Ninoy. Parang kapatid yata ito or what, basta ang asawa niya is Japanese. Kasama siya sa biyahe. Alam ko sa kanya 'yon. Pero yung still photo kay Sir Recto. Again, pagpupugay mula pa sa National Press Club, Sir. Mampayapang paglalakbay po.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, so tayo ay ano, nagulat nga tayo kasi nagbigda ako dahil matagal kami hindi nagkita niyan. For a while nagkasama kami sa Senate. Wala, hindi mo siya makitaan ng ano, yung wala, normal lang na, yung ano, kamusta, kumain ka na ba, ganun, hindi pa Sir. Ganun lang yung kwentuhan na ano, tapos Sir, paano mo nakunan yun? Kaya niya, di ko alam. Kasi marami mga bata, let's face it, marami mga batang journalist na hindi alam yung nasa likod ng mga ganyan. Hindi nila maano kung sinong may pitik niya, kung sino may kuha.
2: Oo.
1: So, inaano natin yan, sana mabigyan natin ng, ano, ng konting, ano, ayun, parang ating, ano,
2: yan, oo, nandito na ang ating bisita. Pero siyempre, siguro mag-break muna tayo, no? Magbabalik po ang
1: ngayon na ba, kagad?
2: Oh,
1: kurorting nyo lang, mabibreak na tayo.
2: Oo, mag-ano lang, mag-ayos lang, technical.
1: Sige, technical. Yes. Sige.
2: Magbabalik po ang Meet the Press on Air, makalipas lang po ilang paalala.
3: Balansing opinion, diretsong pagbabalita, dito lang, sa Meet the Press on Air.
4: Alam nyo, lahat ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
6: One tap and swipe.
9: Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
6: Bagong Pilipinas.
3: Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1,
6: Radyo Pilipinas
3: 738 AM.
6: Balansing opinion, diretsong pagbabalita,
3: dito lang
6: sa Meet the Press
3: on Air.
2: Ayan, Sek.
1: Ayan, on air na tayo. Ayan, magandang tanghali ulit. Ano?
2: At may magandang lalaki dito sa...
1: Hindi, lumang lang sa akin ang dalawang taon niya kasi nag-60 na siya.
2: hindi, sinabi niya kanina 29 siya, ako 28 eh.
1: Ah, ganun?
2: Oo.
1: Paano na pala ako noon in between ng 28 tsaka 29? 28 and a half.
2: 28 and a half. Ipakilala natin. Sige. Kasama po natin ngayon mga kababayan ng ating... Ang Pangulo o ang Chairman, National Chairman and Lead Convenor ng National Public Transport Coalition o NPTC. Wala iba kundi si Sir Ariel Lim. Ayan, yes. Sir Ariel, good morning.
10: Magandang umaga po. Magandang umaga, Sec Boying. Magandang umaga, Director Dennis. Magandang umaga po sa lahat na nanonood at nakikinig dito sa ating programa.
2: Okay, okay. Kumusta naman? Belated happy birthday.
10: Ay, thank you. Sana. Actually, ginawa ko kasi sa malayong lugar, kaya medyo hindi ko kayo na-invita dahil masahe pa talaga.
1: Ano naman? Maluwag naman kaming ayain ngayon, ganun.
2: Pwede. Oh, lalo na bukas. Tama. Kaya lang, baka mamaya mahuli tayo ng camera.
1: Ayun sa press conference nga pala bukas. Anyway, anong ating Sir Ariel? Kasi may tanong din ako sa iyo mamaya eh.
2: Mainit itong secretary.
1: Ako muna kaya magtanong kasi madali lang naman 'to. Yung bus ba kailangan talaga may ticket?
10: Actually ho, dapat talaga may ticket, no? Yung bus. Kailang maraming ngayong kalakaran, no? Halos di na nagtitiket.
1: Wala. Yung biyaheng Cavite, nakasakay ako.
10: Halos hindi na nagtitiket kasi nga, yung konduktor nila, medyo nahihirapan. Minsan pababa na raw, especially sa Metro Manila, pababa na, hindi pa natikitan, no? Kaya ngayon, parang ang tinitignan na lang nila, yung talagang ibinigay na matrix ng ating LTFRB.
1: So, allowed naman sila kasi nagtatalo eh kanina. Hindi ako umiimig kasi wala akong kaalaman. Yung pasahero, sabi niya, hindi, dapat may ticket kayo. Sabi naman ng konduktor, pasensya na po kasi itong palisiya ng company, hindi kayo mag-i-issue ng ticket. So, pwede naman pala yun.
10: Actually, pwede, pero dapat talaga linawin din.
1: Oo, dapat klaro yun.
10: Alaman ng mga pasahero. Oo. Kasi talaga namang ang ticket ng bus talagang uso yan eh. Katulad ng jeep yan.
1: Oh.
10: Na magbibigay lang kung saan bababa, alam na. No? Kasi ang bus medyo mahaba ang rota.
1: Kasi di ba, nakalagay nga sa bus eh, keep ticket
10: for inspection. Tama.
1: Di ba? Eh ako, hindi naman ko nang batting kasi hindi ko nga, wala akong atalos ako. Sabi ko, parang bawal. Hindi ako sigurado. So, tahimik lang ako, nakinig lang ako. Anyway, pwede pala yun.
10: Kaya, Sekboying, yung naririnig niya ng LTFRB, ng pamunaan ng LTFRB, bubuksan ko yan sa Lunes, no, or Martes pag ako napunta roon para magtanong. Kasi maganda yan dahil unang-una ang ating mga pasahero hindi naman lahat nakakaalam. Especially yung sinasabi nga natin, pinipilit nating magbus na lang, magsumakay na lang sila ng public utility, mga may kotse yan, hindi nila alam, no. Kahit ako, noong kabataan ko, may ticket talaga, pero this time, marami na hindi nagtitiket. Ang alam ko, nagtitiket na lang ngayon talaga yung mga palalayo, yung papuntang Baguio, Bicol, yung mga ganun.
1: Hindi, yung biyahe namin, yung Dasmariñas, meron naman. Kaya actually, kung ipipercentage ko, siguro mga 20% yata hindi nag-i-issue ng ticket.
10: Oh, kasi hindi rin malalaman ng company. Paano kung pinalusot?
1: O yun pa yun.
10: Bayad pero walang ticket. Yun, malaking bagay yun sa kumpanya.
2: Malaking kawalan yun, no? Loss.
1: Tapos
2: yun,
1: yung ano pa, yung paano natin maano yung taxes niya, di ba?
10: Yes, isa pa yun. Isa pa yun. Yung kita
2: tama
10: nila.
1: So, siguro magandang topic yan pag i-relay mo sa akin kasi kanina nga, di ba, sabi nung Ali, eh, kuya, sa ticket namin, wala po kaming ticket, policy po ng company. Eh, so, hindi mo ako makapag... Makapag-interject na, eh sir, hindi batay sa ganito. Wala, tahimik na lang ako. Kaya nakinig na lang ako.
2: At saka paano magiging policy ng company na walang ticket? Eh, ano ang pruweba? Kaya na ikaw ay sumakay. At saka isa pa sa insurance.
1: Yes, sa insurance nga, saka po sa tax.
10: Mm-hmm. Alam mo, Sek, maganda issue yan. Pero, i-relay ko sa iyo kung ano.
1: Opo, opo. So, doon tayo sa, pinakang main menu natin. Ayan, menu.
2: Oo. Kasi nga, baka mamaya, pagpunta ko, bigla akong magkaroon ng 5,000 10,000 na penalty dahil sa violation, just in case lang. Dahil bukas ang araw
1: restart
2: ng implementasyon, resume. Oo, ng no contact apprehension policy. Ayan, kaya nandito ngayon si Chairman.
1: Chairman, ikaw ang NPTC. Nasa iyo ang bola ngayon. Ipaliwanag mo sa amin ngayon yan kung ano
2: itong... Kung ano magiging impact nito sa kanila.
10: Alam mo, Sekboying, Director Dennis, ang nirereklamo lang naman namin, hindi yung itself, yung program itself eh, no? Maganda naman yan kung titignan natin dahil yan isa sa makakatulong para rin madisiplina itong mga driver natin.
2: Pasaway.
10: No? Napasaway. Pero hindi lang kasi ganun ang pagtingin natin dapat sa isang programa, no? Unang-una, ito ba ay makakatulong sa ating lahat, di ba? Ito ba hindi makakasakit ng kapwa natin pamamayang Pilipino?
2: Correct.
10: At yun ba, ito ba ay masasabi natin na fair sa lahat? Kasi una nga namin nirereklamo, bigla na naman silang nagpatupad. Ako, I asked Supreme Court, no?
2: Mm-hmm.
10: malinaw naman na sinabi ng Supreme Court na hindi illegal.
1: Okay.
10: Yung pagpapatupad niyan. Pero hindi sinabi ng Korte Suprema na ito ay ipatupad mo na hindi mo kinakausap ang mga tao. Dahil ayon sa batas, sa ano natin, sa batas natin, kinakailangan magkaroon ng public consultation.
1: Mm-hmm.
10: So hindi nagkaroon ng public consultation, no? That's why I'm happy today because some friends from media na kaibigan natin, no? Mga kasama natin sa National Press Club, nagsabi na hindi na raw itutuloy yung sa Valenzuela.
1: Ah, may ibang areas.
10: Hindi na sa Quezon City. Oo, mm-hmm. dahil dun sa panawagan, no? Mm-hmm. Kasi sinimulan ko to nung ano eh, dahil ako hindi ako mikibo hanggang di ako nakakatiyak.
2: Pati Quezon City, hindi?
10: Yes, hindi muna nila ipapatupad pag-aaralan. Tingnan nyo.
1: Mm-hmm.
10: 2022, when we file a case, kami nila, Attorney Paa, marami kami, sila Obet Martin, di ba? Mm-hmm. Yung Pasang Mazda. Marami kaming tumutol dyan, halos lahat, NBS, ako. Kaya yan umabot sa Korte Suprema. May isang abogado na nag-file niyan para ma-TRO. Sana, yung ilang taon na yon, sana inayos na muna nila.
2: Yes.
10: 2022 to 2026.
1: Four
10: halos,
1: years.
2: Haba.
10: Halos 4 years. Di ba? Dapat inaral nila yung mga nireklamo namin. Kompleto na ba yung mga signages?
2: Correct.
10: Naayos na ba yung mga kalsada? Yung mga nireklamo namin na dapat alam ng tao kung saan-saang lugar yan, nakalista yan lahat.
2: Yes.
10: Di ba? Tapos, pare-pareho ba ang penalty niyan?
2: Mm-hmm.
10: Saan ba pupunta sa adjudication?
1: Mm-hmm.
10: Pag sinabi mong sa local government, mukhang tatalunin kami diyan.
2: Tsaka ilang araw?
10: Oo, di ba?
2: Ilang araw proseso?
10: Ilang araw bang ipapaliwanag sa taong bayan niyan? Dahil yung mga taga-probinsya na pumupunta rito,
1: paring
10: mahuli.
1: Hindi nila kabisado yun.
10: Na paano? Alam nga naman bumalik pa sila para mag-contest. Hindi fair eh, para sa akin. No? That's why, maganda yung ginagawa mong programa, pero hindi malinaw sa tao.
1: Kumbaga, kulang pa sa rekado.
10: Yes, yun ang dapat, hindi natin pwedeng madaliin. Because we want to know, ano ba, sino ba magpapatakbo? Gobyerno ba?
1: Oo, tama naman.
10: O privado?
2: Pag privado, yung PBB.
10: Pero natatandaan ko, ako, ewan ko, magkakamali ako, marami naman lawyer dyan, na pagka ganito na national in scope, malaki ang ginagalawan.
1: Gobyerno,
10: dapat
1: siguro.
10: Gobyerno. Hindi mo dapat i-privatize yan. No, kaya nga kung titignan mo yung Public Service Act 11695, kasi kami gumawa niyan sa Senado, di ba? Panahon ni Senator Grace po.
1: Tama.
10: Di ba? So may mga protection kami para sa taong bayan, katulad ng mga public transport, hindi pwedeng pasukin ng foreign investor. Ng mga ano, kundi sila lang talaga.
1: Sila lang.
10: Ang pwede lang yung rail, di ba? Yung ating mga air, saka yung shipping line, yung mga water. So binabasa ko, wala akong makita na protection doon para sa public transportation. Pero malinaw na, kasi ang kinakaba ko, pag ito napatupad dito, okay, maganda, di ba? Baka mamaya gumaya, kasi ang alam ko, Kawayan Isabela meron. Kaya nag-react din ng mga taga Isabela. Di ba? Marami rin ang nagreklamo roon. Ibig sabihin, gagapang ito eh. Magiging ano kasi ito, parang ito yung pagbabasihan na pwede pala.
1: Pwede pala.
10: Ang tanong ngayon dyan, sino ang mga nag-handle niyan? Sorry sa mga lokal na pamahalaan.
1: May punto po kayo, tama naman.
10: Iba sa mga LGU, malay namin kung ang may-ari nito, kayo-kayo rin. So, paano magiging fair kung negosyo? Kasi tandaan natin, pag business...
2: Baka pwede may ibulong, sino may-ari?
10: Diba? Yeah, dapat malinaw. I-post nila. Ito ang may-ari, itong company na to, para alam namin sino ifa-file namin ng suit. Pag
2: magkaroon. So, shout out na, hindi lang bulong, ha?
10: Talagang ilagay nila. Ang hinahanap namin dito, sabihin nyo kung sino talaga yung mga kumpanya na to, para kung magkaroon kami ng tinatawag na multiple complaint. Marami kami, alam namin kung sino kakasuhan namin.
2: Yeah.
10: Diba? Sino saan namin dadali ng ang reklamo.
1: So, ibig mo pong sabihin, yung almost 4 years na nag-ano si Korte Suprema, walang ginawa na ayusin yung kahilingan ninyo. Kaya nga, di ba, kaya nga nagkaroon ng TRO base dun sa kahilingan ninyo.
10: Yes. Nung biglang ibinaba, mag-iisip sila, tapos bigla na rin lang nila ipapatupad. At ang isa pa, sana naman naintindihan ng mga lokal na pamahalaan, especially na ang disiplina kailangan natin. Sabi nga, ang disiplina nasa tao eh. Kahit anong turo namin dyan, kami mga transport, may seminar kami. Bawat grupo namin, especially ako, may mga kasama ako, LTO, LTFRB, nag-iikot ako sa buong Pilipinas.
2: Mm-hmm.
10: Kahit na anong kwento mo dyan, kahit sang araw kayo mag-usap, nasa tao pa rin.
1: Oo, oh, tama.
10: Diba?
2: Siya magde-decide.
10: Nasa, ang mga tanong kasi namin dito napakarami, paano kung may ambulansya nasa likod, may stoplight, may camera? Sinabi ba sa amin na pag kayo may ganon paraanin ninyo, hindi namin kayo hulihin, wala kayong magiging violation, wala kaming klaro. Paano yung mga e-trike? Yan ba mahuhuli? Kung yan ang dahilan kung bakit kami nahuli dahil nasa kalsasa at kalsasa.
1: Naharangan kayo.
10: Magsuswerbing kami. Naayos na ba natin yung sinasabi naming mga bawal sa national at mga main thoroughfare, no? Yung mga nakaparada. Naayos na ba ang mga jeepney stop at bus stop? Paano mga PWD na hindi mo pwedeng ibaba sa tinatawag nating bus stop o jeepney stop kasi pilay sila, naka-wheelchair sila. Tandaan natin, pag may ganyan, kinakailangan mo ibaba ang wheelchair. Kailangan mong tulungan yun sa yung... So, ito bang Pilipinas, ito bang mga pathway natin is PWD friendly na? Yun yung mga dapat nalilinawin.
1: Actually, ang tanong nyo, mga parang basic na basic eh.
10: Yes, pero hindi nila masagot. Kaya nga, ang iniingi namin, ipatigil nyo muna, wag nyo muna ipatupad bukas, ipatawag nyo kami, may isang venue. MMDA, di ba? Ang daan natin, ang MMDA is composed of Metro Manila Mayors.
2: Yes.
10: Gagawin ito sa mga Metro Manila
1: areas
10: na may mga mayors na nandoon din sa MMDA. Ba't hindi kami ipatawag? So, hindi namin sinasabing pangit yan. Ako mismo, disiplinado, tama. Yun nga sinasabi ni Asek Lacanilaw, no? Doon sa kanya na bagong labas na pagka naka-aksidente ka, sa tawiran, automatic tanggalan lisensya.
2: Dapat.
10: I hail the LTO because maraming matitigas ang ulo na alam mo na. Basta lagyan mo lang ng tama, malayo pa. May tawiran dyan. Dapat mag-minor ka na eh.
2: Slow down. Hindi. At saka full stop.
1: Yan. At saka ano?
2: Full stop.
1: Minsan yung pedestrian mismo, ang mga naka-park eh.
10: Di ba?
2: Motorcycle.
1: Nandun lahat, sabi ko
10: katulad ng LTFRB, lumalabas na yung mga tao nila, di ba? Nang naglinanita na rin, nanguhuli na rin. Tama yung ginagawa na kung saan nagparada, kaparada ka sa gitna, karapatan ng LTFRB na sitahin yun dahil dapat nasa gilid ka for protection of your passenger dahil nasa charter nila eh.
2: Correct.
10: That's why sinasabi ko nga palagi na itong usapin na to, hindi po ito maliit na usapin. Ito po'y usapin pangkalahatan. Ito ang tanong. Bukas, kaya nga ako humingi ng tulong at nagpapasalamat ako, Sek. Sa inyo, sa Pangulo, kay Pangulo, no?
2: Mina,
10: sa, Navarro. Kay Matong Mina, sa inyo, sa board, na pinagamit nyo ako nung
1: bukas.
10: Mag-invite. Alam mo, yun lang malaking tulong na yun, na doon malaman dahil yung mga National Press Club member, sigurado, maapektado. Kaya ako lumalapit sa media in this part because ang trabaho ninyo, kumuha ng balita. Kung ano nangyayari, may sunog, may aksidente, may nagkakagulo sa Malacanang, nagkakagulo sa Senado. Yung mga kasama natin, kaibigan natin na media, nakamotor yan, di ba? Isa ka. Anong mangyayari? Tatakbo ka dyan, di ba? Dahil kailangan sa trabaho mo. Paano kung puro stoplight dyan at puro camera? Paano kayo makakarating at makapagbalita at makapagbigay sa taong bayan ng tamang nangyayari sa isang lugar?
2: Tsaka meron pa.
10: Apektado po kayo eh.
2: Meron pa yung emergency.
10: Yes. Paano mga pulis, bumbero? Baka hindi yung paraanin dahil matakot. O yung mamamatay na nasa ambulansya, naghihingalo.
2: At saka yung private, nasa private na ano, di ba, namatayan na siya, nasugatan na, tapos meron pa siyang violation. Eh, di ba, exempted yun?
10: Huwag natin ipalayo, may pamilya tayo, may tumawag, ang anak mo, di ba, masama ang kalagayan, tatakbo ka, private ang dala mo. Maintindihan ba nila na nakahazard ka, nagmamadali ka? Eh kung lahat na lang maghazard, eh di, wala na, magulo na to.
1: Ayan, Valenzuela lang pala. Valenzuela lang pala yung ano, pansamantalang pinatigil.
10: De, nagsabi na rin si ano, si kaibigan natin sa ano, sa Quezon City.
1: Si Mayor Joy.
10: Hindi, si ano, yung kanilang ano, si
2: PIO?
10: Oo, hindi, mismong yung nagpapatupad.
2: At Traffic Bureau.
1: Si, di ba si Colonel San Diego?
10: Hindi, yung isa, yung kalimutan ko, kaibigan natin. Si Dexter.
1: Si Dex.
10: No? So, natutuwa ako kasi medyo na mukhang naiintindihan nila na mas malaking gulo, mas malaking yung, gulo ito eh.
1: Ano ni Sir Ariel, valid na valid kasi ako mismo, yes, no? Oo nga no. Bakit hindi natin ikla?
10: Kaya nga nung
1: kumbaga, hindi kayo kontra. Yes. Supportado niyo yung project.
10: Of course. We are supporting the government.
1: Kaya lang, ayusin kami lang. Ayusin lang talaga.
10: Kami pa nga nagbibigay ng mga position paper kung paano, katulad ng oil ay ng oil price na to, yung binabanggit mo kanina, na yung pamasahe, paano? Ganito lang ba maiisip ng gobyerno? Bukas, tumaas ulit, ayuda lang. Pag wala ng pera, paano na? Then, ano ang susunod na gagawin? Kung tumaas, nagbigay ka ng piso, gusto ng gobyerno, mapagbigyan kami, nagbigay ng piso. After a week, tumaas ng 20 pesos. Hihingi na naman kami. Diba? So, nagpa-proposal kami. Ang proposal namin, magkaroon talaga ng dynamic fuel responsive and adjustment mechanism for public transport. So, sinaid ko na lahat ng mga, bakit ang barko? Punta ka ng Batangas, Mindoro, tumaas ang krudo, di ba nagtataas bigla? Kasi binagay sa charter nila na ng
2: just
10: marina.
2: In case,
10: o pagdating naman sa kaap, di ba? Pag eroplano, mapansin mo, pag tumaas ang krudo, magtataas ang pamasahe sa eroplano. Ang pagkakaiba lang sa transport, no?
2: Land.
10: Sa land. So, kailangan ka pang mag-matrix. Ang problema mo, hindi nga pantay yung gasolina at pamasahe mo. Bakit? Tumataas yung gasolina, deregulated. Ang pamasahe mo, regulated, may problema na. Paulit-ulit para tayo nasa retonda dito sa gitna na to na wala tayong katigil ng kaiikot. Diba? Puro band-aid solution. Ang gawin natin,
2: long term
10: na,
2: dapat.
10: Yung namin, pag tumaas ng 120, magtaas kami ng piso. Pag bumaba ng 110 ulit, baba kami ng piso. Bumaba ulit ng 100, baba kami ng piso.
1: Pwede yun.
10: So, ano kailangan trabaho? Ang trabaho ng ng gobyerno, DOTR, LTFRB, ipaalam. Lagyan ng matrix, lahat ng terminal, PITX. Nakalagay dun yung parang bill of rights ba? Ng mga yung rights, passenger bill of rights. Pwede yung ganun. So, kung gugustuhin, may paraan eh. Kasi nagagawa naman yan eh. Una-una, sabi ko nga, Sec. Boying, Director Dennis, magagawa ng Pangulo kahit nasa batas, di ba? Isang Republic Act, pwede i-veto ng Pangulo o pwede niyang baguhin in case of emergency. We are in an emergency situation sa krudo.
1: Sa energy.
10: Ang sabi ko nga, ba't kasi hindi niyo kami kausapin? Kami, nagsubmit na ako kay Pangulo noong September 25. Actually, nagbe-birthday ako, ang dami ko ginagawa. Diba? Ito ay tulong namin. Kumbaga, nagbibigay na kami ng suggestion. Aaralin nyo na lang. Dito, fair. Kasi matutuwa pasahero. Malinaw na sa pasahero eh. Ang taas ng gasolina, alam nila. Ngayon, ang kinatatakot nila, paano nga, pag nagbigay ka kasi ng matrix, hindi mo pwedeng bawiin agad dyan. Maliban na lang, pansamantala lang yan. O kung nagagawa ng LTFRB, yung pansamantala lang, nasabi nga sa balita, di ba? Pwedeng bawiin pag bumalik ulit yung pisong ibinigay ng makaraan.
1: Actually, in-example ko yung kanina, kung yung conductor may sapat na kaalaman, madaling maintindihan.
10: Yes.
1: Kasi, buti naman yung ali, hindi naman siya combative, nagtataka lang siya. Eh, bakit tumaas yung gasolina natin, tahimik. Eh, dapat may ticket po kayo. Eh, hindi yung policy ng company. Ngayon, kung alam niya na, pwede rin po kaming walang ticket, pwede wala sa namin. So, wala na, tahimik na.
10: Kasi, ang problema ngayon, Sec. Boying, Director Dennis, okay naman tao eh.
1: Oo,
10: kami sa tanggap. Tricycle, diba? Nagdadagdag ang pasahero. Kusa, naiintindihan nila. Ang kinatatakot lang namin, yung hindi marunong umunawa. Yun ang magrereklamo. Tingnan natin, itong UB Express, taxi, ba't nabubuhay pa kahit papano, kahit sumisinghap? Kasi naintindihan ng pasahero. Yung pamasahe nilang, halimbawa, from Pasig to Mandaluyong, sa MOA, ay sa SM Mandaluyong to Pasig. O ang pamasahe dyan talaga, nasa mga 18 lang pesos, ang unang abutin, bawat isa. Pero nagbibigay dyan yung mga tao ng 30, 50.
1: 20, ganun.
10: Hindi na sila umaangal, silang kusa. So, ibig sabihin lang, alam ng pasahero. Ang importante sa pasahero ngayon, makarating sila sa kanilang hanap buhay, makarating sila sa, di ba? Hindi na nila tinitignan. Pero kung nauunawaan nila na napakataas, they are willing. to give in.
2: Mm-hmm.
10: Huwag mo lang sabihin na, ito na, tataas ng dalawa kasi pag nag-file ka ng petition, ng matrix, no, tinaas mo. Hindi mo na pwedeng ibaba yan. Kinakailangan mang mag-file ulit ng petition. Hindi pwede ang gobyerno ang magpapile. Dapat commuters.
2: Mm-mm.
10: Or kaya mismo yung kami. Kami pwede mo magsabing ibaba na namin yung pamasahe namin. Pero do you think sa 100% namin? Kasi may personal interest kami dahil yun ang kita namin. So, hindi fair to. Kaya that's why nagbibigay kami, especially ako sa NTTC, because I came from the government, eh, di ba? I was a former secretary rin naman.
1: Mm-mm.
10: So, 9 years na hinawakan ko.
1: Naiintindi mo kasi yung ano eh.
10: Kaya, sinasabi ko, nagbibigay ako through papers. Alam nyo, kailan, di ba nakikita nyo lang ako lumalabas, nagnangangak-ngak pag nakikita ko ng may mali.
1: Mm-mm.
10: Pero pag wala, tahimik ako. Because, bakit pa ako mag-iingay?
2: Mm-mm.
10: Marami ako nakikitang mali na hindi na lang ako kumikibo kasi nakikita ko, even doon na may mali doon sa mga ginawa nila, nakatulong naman din sa mas marami. Ang binabalansi ko, makakatulong ba sa mas marami o makakasakit sa mas marami?
2: Mm-mm.
10: This end cap, makakasakit ito. Why? Hirap na hirap ang transport ngayon. Itasabay mo yung pagtaas ng mga penalty. Diba? Dagdag ito sa burden ng mga driver. Diba? Kinaklaro lang natin. Sabi ko nga, I am not against sa gobyerno. Kasi, sana lang ang gobyerno, pag gumawa ka ng programa, huwag mo isipin na may kapalit na personal interest. I am very frank eh.
2: Mm-mm.
10: Sa tagal ko sa gobyerno, marami dyan negosyante.
1: Oh.
10: Politiko.
1: Mm.
10: Eh, diba, huwag na tayo mag-name names. Pero, alam nyo, pag natutulog kayo, alam nyo, binibilang yung perang kinita nyo sa negosyo nyo. Huwag naman kayo pumasok sa ganito, napapatayin nyo kami. Kung papasok kayo, kasi gusto ninyo makatulong sa amin at sa taong bayan na madisiplina ng maayos. Mm-hmm. Hindi para sa income lang.
1: Hindi. Ngayon, siguro sa percentage ng mga politician, karamihan dyan, negosyante.
10: Alam mo, wala eh. Wala nga silang mga technical na magagaling na tao eh. I'll do it in other country, but there is a technical man there. Saka sa gobyerno, may power doon. Pag nagkamali ka, namali ka, automatic, pwede ka ipatigil kagad ng gobyerno. Dito hindi namin alam eh. Ang dami na reklamo, tuloy-tuloy pa rin. Mag-complain kayo, puro na lang ba complain? Sa Pilipinas lang mo na adjudication court. Adjudication board meron sa loob mismo ng LTO. Diba? Pero dito sa ibang lugar, sa states, when you go there, in Canada, sa ibang bansa, may korte ang nag-handle, hindi sila para to be fair. Eh, nang huli ka, LTO nakahuli, mali ang huli ng LTO, MDA. Ang mag-a-adjudicate sa'yo, MMDA, LTO rin. Eh, paano kung kumpare ko yan?
1: Oo.
10: Paano kung inaanak ko pala sa kasal yan? Alam mo naman
2: dapat
10: tayo rito.
2: Dapat pala independent body.
10: Yes, dapat court. Maglagay kayo ng court.
1: How independent is independence?
10: Diba? Maglagay sa bawat munisipyo o city ng isang court para na yun lang hahawakan niya. Eh, baka nga walang gustong umupuro ni na judge eh. Bakit? O fiscal eh. Kasi puro reklamo talaga abutin pag may ganun.
1: Reklamo yan eh.
10: Kasi kaya ayaw namin magreklamo na. Sige, magbayad na lang. Kahit na mali ang ginawa, abala.
1: So habang hindi pa siya, ano, dapat ayusin talaga.
10: Yes.
1: Tama, very valid yun eh.
10: So, hindi po tayo, ano, kasi apektado po tayo. Pagka ganitong apektado na tayong lahat, ako po yung nagsasalita na. Hindi ko sinasabing mali ang gobyerno, maganda yung programa ninyo, makakatulong na disiplina sa tao, pero kailangan maintindihan ng mamamayang Pilipino ng public transport kami at yung mga private na may sasakyan. Yung mga nakamotor na milyon-milyon na ngayon, kailangan maintindihan nila. Kasi taaminin ko, marami talaga matigas na ulo ng rever, pero hindi ko nila lahat.
1: Oo naman.
10: Diba? Paano yung hindi naman, hindi ka naman sira ulong driver, matino ka. Pero dahil sa kamalian ng isa na pilitang kalumihis o kumilos, dahil kung hindi, mababangga mo, paano ang mangyayari?
1: Oo nga. Oo nga.
10: Yun lang. Yun lang isang pinakamalaking question. Yung emergency cases. Ako, private car, naka-hazard ako, tit, walang gustong gumalaw. Yung sakay ko, ako magdadala sa ospital. Hindi naman lahat natatawag.
2: Kasi natatakot sila na mag-violate.
10: Paano po? Klaruin natin, importante ba ang penalty o buhay? That's my fight today. Diyan ako lalaban. Diba? Maraming nasusunugan. Bago makarating ang bumbero, ubus na. Kawawa ang mamamayang Pilipino pag hindi tayo kumibo.
1: Yung sa, ano, no, sa usapin na lang ng pagdadala ng pasyente, kasi mga private ka, emergency yan eh. Wala ka namang ilalabas na ilaw na blinker, diba?
10: Legal lang ako, legal lang tayo at so, makatotohanan, practical.
1: The most na gagawin mo is beep beep.
2: Mm-hmm.
1: Eh anong gagawin nung nasusundan mo?
10: Yun ang kinakaba ko. Maraming ganun pangyayari.
2: Maraming nangyari nung nakaraan nung binatupad yung NCAP sa unang pagkakataon kasi bakit di kayo gumigil? Siyempre baka daw ma-violate sila.
10: Na-TRO na po kayo.
2: Baka ma-citation eh.
10: Kasi pwede namin ipa-TRO na naman to sa ibang usapin.
1: Sa ibang usapin, tama.
10: Kasi yung tini-TRO nila, alam mo, Korte Suprema, kung ano nilagay mo dyan, yun lang eh.
2: Uh-oh.
10: Kaya nga tinanong ko mismo ang taga-Korte Suprema, hindi ko nababanggitin kung sino, malinaw na hindi sinas ang tinatanong lang kung legal ba na mag-operate ang ano na to, ang NCAP na to. NCAP. Sabi ng ano, pwede. Legal. 'Di ba? Malinaw pero dapat pare-pareho pantay na pag eh ngayon ko ipapait namin ito. That's why ayaw namin umabot na mag-TRO ulit tayo.
2: Mm-hmm.
10: Kasi kung makakatulong, pero kung makakasama, mapipilitan kami. So, para wag tayo umabot doon, ang request namin, wag niyo munang ipatupad. Patawag niyo kami lahat na sektor na gustong umaten dyan, di ba, paunawa ninyo sa amin, sagutin nyo yung mga tanong, at pag nasagot nyo yan, lahat ng butas, may tapal,
1: oo.
10: Tuloy natin. Mm.
1: So, pero ibig sabihin, wala tayong specific days kung ano, basta ang ano nyo lang is for the group na magkaroon ng audience dito.
10: Yes, kasi hindi kami, ano eh, yun lagi ang tinitira nila eh. Yung batas na yan, na napaka-importante, yung tinatawag na dapat magkaroon muna ng tawag dito ng consultation, hindi ginagawa eh. Lahat, lagi na lang.
1: Lagi naman.
10: Kasi natupad, nakatwirang kami ang batas. Kami ang gobyerno, eh may mali.
1: Lagi naman pong ganun.
10: Kayo ang gobyerno, kami ang taong bayan.
2: Mm-hmm.
10: So, yung kikitain nyo dyan o yung ibabayad namin yan, galing sa bulsa namin at pinaghirapan namin.
2: Mm-hmm.
10: So, we want, di ba? Ano ba talaga kung ibabayad namin dyan? Pag bumili ka nga ng, ikaw ba, pag sabi doon ka kumain sa restaurant ko, doon ka lang? Namimili ka eh.
1: Siyempre.
10: So, dito sa atin, isa lang ang gusto namin malaman. Total, may ahensya naman na nakakaano dyan, yung MMDA. Di ba? Kasi may tanong pa kami dyan. Yung mga mahuhuli nila dyan.
1: Paano?
10: Di ba? Kalhalo na yung truck, jeep, mga public utility. Mm. Alam mo, naghahanap buhay yan. Gusto niyan. Kung mas maraming madideliver na pagkain sa mga pupuntahan, makatatlong deliver sila kasi tatlong beses din silang kikita.
2: Mm-hmm.
10: Mga taxi, jeep. Di ba? Ang tanong namin, pag nahuli, ipapasok ba yan ulit sa LTO for demerit system? Baka po maubos ang driver at mas lumaki ang mga kriminalidad sa Pilipinas. Tinig ng Manila yan. Kasi pag gumawa ka na isang ganyan, titignan mo yung ratio niyan eh. Baka lumaki ang kriminalidad. Hindi na ako makapagmaneho, di magnakaw na lang ako, magtinda ako ng shabu, gumawa ako ng illegal. Dapat ang gobyerno malawak. Diba? Hindi rin man pwede yung taong bayan, ngawarin lang ng ngawa, pero hindi naman alam ang sinasabi. Ako po, I want to be fair. Kung maganda ito para sa amin, do it. Basta kami, walang aanohin. Magiging maayos kami. Pero pag ito, eh, may personal interest, diba? Ng mga negosyante, medyo kalaban ako niyan. Yan ang kalaban, yan ang porte ko na laglaban.
1: Pero, Sir Ariel, yung mga invitation mo, yung mga propositions mo, nakasubmit na to sa mga
10: actually,
1: agencies?
10: Actually, ano po eh, sa mga kakilala lang, kaya nga ako nakiusap kay Presidente.
2: Ah, dito, pwede kang manawagan din dito.
10: Dahil po sa kayo, napakalaking bagay po, kasi marami kayong kaibigan, no? Wala kaming pera, ang biglaan lang to eh. Actually, ako lang po ito eh. Kaya lang yung mga kasamahan namin sa National Public Transport Coalition are composed of truckers, buses, jeepney, tricycle, motorcycle, taxi. Darating po sila lahat at sumagot na sila.
1: Bukas.
10: Dahil naapektado.
2: Anong oras yun yung eksakto?
10: Alas 9 po, magkakaroon muna kami ng caucus sandali, isang oras. Then alas 10 magpapakasundo
2: kami. So gaganapin sa?
10: Ano mga pagkakasundoan?
2: Sa venue natin sa National
1: Press. Okay, na-arrange na ba ito doon? Arrange na kila Ate May, na-arrange na ito? Lahat na okay na?
2: Alam na yun ni Pangulo.
1: Okay.
10: Actually,
2: kasi ano lang eh, nung Friday lang niya sinabi ng gabi.
10: Nakiusap lang po ako dahil di ba?
1: Tawagan natin.
10: Alam niyo Friday naman, ako'y kaibigan. Ano yung mga kaibigan natin sa press? Si Ariel, apple of the eye namin yan. Kasi wala naman po akong nilaban sa gobyerno na hindi po tama, na hindi naman po ako yung tipo ng tao na gusto lang magpasikat. Patagal na akong sikat eh. Kaya nga tinawag ako Mr. Transport ng Pilipinas, 41 years in my life.
1: Hey, Sir Ariel, running out of time tayo, mag-ano ka na?
2: Pero habol ko lang to, sabi ni Muhammad, si Director, Muhammad, sabi, kasi narinig tungkol dun sa interes eh, sabi niya, sa NCAP, tiba-tiba riyan, ang pribadong service providers na kasapakat ng mga toot!
1: Kasi commute, ano din to si Sir Aya eh.
10: Oo. Sir Aya, maraming salamat. May yan po yung mga kaibigan ko na lagi yan sumupunta pag nalamang may press code. Kaya po ako sa National Press Lab nakausap. Kasi alam ko, pag sa inyo, mas maraming makakaalam dahil lagi naman din sila pumapasyal sa opisina, di ba ninyo? So, I'm very thankful po. Maraming salamat po sa inyo. Sek Boying, nung kayo tamulo. Nakadaupang palad ko rin kayo, di ba? We are from the same province. Bicol region.
1: Kamsur.
10: No? Ikaw naman, boss din. Nakausap kita nung una kitang nakilala dahil ako naman eh, pag merong kailangan ng National Press Club, may mga show tayo, may paggagawa. Ako, I'm willing to help, di ba? Sige, bigyan mo ko ticket. Maghahanap ako na mabibentahan yan.
1: Ayan, magdadala ka ng ticket bukas. Ha?
10: Yeah. That's why.
2: Naano ko na.
10: Marami po, yung mga kaibigan po natin sa transport group, pwede naman pong tumulong.
1: Sayang, may commitment kasi ako bukas na maaga, alas 9 yan. Sagasa sa oras. So, baka di pa makalakad.
2: Anyway, baka may final message.
1: Oh, final message, sir.
10: Final message ko lang po to the government and to this NCAP program. Hindi po namin kayo tinututulan. Actually po, isa kami sa pumapabor. Ako, na maging madisiplina mga kapwa ko driver. Hindi lamang po kami, kundi lahat. No? Pero sana naman po, maging open kayo dito sa programa nito at may paliwanag nyo sa amin, gobyerno ba ito? O pribado. Kung pribado ito, kailangan namin malaman sino itong mga pribado na ito para may habulin naman kami kung umabuso ito. No? At doon naman po sa mga local mayors, siguro naman po kaya kayo ano para sa taong bayan. Pero sinasabi na po namin, para pong may mali sa panahon na ito, baka naman pwedeng pag-usapan natin, na ayusin muna natin, ilagay natin yung dapat ilagay sa kalsada, yung mga palatandaan, di ba? Alamin namin kung saan. Then, tingnan natin yung violation namin, magkano ba ang tubos. Kasi po, hindi napapanahon sa araw na ito, sa panahon na ito. Dahil ang dami po namin problema. Hindi pa nga kami nakakabawi sa pamasahe namin para maiuwi at maipakain sa pagkainan sa aming pamilya. Eh, bigla pong dagdag na naman ito sa amin. Rest assured po na pag napipaliwanag nyo sa amin yan, kami po ay tutugon sa panawagan ninyo at kung ikagaganda ng lahat, wala po kami itututol dyan. Pero sa proteksyonan nyo lang, safety lang po, safety net lang doon sa programa kailangan namin.
1: Ayan, so maraming salamat.
2: Maraming salamat, Sir Ariel Lim, ang National Chairman ng NPTC. Oo. Ikaw na ang bumati sa ating mga technical, Sec.
1: Tinanggal nga nyo.
2: Nandiyan. Salamat sa ating technical dito sa Radyo Pilipinas, sa studio. Thank you, Mark Bokeron, Ardiel Villamor, Joloy Imidan, at siyempre sa ating mga executive producers na si Tess Ramirez, si Isabel Silang. Ma'am, thank you so much.
1: Maraming salamat. Pasensya na kami nag-overtime.
2: Muli,
1: ito po si Secretary Boying Abasola kasama si
2: Director Dennis Napuli.
1: Of course, ang ating guest,
2: Ariel Lim.
1: Ayan. So, nagpapaalam, pansamantala. See you on Sunday. And then mga pala, bukas ha, huwag kalimutan, may press conference po ang grupo alas 9 ng umaga sa National Press Club sa Intramuros, Manila.
2: Fourth floor. Magalanes Drive, Intramuros, Manila. Mabuhay ang National Press Club, mabuhay ang malayang pamamayag, mabuhay ka, Sir Ariel Lim, at mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Okay.
8: Balanseng opinyon, diretsong pagbabalita, dito lang. Sa Meet the Press on Air.
11: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
14: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
15: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
14: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
16: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
17: Ampalaya!
18: Ampalaya!
17: Kumakain kayo, ampalaya!
14: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
19: Kain din mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
17: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Linggo, ala una ng hapon. Dito, sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
24: Okay, good afternoon everyone. Good afternoon everyone. It's me again, si Mark, filling in for Mr. Den Somera dahil nasa US pa po siya. By next week, nandito na po siya to fill into this seat.
25: Yeah.
24: So, I have here Mr. Dito Gagni, or we call Lolo Lito.
25: Wow.
24: Lolo. As my guest again for today or for this afternoon. And last week I recall, ano bang pinag-usapan natin about yung treasury
25: bills?
24: So, treasury bills, so. Diba? Yung kay yung BTR, diba?
25: Oh.
24: Ngayon naman, pag-usapan naman itong IPO.
25: Sige.
24: Kasi last week may nag-IPO na isang to listing
25: by way of introduction,
24: diba? Si PNB Holdings or PNB Lanyan.
25: LTL. Oh.
24: Yes. Tapos yung pinakamalaking IPO so far sa Pilipinas, si GCash or si Mint.
25: Oh.
24: So ngayon, maybe start with the basics first, Uncle Lito. Ano po ang ibig sabihin ng IPO?
25: Initial Public Offering.
24: At bakit po ginagawa yun?
25: Yun ay para maka-raise ng pera, ng pondo, ang mga kumpanya na gustong either mag-expand, mag-diversify, mag-increase ng kanilang produkto o kaya yung kanilang capacity, capability. At doon naman sa IPO na yun, kasi dalawa yun eh.
0: Correct.
25: A company, pwede siyang mag-expand by way of, number one, borrowing. Mm-hmm. Number two, by selling equity. Yung equity, yun yung IPO. Kasi yung shares ng kumpanya, nagbebenta sila ng parte ng kanilang kumpanya.
0: Correct.
25: Doon sa publiko.
0: So, actually...
25: Yeah, parang ikaw, Mark, ikaw, meron kang mga shares ng Metrobank.
0: Diba? Wala po. Bawal po kami.
25: Ah, bawal.
0: Oo. As part
25: hindi
0: of...
25: Hindi sa ESOP.
0: Hindi, bawal. Wala rin kaming ganun.
25: Ah, walang ganun.
0: Pero usually, as research kasi, bawal po kami bumili ng stock. Kasi we are client first approach. Ayun. So, mga ganun. So,
25: anyway, so ano lang yan? Okay.
0: So, it's actually a fundraising. Di ba? Ang isang kumpanya, just to give you an idea, there are two or multiple ways.

0: 8,000 pa nga.
1: But may mga IPO rin na, di ba?
0: Bagsak.
1: Bagsak.
0: Oh, yan eh. That's part of the game.
1: That's part
0: kasi
1: of the
0: game. Kasi ano eh, hindi mo naman alam minsan.
1: So anong risko as a new investor, di ba?
0: No, so that's why as a new investor, sabi nga nila sa KKK sa Panalapi, you have to spread your risks. You have to diversify.
1: Diversify.
0: Diba? Oh.
1: Then, paano kung malalaman itong IPO ito is okay?
0: Ah, titingnan mo yung kanilang financial highlights at titingnan mo yung sinasabi ng mga underwriters. May mga magagaling na underwriters, limbawa yung First Metro Securities. Although dati una yung mga BDO, Equitable. Ngayon First Metro Securities na number one eh, nakikita ko.
1: Sana nga. Pero yun nga, in terms of right gauging, there is risk on IPO eh. Pwede kang kumita, like you said, capital appreciation, or kung yung stock is mag-issue ng div. Pero usually pag IPO, hindi nag-issue ng div yan eh.
0: Oh, usually matagal. Minsan mga iba, kinoconserve. Mm. But then kasi mayroong rule eh, na when your retained earnings is more than your capital, you have to declare dividends.
1: Correct.
0: That is one way for the ano, for the government to really ensure na hindi tinatago yung pera, parang ganun.
1: May rule bang ganun? Anong rule yan?
0: Merong rule na ganyan. Merong rule.
1: Papacheck ko nga ang galito. Pero ano yan eh, syempre pag ako lang ha, for our listeners here, usually pag nag-IPO ka, don't expect dividends.
0: No.
1: Capital appreciation.
0: Pwede capital appreciation. Halimbawa, let's say may nakita kang isang kumpanya, makita kang sumulpot.
1: Yeah.
0: Aba, ang dami tao ang bumibili.
1: Mm-hmm.
0: Tapos bigla, nabili siya ng, let's say, ng isang kumpanya.
1: Aba? Yeah.
0: O, dahil doon, pwede mong kuhan, di ba?
1: Hindi, kasi, ako lang ha, pag isang kumpanya nag-IPO, there are two reasons here. Probably one is an exit, and isa, naghahanap ng fundraising, as you mentioned earlier, to grow the business bigger. Diba? Palaki mo yung negosyo mo. And ayaw mo umutang sa banko. So ngayon, you're tapping the financial markets to create, to sell some of your shares and use that money to grow the business faster.
0: Yeah.
1: And in return, that should be the dilution there should lead to faster EPS growth. Kasi dapat, yung in-invest mo dito, yung for example, nag-IPO ko, 20% binigay ko sa public flow. The 20% value, sabihin mo ng 3 billion, should translate into earnings pag nire-invest ko siya.
0: Oh, tama.
1: Ganun dapat siya. So, ngayon, don't expect a company that nakaka-IPO lang to mag-issue ng dips.
0: Oh, magdi-dividend kagad.
1: Oh, kasi
0: alam yan
1: ang focus niya is palakihin yung negosyo niya muna. Oh. Unless, ano naman, usually pag ang company is masyadong maganda yung financials at hindi mo kailang umutang, hindi mag-IPO rin yan. Kasi, ba't ko pa i-share ang aking profit? Akin na lang lahat. So, may mga nung factors. So, the risk here is that you need to understand the business. The prospect.
0: Yeah, no.
1: So if this company is going to do an IPO, and gonna, ano yung gagamitin niya sa pera niya?
0: Oh.
1: What is the company gonna use that money for? Ngayon, pag sabi, I will buy an asset to go, for example, isang factory, an extra factory, and this extra factory will lead to faster earnings growth. Lalo mas lalaki yung negosyo ko kasi may capacity ako. Mga ganun, ano, those are a good sign of a stock. And minsan din kasi, if the stock is priced very high, eh, kung sobrang galing nung underwriter na, oh, believe you can buy this at 10 mataas na presyo, walang maiiwan sa mga investor.
0: Wala na. Oh.
1: Oh. So usually, if it's priced higher, yun. Medyo maiipit yung mga investor mo. Si Tito dito may tawag lang saglit. Maganon factor. Okay. So yun, iniwan mo nung ako na aking guest kasi important yung tawag. Pero that's how you do an IPO. Ngayon naman, the risk is minsan, if you participate, there's volatility in prices. You have to factor in yung mga tawag dito, how strong is the demand. Kasi if mali yung pricing ng IPO na to, most likely it's gonna not perform. example, at the higher end of the range ng IPO mo, and at the end of the day, wala ka rin support unless bumaba yung stock. May mga ganun. We have seen that in the Philippines. So, usually, mga underwriter are very good at keeping some gains on the table, left on the table, para sa mga new investors to come in at di sila masunog pagpasok ng IPO. Yun. Isa rin is yung lock-up. Usually, if you are an anchor investor, well, malaki kang pera, you become an anchor investor, there's a lock-up dun sa IPO. Depende rin yan kung anong mga IPO. Minsan kasi nila lock-up nila mga share prices. Kung bumili ka, hindi ka makakabenta kaagad. And that creates a strain on your liquidity eh. Ang ibig sabihin nun, sabi, bumili ako ng IPO X, about like 2 million pesos of it. Hindi ko siya magagamit hanggang matapos yung lock-up. If I need the 2 million now, I won't be able to access that 2 million because it's been naka-lock up siya depending on how many years, how many months yung lock up. But usually, mga 3 months, 6 months yung lock up mo. But based on my experience here in the Philippines, for us retail investors, and even unless you are a anchor investor na medyo makuha mo na mas mababa, there's no lock up period for the stock. So yon. And ano pa nga ba? Ang pinakaimportante dito is about you do your research. Ang usually when you do an IPO, is you showcase mo yung kumpanya. Ano yung mga merits niya? Ano yung mga best practices niya? Why will you buy this stock? But at the end of the day, dapat balance yan eh. You need to understand kung ano yung mga risk ng stock na rin yung company na rin. So part siya ng ganun na you have to take into account the risk of doing an IPO with this company, buying this company for on an IPO. So pricing is very important again, and that pricing will be determined by doing your research. Usually may prospectus yan where you can read the whole company, basic niya, business history niya, financials niya, so on and so forth. It's there.
0: Ang galing.
1: So usually when you have that, what you can do is that analyze. You break it down, tingnan mo yung financial statements niya that is audited by a reputable accounting firm, di ba? Pinaka-importante yun. So that you can analyze how good the business is and you can put a price into it.
0: Hindi, actually, pwede yung
1: pag-analyze. Welcome back again dito.
0: Yeah. Yung pag-analyze, kung titignan mo lang yun sa mga underwriters eh. Ilan naman underwriters na, may mga financial highlights yan eh. Tama. At saka ang kagandahan ng pagka bumili ka ng IPO, ang kagandahan yan, meron ng transparency, may governance standards, kaya hindi na sila manloloko. Although, syempre, hindi natin na,
1: hindi naman sila manloloko to begin with.
0: Oo. Kasi, yung SEC, tinitingnan nila ng gusto yan eh.
1: Yes.
0: Yung kanya.
1: And then, dapat nga kasi, when do IPO, dapat audited yung financial statements mo. And again, contrary to ang galito sabi niya, di ba? Don't rely on the underwriter. Read the prospectus. Basahin nyo, analyze nyo. You read on it, you understand the business model, paano siya kumikita ng pera, anong breakdown ng mga expenses, gano'ng kalaking utang niya, sino may-ari, di ba? Number one dyan, when I look at the IPO, who owns it?
0: Who owns, yeah. Siyempre yung pagkapatilaan, may mga track record naman.
1: No, you have a track record. Kasi sila magra-run ng business. If they're unable to run it properly, kung sabi mo, mahinang track record, bago lang sa industry, doesn't know how to properly run the business, then you're taking a lot more risk.
0: Oh.
1: So, mga factors. So, we were discussing about that, Uncle Lito, the merits and the pitfalls of IPO.
0: Kasi parang parte yan ng KKK sa panalapit. Yun yung halimbawa, nakapag-ipon ka na ng maraming pera, now it's time for you to invest, idadiversify mo. Even yung investments mo, idadiversify mo. Gaano pa, yan, kung puro, kung bata ka pa o matanda, gaano ba yung risk profile?
1: Yes. But usually, pag IPO, medyo safe ang patingin ng mga tao eh. Kasi nag-aagawan ng shares, especially if it's hot, if a hot name. Ako, I made that mistake earlier in life. I got burned on an IPO. Recently lang, mga pre-COVID.
0: Anong stock yan? Pre-COVID na yan?
1: F- Facebook.
0: Facebook, Meta.
1: Oh, Facebook siya dati. 'Di ba? Kumuha ko ng IPO. Ang nangyari noon, they upsize eh, the allotment eh. So lumaki yung size ng IPO. So lahat ng demand na kung nagbid ka, nakuha mo lahat, and then yung extra demand nakuha pa lahat. So nung pagka-IPO niya, syempre wala nang sasalo,
0: walang demand.
1: Walang demand, wala nang magpapakit.
0: Oh, kasi nabili na lahat.
1: Nabigyan lahat.
0: So ano na?
1: So bumagsak siya.
0: Oh, siyempre.
1: So ang nangyari noon, bumagsak siya nilang araw, hanggang nag 50% down ako, di ba? Masakit, di ba?
0: Ayun.
1: Usually, I remember mga talo ko eh. But for this one kasi, nakatulog ako. Kasi siyempre, Philippine time, US time sa kabila, right? And two nights ko natulugan, hindi ko nabenta yung
0: ngayon, stock. Ngayon, tumas natin.
1: Tumas na. Pero, I have a policy kasi eh. Once nasunog ako sa stock, hindi ko binabalikan eh. Discipline ko yun.
0: Pero alam ko, nakabili ka ng Anthropic.
1: Hindi naman din. Ano lang ako, I'm playing it safe, buying, more on the users of AI rather than enablers.
0: Kasi, tumaas na sila.
1: Hindi, kasi yung enablers mo, yun naman nagrarally, di ba? Ngayon,
0: ako nung kasi COVID, bumili ako ng pharma, eh hindi nila na-release yung kanilang COVID vaccine. Bumagsak. Yun, nabili ko ng $11. So, bumagsak ng 3. Mabuti na lang, nabenta ko ng 10.
1: Swerte mo. Alis, hindi mo ko tinungulan na natularan na ano ba yun? 50% down. Tapos nakata ko ng 50% down. Hindi ko ito binalikan, actually. But those are the pitfalls, okay? First of all, know the company very well. Understand the business model. Understand the risk. No management. Makikita mo yan sa prospectus kung saan nag-aral yung mga CEOs, mga treasurer nila, and how long in the industry, anong mga background.
0: Hey, hindi rin ha. Yung sa ecosystem natin ngayon, yung mga in charge na nag-aral sa kung saan magagandang eskwelahan, lumalabas, hindi pala sila magaling na manager. Well, kasi wala silang pulso ng Philippine corporate setting.
1: Alam mo, totoo yan. Ako nga rin, when I moved back here noong 2010, I know how to run, I know the US market, I know the European markets. Ano yan eh? I know how the market works, the stock market, the financial market works. But when I entered the Philippines, whatever I knew back then, doesn't apply here. And it took me years to understand. Tama ka, yung pulse of the economy, the country, di ba? It's a very different animal. Iba-iba yan eh. Hindi siya pare-parehas. Kung magaling kang mag-trade sa US, doesn't mean magaling kang mag-trade sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ganun yun. That's something that I learned the hard way. And I always tell myself that this is the Philippines. It works differently. Parang ganun. And it's an emerging market. So being an emerging market, iba rin yung how you treat it versus a developed market. Magandang mga issue.
0: Oh, pagka emerging market kasi, pagkaroon ng issue, bagsak.
1: Hindi lang yun, iba yung driver. For example, emerging market, aside from the economic fundamentals, earnings, mga how good the company is, currency is a number one issue. Yeah. Kung pababa ng pababa yung local currency mo, meaning nag-depreciate siya, you have a problem.
0: Means, pero maganda ngayon, medyo na-arrest na nila yung papuntang 63, 62 plus.
1: Yes, I mean,
0: kasi nagtaas na interest.
1: Correct. And I think that should be the case dapat to protect the peso at susan degree through monetary policy.
0: Kailangan na banko dyan, ha, namili. Sumunado, yung bumili sa malapit sa 63.
1: Oh, hoping na mag-64, parang ganun. Well, anyway, the point here is that, there are ways to skin, different ways to skin a cat. But coming back to the IPO, right? Review, study the company before you participate.
0: Yeah.
1: Tune out the noise. Kasi may hype yan eh.
0: At saka, so yung sa hype, siguro titingnan mo rin. Kung sakasakali, sumakay ka sa taxi, and then, hina-hype niya, mayroong isang issue na sabi niya, maganda. medyo matakot ka na noon.
1: Correct. Ako rin, ganyan. It's one of the oldest adage in Wall Street, di ba? If you're barber or kung sino man yung nagsashine ng sapatos mo, talks about the stock, tell you to buy it, it means that the market is very expensive. So beware of the hype, right? Do your research, study, look at the breakdown, understand the skills of management.
0: Then, saka tingnan mo rin yung fundamentals ng economy na
1: pinakukulang. Yung, syempre, the economy one is also a factor. And then, pinaka-importante, anong gagamitin mo sa pera?
0: Kasi kailangan, ang ipapasok mo dyan, yung money that you need, you do not need, let's say, in 3 years, parang gano'n. Yes.
1: So yun, we'll go on to the break, and then we'll discuss more of the two IPOs that one is listed recently, and the big one that is coming up later this month, or later next month. Yeah.
0: Great.
1: Break muna tayo. Thank you. And
0: 1:30.
2: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information. Faster.
5: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PacSilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
2: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Yeah, good afternoon again and welcome back to our show. And it's 1:35 PM. So, ayun, pag-usapan naman natin itong mga IPO na lalabas. But before that, siguro, just a recap what we discussed about IPO, di ba? IPO okay. is a way to raise funding and that funding will be used to fund growth. And it's a sharing of ownership, selling ownership of the company. So, to determine a good IPO, know the business, know the management, know where the money is going to be used, anong gagamitin, is it going to be accretive to growth, and so on and so forth. But the most important thing is that pricing.
0: Oh.
1: Is it, while that growth is there, that management is good.
0: Baka naman yung sa, benta nila eh, hindi ka, wala ka ng ano.
1: Wala maiwan para sa'yo.
0: Wala maiwan para sa'yo. Ibig sabihin na wala maiwan sa'yo, binenta nila sa sagad na presyo.
1: Correct.
0: Mahirap ko siyang tumaas.
1: Yes. So those are the things that we do understand. We like to share to you guys when you are, when you buy your first IPO. Parang gano'n. So, si Tito Dito, itong IPO na paper niya, kinukwento sa akin kanina, yung LTL. Ano po ba yun, Tito Dito?
0: Ay, yung LTL kasi, yun yung PNP, Philippine Holdings Corporation. Yun yung kumpanya na inano nila, ginawa nilang ano, bagong kumpanya.
1: Correct.
0: Because nung yung PNB, yung Philippine National Bank, 5 years ago, eh may nabasa ako sa dyaryo, nakalagay, sabi nung presidente, si Vic Veloso, sabi niya, yung PNB, which had a capital of 35 billion,
1: mm-hmm.
0: meron siyang hawak na portfolio ng real estate na 50 billion.
1: Mm-hmm.
0: Baka, grabe yun. Imagine, 35 billion ka, may hawak ng 55. Baka magkaroon ng dividend to ako. O kaya, magdeklara, tumaas. So, bumili ako. And then, tamang-tama nga naman, naggawa sila ng kumpanya, yung LTL, yung PNB Holdings, yung corporation, doon nila inilagay yung mga
1: anong,
0: real estate.
1: Anong pangalan niya?
0: Ngayon LTL, para siguro Lusutan something. Ngayon PNB Holdings yun eh.
1: I-search natin, sige. Tapos?
0: Oh, tapos, nagdeklara silang dividend, property dividend, yung PNB na owners, meron silang holdings conforme doon sa hawak nilang shares.
1: Correct.
0: O, nakakuha naman ako. Pero nung nakakuha na ako ng dividend, siyempre, nakuha ko ng dividend, siyempre, bababa na siya, ibinenta ko na.
1: Mm-hmm.
0: Eh, I lost 30% of my money. Okay. Eh, ngayon, with the payment of my, ano, of the tax, yung ICAR, yung registration, eh, up ako ng parang 70. Parang gano'n.
1: Parang laki naman nun.
0: Oo. Kasi nga, nung IPO na siya, ito lang, noong Friday, noong nag-IPO siya, nag-upisa siya ng 119, yeah. Bumagsak siya ng 70.
1: Yes.
0: Siyempre, yung mga nagbenta ng 70 centavos, ano na nila yun eh, may kita na sila dun eh.
1: Mm.
0: Kasi bali, siguro ang kanilang average mga 40 to 60 centavos.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, nabenta na 70, kita na sila, initsa na nila. natakot sila siguro dahil syempre mga property companies bumabagsak eh.
1: Yeah.
0: Yung Ayala lang bumabagsak, kumakalabog, kaya ganoon. Ako naman naghintay ako ng konti. Tinamaan ko siya sa 121. Oh. Mm. So, kumita ko mga 70% tapos nag-close siya ng 120. Ang kanyang offer price kasi is 1 peso and 20.
1: Okay. So, ang tanong dito, natalo ko ng 30%. Tapos
0: sa umpisa. O kasi, siyempre, yung kumpanya, pag nagbigay ng dividend, babagsak siya. Kaya corresponding amount.
1: On X day.
0: Eh ako naman, hindi ko na hinintay. Binenta ko para makalipat naman ako sa iba.
1: Mm.
0: O, kasi ganun, you have to be liquid.
1: You have to be agile.
0: Para may opportunities. Yes. So.
1: Ang galing mo naman. So, that's an example of knowing the company, di ba?
0: Knowing the company.
1: So, Tito Lito, what he did was, he read a newspaper, he understand the basic mechanics of what's the arbitrage here, di ba? Itong worth ni PNB, tapos yung asset siyang ganito, and he had the analysis na mag-IPO to.
0: Tama.
1: Or, ano tawag dito, yung property per share. Oh. Tama, di ba?
0: Hindi kasi katulad niya, halimbawa nung nakita ko yung Jollibee, di ba, may Mang Inasal.
1: Mm.
0: And then binili nila yung Mang Inasal. And then at the same time, yung may-ari ng Mang Inasal, kinuha nila eh.
1: Yes.
0: Kako ba, okay to. Nakita ko maganda yung konsepto ng Mang Inasal eh. Only rice. Ang dami kumakain. Oh, yun, tama naman. Tumasas.
1: Yeah, kasi underrise kasi is very important sa Pilipino eh.
0: Oh.
1: Di ba, tayo mga Pilipino, magaling tayong kumain ng konting ulam, mas maraming rice eh.
0: Yan.
1: Para nakakabusog, di ba?
0: Oh.
1: So, that work really well. So, is it an example? You know the company, look, understand the business model, understand where the arbitrage is. And
0: hindi, saka tingnan mo kung yung value.
1: Yes.
0: Yung katulad doon, nakita ko, ang kanyang property, 50 billion worth eh.
1: Mm.
0: Yung meron siya sa kanto ng Bindiya.
1: Yeah.
0: Meron siya sa Samoa. Yung sa may malapit sa Samoa.
1: Mm-hmm.
0: Yung financial center, PNB financial center.
1: Correct.
0: Tapos meron pa sila sa Ayala.
1: Yes.
0: O, di ba? Ang magandang lugar eh.
1: Location. Oh. Tama. So, what dito did is that he understand the pricing mechanics. Nag-loss siya ng 30% on the PNB, but alam niya that there's value on that asset eh, yung PNB holdings, di ba? May value doon because of the land assets that's nandun. And that's why, anong net nakita mo dito, Uncle Lito?
0: Na?
1: Anong net nakita mo?
0: Anong nakita ko?
1: Hindi, anong net gain mo?
0: Ah, yung nakita ko yung ano?
1: Net gain. For example, di ba natalo kang 30%, ngayon up ka ng 70%.
0: Oh.
1: So, ilan yung overall kita mo dito?
0: Ah, tama lang. Yung tama lang na pambili ng iba naman.
1: Very humble si Uncle Lito.
0: Hindi, basta yung X amount, yung aking, when I started the PNB, and then when I sold it, basta ahead ako.
1: Yep. So, ano, ito naman, pag-usapan din isang IPO.
0: Oh, may padating eh.
1: Si
0: yung Chicas Mint. Malaki.
1: Ano yung personal opinion mo dito, Uncle Lito? Personal opinion.
0: Ano eh, personal opinion.
1: Yes.
0: Ako eh, di ba, hindi pa nila tinitingnan kung magkano presyo, di ba?
1: Meron na, 660.
0: 10 pesos.
1: 660 na ngayon.
0: 660.
1: So that's
0: dati kasi 10 pesos eh. Tinitingnan nila 10 pesos. Mm. Siguro masyado mataas, so ginawa 660.
1: Yeah.
0: Siguro sa 660, pwede nang bumili nun.
1: It's like $7 billion in valuation.
0: Mm.
1: So it's big, right? And ano yung tingin mo dito sa GCash or Mint IPO na to? Ano yung ano mo?
0: Hindi kasi
1: analysis mo.
0: Ako, pagka bibili ko, tinitingnan ko yung pound for pound eh.
1: Yeah, okay.
0: So, this is 660.
1: Mm.
0: Eh, may tinatawag sila yung price discovery.
1: Tama.
0: You do not yet know how much will the market price it.
1: Correct.
0: So, kung medyo hindi ka masyadong sigurado, eh, pwede naman na bilhin mo yan siya one day, two days, or three days later. Kasi hindi mo alam eh.
1: Yes.
0: Although, of course, maganda siya.
1: Mm-hmm.
0: Ang hindi lang ako masyadong kampante, on my own, bali, konting porsyento lang yung pera na mapupunta sa kumpanya. 1 billion shares, eh, di ba?
1: Yes.
0: So 6 billion at 6 pesos. Eh yung iba, yung mga owners na cashing out, they're getting out of the company. So yung mare-raise niya yung pera, let's say kung X amount, let's say 100 pesos ang i-raise niya.
1: Mm-hmm.
0: Eh yung 20 pesos lang ang pupunta sa kumpanya. Sa tingin ko, maliit yung kapital na papasok para matustusan niya yung expansion plan. Sa akin lang.
1: That's your
0: opinion. Siguro, kayo, kasi nga, remember, they floated 10 pesos eh.
1: Yes.
0: Na hindi pa alam kung minimum maximum. The fact na 660, madugo yun. That's a 40% discount eh.
1: Tama.
0: From the appraised, initially appraised.
1: 34% discount. So, yun ang analysis mo. Pero, ano ba?
0: Maganda siya. I mean, I can buy that, sleep for, let's say, 3 years, makikita ko. Kaya lang kasi, you forget the thrill, the mechanics of buying and selling and trading. Eh. May thrill eh.
1: Grabe ka, may ganun ka palang strategy mo, yung thrill palang buying and selling.
0: Hindi, kasi naman, di ba?
1: Hindi ba puso mo yan everyday na nagtitrade ka?
0: Hindi ko na iniisip yun.
1: Iniisip yan?
0: Ano na. Matanda na tayo, okay na naman yung...
1: Kala ko bata ka pa.
0: Hindi, ano na ako.
1: Wala ka bang senior?
0: Hindi, ano na akala ako, 45.
1: 45. Pero, yun nga, so this is your... Pero ako naman...
0: Akin ka, bibili ka at 660?
1: Ako naman, from a research standpoint, it's a very good company.
0: Okay.
1: Lion share sa kanyang sa payments, sa transfers, tapos yung kanyang credit tech, yun ang para siyang banko, nagpapautang sa mga nangangailangan.
0: So, bibili ka?
1: Himbawa lang kami bumili eh.
0: No. I-recommend mo pa yun sa mga kamag-anak mo?
1: Hindi lang ako pwede magsalita. Kasi part kami ng IPO. So, I cannot recommend.
0: Part ka ng IPO.
1: So,
0: hindi kasi sa akin, remember, they floated the 10 pesos eh.
1: Yes.
0: The fact na 660, medyo, parang ano yan eh, 39.6% discount. Eh.
1: Mm-hmm. Pero isn't that good na rin na there's room for investors to come in?
0: So from 660, pwede sumi pa sa 10, di ba?
1: Oo, di ba? Parang there's room for a rally eh. Kasi mas price in lower siya.
0: Hindi kasi, pound for pound, pwede PNB at 120 o 125.
1: Mm.
0: Maghintay ka rin eh. Maghintay ka ng 3 years. Gaganda na yung bansa. Mm. May papasok na siyempre, ang laki nung kanila. They are, yung tinatawag nila, what is real estate?
1: Yes.
0: Location.
1: Yeah.
0: So between let's say yung LTL yung holdings and GCash, mas prepare ko yung na maghintay ng 3 years kasi okay. Pag sumipa hindi mo alam eh, remember ang ganda-ganda ng lugar nila, paano kung may pumasok na resort company, tapos may casino, tapos integrated, and then ang ganda-ganda ng dating.
1: Yes.
0: O, di ba? Kita sila. Kita ka rin.
1: Mm-hmm.
0: And then you are entering at the ground floor. 120. May price discovery na eh. Nagbaba siya ng 70.
1: Mm.
0: Tapos nag-120 siya steady. Siguro, ang high niya was 123. Kasi yun ang tinitingnan ko eh. When you buy a stock, sometimes when I buy a stock, what I look at is yung 52-week low and 52-week high.
1: Okay.
0: Kung halimbawa, mag-umpisa ako, nakita ko malapit siya doon sa 52-week low, buy ako. Kung malapit siya doon sa 52-week high, medyo mag-aalangan ako.
1: Eh, paano pag IPO yan? Hindi mo alam kung may 52-week high.
0: Yan.
1: Di ba? Hindi mo alam kung ano yung high, di ba? So, mag-aalangan ka rin.
0: Hindi. I'm entering at the
1: At the first price. Yes.
0: At saka, kita mo, nagbumaba siya 70, nag-high na 123, nag-close na 120, same.
1: Yes.
0: So that means may steady. Kasi why? Gusto ko yung concept ng PNB Holdings kasi in three years, no, in 1 year ata, they have to do a follow-on offering because this is just 15%. 15% eh, yung kanilang ano eh, float.
1: Yeah.
0: They need 20%, di ba?
1: Well, si Gcash naman, di ba, mababa yung float. So,
0: oh, pero pinayagan siya.
1: Pinayagan siya. It, oh. Okay. Pero ako lang ah, going back to Gcash, magandang fundamentals ito. Ah, ang ganda ng cash, ang ganda ng kita.
0: Hindi, maganda nga, pero remember ah, there is no such thing as somebody having a monopoly of all the things that are good for them. Oh. May mga pumapasok na, go time.
1: Oh.
0: May, ang dami. Oh, alibawa yung Tonic Bank.
1: Correct.
0: Alibawa, ma-correct nila yung kanilang ano. Ang laki-laki nun.
1: Salmon.
0: Di ba?
1: Yes.
0: Oh. Eh ngayon, meron pa nga Maribank.
1: Mm.
0: Oh, from out of the blue. Ang dali yan eh, kasi you can offer you can di ba? Itaas muna, yan o.
1: But, syempre, di ba, uso ko yung tech play eh. Di ba siya tech play?
0: Hindi. Tingin ko hindi tech play.
1: Paano mo nasabi di siya?
0: Kung tech play, di converge. Converge ang ganda ng kanilang fiber.
1: Oo.
0: Mabilis. Meron silang submarine pero cable si, padating.
1: Pero si converge is an infrastructure. Eh.
0: Infra, oo.
1: Oh. Pero di siya tech. Ito kasi, a technology, a payment transfer
0: system. Yung payment transfer nga, maraming may ganyan na pwedeng, ay, bakit? Yung Palawan. Sila nag-umpisa niya na, Palawan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, dati yung Maya, eh kung yung Maya, what if Maya gets back its gearing, di ba?
1: Yes.
0: Oh, Maya na una eh, natamaan lang.
1: Understood naman. Pero at the end of the day, di ba, even with the competition, he's still the king of the jungle at the moment.
0: Anyway, yung sa kwan, ilan ba yung gaano kalakas yung interest doon sa yung sa underwriters?
1: Wala akong idea. Actually, wala akong. But I understand is based on your news flow, 660 yung where the institutional investors are. Yun ang pricing nila. And I think inopen mo sa public, inopen mo pati yung Gcash stock, G-stocks mo.
0: Oh, malaki
1: so,
0: yun.
1: So feeling maraming, ko, maraming kukuha.
0: At 660, maraming bibili.
1: Oh.
0: Yun lang kasi, pwede naman, marami pa naman yan eh.
1: Mm. Malay mo, mag 10 pesos in the next 2 days. But, oh. Ano lang ha, don't quote me on it. It's not something that I know. It's just me blabbing about it. Pero, I recognize your concerns, I recognize your ano, but at the end of the day, it's still a very good company.
0: Oh,
1: it's a matter of pricing, it's a matter of demand. And again, as we mentioned earlier, di ba, we have a few minutes left, right? IPO, minsan panalo, minsan talo. Do your homework. Again, do your research, learn about the company, learn about the management. And as kanina si Mr. Lito, si Tito Lito sabi niya, di ba? Competition. Ano yung mga competitors mo, and saan mo gagamitin yung pera, and gano'ng kalaki yung pera marirace mo for you to be able to grow the business faster. So yun. So, those are things, and seems like si Tito Dito is more focused on LTL at the moment. So you're betting on a property rebound by next year, next 2 years.
0: Property rebound. At saka kaganda nito, yung ibang mga properties, medyo mataas ang valuation nila. Diba?
1: Yes.
0: 14 pesos, 18 pesos yung isa, yung Mega World. Yung Mega World, nagugulat nga ako, hindi masyadong pick up yun, mababa.
1: Mm-hmm. Correct, correct. Well, again, tapos na, wala na po tayong oras. Yes, bilis nga eh. Thank you, Uncle Lito, for joining us for KKK sa Pananalapi. I'm filling in for Mr. Den Somera. Next week, nandito na dapat siya, no?
0: Nandito ka na.
1: Siya?
0: Ikaw.
1: Well, anyway, thank you for listening and thank you for our support from the tech team of Radyo Pilipinas. Thank you, everyone, and have a good Sunday afternoon. Thank you.
0: Bye.
11: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
18: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: We know you're always on the go.
21: On the go.
20: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
21: Kaya
20: Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
21: Reliable news delivered to you as it happens.
20: Para sure na wala kang mamimiss.
21: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
20: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
21: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
20: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Philippine Standard Time.
3: 155.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Overseas Workers Welfare Administration o OWA nilinaw ang insidente sa OFW lounge ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nilinaw ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang naging insidente na kinasasangkutan ng isang Overseas Filipino worker sa OFW lounge ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 matapos itong dumating mula Dubai. Ayon sa OWA, batay sa CCTV footage, incident report sa marag ng mga personnel, nakapasok ang OFW sa lounge at na-assist sa registration at mga bagahe nito. Wala umano inong connecting flight dahil magpapatuloy ito patungo Romblon sa pamamagitan ng land at sea travel. Binman, pinayagan pa rin siya makapasok bilang tulong at sinabi ang maaari itong kumuha ng pagkain at inumin. Nilinaw ng OWA na ang OFW lounge ay nasa departure area at pangunahing para sa mga OFW na may departing o connecting flight. Para naman umano sa mga distressed OFW na nangangailangan ng arrival assistance, transportasyon, pagkain o pansamantalang matutuluyan, maaaring lumapit sa OWA Airport Arrival Assistance Desk na matatagpuan naman sa arrival area ng NAIA Terminal 1 at 3 pagkatapos ng customs. Patuloy namang sinusuri ng OWA ang insidente at nangako ilalabas ang verified na mga facts matapos makumpleto ang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, EJ Lazaro. Civil Service Commission examinations na nasuspinde noong buwan ng Agosto, itinakda na sa November 22. Mayulat si Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Inilipat ng Civil Service Commission sa Nobyembre 22 ang Career Service Examination Pen and Paper Test na nasuspinde noong Agosto 9 sa ilang testing centers dahil sa masamang panahon. Kabilang sa mga examinees na kukuha ay mula sa NCR, Batangas City, Dasmariñas City, Santa Cruz, Laguna, Morong, Rizal, Baguio City, La Trinidad, Benguet at Banguet Abra. Hindi na kailangan ng panibagong pagpaparehistro o karagdagang bayad para sa turang pagsusulit. Mananatili sa pangkalahatan ang dating testing center o paaralan ng mga examinee habang hiwalay na ia-anunsyo ang final school at room assignments. Ang hindi pagdalo sa araw ng pagsusulit ay ituturing na pag-weigh sa examination slot at hindi na marirefund o maililipat ang examination fee. Sakaling magkaroon ng red o orange rainfall warning sa araw ng pagsusulit, ililipat na naman ang examination sa Enero 24, 2027 sa lahat ng tatlong rehiyon. Pinapayuhan ng CSE ang mga examinee na subaybayan ang official communications channels nito para sa mga susunod na abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Binuksan ng Marikina City Government ang Marikina Animal Rescue and Shelter. Ang shelter ay nakalaan para sa pag-aaruga at pansamantalang tirahan ng mga nailigtas na aso at pusa at magbibigay sa kanila ng wastong pangangalaga at proteksyon. Sinabi ni Marikina Mayor Manchu Doro, magsisilbing no-kill shelter ang pasilidad upang matiyak na mabibigyan ng wastong pangangalaga at proteksyon ang mga nailigtas na aso at pusa. Maririnig makakuha ang mga residente ng veterinary services sa pasilidad kabilang ang libreng anti-rabies vaccination araw-araw at veterinary check-up para sa kanilang mga alagang hayo. At pangwakas, isang house resolution inihain para kilalanin ang Department of Foreign Affairs o DFA sa pakikilahok nito sa diplomatic walkout sa United Nations General Assembly. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Inihain ng Akbayan Party List ang isang resolusyon na pumupuri sa Department of Foreign Affairs sa pakikilahok nito sa pandaigdigang diplomatic walkout. Ginawa ito sa gitna ng talumpati ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa United Nations General Assembly. Sa ilalim ng House Resolution Number 1478 na inihain ni Representative Dada Kiram Ismula, Shell Jokno, Percy Sendanya at Dinagat Island Representative Kakabag-aw, pinuri ang mga diplomat na mansa Manila na nagpakita ng moral na tapang. Ayon sa Akbayan, ang ginawang pag-walkout ng Pilipinas ay malinaw na pahayag na hindi mananahimik ang bansa sa harap ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao sa Gaza. Binibigyan din ito ang resolusyon na alinsunod ang hakbang na ito sa UN Charter, Universal Declaration of Human Rights at sa konstitusyonal na mandato ng bansa para sa isang malayang diplomatic na patakaran. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
7: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
7: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
7: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
29: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
30: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
29: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
31: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
32: Ampalaya!
33: Ampalaya!
32: Kumakain kayo, ampalaya!
29: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
33: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
32: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
25: Ito

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Philippine Standard Time, 2:54.
13: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
12: Magandang hapon, narito ang mga balita. Sa oras na ito, Pilipinas itutulak ang mas matatag na ASEAN Energy Agenda sa gitna ng global energy crisis. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
13: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Report.
14: Itutulak ng Pilipinas ang mas matatag na agenda para sa seguridad sa enerhiya sa ASEAN. Sa pag-uhos ito sa 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting o AMEM 44 at mga kaugnay na pagpupulong mula Oktubre 5 hanggang 9 sa Philippine International Convention Center o PICC. Ang unang pag-uusapan ang pagpapalakas ng regional electricity connectivity, paghahanda sa posibleng paggagambala sa supply ng langis at diversification ng energy sources. Kasama din dyan ang energy efficiency at pag-akit ng investments para sa innovation at trabaho. Tampok din ang pagpapaunlad ng ASEAN Power Grid kabilang ang operationalization ng Enhanced APG Memorandum of Understanding at ang pagpapatupad ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Kasabay ng AMEM 44, ang 26th ASEAN Energy Business Forum na inaasahang dadaluhan ng mayigit 1,500 delegado mula sa rehiyon at iba pang bahagi ng mundo. Layunin ng Pilipinas sa isasagawang pagpupulong sa susunod na linggo na gawing mas praktikal ang regional cooperation upang matiyak ang mas maaasahan, abot kaya at mas malinis na enerhiya para sa publiko habang pinatitibay ang kakayahan ng Asia na harapin ang mga susunod na krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Salamat EJ Lazaro. Commission on Higher Education, itinutulak ang mas matibay na global linkages ng higher education institutions. May ulat si Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
16: Abot sa 159 na Philippine Higher Education Institutions ang nakipag-ugnayan sa mga education partners mula sa 13 bansa sa Higher Education Partnership Conference 2026 sa Cebu City. Kabilang sa mga tinalakay ang student at faculty exchanges, international research, artificial intelligence, robotics at future skills. Ayon kay CHEDA, Chairperson Shirley Agrupis, layunin itong palawakin ang international cooperation at mga oportunidad para sa mga Pilipino. Sa datos ng CHED, may 326 na Pilipina HEIs na may 4,151 linkages sa 2,479 na foreign partners mula sa 116 na bansa. Sinabi ni Agrupis na dapat maging mas aktibo at produktibo ang mga international partnership. Kabilang sa mga inaasahang resulta ang joint research, academic programs, student at faculty exchanges at iba pang collaborative projects. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Mga balita naman sa lalawigan, Albay Provincial Government na mahagi ng dengue protect kit sa mga public hospitals sa lalawigan. Mula Radyo Pilipinas Albay, si Paul Hapin sa balita.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
17: Naglaan at namahagi ang pamahalaang lalawigan ng Albay ng dengue protected kit sa mga ospital na pinamamahalaan ng lalawigan bilang karagdagang suporta sa patuloy na pagtugon kontra dengue. Ayon sa Albay Provincial Information Office, pinakamalaking bilang na tig 140 kits ang inilaan sa Josefina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital sa Ligao City at Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City. May 70 kits naman para sa Rapu-Rapu District Hospital, 40 sa Manito Municipal Hospital at tig 35 sa Pantaw District Hospital at Pio Duran Memorial District Hospital. Samantala, 25 kits ang nilaan sa Cagayan District Hospital habang tig 20 naman sa Villahermosa Municipal Hospital at Bataan Infirmary. Kabina sa bawat kit ang multivitamin syrup, paracetamol, digital thermometer, isopropyl alcohol, oresol, electrolyte replacement drink, at insect repellent lotion. Ayon sa pamahalaang, bahagi ito ng augmentation support sa mga ospital bukod sa mga supply at materyales na binibili mismo ng mga ito. Patuloy naman ang panawagan ng pamahalaang sa publiko na isagawa ang 4Ts contra dengue o ang pagtaob, taktak, tuyo, at takip. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: At 2026 IP Women and IP Youth Forum ng NCIP na sentro sa usapin ng child labor prevention and elimination. Mula Radyo Pilipinas Baguio, si Jong Munar sa balita.
10: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
18: Ang isang bata ay maaaring tumulong sa mga gawain ngunit hindi para abusuhin o samantalahin. Itong isa sa mga pangunahing tinalakay sa isinagawang 2026 Indigenous Peoples Women and Indigenous Peoples Youth Forum ng National Commission on Indigenous Peoples hinggil sa Child Labor Prevention and Elimination. Isa sa mga batas na sumusuporta rito ang Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Batay sa naging diskusyon ng pagtatrabaho ng isang batang wala pang 18 years old ay may tuturing na child labor kung ang paraan ng pagtatrabaho nito ay nakakapinsalas sa kanyang pagkabata, potensyal, dignidad at physical, mental na pagunlad. Kabilang sa child labor ang paggamit, pagkuha o pag-alok sa isang bata para sa mga illegal na gawain, kabilang ang paggawaan at pangangalakal ng mapanganib na droga, mga trabaho mapanganib sa seguridad at kalusugan ng mga bata, lahat ng anyo ng slavery o pag-aalipin at prostitution. Kahit pa man hindi tinuturing na child labor ang mga gawaing legal, ligtas at magaan na hindi nakakapinsala sa development ng bata o nakakahadlang sa kanyang pag-aaral. Ayon kay Patrick Rillorta, Child Labor Prevention and Elimination na Program Focal Person ng Department of Labor and Employment Cordillera, malaki ang pagkakaiba ng child work sa child labor. Ibinahagi niya ng child work ay nakakatulong upang maturuan ng isang bata na maging responsable ng hindi kinakailangan magtrabaho sa mga mapanganib na lugar, habang ang child labor naman ay tumutukoy sa pananamantala at pagkakait sa mga bata ng kanilang mga karapatan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
12: At yan ang mga balita. Ras na ito, ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
20: World Service Sports Radio.
21: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
23: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
25: serbisyo publiko.
26: Radio Magazine 1278.
27: Sports Radio 918.
28: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
29: At Radio Pilipinas World Service.
30: Mapapakinggan na
31: sa Capital 104.3 FM.
32: Capital 104.3.
33: The AM and FM collab.
34: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radio Pilipinas.
36: Radio Pilipinas.
37: And Capital 104.3 collab.
38: Radio Pilipinas is on Viber.
39: Viber.
38: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
39: Receive credible news and information.
38: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
39: Stay on track
38: with Radio Pilipinas on Viber.
39: Viber.
38: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radio Pilipinas on Viber and hop in to our community.
40: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
41: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
42: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
43: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
44: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
43: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
45: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
46: Ampalaya!
47: Ampalaya!
46: Kumakain kayo, Ampalaya!
43: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
48: Kain din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
46: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah.
49: Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
43: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
50: Ito ang Presidential Broadcast Service.
51: Radyo Pilipinas.
52: Radyo!
50: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.

0: Isang magandang hapon po sa inyong lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas. Ngayon pong ika-apat ng buwan ng October. October na po tayo ngayon at napakabilis po ng panahon. Ha? Kalawang bare months ng taon na 2026 at sabi nga nila 82 days before Christmas. Okay. At welcome po tayo sa ating programa. Inanyayahan namin kayo mag-like and share sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas, at dito rin po sa Kalinga Hatid. At tayo rin po ay napapakinggan Affordabox, Digibox, Channel 42 to 45, ha? At tayo rin po ay napapakinggan 104.3 FM. Okay. At syempre sa Facebook page natin, kung may mga nais po kayong i-shoutout, meron po kayong mga komento, meron po kayong nais idulog, tayo lang po ay mag-comment sa Facebook page natin, Radyo Pilipinas Kalinga Hatid. At syempre kamusta po ang bawat isa sa inyo, hanggang alas 4 po tayo ng hapon. At nais nating pasalamatan ang bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office, ang ating Secretary Dave Gomez at ang ating dito sa Presidential Broadcasting Service, ang ating OIC, ang ating Station Manager, Sir Alan Alanige. At syempre, nice natin din pasalamatan ang supervisor po ng production, si Broadcast Production, si Ma'am Ched Oliva. Syempre, kasama din po natin si Sir Ray Sampang at sa technical side po, Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan. At syempre, sa Philippine Red Cross, walang iba ang ating chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ang iba pang Board of Governors natin at ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang, kasama yan ang mga chapter administrators natin, mahigit 100 chapters po tayo nationwide, kasama ng kanilang mga Board of Directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay, hindi natin makakasama ngayon si Gob Cora Alma de Leon dahil siya po ay meron lang pong inatinang isang mahalagang appointment, pero tayo po ay makakasama ng matagal nating na hindi ulit nakasama at nagbabalik po makalipas ang kanyang nagdiwang ng kaarawan noong nakaraang linggo. Walang iba, Governor Jay Halandoni.
1: Good afternoon. Good afternoon, Kuya Ed, no? Medyo recovering from a flu na umiikot ngayon, pero andito tayo ngayon. Yung hapon, kasama natin siyempre special guest galing all the way from the island down south of the Philippines. Ikaw na mag-introduce, Kuya Ed.
0: Opo, pero bago natin introduce yan, Gov J, syempre na-miss namin kayo. Musta po kayo dyan sa Bacolod, sa Negros Occidental. Kamusta ang climate dyan? Maganda ang yung background na punong-puno ka ng puno.
1: Oo, napapunta tayo dito ngayon sa itong hapon. Actually, naghanap ako ng signal eh. Sabi ko, nako, may commitment ako kay Kuya Ed. Hindi natin matanggihan si Kuya Ed. Anyway, so yun. Dito naman, sabi nila mag-El Nino daw. Super
0: yes,
1: El Nino.
0: Opo.
1: So
0: mm-hmm.
1: Naghahanda lahat dito. Nako, medyo umuulan ng konti. So sabi ng iba, nasaan yung El Nino? Huwag niyo nang antayin, huwag niyo nang huwag niyo hingin ng yung El Nino dito. Nako, mahirap na 'yan. So, bukas ng sugar season ngayon. So, marami mm-hmm. tayong opportunities at saka problema. So, 'yun, sugar milling season just started. So,
0: buti naman
1: si tayo diyan.
0: Opo, buti naman, Gov J, kasi napapabalita po dito sa Manila na meron tayong konting problema yata regarding diyan sa asukal, sa sugar industry natin dyan sa inyong lugar. Pero buti na lang at milling season na pala ngayon.
1: Ay nako, napakalaking problema 'yan, no? Okay. The industry, the province is trying to cope up with that. Red Cross we might need Red Cross help later on. Sana hindi maging humanitarian crisis, pero 'yun. Yung problema natin dito hanggang ngayon, medyo umuubo rin, hindi lang yung mga tauhan dito, umuubo rin si Canlaon.
0: Yes, so, opo.
1: Yun, humihinga rin. One time, Kuya Ed, no? Medyo nagja-jogging tayo, tapos huwag tayo tumakbo dyan kasi may nagsusunog dyan. Akala namin, no? Haze.
0: Ayun,
1: akala namin may nagsusunog. Opo. Yun pala, Canlaon pala.
0: Ah.
1: Yun pala. So, oo. So, hindi lang namin alam kasi medyo cloudy.

0: yung ano, hindi namin alam na yun pala, kanlaon na pala yun. So, pero hindi naramdaman ng guests natin dyan kasi hindi umihip yung hangin sa island nila eh.
1: Oo nga.
0: Buti naman.
1: Ako po. Governor Jake, tama po kayo sa inyong sinabi. Sapagkat nung nakamakailan po ay nagpalabas ang balita ang Department of Health na tumataas nga daw po ang mga influenza-like flu cases natin, ha, na talaga nga namang kahit dito rin po sa National Capital Region, ang mga tao din po ay nakakaranas niya. Nung nakaraang linggo lang, kagagaling lang din natin sa Trangkaso, pero nakarecover naman din tayo kaagad. Kasi nga, una, nagkaroon ng haste nga daw pala dito nung galing yata, hindi ko alam kung sa Indonesia.
0: Indonesia?
1: Opo.
0: Indonesia daw, oo.
1: Tapos, uulan sa hapon, mainit na mainit sa maghapon, then uulan bigla sa hapon. So, yun ang nagiging problema natin dito sa pagpapalit po lang.
0: Yun yung recipe for flu, di ba?
1: Opo, Gov. Jay. Okay, Gov. Jay, makakasama natin. I think this is the first time natin makakasama yung kanilang grupo kasi dati po, itong chapter na to ay nag-guest na sa atin nung dati pa nilang administrator. Pero ngayon po ay makakapanayan po natin sila ulit at nagpapasalamat po tayo sa kanila dahil nagbigay sila ng panahon para magbalita tungkol sa atin ang ating featured chapter for the month of October, walang iba kundi ang Palawan chapter. Unahin po natin ang kanilang administrator na si Ma'am Agnes Melinda Beronyo, isa po siyang registered medical technician, RMT. Good afternoon po, Ma'am.
2: Magandang hapon po, Gov. Jay. Magandang hapon po, Sir Edison. Kasama ko po dito ang aming board of director, Ma'am Amy Gabinete. Magandang hapon din po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas.
1: Okay.
0: Okay, good afternoon.
1: Opo, si Ma'am. Si Ma'am Amy Marjorie Gabinete, Secretary of Board of Directors nila ng Philippine Red Cross Palawan Chapter. Hi, Ma'am. Good afternoon po.
0: Good afternoon.
2: Magandang hapon po sa inyong lahat.
1: Yes. Okay, Gov. Jake, simulan niyo na po ang ating mga tanungan.
0: Well, first of all, congratulations. Welcome sa show natin, ano? Palawan chapter. Nako, sabi nila, 'di ba, the last frontier of the Philippines, Palawan eh, 'di ba?
1: Yes.
0: Pero napakalawak ng Palawan. I was wondering, how do you guys cope up andun sa Puerto Princesa yung chapter natin? How do you cope up? Ano yung pinakadulo, pinaka-southernmost bayan ng Palawan?
1: Opo.
2: Opo, Gov. Jay, tama po kayo. Napakalawak po ng probinsya ng Palawan. Ito po ay para tayong bumiyahe mula Luzon hanggang mula Manila hanggang Norte. Ano po?
0: Mm-hmm.
2: Ito po ang pinakamalaking probinsya by land area sa buong Pilipinas. Ang pinakadulo po nito is Island Municipality, Balabac po, kung saan ang pinakadulong barangay po nito ay maaabot tanaw na po ang parte ng Malaysia. And sa norte naman po, ang pinakamalayo naman po itong Calamianes Island Group of Municipalities, kasama po dyan ang Coron, Tulion, Buswanga, and Linapakan. And sa west, we have the Kalayaan, Municipality of Kalayaan, na nasa West Philippine Sea na po. And then, dito naman po sa kabilang banda po, malapit na po sa Negros, malapit na po sa inyo, sir, ang ating bayan ng Cagayan City. Mas malapit Cagayan po sa Negros Island kaysa sa Puerto Princesa.
1: May Cagayan.
0: Yung Cagayan City, marami akong kaibigan pumupunta dyan for fishing, for scuba diving.
1: Uy!
0: Kanya, no? Pero the only way accessible dyan, bangka, di ba?
2: Yes,
0: And from Palawan also. Anyway, so, going to the chapter, ano ba usually yung mga iniintindi natin? What keeps us occupied there sa Palawan in terms of services? Anong pinakamadalas na service na re-render ng Red Cross
1: yes.
0: dyan?
2: Dito po sa ating probinsya po ng Palawan, tayo po ang lead blood service facility.
1: Mm-hmm.
2: So, una-una po dyan, tayo po ay nagsusupply almost last year, almost 82% of the blood needs po dito ay kinater ng Philippine Red Cross. So, abang-abala po tayo sa araw-araw halos na mass blood donation activity. And of course, tuloy-tuloy po ang ating mga trainings, first aid trainings, and youth and volunteer engagement, lalong-lalo na po October ngayon, Red Cross Youth Month. Kaya very busy po ang ating pong mga members na Red Cross Youth.
1: Gov. Jay?
0: Okay, so si Ma'am Emmy siguro busy rin diyan sa campaign para sa fundraising natin diyan.
1: Yes.
0: Alam ko kasi board of director rin ako dito sa Negros, nako hindi madali yung fundraising, Ma'am, lalo na sa inyo na malawak na malawak yung Palawan po, 'di ba?
2: Yes po, sir. So very very supportive naman po sa amin ang mga schools, ang local government units pagdating po sa fundraising activity. So meron po tayong safeguard na kinikater sa government, and then sa mga students po, meron din po tayong MAAB. Ito po yung membership na kung saan meron pong mga insurances na kinakover po yung ating mga estudyante at the same time yung ating mga local government units.
0: At saka di ba, Ma'am Amy, Ma'am Agnes, di ba, akala ng lahat kasi, ano, akala ng lahat na yung services ng Red Cross libre. So, pero may cost yan. So, di ba, Ma'am Agnes, sa inyo naman, kasi kayo yung pinaka-operations. Ano yung ano naman yung mga nakita natin yung mga challenges natin diyan sa operations natin?
2: Opo, una-una po ang siguro po dito is yung mga competition. Challenges in a nice way kasi it pushes the chapter to work really hard na talagang maghanap ng ibang partners, lawakan ng network at pumunta pa sa mga malalayong lugar para mag-recruit ng volunteers, mag-promote ng mga fund generation activities, and blood donation activities. So it's a challenge, yes, but in a positive way po, it encourages the chapter to do more and be better po. And same with the board of directors. Yes po.
1: Gov. J.
2: And sir, another challenge din po ng na-encounter ng aming chapter is the inflation rate, yung rising inflation rate, especially yung taas-baba or more on taas yung ating mga gasolina, yung ating fuel cost is very, very hard to cope. Kasi po, di ba, island municipalities, ang dami po namin kailangang bigyan ng servisyo, pero yun nga po nagiging challenge yung ating inflation rate.
1: Magkano ang presyo ng diesel? Dito kasi, maabot na ng almost 100 ang diesel.
2: Kanina, sir, kanina po pagdaan ko sa gasoline station, nasa 93, may, tapos yung diesel, yung gasoline naman po is nasa 91.33 pesos per liter.
0: Okay. Oy, ma'am, bababa daw ng isang piso.
1: Piso, meron
2: pag... Ang bababa piso, sir, pagtataas, mas malaki.
0: Oh, pero... Parang tataw.
1: Pero gasolina, lalaki. Tataas yata ang gasolina.
2: Opo, extra challenge po, sir, dito sa Palawan, dahil... Ang lalayo ng mga area.
1: Yes.
2: Palabas ka ng sumunod ng munisipyo. It's like 2 hours pa mula sa Puerto Princesa City. So yung reach ay hindi ganun kadali as compared siguro sa ibang mga chapters natin na ilang minuto lang nasa kabilang barangay na. O nasa kabilang, yun na. Dito po sa amin ay talagang lalakbay ka po ng pagkalayo-layo bago makarating sa mga susunod na pupuntahan.
0: Oh. Siguro Ma'am Agnes, Ma'am Emmy, kwento mo sa inyo sa amin. Ano ba yung mga, other than those challenges, pag-deliver ng services, ano ba yung ibang challenges natin, lalo na dun sa Balabac? Other than Balabac, sa dulo ng Balabac, balita ko, maganda rin yung mga beaches doon, yung mga islands doon, mas maganda pa. Kaso, hindi lang masyadong accessible. Ano yung mga challenges natin doon?
2: Yes, sir. Isa sa pinakamabigat din na challenge, and I believe ganun din po sa ibang chapter, is the volunteer retention. Iba-iba na pinagkakaabalahan, of course, mga students natin, yung mga community volunteers po natin. It's a challenge po talaga na to retain ang mga volunteers. Kaya as much as possible, ginagawa natin yung pamamaraan para ma-encourage sila to be engaged and be active sa community and sa mga programs ng Philippine Red Cross. So yun po, dahil lang Palawan ay binubuo ng 23 municipalities and one city, of which kalahati po dyan ay island municipalities. So, pag magmobilize o magre-reach po tayo, hindi po sila, ganun po yung challenge, ano, kasi nasa isla po at malalayo po yung area. So, yun po, basically the challenge in Palawan is the access, transportation, and of course, iba po ang context ng mga community po dito. We have many IT communities. So, iba-iba rin po yung ating pong approach sa kanila pagdating sa mga engagement.
1: Pero may branch po kayo sa Palawan, aside dyan sa Puerto Princesa, ilan yung branch nyo po?
2: Meron po kami, ang pinaka-main office po namin is located sa Puerto Princesa City, at the heart of the city. And then, meron din po kami sa Coron.
1: Yes.
2: Sa And then meron din po kami sa Matarazza, which is in process po kasi waiting po kami sa donation ng lupa. Pero very, very strong naman po yung support so far ng aming local government units.
1: Ay, pupunta kami ni GovJ dyan pag natuloy yan. Ano, Ma'am Amy.
0: Oo. Oo, punta tayo doon. Alam mo, dalawang beses pala ako nakapunta ng Palawan. One is in Puerto Princesa, the other one is in Coron. Oh. Doon. Pero bala ko sana doon sa south naman.
1: Ah, sa south maganda naman. Maganda yun. Isang beses
2: maganda
1: pala.
2: Maganda ang beses, malamang.
0: Oo, at saka yung sa west side ninyo, maganda rin yan. Di ba? Oo, balita ko. Anyway, so, when it comes to disasters, ano yung pinaka mga malaking disaster, tapos ano yung ginawa ninyo? Like,
1: yes.
0: Alam ko, nung Frank, si Frank, ano lang, dumiretso lang dito sa amin, Negros, Panay, at saka lumusot sa Palawan. Ano naman yung nangyari dyan? Ano yung mga activities nyo dyan? At saka ano yung mga concerns and reactions ninyo dyan?
2: Opo. Sa ngayon po, ano, ang Palawan po kasi ay dati, hindi po usually dinadaanan ng mga malalaking bagyo. Nagsimula po ito nung time ng Typhoon Yolanda, way back 2013.
1: Yes, oo.
2: And then, followed by dyan. Typhoon Odette. In 2021, and then Typhoon Tino. So, but before that, I know si Ma'am Amy makakasabi rin po. Noong unang panahon eh, wala po masyadong mga typhoon dito. Ano po, Ma'am Amy? Opo, wala po masyado ng kabataan namin. Pero ngayon dahil sa pagkakaroon po natin ng pagbabago sa klima, nararamdaman na po natin yung hagupit ng bagyo.
1: Mm-hmm.
2: Although hindi po kami lagi na nabibisita, pero may mga times na nararamdaman po namin, especially binanggit ni Ma'am Agnes, na tatlong malalaking bagyo po na naka-apekto lang. Hindi lang po sa buong Pilipinas, ba't nakarating din po sa amin sa Palawan.
1: Oo. Gov J, alam mo, nung kamakailan, part nung isang naging trahedya po dyan ngayon ay yung nagkaroon ng maritime incident nitong MV June Aster. At kasama ang Philippine Red Cross dyan sa pamumuno ng ating chairman, Richard J. Gordon. Pakikwento nga, Ma'am Agnes, at pakiano natin yung mga mats natin yan, Ma'am Joy. Ma'am Agnes.
2: Mr. Edison, opo, Gov J. Nito pong ilang linggo po ang lumipas na po meron tayong trahedya. At alam po, alam na alam po ito sa buong Pilipinas dahil kitang-kita po, ano po yung mga nasa balita. Nagkaroon po ng maritime incident, fire incident po sa bayan po ito ng Coron, Karagatan na nasa sakupan ng bayan ng Coron. At ang dami pong nasawi, actually 77 po ang fatalities doon. And mayroon pa pong 8 na missing. And out of 128 na on board, 43 lang po ang survivors.
1: Mm-hmm.
2: And we are very thankful that the Philippine Red Cross Palawan chapter in particular is very thankful because we have volunteers on the ground.
1: Yes.
2: Na agad-agad, that very night, it happened po around 6 p.m.
1: Yes.
2: And then we have volunteers na po agad na nasa area na na-mobilize po natin to proceed doon po sa Barangay Turda. Ito po yung port na kung saan ay dinala po yung mga survivors. So yes, we have volunteers there. Sila po ay una-una nag-attend sa mga na-rescue at lapat na first aid. And then kasama rin po sa search and rescue and retrieval efforts po together with the government authorities. So until hanggang sa mga sumunod na mga araw po, nakasama po tayo sa pag sa mga operation po doon.
1: Mm-hmm.
2: So unfortunately, ang dami nga po nga nasawi and but then we have our volunteers, we have our equipment and
1: anong equipment 'yon? Yung dinala natin, tsaka ano yung mga naitulong natin diyan, Ma'am Agnes?
2: Yes, una-una po sa sa SRR, sa search and rescue and retrieval efforts po, tayo po nandiyan. Meron po tayong trained lifeguard sa area. Mayroon po tayong lahat po ng volunteers po natin na na-mobilize, ang mga trained first aiders. At the same time, sila na rin po nagre-render ng psychological first aid para sa mga survivors.
1: Mm-hmm.
2: And we have first aid kits po agad-agad na nandoon.
1: Mm-hmm.
2: And nakapag-deploy tayo mula sa Puerto Princesa ng karagdagang manpower natin to support ang ating welfare activities po.
1: Mm-hmm.
2: Kung saan nagtayo po tayo ng welfare desk sa mga hospitals and ganun din po sa munisipyo.
1: Gov J.
0: So, it's sad to say, no, pero congratulations. Kasi nung nakita ko yung ano, mga balita, prominent talaga yung Red Cross na ano,
1: yes,
0: mga volunteers natin tumutulong.
1: Mm-hmm.
0: So, kudos, congratulations at saka well respect sa mga volunteers natin. Yun nga, sabi mo ma'am kanina na medyo yung volunteer retention, nahihirapan tayo. But ma'am, once a volunteer, always a volunteer. No?
2: Yes.
0: Once a train natin,
2: Yes. Go ahead, ma'am. Si ma'am Amy, mabanggit ko lang po, Sir Jay, ano po. Si ma'am Amy is a Red Cross youth way back.
3: Sige, 1999. So, 1999, wow. During my first year high school po, no? Nag-start po ako as volunteer. So, until now, volunteer pa rin po ako as member of the board of directors naman po.
1: Wow.
3: So, it's been that long.
0: Ayoko naman banggitin kung 19 anong taon ko na. Pero mga bandang dyan. Pareho pa tayo. But anyway, Ma'am Amy, Ma'am Agnes, buti naman, to let you know, nasa yung committee ko ngayon sa Board of Governors is yung DMS, Disaster Management.
1: Mm-hmm.
0: So, it would be good to know ano ba yung mga lessons learned natin.
1: Yes.
0: What are the trainings that we need? What are the equipments that we need? In terms of equipment, subukan natin, hanapin natin. Kasi hindi lang this one, that is not
1: the first
0: exclusive
1: time.
0: Exclusive to Palawan alone.
1: Mm-hmm.
0: Kuya Ed, no? Mm-hmm. Hindi lang to pang Palawan alone. We are an island nation. Marami tayong mga ferries, mga ganito, ganyan. Kami dito sa Negros, dyan sa Palawan, Cebu, all over the country. So, yun, mga experiences ninyo, ano ba yung mga lessons learned? Maganda yan later on na mag-ano tayo, debrief tayo para may tulungan kayo namin, magtulungan tayo dyan.
1: Mm-hmm.
2: Yes, Gov. Jay, ano po, isa sa mga natutunan po talaga natin, yung importansya po ng proper inventory, ng mga equipment, kung saan importante na lagi tayong equip kahit malayo po ang chapter, malayo sa branch. And then yung mga other preparedness activities like capacity building for volunteers, capacity building for community members, na kung saan na mas maigi na po lagi tayong handa kaysa nandiyan na yung sakuna bago pa tayo hahanap ng gamit, bago pa tayo hahanap ng tao. So ito po ang nakita po naming lesson. Pinalad po kami dahil we have our active and trained and talaga matatapang po mga volunteers on the ground. Not siguro na dahil nandun po sa area, but siguro po sa ibang area nangyari, medyo mahihirapan din po si Palawan chapter dahil yun nga po yung mga challenges at malalayo, iba-iba yung konteksto. But again, same of course with all other chapters, importante po yung preparedness, activities, again, as mentioned earlier, capacity building, equipment, inventory, yes, and yun po.
1: I think, Gov. J. Na isa na sasabi ni chairman yata na hindi ako nagkakamali na sasabi kapag nagmi-meeting sila is magkaroon yata ng isang parang si ambulance diyan dahil puro isla diyan sa ano eh, sa ano kagaya nitong nangyari diyan sa MV June Aster. Ang gusto sana kung meron tayong sariling bangka or what na pwedeng makapag-rescue doon sa mga halimbawa nagtalunan sila doon sa barka na sinakyan nila, mare-rescue na natin yung mga yun. Tama pa ba ako doon, Ma'am Agnes?
2: Yes po, Sir Edison. Importante po talaga na may gamit tayo. Very fortunate lang po si Palawan Chapter because we have our partners po sa area na nakahiram. Agad po tayo ng bangka and vehicle. So, na-mobilize po natin yung ating mga assets through our support company members po doon po sa area.
1: Yes.
2: So, ginagawa po natin yung network at yung ating brand as Philippine Red Cross, kaya po tayo naka-access din po sa mga
1: kayang-kaya yan, magpa-fundraise lang tayo dyan, Ma'am Agnes. Tama yun, Gov. J?
0: Actually, Ma'am Agnes, Ma'am Amy, kausapin ninyo yung kaibigan natin, shoutout dyan, Gilbert Valderrama, Iloilo. Iloilo chapter. Meron silang sea ambulance na donate ng Korea to the Philippine Red Cross.
1: Yes.
0: Nasa Iloilo 'yan. Pero what was more important is yung connection sa mga fishing operators, yung mga maliliit na bangka na pagka may bagyo like later on, Yolanda, later on kung ano, yung mga asosasyon nila, association, yung mga co-ops, na mamobilize nila. Search and rescue, mga ganyan. So yun, si Gilbert Valderrama, magaling dyan in that aspect. So, hopefully it does not happen again. Pero yun, magagamit natin yan. At saka, I like your initiative na meron kayong mga partners maganda talaga yan, kailangan natin. So part to the benefit of our listeners and viewers, yung Red Cross is not government. We are an auxiliary of yes. government. Tumutulong yung Red Cross sa government. At saka, sa tulong ng mga tagapakinig natin at saka mga viewers natin, sa tulong ninyo, tinutulungan ninyo yung Red Cross. Yeah. Ma'am Emmy, so with that, ano pa yung madagdag natin?
3: Yun po, sa ngayon po pinag-uusapan namin in most of our board meetings, para po mas mapalakas pa po yung pag-render ng services sa community, we are working on to having additional units of ambulance. Di ba po, mm-hmm. Ma'am Agnes? Mm-hmm. So, yun po yung isa sa mga priority din po ng chapter namin sa ngayon.
2: Mm-hmm. So, po. And other than ambulance po, we have a need for blood donation vehicle kasi nga po, mm-hmm. mass blood donation activities po dito ay araw-araw, mm-hmm. and lalayo po ng mga pinupuntahan. So, yun po kami po, together of course with the initiative ng Board of Directors, ay naghahanap po ng paraan para madagdagan pa po ang ating asset. So, Palawan Chapter is very fortunate because we have very cooperative and working members of the Board of Directors na walang mintis ang board meeting every month.
0: Mm-hmm. Kamusta naman po si ano? Talking about blood, kamusta si Dengue? Sana wala dyan si Dengue. Kamusta naman yan ho?
2: Nakatuloy-tuloy po, Gov J. Parang hindi siya seasonal lang, parang all year round po ang ating mga pangangailangan ng platelet concentrate. Kaya ang Philippine Red Cross, Palawan Chapter M, masaya rin po dahil talagang marami pong community ang nagdo-donate ng dugo. Maraming iba't ibang sektor po na ginawa nilang part ng activities nila is mass blood donation activities. Kaya po tayo yung maraming mga katuwang din para matugunan yung mga pangangailangan ng dugo po dito sa Palawan.
1: Okay.
0: Kaya di ba, Ma'am Emmy, sabi yung O, type O daw. Eh, pinaka-common yung type O, ba't nawawala? Pinaka-common nga eh, kaya nga maraming humihingi ng type O eh. Di ba? Yes. O positive. Oo.
1: Yes.
0: So, I'm really, tama yung sinasabi ninyo about yung ambulance. Kasi, di ba, yung going back to the southernmost tip, how far is it or how long a drive is it
1: yun.
0: From Puerto Princesa to the southernmost part of the island?
2: Going to the southernmost barangay, barangay yes, Bulubugyan of municipality of Batalasa will take 6 to 7 hours by land.
0: Wow!
2: By land pa lang po yun, go.
1: Para
2: and then tatawid pa po, tatawid pa tayo ng going to Balabac, like mga 2 to 3 hours, depende po sa weather condition.
1: Mm-hmm.
0: Kuya Ed, sabi mo parang Baguio, hindi? Oh. Parang bagyo na luma, nakapag tayo dadaan sa lumang kalye.
1: Lumang kalsada, 6 na oras yun dati, Gobjo.
0: Hindi na super highway, hindi pa super highway, ganun.
1: Anyway,
0: Gobjo. Kamusta naman yung kalye po? Is it paved? Is it, kamusta naman po yung kalye doon?
2: Well, mainly po ang mahabang stretch ng province ng Palawan, ang national highway po, maganda po ang mga kalsada. Sementado, 6 lanes, yes.
0: Kaso malayo lang.
1: Papuntang
2: kaya,
1: pa rin.
2: May access po tayo sa highway po talaga.
1: Mm.
2: Kaya yun po ay maganda rin po na mayroon pong ganun po dito sa Palawan. Na madali po ma-access, manipis lang po ang probinsya ng Palawan, kaya hindi po ganun kahirap. Kaparap ninyo yung mga far-flung areas within the mainland po. Ang challenge po talaga mainly are those nasa island municipalities.
1: Gov J, magkakaroon lang tayo ng mabilis na commercial break at nagsisenyas ng ating technical. Magkakaroon lang tayo ng commercial break. Sa pagbabalik po, tayo po ay ipapatuloy natin ang ating talakayan sa Philippine Red Cross Palawan Chapter. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A, Expong hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay? O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar? Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ako po si Iza Nazal Habonal. Ako po ang punong tagapangasiwa ng kalikasan at likasyaman ng pamahalaang lungsod ng Lapu-Atas. So for CENRO, or the City Environment and Natural Resources Office, we are closely coordinating with our barangays. So first is we've involved them in our City Solid Waste Management Board. Nakikipag-partner tayo sa mas marami pang institusyon, kagaya ng Philippine Red Cross, para makatuwang natin sila sa wastong pamamahala ng basura sa lungsod. At ang maganda kasi sa mga partner institutions ay naabot nila ng mas higit yung mga kababayan natin na hindi na kadalasan ay hindi naaabot ng pamahalaan, no, dahil sa limited na resources. Pero sa mga partner institutions, non-government organizations ay mas nai-involve nila at mas nahihikayat nila ang pagsali ng mga residente sa wastong pamamahala ng basura sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga livelihood programs, no, na nakasentro pa rin sa circular economy.
9: Hi, I'm Safeguard. It is so nice to meet you. I may look small, but when emergencies happen, I become very important. I fit in your wallet, but I can save you thousands. For only 1,200 pesos a year, I make you a member of the Philippine Red Cross, helping people even when you're not there. Safeguard benefits include free ambulance service when emergency strikes and also one free bag of blood because sometimes life depends on it. I've got your back. Accident benefits make sure you and your loved ones are safe, like having a superhero in your wallet. I may be small, but with me you carry protection, kindness, and courage. You're never alone when emergencies strike. Get your Safeguard today. Carry it with you, protect lives, empower families, and be a hero. Make a difference. Save a life.
10: The power of humanity.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at bago tayo ulit mag Gob J, yung ating board na si Ma'am Amy. Ma'am Amy, pwede pong pasabi po yung mga member po ng board of directors nyo dyan sa Palawan chapter? Pakisabi po yung mga members nyo po. Nakamute kayo. Ma'am Amy?
3: Ayan, so sige po. Mga member of board of directors po namin ay usually galing po sa iba't ibang sector na kinabibilangan po ng private, professional, business sector, government, may mga education sector po kami, local government, health, legal, religious, and may participation po kami ng Red Cross Youth, pati po ng mga Red Cross Youth advisors. So ang aming pong board of directors ay headed by our chairman, she's a woman, Ma'am Maria Nancy Socrates. She's the former vice mayor of Puerto Princesa.
1: Yes.
3: Yes po.
1: Sino pa
3: so,
1: po?
3: Meron kami mga directors din po from the health services, yung mga doctors from hospitals, from the local government units, counselors. We also have...
1: Sino po ang vice chairman niyo, ma'am?
3: Vice chairman is Sir Villano Arzaga. He's the former superintendent of the Department of Education in Palawan po.
1: Oh, okay. Okay, yes. Gob J?
0: Yes, so welcome back to the show, no? Teka lang, excuse me.
1: Okay.
0: Yeah, nakalimutan ko na unang tatanong ko sa kanila eh.
1: Okay.
0: Anyway, when it comes to basic services, like we talked about blood, we talked about yung recent disaster, pero may binanggit si Ma'am Agnes kanina, psychosocial na part natin, aspect natin na hindi alam.
1: Yes.
0: Excuse me. Hindi alam ng karamihan that Red Cross has that service. So ano naman yung mga experiences natin doon nung nagkaraan na disaster?
1: Yes.
2: Rob J, ano po, tama po kayo. Yan po yung madalas na isa sa mga services na hindi agad nakikita na ginagawa ng Philippine Red Cross. So tayo po, katulad din sa iba pang mga disaster operations na dinaanan po natin, tumututok din po tayo sa welfare services. At isa po dito ay psychological first aid para sa mga survivors and para din po sa mga affected. Hindi lamang po ng nakaraang maritime incident, but same as sa mga fire incidents, flooding incidents, and typhoon na operations na dinaanan po ng Philippine Red Cross. Isa po iyan sa tinitignan po natin, sinisigurado po natin maging part na activity po natin. And hindi lamang po during emergency, we also focused on psychological first aid advocacy, lalong-lalo po sa mga kabataan, as we all know, na mental health awareness campaign among youth. So isa po talaga yan sa nagiging activities natin, especially this month of October as the Red Cross Youth Month. So, sinisigurado po natin na part of the celebration of the activities in the celebration of the Red Cross Youth Month is related sa mental health awareness campaign for the youth naman po.
0: Ma'am, naalala ko lang na this is true with yung ibang mga chapters natin. You mentioned kanina marami tayong IPs dyan. Do you have difficulty ba yung sa blood donation or... yung sa mga blood needs nila, may mga difficulties ba kayo dyan when it comes to the IP?
2: Actually po, hindi naman po masyado. Same ng yung mga basic na mga requirement, basta pasok po sila doon sa required criteria, kung sino po ang qualified na mag-donate ng dugo, kasama naman po sila. At maganda po niyan dahil most ng blood donation activities natin are community-based. So, kasama po dyan yung mga IP community. And we are glad po na ganun yung response ng ating community when it comes to our advocacy on blood donation. So, mga 40 to 50% of our partners came from local government unit and particularly community base.
0: How about sa alam ko meron tayo minsan mga vaccination program, not just yung sa COVID, but yung sa ibang vaccination program. Alala ko, I was talking to yung Mountain Province. So, naglalakad sila ilang oras para maabutan lang yung mga communities. Is that the same dyan sa Palawan din?
2: Yes, Gov J, actually, katatapos lang kasama po ang Palawan sa ating MR, si initiatives ng health services kung saan nag-mobilize po tayo ng ating mga volunteers, particularly mga nurses, para tumulong sa ating local government unit mag-vaccine ng ating mga kabataan for the MRC vaccination po. And yes, hindi ganun kadali po mag-encourage ng lalo na po sa mga far-flung areas na pumayag po kayo, pabakunahan natin yung mga anak because nandyan pa rin po yung mga stigma ng ating mga nanay na ang tanong po kung safe po ba ang magpa-vaccine. So, lagi naman po may mga ganong klaseng concern yung mga nanay po. And yes, mahirap po siya kasi hindi lahat ay aware but we have initiated naman po na mag-mobilize ng iba pang volunteers na hindi technical to support our nurses na mag-ikot-ikot at magbigay ng education or information drive para maging aware po sila ng dapat ay magpabakun na po yung mga bata.
0: Oo, so marami pa nang Sir Edwin yung mga ano natin services na hindi pa alam ng lahat doon.
1: Yes.
0: So nung dumaan yung mga bagyo, may nagtayo ba tayo ng housing diyan sa Palawan o wala? Hindi tayo nakatayo diyan ng housing.
1: Meron tayong housing diyan.
0: Meron tayo.
2: Opo, nung po nang tayo po ni Landa Gobjay, no? Meron po tayong nearly 700 houses na ipinatayo sa affected communities sa bayan po ng Coron, and Busuanga. And then after that, meron po tayong mga shelter assistance initiative din during Typhoon Odette, and Tino. Mga shelter toolkit and others. Pero yung mga core shelter po, ginawa po natin to during Typhoon Haiyan operation.
1: Nung inauguration ng ano dyan sa Typhoon Yolanda, yun yung kauna-una at isang beses ko pala nakarating ng Palawan sa Puerto Princesa, Ma'am Agnes.
0: Ayun.
1: Oo. Si Ma'am Cathy pa nga atin ang ano dyan, ang administrator. Okay, Gov. Jay.
0: Yes, I was going to ask also, in the event, sana hindi mangyari, but in the event na meron tayong mass deployment, saan ba manggagaling yung mga gamit natin? This is more on a logistic side, no? Wala ba tayong ano diyan, a logistic center yung Palawan? Meron na ba, wala pa?
1: Mm-hmm.
2: Yan po ay pangarap po talaga na talagang tinitingnan namin, of course, with the board of directors.
1: Mm-hmm.
2: And nangyari na po yan dito, Gobjay, no, noong Typhoon Odette, na kung saan na nag-deploy ng mga caravan, ng mga assets like mga wing van, water tanker,
1: may water tanker kayo.
2: Water facilities, mm-hmm. food truck.
1: Mm-hmm.
2: Dineploy po to mula sa Manila. I believe through Batangas, dumaan ng Batangas, mm-hmm. and then dumaan po ito at lumapag po sa El Nido, bayan ng El Nido, to support po ang operation ng chapter during Typhoon Odette operation po dito.
1: Pero may food truck kayo tsaka water tanker?
2: Sa ngayon, sir, meron po tayong food truck. Ito po ay kasama sa na-deploy noong Typhoon Odette.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang tanker po ay binalik na po natin, mm-hmm. sa national headquarters. But we are really hoping na kasama po na si Palawan chapter na ma-consider for the establishment ng hub.
1: Tapos may tanong lang po dito sa atin, gano'n daw, lahat ba ng lugar dyan may volunteers tayo? Kasi sinasabi nyo, meron tayong isla na mga kalat-kalat, like sa Calamian Group of Islands, sa Kalayaan, meron ba tayong volunteers doon sa lugar nyo?
2: Out of 433 barangays, Sir Edison, 377 po dito, meron po tayo ng RC 140 volunteers. That is 87% of the number of barangays po na meron ng Palawan. So, ang challenge again po, yung mga areas na nasa mga isla na mahirap abutin, kaya po hindi rin natin nare-reach talaga yung 100%. But all municipalities po ay meron po tayong volunteers. Yun lang po, meron lang tayong konti na lang po, ilang percent na po, 13% ng mga barangay na hindi po natin narating ng mga volunteers.
1: Gobjay?
0: Siguro maganda siguro kung Kalayaan, meron tayong 143 doon, ano?
1: Yes.
2: Meron, sir.
1: Mm-hmm.
0: Meron, alright.
2: Yes, sir. We have volunteers po sa bayan ng Kalayaan.
1: Mga fisherman ba yan?
2: Nagkaroon po ng orientation dito sa Puerto Princesa City bago po sila dumayag papuntang Kalayaan.
1: Okay. Gobjay?
0: Maganda yan. Maganda balita yan. At least, alam na nila kung anong gagawin nila in terms of disaster or in terms of emergency. marunong na yan dahil nakatrain sa Red Cross.
1: Yes.
2: Yes, sir. At nagkakandak din tayo ng mass blood donation activity sa bayan ng Kalayaan. So, ang reach natin sa probinsya ng Palawan, kahit na mga island municipalities ang karamihan or kalahati ito, narating na po natin lahat ng municipalities, including island municipalities, when it comes to delivery of services po.
1: Okay.
0: So that alam ng audience natin, how long a boat ride will it take from Palau, the mainland to Kalayaan?
2: Mainland to Kalayaan is 36 hours, sir.
0: Wow.
1: Lang oras.
2: Yes, from Puerto Princesa City.
1: Araw.
2: Pero kung siguro kung from the southernmost tip, baka iba rin po. And depende rin po subject to
0: weather
2: condition.
0: So on a good day, 36 hours. Yes. Kung a bad day, baka 48, 72 hours dyan bandra.
1: Nako. Hindi sila papalagin.
0: Huwag ka nalang umalis.
2: Depende sa vessel, sir. Depende sa gagamitin na vessel.
1: Gabjay, hinga na natin sila ng final message at tayo ay malapit na magpaalam. Baka mag-overtime tayo ulit. Unahin natin si Ma'am Amy Marjorie Gabinete, ang kanilang Secretary of Board of Directors ng Philippine Red Cross Palawan. Ma'am, final message.
14: So, sir, marami pong salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay kung ano po ang mga experiences namin dito at mga challenges. So, we are still hoping that marami pa po kami magiging tulong na makukuha sa mga, with this interview, mas naintindihan po ng mga tao yung delivery of services ng Philippine Red Cross Palawan Chapter, that we will be able to get more support from the local and from the private sector. So maraming salamat Sir Jay and Sir Edison for this opportunity.
1: Thank you din po. At matagal na rin po kayo sa Red Cross, no? 1999 pa kayo.
14: Opo.
1: Okay, Ma'am Agnes, ayun po, Ma'am Agnes Melinda Beronio po, ang administrator ng Palawan.
2: Opo, una-una, salamat po sa inyo, Gov Jay and Sir Edison and sa Radyo Pilipinas through this program na kalingahatid ng Red Cross. Sa pagpapa-unlock po sa Philippine Red Cross Palawan Chapter for the first time, naging guest po kami dito. And una-una, hindi po namin din po mararating po or maipapagsasakatuparan ito mga servisyo na ito if without the support of the national headquarters. So we would like to thank, of course, our dear Chairman Richard Gordon and our Governor Dr. Gwendolyn Pang for all the support na binibigyan niyo po sa Palawan Chapter. Kami po dito ay kamayin nyo po dito sa Palawan and ready to deliver ano po mga services ng Philippine Red Cross. And also, we would like to thank our volunteers na kasama, of course, ang Board of Directors na, as I mentioned earlier, very glad po si PRC Palawan because we really have cooperative and working board members. And our staff na masisipag po talaga na ang lalayo na pinupuntahan to deliver our services. And to all our blood donors, and mga nag-avail ng mga membership fee, and sumusupport sa mga fund generation initiatives ng PRC Palawan Chapter, we would like to say thank you. Kasi kami po ay ginagawa namin ang lahat para maiparating po ang mga tradisyon dapat natin iparating. Mm-hmm. But without the partners, without the volunteers and the donors, at na support ng national headquarters, ay hindi po namin ito may sasakapaparan. So again, salamat. And again, Gov J and Sir Edison for this opportunity na maging present po sa inyong program. Magandang hapon po. Salamat, sir.
1: Okay. Thank you. Gov J, ano yung final message?
0: Yes, wow. Thank you very much for the sharing, no? Alam mo, Ma'am Amy, Ma'am Agnes, ako yung mas marami natutunan sa inyo. Thank you very much for the sharing. All this, ito, simply put, Red Cross, tulong sa kapwa. Ano yan? Marami na yan. Pag sinabing tulong sa kapwa, marami na mangyayari dyan. Marami na tayong pag-usapan dyan. So, thank you very much for the share. At saka sa staff ninyo, to the Board of Directors, thank you very much, Board of Directors ng Palawan Chapter. Yung sa staff mo dyan, Ma'am Agnes, thank you very much. At saka sa volunteers natin dyan, lalo na yung sa mga, yung sa nangyari na tragedy. Nako, kita nyo, pag konting training lang, ano kaagad yan? Magagamit nyo kaagad yan in times of need. So, thank you very much. Sir Ed,
1: yes.
0: Last words natin, Sir Ed.
1: Okay, thank you very much, Gov J. Halandoni, sa inyong pagbibigay paraan, daan din sa ating programa. At syempre, sana makasama po namin ulit kayo sa mga susunod na panahon. At syempre, sa ngalan po ng ating Governor Cora Alma de Leon. Ito po si Edison Enriquez at happy birthday kay Jepe Romeo Mendoza at siyempre si Kagawad Arthur Ramos din nag-birthday, nagpabati dito sa atin at si... Okay, yun lang po. At susunod na po, pagbabalik natin ni Sir Albert Sebastian. Kasunod po yan ng programa ni Vance Fernandez, Pulso ng Pilipino. Ito po si Edison Enriquez. Ang oras ay 4 na minuto bago mag-alas 4 ng hapon.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 357.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. 1.65 million pesos na halaga ng container na mga nasamsam na kagamitan sinira ng Bureau of Customs. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Isinailalim sa condemnation o pagsira ng Bureau of Customs Port of Manila o BOCPOM ang 7 container na naglalaman ng iba't ibang nasamsam at forfeited goods na nagkakahalaga na mahigit 1.65 million pesos. Isinagawa ang 10 araw na disposal activity sa Binian, Laguna na nagtapos noong Setyembre 15 sa panguna ng Auction and Cargo Disposal Division. Kabilang sa mga ipinasira ang grocery products, sirang LED lighting fixtures, muebles, medical supplies, kutsyon, toothbrushes at iba't ibang mga gamit sa bahay at personal na kagamitan. Ayon sa BOC, ang mga produkto ay nasamsam at napasakamay ng gobyerno dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Intellectual Property Code of the Philippines. Dayunin ng hakbang na matiyak ang maayos at naayon sa batas sa pagtatapon ng mga nasamsam na produkto at maiwasan ang kanilang hindi autorisadong pagpasok sa merkado. Kaugnay nito, nagpapatuloy naman ang BOC sa pagpapatupad ng border protection at kampanya laban sa smuggling. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. National Power Corporation na napukur, ikinatuwa ang pagpapanumbalik ng 23.52 billion pesos ng Energy Regulatory Commission. Mayulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inuri ng National Power Corporation ang desisyon ng Energy Regulatory Commission na ibalik ang 23.52 bilyong piso halaga na mga gastos na dating hindi pinayagan. Ayon kay Mapocor President at CEO Jericho Jonas Nograles, nabigay ito ng closure sa 26 na rate filings na matagal na nakabimbing mula 2012 hanggang 2022. Sa kabuang halaga, 16.54 bilyong piso ang eksklusibong gagamitin para sa capital expenditures, kabilang ang pagpapalit ng mga lumang planta, hybridization at battery energy storage systems. Sinabi ni Nograles na makatutulong ang pondo sa pagpapatuloy ng operasyon at pagpapaunlad ng serbisyo ng kuryente sa mga liblib at off-grid communities. Samantala, tataas ng 6.34 sentimos kada kilowatt hour ang universal charge for missionary electrification mula sa kasalukuyang 27.4 sentimos. Magsisimula ang recovery period ngayong October 2026 at tatagal ng 3 taon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Department of Trade and Industry siniguro na may sapat na supply ng bottled water sa bansa. Si Luisa Erispe sa report.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Siniguro ng Department of Trade and Industry na hindi kailangan mag-hoard ng publiko dahil may sapat na supply ng bottled water sa bansa. Ito ay dahil may mga napapabalitang nag-iimbak ng tubig dahil sa posibleng epekto ng matinding El Nino na mararanasan ngayong Oktubre hanggang Disyembre. Ayon sa DTI, nakikipag-ugnayan na sila sa mga manufacturers at distributors ng tubig upang matiyak na tuloy-tuloy lang ang sapat na supply sa merkado. Nakamonitor din ang DTI sa presyo nito upang hindi magkaroon ng overpricing pati na rin sa mga plastic drum, container at iba pa. Nagpaalala naman ang DTI sa mga negosyante huwag mananamantala sa mga mamimili dahil may karampatang parusa para sa mga lalabag sa batas. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas balita sa lalawigan, siyentipikong datos sa coastal erosion gagamitin sa land use planning sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas, Tayug, si Mildred Coquia sa balita.
0: Radyo Pilipinas, report!
4: Maaaring makatulong ang siyentipikong datos sa coastal erosion sa pagtukoy kung aling mga lugar sa Ilocos Region ang dapat gabayan, limitahan o iwasan sa pagpapaunlad. Ayon kay Dr. Fernando Siringan ng University of the Philippines Marine Science Institute, mahalagang maisalin sa mga polisiya at desisyon sa development ang mga resulta ng pag-aaral sa pagbabago ng mga baybayin. Sa Region 1 Coastal Resilience and Biodiversity Protection Forum, sinabi niya na halos 3 dekada nang nagsasagawa na research ang kanyang team sa coastal erosion. Batay sa Landsat satellite at map data mula 1977 hanggang 2022, 22.4% ang sinuring shoreline area sa La Union ang nakaranas ng erosion. Nasa 22.2% naman sa Ilocos Sur, 17.7% sa Ilocos Norte at 11.1% sa Pangasinan. Kabilang sa mga salik ang pagbabago ng daluyan ng ilog, quarrying, engineering projects, sea level rise, land subsidence at mga bagyo. Binigyan din ni Siringa na dapat isama sa technical data ang obserbasyon ng mga coastal community para sa mas kompletong pagpaplano. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas, at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo.
10: Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3 o

0: sigurado pa tayo. So anyway, magandang hapon sa inyong lahat. At malapit na Pasko, mga ilang days na lang yan, di ba? Di ba ay Ace? Ay Ice Baby. So anyway, happy birthday kay Mr. Eto happy birthday, Hepe Romeo.
1: Happy birthday!
0: Wow, ang galing ha. Pero di bali, paghahandaan ko yung November na birthday ni Ice na ating 18 na yan. Okay, thumbs up! Kala mo, di wala sa kalendaryo ko. Pero anyway, magandang hapon sa inyong lahat. At FB Live tayo sa RP1, nasa YouTube. At syempre sa ating iba pang mga social media platforms. Ito, ang sinasabi nilang Radyo Publiko, ang Capital FM 104.3, ang ating Radyo Pilipinas Facebook page. I may more than 2 million followers. Wow! Ang galing, ano? Channel 3 tayo ng TV Plus, channel 45 to 49 ng Afford the Box. At yan ano, siyempre please do like and share naman tayo para marami sa ating mag-follow at manood. So anyway, happy birthday talaga sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang mga birthday. At ang aking pinsan dyan sa Alabang, si Ruben Ong, happy birthday sa'yo, my dear Insan. Ayan. Okay, kita mo naman ha. Birthday, hindi kita makakalimutan, Insan. So anyway, batiin ko lang si Susie Zaragoza. Yan, sa office ni Presidential Communications Office, Dave Gomez, ating secretary, no? Acting, at si Sir Robert, yan, na masisipag. At siyempre si, ang ating kaagapay dito, na sa tech natin na hindi pwedeng mawala yan dahil sila mismo ang nagbibigay ng ating mga broadcast at sa lahat ng mga ginagawa dito para tayo mapaere. So anyway, please do like and share, no? At batiin ko si Ma'am Raquel Abila at si happy birthday to Miss Eva Alanson Dulay. Ayan, dyan sa Adamson University, director po siya ng AA Row. Yan. At si Father Danny Pilario. At belated happy birthday to Doc Lino Reynoso. O yan, ha? Okay. Ang ating Radyo Pilipinas Facebook page ay may more than 2 million, tandaan nyo, more than 2 million followers. Diba? Yay tayo, no? Oo. At, yan. Siguro, mamaya, no? Kung dapat nalalaman natin kung medyo makulimlim na naman po. My God. At medyo yung ano na yan, yung paunti-unting ulan na yan. Alam nyo ba na, nako, grabe. Diyan tayo nagkakaroon ng sipon at na masasakit ang ating mga lalamunan. Nako, na isang din ko parang ganyan. Eh, nung umupo ako dito, pero I try my best na para makarating pa rin. Miskin na the same, merong nararamdaman sa aking lalamunan. At siyempre si Joy Timidan, nandiyan yung ating muse, si Mr. Ice Baby Ice, at si Orly Lopez. Okay, at sabi niya, no, siyempre, para malaman natin siguro, no, alam mo ba kanina daw, meron diyang mga gawin na nagsasabi na medyo yung alam naman natin, yung iba nagpapanik buying ng tubig, my God. Kasi nakita ko at nabalitaan ko, sinabi rin ng isa kong kakilala na ano ba yan, totoo ba yan na mawawalan tayong tubig totally? Hindi naman, my God. Ganito lang yan, napakasimple ng mga kababayan. Yung tubig natin sa gripo, kung sakasakali yan na medyo mahina o kaya ano, pwede rin natin gawing mapakuluan yan. Huwag kayong magpapanik buying ng debote-bote. Ay nako, mapapanis din yan. Hindi naman ganun. Kaya lang iniisip ng ating pamahalaan na yung El Nino, meron tayong gagawing paghahanda. Hindi tayo dapat lang na pa-easy-easy o nakatunga nga tayo lahat. Kasi pagdating ng mga ganyan, kailangan, di ba, mag-ingat tayo o huwag natin sayangin ng mga tubig. Kasi yung iba naglalaba, grabe. Tulo ng tubig. Nakita ko yan eh. At experience ako yun sa isa ko sa mga katulong. Grabe, kala mo nasa ilog sila, tuloy-tuloy yung agos ng tubig. Oo. So, anyway, no? Yan, marami tayong dapat mapag-usapan. At siyempre, mga ginagawa ng ating pamahalan, ang pamimigay tulong, zero, balance sa mga iba't ibang, mga health center at mga ibang mga hospital na government hospital. At marami din ginagawa ang ating Pangulo, hindi lamang yan. Meron pa rin tayong 20 centimos na bigas at nagbibigay sila ng mga tulong pinansyal at tulong mga medical. Yan ang importante, no? Kasi nagbibigay tulong din sila sa mga dati pang nasalanta ng bagyo, yung mga dati pang may mga bahang lugar. Naghahatid po ang ating pamahalaan, katuwangan DSWD at iba pang mga sangay ng ating pamahalaan. Nagbibigay ng food, medicines at lahat-lahat. Lalong-lalong na, napaka-importante sa kanilang bigas. Okay, siguro magkakaroon tayo ng weekly presidential roundup sa ating mga kasamahan. Mula dyan sa ating isa sa mga ating mga kasamahan dyan sa Malacañang Press Corps, sa pag-uulat ni Mr. Alvin Baltasar.
1: Araw ng Lunes, 28 ng Setyembre, nagtungo sa Pasay City si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang kilalanin ang mga education partners at mga paaralan para sa Program for International Student Assessment of PISA. Dito binigyan pugay ang mga paaralan, mga guro, mga mag-aaral at lahat ng nakibahagi at nagtanungan para sa pagkakaroon ng magandang grado ng mga Pilipinong mag-aaral sa PISA 2025. Araw ng Martes, 29 ng Setyembre, nagtungo sa Mandaluyong City ang Pangulo upang makibahagi sa 4th na ASEAN Women Leaders Summit. Dito ay sinulong ng Pangulo ang mas malaking papel na dapat ginagampanan ng mga kababaihan sa policy making at pamumuno sa rehiyon. Matapos nito, pinangunahan ni Pangulo Marcos ang pagkilala sa 10 awardee ng 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Sinabi ng Pangulo na isa ito sa mga taon-taon niyang inaabangan, lalo't dito nabibigyang pagkilala ang mga natatanging guro, sundalo at pulis na gumampa ng higit pa sa kanilang sinumpaang tungkulin. Araw ng Miyerkules, 30 ng Setyembre, nakibahagi si Pangulo Marcos sa selebrasyon ng 2026 National Teachers Month. Ginamit ng Pangulo ang pagkakataon upang pasalamatan ang mga guro sa kanilang mga sakripisyo at dedikasyon. Gayun rin ang panawagan na hubugin ang mga Pilipinong mag-aaral na maging mapanuri at mayroong malasakit sa kapwa at sa bansa. Araw ng Huwebes, October 1, tinanggap ni Pangulo Marcos ang mga bagong ambahador ng France sa Japan na itinalaga sa Pilipinas. Sa katauhan nito ni na Her Excellency Donna Cian Isar at His Excellency Kitagawa Katsuro. Dito nagpaabot ng good luck wish ang Pangulo para sa bagong papel na kanilang gagampanan, partikular para sa pagpapalalim pa ng samahan ng Pilipinas sa France at Japan. Araw ng Biyernes, 2 na Oktubre, biyaheng Isabela ang Pangulo upang pangunahan ng mass oath-taking ceremony ng mga bagong promote na guro at principal ng DepEd Region 2. Nasa 4,000 newly hired at newly promoted na guro ang nanumpa sa pwesto sa harap ni Pangulong Marcos. Matapos nito, bumisita ang Pangulo sa Patul Elementary School sa Santiago City. Dito naman binigyan din ni Pangulo Marcos ang pangangailangan ng whole of society approach para sa pagsisigurong ligtas ang mga paaralan para sa mga estudyante. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Okay, yan ha. Kanina sinabi ko, Alvin Baltasar. By next week pa si Ms. Alvin Baltasar. Pero salamat din kay Ms. Raquel Bayan para sa weekly presidential roundup. Medyo hindi kami ng ipin natin na all the while it's Mr. Alvin Baltasar. So anyway, ayan, no? Ituloy natin, no, ang pagbibigay ng ating ng ating pamahalaan ng mga tulong financial, pero meron din tayong mga gaya ito. Okay. Meron tayong isang mga tulad na nabanggit ng meron tayong weekly roundup na dito ang buong detalye ng oath-taking ceremony ng higit 4,000 bagong promote at bagong hire na personnel ng DepEd Region 2 sa Santiago City, Isabela bilang parte ng selebrasyon ng National Teachers Month na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na idiniin ng Pangulo ang papel ng Expanded Career Progression System o ECP sa pagbibigay na mas maraming oportunidad sa mga guro para umangat ang kanilang career sa buong bansa. Umabot na sa 82,000 guro at school heads ang na-promote sa ilalim ng program nito hanggang September 2026. At bukod sa mas malawak na career opportunities, patuloy ang binabawasan ng gobyerno ang administrative workload ng mga guro kasabay ng pagpapahusay sa kanilang mga benepisyo. At nakita na rin ang positibong epekto ng mga reforma, lalo na sa pag-angat ng score ng Pilipinas sa reading, science at mathematics sa PISA 2025 kumpara sa resulta noong dating nakaraang taon 2022. At binanggit din ng Pangulo ang malaking papel ng mga guro, hindi lang sa pagtuturo, hindi pati sa paggabay at pag-aalaga ng mga kabataang Pilipino sa pagdiriwang ng National Teachers Month. Muling pinasalamatan ni Pangulo ang mga guro sa kanilang kontribusyon at sinabi niyang patuloy ang suporta ng gobyerno sa kanilang profesyon at kapakanan. O ayan ha, nakita niyo, talagang binibigay ng ating nakatuon talaga ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating lahat. Tulong pinansyal, tulong medical at tulong para sa ikakaganda ng pagtuturo din ng ating mga guro. At alam naman natin patuloy pa rin ang pangangailangan ng mga guro at siyempre para diyan kasi alam naman natin na ginagawa nilang lahat para yun. Kasi usually may mga bata hindi talaga marunong ng pagbabasa at hindi natututukan. Ngayon, isa yan sa mga adhikain ng ating mga guro na turuan ng mga bata na magbasa. Kasi importante yan . Kasi may mga bata talaga na medyo mahina ang kanilang pagbabasa at hindi naman natin sila masisisi dahil sa kakulangan ng mga bitamina sa katawan. At para dyan, binibigyan ngayon ng ating pamahalan na to na magkaroon ng magandang pagtuturo ang ilan sa ating mga guro para sa kapakanan ng ating mga kabataan. Okay, we'll have some commercial break at babalik po tayo muli para sa ila pang mga ating mga patuloy na ibibigay sa inyo ng mga ilang mga opinion para sa isang, let's say, mga opinion na dapat nating malaman kung anong dapat gawin ng isang katulad nating mamamayan para sa ikaunlad ng ating bayan.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. # Panatag ang may alam.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon. lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
6: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
7: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: The public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
13: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab. World Service Sports Radio.
14: Ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine 1278.
15: Sports Radio 918.
14: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
15: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3
15: the AM and FM collab.
14: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track
16: with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, ano, balik na naman po ang inyong lingkod dito sa Pulso ng Pilipino. Please do like and share at be live by RP1 at 104.3 at ibang social media platforms. Okay, in case na na-miss nyo po to na mga dito sa Pulso ng Bayan or Pulso ng Pilipino, nakapanayam po dito sa Radyo Pilipinas noong isang araw si Yusek Away Perez ng Department of Agriculture. At good news po, no? Sa mga fisher folks, farmers at agri-truckers, nagbigay ng go signal ang Pangulo para sa paglalaan ng pondo sa Department of Agriculture para sa fuel subsidy. Kita nyo na, ha? Programa na tutulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at agri-truckers, may halagang 1 billion piso bawat sektor. Wow! Ang laki din, ano? Ayon sa DA, no? Maari pang mag-spill over ang pondo hanggang 2027. Para sa mga magsasaka, aabot ng 5,000 pesos ang one-time na tulong dahil kasalukuyan ang planting season ngayon at kailangan ito ng mga beneficaryo. Target na mag-roll out ito sa November. Ngunit posibleng mapaaga pa, maaring magsimula na ito sa October, sa Oktubre 2026. Itong Oktubre na to, no? Para naman sa mga mangingisda na may authorized fishing boats, aabot pa sa 9,350 pesos ang matatanggap nila. Samantalang ang mga agri-truckers sa ilalim ng food lane ay makakatanggap naman ng 2,000 piso kada linggo. Malaki na rin yun, no? Sa isang buwan, 8 din, no? Katumbas ang 20 litro na may 10% discount kada litro. Weekly ito hanggang maubos ang bilyong piso, no? Pesos. Okay, 10 pesos discount, yan, kada litro. Weekly ito hanggang maubos ang 1 bilyong piso na budget. May laman na agad ang kanilang mga card at magagamit lamang ang mga gas station na may POS system upang matiyak ang tunay na beneficiaryo lamang ang makikinabang at kinakailangan din nilang ipakita ang proof of ownership o rental ng kanilang mechanized agricultural equipment. O, ayan ha. Napakagandang balita yan, ano? Ayon pa rin sa DA, ang subsidy card ay gumagawa tulad ng isang ATM card at agad itong magagamit ng mga beneficiaryo. Sa kabuuan, umaabot na 300,000 kataon tinatayang makikinabang sa programang ito mula sa tatlong sektor, magsasaka, mangingisda, at agri-truckers. Yan, napakagandang balita yan. Okay, ayan ano, ang ganda no. Pero ito isi-share ko. Pero bagong lahat, babatiin ko naman at pasasalamatan ng ating DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian, si Yusek Edu Punay, at lalong-lalo na ang umaagapay dyan sa mga lumalapit na nangangailangan ng tulong financial, medical, at mga gamot, ano? At iba-iba pa, may mga ano pa sila eh, mga sa kidney, mga ganun. So, pasalamatan natin si Sir Paul Ang. Diyan. At sa DOH, si Miss Arlene Arbas naman. Maraming salamat. At si Miss Day Picacho Mijares. At also dyan sa office naman ni Senator Erwin Tulpo, si Mr. Jericho Javier. Okay, ayan, ano? Excuse me, no? Siguro mga ilang minuto na lang ang ating programa. Pero meron pa rin tayo. Ito isi-share ko lang sa inyo. Yung ano, nakatutok ang ating administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos sa i-solar-powered irrigation expansion as bilang isang lasting legacy. Yung administrasyon ng ating Pangulo ay sinusulong itong nationwide expansion ng solar-powered irrigation bilang bahagi ng ating Pangulo na bigyan maisulong itong lower farming cost, no? At mapagtibay ang food security at modernized country's irrigation system. Yan ang sinabi ni Acting Executive Secretary Ralph Rector. At sinabi rin ES Rector, no, na ang Solar Powered Pump Irrigation Program na in-administer ng National Irrigation Administration ay target na magkaroon ng expansion ng 10,000 sites nationwide hanggang sa darating na 2030. Ayan, 2030 pa. Pero pinaghahandaan nila to. Ang NIA, no, National Irrigation Administration, currently nag-ooperate ng 4,036 SPIP sites across sa 43 lalawigan sa lahat ng region, 17 rehiyon, kabilang ang 2,147 sites sa Luzon, 1,102 sa Visayas at 787 sa Mindanao. At ang sabi ng ating ES Recto, ang biling ni Pangulong Ferdinand Marcos sa tiyakin na may maaasahan patubig ang magsasaka na hindi nauubos ang kanilang kita sa gasto sa patubig habang alam naman natin na, oh my God, okay, ngayon ko lang nakita. Anyway, nasa linya na po natin, walang iba po ang ating masipag sa Octa Research, si Professor Guido David. Magandang hapon sa iyo, sir.
11: Ayos, magandang hapon, Ms. Vance.
0: Yes, sir. Bagong lahat, pasasalamatan namin kayo kasi sir, tagal po na kayong tinatarget na makapanayam. So anyway, ano pa ang latest natin ngayon sa survey?
11: Ayos, pasensya na kasi busy ako usually pag Sunday kasi pag Saturday may show kami. Tapos, so Sunday lang ako nakakalabas with my family, kaya gano'n. Ngayon nga, nasa mall nga ako. Sa survey, well, may mga linabas tayo mga head-to-head matchups between Lenny Robredo and Rafi Tulfo and kalaban si Sara Duterte and Marcos. Meron din Sara Duterte and Robin Padilla. Pero yung Sara Imee, yung sinukat namin na probe, Sarah Imee versus Lenny Rafi Tulfo. I think matagal na namin linabas yan eh. Pero nakita natin, medyo dikit na yung dikitan yung numbers nila as far as presidential preference for 2020.
0: And then, sir?
11: Yes, yun yung lumabas sa survey.
0: Yes, mga ilan ang
11: pero
0: ratings.
11: Pero, of course,
0: ratings ng bawat isa.
11: Alin? Yes, medyo dikitin. Parang, I think, 45, 42, parang ganyan yung mga numbers.
0: Mm-hmm.
11: 45 yung Lenny, Rafi, Tulfa, Tandem. 42 yung, ano, yung Sarah, Aimee, Tandem. Pero, ang isang napapansin natin, and may mga naririnig ko yun sa mga usap-usapan, there's a possibility na matuloy yung impeachment against the Vice President. And kung mangyari yan, ang isang mga gusto nila malaman is kung sining papalit as presidential candidate. There's a panic ng, ano, ng mga Dutertes. And I think ang lumalabas dun is ang lumuluta ngayon is si Baste. Mayor Baste Duterte, ang possible na ilalaban nila in case na matuloy yung impeachment kay Vice President Sara Duterte.
0: Mm-hmm. So, bali sa Vicer, wala kayong ano, medyo na ulinigan?
11: Yung for Vice President, ang yung tandem na ginawa namin noon is ano, si Sara yung President, tapos si... Aimee Marcos yung Vice President. Uh-oh. Kalaban nila si Lenny Robredo for President. Tapos si Rafi Tufeng for Vice President. Mm-hmm. Although ngayon parang medyo lumulutang din na baka si Erwin yung Erwin Tufo. Although wala pa naman nagde-declare na
0: hello sir? Ayan,
11: wala. Candidacy sa panig ng kabila. I mean, ng sa administration. Nasa, ano, ang nag-declare pala naman si Sara Duterte for President. Pero kung matuling impeachment, yan nga, may mga pagbabago mangyayari. Kung hindi siya pwedeng tumakbo ng Pangulo, eh baka si Basta Duterte or si Robin Padilla ang mga posibleng tumakbo in her place. Yung Vice President, iba pang usapan yan eh. Pero may pang masabi, of course, ang focus talaga is the presidency.
0: Presidency. Pero dito sa mga binanggit nyo, sir, sino palagay nyo na ang inaakala ninyo na posibleng mataas ang magiging anong kanyang ranking o kaya yung kanyang sa survey mas mataas?
11: Well, so far naman lumalabas sa mga presidential polls aside from kay VP Sara, ang mga medyo mataas na numbers na lumalabas ay si first na balik natin, si Lenny Robredo, si Mayor Lenny, si Senator Rafi Tulfo. So yun yung mga pangalan na parang lumalabas na medyo, medyo mataas yung numbers nila. Although, syempre, maaga pa naman, to be fair, 2026 pa lang. So 2 years to go pa tayo, less than 2 years. So pwede may iba pang pangalan na lumabas, na lumutang, pero hindi pa lumulutang sa ngayon.
0: Mhm. Okay, sir. Yan ang ating ang latest natin. Pero let's say sinasabi mo lumulutang pangalan ni Davao City Mayor Baste Duterte. In your own opinion, posible bang magampan na nila yung mga ginagawa ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.?
11: Sa dati pa yung direction.
0: Mm-mm.
11: Mag-iiba yung direction kung pang si
0: nawawala ka, sir.
11: Yeah, Davao City Mayor Baste yung maging pangulo.
0: Mm-hmm.
11: Totally different direction as far as alliances. Nakikita naman natin, hindi naman sekreto, na as far as international relations, yung mga Dutertes are more aligned with the government of China.
0: Mm-hmm.
11: So, ibig sabihin, mga posible mangyari din, edi yung West Philippine Sea, pwede mag-iba yung takbo ng negotiations. Baka hindi na natin paglaban yung West Philippines. Pag ganun, baka kunin na ng China. Tsaka nakita rin natin nung panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na may mga Chinese nationals na nakapasok sa, diba, tulad ni Alice Guo. May mga ganun na hindi nade-detect, tapos biglang meron ng mayor na hindi naman Filipino, diba? Na hindi naman dapat, according sa ating constitution, hindi naman dapat pwedeng ganyan. Pero may mga nakakalusot. And Well, most likely, kung si Baste yung, ano, or si Sara Duterte, again, ako naman, non-partisan ako, pero sinasabi ko lang, ganito yung track record nila, yung history nila, na ganito yung mga pwedeng mangyari. Most likely, babalik yung mga Pogo, yung mga, iba yung, mag-iba yung foreign policy natin, and yung shift natin. Ngayon kasi, si PBBM is more aligned with the United States. So, ibig sabihin, you know, meron tayong mga joint patrol, nagtutulungan tayo with the United States. Pero pag sa, ano, kung si Mayor Basta yung manalo, magkakaroon tayo ng distance again with the United States. Hindi naman yan, again, hindi naman yung speculation.
0: Mm-hmm.
11: Nangyari din naman yan dati nung, ano, nung panahon ng dating Pangulo, diba, na suspend yung EDCA noon, yung Visiting Forces Agreement, na suspend. So, nag-align talaga tayo with China at that time. And hindi naman yan malaking sikreto. At may history na yan, may pattern na rin naman sa ganyan. Mm-hmm. And kung mga kababayan natin, ganyan yung gusto nila mangyari na naka-align tayo sa China, yun yung boboto nila. Pero kung gusto nila is manatili yung ating independence, kasi although nagko-collaborate tayo with the United States, hindi naman tayo sinasakop ng United States, hindi naman tayo, ano, diba? Parang independent pa rin naman na tayo. So kung gano'n mga kababayan natin, yung ma-maintain natin yung independence natin as a nation, na may sovereignty tayo, then iba yung pipiliin nila na kandidato.
0: Mm-hmm. How about Lenny, if possible, she will candidate for ano, presidency. Ano naman ang pananaw mo sa kanya?
11: Si Mayor Lenny, yung alliance niya is not with China. Klaro naman yun eh. So, it's possible na pwede na mapatuloy yung ano, yung programa ng ni PBBM. Lalo na kung running mate niya is isa sa mga Tufos, like si Erwin Tufo, Senator Erwin Tufo. Busal na naman, very aligned with the administration as far as vision and programs are concerned. So, yung mga mabubuting mga nakikita natin ngayon is most likely ipagpapatuloy nila. At yun nga, pati yung pagtutok din sa mga ano, yung mga corrupt na politicians, ay most likely, hopefully, matututukan din nila. Yung mga iba syempre, concern nila is gusto nila matapang or strong leader. And may concern sila about kay Mayor Lenny if she can be a strong leader. But definitely, kung andin naman sa camp, kung niya sina yung mga Tufos, si Erwin Tufos, si Rafi Tufos, I think the strength will be there naman. Masosolidify nila yung strength. And yun nga, if the goal is to work against corruption, I think mangyayari naman yan. Of course, may mga iba pang possible candidates. Pero sa ngayon, hindi pa manado lumulutang sa ano, yung mga pangalan ng iba. Like, for example, si ano, Secretary John Vicremulia, isa sa mga possible candidates. Pero mababa pa yung visibility niya, yung numbers niya. So, titingnan natin kung magbabago yan over the next coming months, next year.
0: Mm-hmm. That's nice to hear from you, sir. No? Pero sir, may tanong lang ako kasi sa ibang survey, sinasabi nila na yung mga Pinoy natin na they agreed with the statement na sinasabi nila na nakakapagsalita sila openly and without fear. Hi, sir. Nawala kayo. Okay na? Nawala?
11: Hello, hello. Yes. Sorry, nawala. Yes, okay.
0: Kasi sa ibang, may tanong lang ako, sir, no? Kasi ito, may mga ibang Pilipino na Pinoy, no, na nag-agree na sila, na sinasabi nila na sila ay openly and without fear, no, na nakakapagsalita sila laban sa administrasyon. Do you agree or disagree?
11: I agree na ngayon nire-respeto yung freedom of speech.
0: Mm-hmm.
11: Nung dating administrasyon, although may freedom of speech, mas suppressed yung freedom of speech nung panahon ng dating ano, nung dating mga ano, mga nauna. So I think ano, agree ako din sa statement na yan, na yun, ngayon nga yung mga influencers na mga na for Duterte, ay nakapagsalita sila kung ano nang nasasabi nila, diba? Parang ano eh, halos walang, hindi sa walang consequence. Pero, yun na, parang may freedom sila, may freedom of expression pa rin naman sila.
0: Yan lang ang maganda dito sa administrasyon, di sinusupil ano, ang kanilang ano, freedom. Diba, sir?
11: Ganun talaga dapat, kasi yan yung bahagi ng demokrasya. Pag nawala na tayo ng freedom of speech, wala na tayo sa demokrasya. Mamamatay na yung demokrasya natin. Kasi magiging ano na tayo, magiging authoritarianism na tayo.
0: Mm-hmm.
11: At ano, pag sinuspress natin yung ating mga media. Ngayon, wala naman tayong sinusuppress ngayon eh. Pero syempre, may mga limitations pa rin naman yung freedom of speech. Like, hindi naman na dapat sila nagkakalat ng mga fake news at ng mga disinformation. So, yun yung kasama sa limitations ng freedom of speech. Yung pag-spread ng disinformation, fake news, na mga na nakasira naman. Okay lang magbigay ka ng opinion nila. Pero pag sinasabi nila na, ito, ganito, ano, ayaw nito sa, ano, ganyan, may balitang ganito, ay totoo ganyan-ganyan, or nagkakalat ng chismis na wala namang basehan. At nakikita nga natin, dun sa impeachment proceedings, yung mga witnesses, na mga, ano, ng, hindi naman sa witnesses ng ano, pero, kanyang, witnesses ng prosecution, para mas may credibility sila. Kasi, di ba, merong, I mean, parang tine-check naman sila, like yung 18 Marys naman. Tayo, open-minded naman tayo. Kung may nag-isang panakasa, di pakinggan natin yung ebidensya. Pero kung hindi tumutugma yung mga ebidensya, yung mga statements nila, may mga butas-butas, eh, may problema yun.
0: Okay, well said, sir, no? Maraming salamat sa oras mo, no? At magandang naging talakayan natin. Napaka-igse, pero ando doon ng punto. So anyway, sir, maraming salamat till next time, no? Okay, sir.
11: Till next time. Maraming salamat as always, Ms. Vance. Yes. At magandang hapon sa inyo at sa mga viewers and listeners.
0: Okay, salamat po, Professor Guido David ng Octa Research. Okay, ayan. Pasalamatan natin ang ating mga engineer dyan. Si Orlando B. Lopez, Engineer Joy Timidan, si May Vidania, I.C. Adan. Okay. So, wala na, no? Susunod na lang? Okay. Susunod na ang news update with Mr. Albert Sebastian. Till next week, ang inyong lingkod, Vance Fernandez, sa Pulso ng Pilipino.
19: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Philippine Standard Time 4:56.
19: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
20: Muli, magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Energy pinagtibay ang bagong safety standards sa mga gasoline stations. May ulat si EJ Lazaro.
19: Radyo Pilipinas. Report.
21: Pinagtibay ng Department of Energy o DOE ang panukalang bagong pamantayan para sa kaligtasan ng mga retail outlet ng liquid petroleum products sa bansa. Nitong nagdaang linggo, inaprubahan at nilagdaan ng Technical Committee on Petroleum Processes and Facilities at Technical Working Group on Liquid Petroleum Products Retail Outlet ang final draft ng Philippine National Standard para sa mga petroleum retail outlet. Itinakda nito ang minimum technical requirements sa disenyo at installation ng mga conventional at overhead dispensing system. Gayun din ang mga safety practice para sa operasyon ng mga pasilidad. Kasama rin sa panukala ang mga provision para sa paglalagay ng electric vehicle charging stations o EVCS sa mga retail outlet. Layunin ng bagong pamantayan na matiyak ang structural integrity at ligtas sa operasyon ng mga petroleum retail outlet pati na ang maayos na pag-iimbak paghawak at pagbebenta ng petroleum product. I-endorso naman ng DOE ang final draft sa Department of Trade and Industry Bureau of Philippine Standards para sa formal na promulgasyon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Department of Human Settlements and Urban Development naghandaan ng mga aktibidad para sa National Shelter Month 2026. Si Ray Ferrer sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Formal nang bubuksan bukas Oktubre 5 ng Department of Human Settlements and Urban Development ang National Shelter Month 2026. Gaganapin ang opening program sa DSSUD Central Office kasama ang mga government agency at housing stakeholders. Tema ngayong taon ang tahanan, pamayanan, kinabukasan na nakatuon sa maayos na tahanan at matatag na komunidad. Ayon kay DSSUD Secretary Jose Ramon Aliling, patuloy nilang paralawakin ang access sa ligtas, disenteng at abot-kayang pabahay. Kabilang sa mga aktibidad, ang housing booths at exhibits mula Oktubre 5 hanggang 8 at ang Lingguhang Kapihan sa Radyo. Isa sa gawa rin ang National Housing Expo sa Oktubre 19 hanggang 20 at National Real Estate Summit sa Oktubre 28. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sa iba pang balita, 11 billion pesos na dagdag na pondo para sa DPWH inaprubahan. Mayulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Kabuang 11.49 billion pesos ang inaprubahang dagdag sa 2027 budget ng DPWH ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC. Pinakamalaki rito yung 6.9 billion na dagdag para sa National Roads Program. Kasunod naman yung 4.08 billion para sa Convergence and Special Support Program. Nadagdagan din ng 175.8 million ang National Bridge Program at 307.5 million ang National Building Program. Giit ng BARC na lahat ng mga proyektong kabilang sa dagdag na pondo ay kailangan suportado ng kompletong dokumento kabilang yung BP202, geotagging, Certificate of Implementability at Feasibility, aktual na Program of Works, at pag-aproba ng RDC o MDC depende sa uri ng proyekto. May mungkahi rin na special provision na magbibigay sa DPWH ng limitadong katayahang itama yung mga detalye sa project entries gaya ng maling station number, coordinates o typographical errors, ngunit hindi maaring baguhin yung nakalaang halaga ng pondo. Ang DPWH ay mapanukalang pondo na 643.9 billion sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: At ang wakas na balita, 6.7 million pesos na halaga ng misdeclared chicken shipment na sabat sa Port of Subic. Mayulat si DK Zarate.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Nasabat ang Bureau of Customs sa Port of Subic ang ship and frozen meat mula sa Hong Kong na nagkakalaga ng 6.69 milyong piso matapos itong ideklarang cooked tofu. Batay sa impormasyon ng BOC, sinailalim sa inspeksyon ang 40-foot container dahil sa intelligence information na posibleng naglalaman ito ng frozen or processed food product at agriculture communities. Nadiskubre sa pagsusuri ang 1,380 kaw ng frozen chicken breast at 174 na kaw ng frozen fish tofu na taliwas na ideklarang laman ng shipment. Inirekomenda ang pag-issue ng warrant of seizure and detention dahil sa paglabag sa Food and Drugs Administration Act of 2009, Food Safety and Act of 2013, Department of Agriculture Administrative Circular Number 6, Series of 2022, at Custom Modernization and Tariff Act. Ayon kay Port of Subic District Collector Attorney Lagmay, nananatiling tungkulin ang kanilang tanggapan na protektahan ng borders ng bansa. Tiyaking sumusunod sa custom law ang mga shipment at pangalagaan ng interes ng mga Pilipino. Sinabi naman ni Custom Commissioner Ariel Bumuseno na dapat manatiling nakatuon ang mga tao ng BOC sa pagpigil ng smuggling at pangangalaga sa litim mong kalakalan sa kabila ng mga personal movement at internal cleansing sa Port of Subic. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
4: World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radio Magazine 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
7: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
24: Radio Pilipinas.
7: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
27: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
28: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
27: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
29: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
30: Ampalaya!
31: Ampalaya!
30: Kumakain kayo, ampalaya!
27: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
32: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
30: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang amunan.
9: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
12: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative

0: I'm 104.3. Live nyo rin po kaming nasusubaybayan sa ating Facebook page, sa Radio Magazine at sa at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
1: Pagbati ng magandang hapon mga ka-Read Pinoy, isa na namang oras ng makabuluhang kwentuhan at talakayan kasama ang National Book Development Board, the Book Authority of the Philippines. At ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod ng kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Ako po si Reg De Guzman at muli, welcome po sa ating mga aklat tambayan, ang Read Pinoy.
0: Sino naman, Reg, ang iyong pa-shoutout ngayong
1: hapon? Bago tayo umalis ng opisina kanina, shoutout nga pala sa napakaganda naming si Ma'am Gemma Bermudez.
0: Hello, Gemma.
1: Hello po.
0: Of course, si Sir Nikki daw.
1: Yes. Bossing, saglit lang ha!
0: Ayan, maraming salamat, Reg, sa muling pagsama sa atin, yes, dito sa ating Aklatang Bayan. Ano, panibagong episode na naman, masayang kwentuhan ng ating pagsasaluan ngayong hapon. Sa ating aklat alert, tuloy-tuloy ang ating mga kaabang-abang na balita at announcement para sa ating mga publishing and creative stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, ay live tayo makikipagkwentuhan kay CD De Guzman dito sa ating studio.
1: Yes.
0: Pero bago yan, ay narito muna ang ating mga mahalagang paanyay at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
2: Aklat alert!
0: Mga akda ni na Arlie Pagaduhan at Chuck Berry Pascual pasok sa White Ravens Festival 2026 sa Germany. Inanunsyo nitong nakaraang linggo ng White Ravens Festival ang listahan ng 2026 recommended list ng naturang festival na inoorganisa ng International Youth Library, ang world's largest library for international children and youth literature. Layo ng White Ravens Festival ang magsilbing plataforma para sa intercultural exchange at pagpapalakas ng culture of readership sa kabataan. Kabilang po ang Cat Cafeteria ni Arlie Pagaduan at Mars Maraming Zombie ni Chuck Berry J. Pascual. Ang Cat Cafeteria ang debut graphic novel ng author and comics artist na si Arlie Pagaduan. Ipinakikita ng graphic novel ni Pagaduan ang nakagigiliw na pagpapahalaga ng mag-inang sinakit at mining sa mga stray cats sa kanilang community. Pinahayag ng graphic novel na ito ni Pagaduan ang kanyang advokasya sa at pagbibigay na or sa pagbibigay ng kalinga at safe spaces para sa mga pusa at sa mga alagang hayop sa kabuuan. Samantala, ang Mars Maraming Zombie naman ni Chuck Berry J. Pascual, ang sequel ng librong Mars May Zombie. Bida sa kwento si Mars na humaharap sa araw-araw na pakikibaka sa zombie-infested black zone at sa gobyernong tumutugi sa mga zombie. Ipinakikita po sa nobela ang Filipino LGBTQIA+ elements, bakla humor at pop culture reference sa pinalalim ng kwentong tungkol sa pag-asa at pamilya. Matatandaan noong nakaraang taon si Irene Sarmiento ang kauna-unahang Pinoy na napabilang sa White Ravens Festival. Mula sa amin po sa NBDB, ano, malugod na pagbati sa inyo, Arlie Pagaduan at Chuck Berry Pascual. Congratulations po ulit!
1: Congrats po! Samantala, dumako naman tayo sa Aklat Fiesta. Sa pagdiriwang pa rin po ng Creative Industries Month, nagsanipwersa ang National Book Development Board at House of Representatives Special Committee on Creative Industry para sa Aklat Fiesta Mini Book Fair 2026. Nagsimula po ito noong September 28 hanggang September 30 sa Upper Ground Lobby Legislative Library, Archives, and Museum Building ng House of Representatives sa Quezon City. Binuksan po ito noong September 28 na pinangunahan ni Congressman J.V. Benitez ang chairperson ng House Special Committee on Creative Industries kasama ang NBDB. Sa pagbubukas ng Aklat Fiesta, binigyang diin ni Congressman Arjo Ataide, Vice Chairperson ng Komite at NBDB Executive Director Cherise Aquino Tugada.

0: ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga manunulat, publisher at iba pang creatives. Dumalo rin po sa opening program sina Congressman Ryan Santos Recto, Congresswoman Belia Swansing, Congresswoman Rene Co, Congresswoman Shirlene Banyos Nograles at Congresswoman Sara Elago. Layunin po ng Aklat Fiesta na bigyan ng mas malawak na espasyo ang mga aklat at publikasyong gawa ng mga Pilipino habang inilalapit ang mga ito sa mga mambabasa at iba pang sektor ng lipunan. Nagsisilbi rin ito ang pagkakataon para po magtagpo ang mga mambabatas, manunulat, publishers at mambabasa at mapag-usapan ang posibilidad para sa mas masiglang industriya ng libro sa ating bansa. Ang mini book fair po ay bukas hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. At syempre, iba't ibang uri ng aklat ang matatagpuan sa tatlong araw na pagtitipon, kabilang ang mga pambatang libro, educational at reference materials, trade books, comics, at mga aklat mula sa independent publishers. Katuwang po ng National Book Development Board sa naturang book exhibit at book selling event ang 17 publishing houses. Nariyan po ang ABC Educational Development Center Children's Books, Adarna House, Anvil Publishing, Central Book Supply Inc., IMAC Publishing House, Balangay Books, Comiket Inc., nariyan din po ang Lampara House, Mil Flores Publishing, FEU Publication and Paper Cut Books, Pinoy Indie Authors, The Bookmart Incorporated, Alagwa Press, Rex Education, Sadiri Publishing, Mitolo Mahika Studios at Vibal Publishing. Grabe, sobrang dami pala nila, no?
1: 17 yan. Solid
0: pala. Yes, bonggam-bongga pala. Maraming salamat po sa mga publishing houses na ito sa inyong pakikiisa. Gayun din po sa lahat ng sumuporta at bumili sa ating mga publishers. Hanggang 5 PM po yan today. Kaya bumisita na po kayo kung meron po kayong oras today.
1: Ayan, magandang exposure sa ating mga publishers. So, andyan ako kahapon.
0: Wow!
1: Samantala, nanumpa sa tungkulin sa Executive Director Sharissa Quinitogade, Director Maria Carolina Tapia, kasabay ang iba pang incoming officials. Pinangasiwan ito ni DepEd Secretary Sonny Angara at sinaksihan ng mga kagawarana ng NBDB Management Committee. Kabilang din sa nanumpa, si Jose Maria T. Policarpio bilang Deputy Executive Director 3 at mga private sector representatives to the Governing Board na sina Jose Paulo M. Cibal, Flornida Ramirez, Edgar Richard B. Trono. Kasabay rin sa naturang oath-taking ang ilan pang mga kinatawan sa sektor ng edukasyon at mga attached agency ng kagawaran gaya ng Teacher Education Council at National Academy of Sports. Lalong pinagtibay ng pananumpang ito ang paninindigan at dedikasyon ng mga opisyal tungo sa sama-samang pagkilos sa pagtataguyod ng edukasyon sa bansa. Samantala, sa kaugnay na balita, malugod pong pagbati at pag-welcome po sa apat na bagong private sector representative to the Governing Board ng NBDB na sina Ginoong Jaime Daez, Flornida Ramirez, Jose Paulo Cibal at Edgar Richard Trono. Kumakatawan po si Jaime Daez sa book industry bilang founder ng Fully Booked, isa sa mga nangungunang book store chain sa bansa. Itinuon ni Daez ang kaniyang karera sa pagpapalawak ng mga access sa mga libro at reading materials at pagbibigay oportunidad sa mga publisher, manunulat at creatives na maipamalas sa display shelves ng book chain ang kanilang mga akda. Si Flornida o si Ma'am Nida Ramirez naman ang founder ng Avenida Books at dating publishing manager ng Visprint at auditor din ng Book Development Association of the Philippines. Pinangunahan noon ni Ma'am Nida ang Committee on Industry Development para sa 2025 Guest of Honor Program sa Frankfurter Book Messe, kung saan siya po ay naging aktibo na kaagapay sa paghahanda ng mga kinatawana ng bansa para sa trade rights at distribution deals sa mga international publishers. Sa hanay naman ng printers at book production, nariyan po si Sir Jose Paulo Cibal, ang presidente ng Central Books na itinuturing na haligi ng industriya ng publishing. Isa sa mga haligi ng industriya ng publishing sa bansa, no?
0: Yes.
1: Siya rin ang presidente ng Philippine Educational Publishers Association. Si Sir Edgar Trono naman ang kinatawan ng private education. Siya po ang CEO ng UMF Literature Incorporated at trustee ng Book Development Association of the Philippines. Katuwang po si Sir Trono ng mga pribadong paaralan at school network sa pagbubuo naman at pamamahagi ng values-oriented titles para sa mga pampribado at faith-based classrooms sa Pilipinas. Mula po ulit sa amin sa NBDB, isang malugod na pagbati. Gayon din ang aming pasasalamat din sa ating outgoing representatives ng board na sina Marian Ordinario, Marina Mamarin, Sandra Ramos Padilla at si Dr. Teresita Q. Adriano. Pinahalagahan at kinikilala po ng ahensya ang inyong mahalaga at malalaking kontribusyon sa paglago ng industriya sa mga taon ng inyong pagseserbisyo. Muli, maraming salamat po. At ilan lamang po yan sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na mamaya kasama si CD De Guzman sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
2: Radyo Legacy 1278 AM.
3: Ah, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
6: Huwag! Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit.
9: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Ito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
1: Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong aklat tambayan ng Read Pinoy ng National Book Development Board. Alam mo, Reg, may mga umaapila dun sa shoutout mo kanina.
10: Kulang. Pwede ba mag-shoutout, partner? Nako, shoutout naman sa geng-geng mga kagenggeng ko dyan sa opisina. Hello kay Ma'am si Justice, kay Ma'am si Ben, at kay Joy Lynn.
1: Si Joy Lynn, oh.
10: Pati si Rob, nandyan pa rin. Batiin mo rin si Darwin.
1: Nako, hi, Darwin.
10: Isang taon na raw siya, nanonood nito.
1: Never pang na-shoutout. Hi, Darwin, at saka sa mga office mate natin dyan.
10: Yes.
1: Ayan, iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives sa mga istorya sa likod ng kanilang mga akda. Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating Creator Spotlight.
10: Nagsimula siyang magsulat sa edad na 17 years old noong 2013. Grabe, sobrang bata. Una siyang nakilala sa Wattpad sa pen name na Frustrated Girl Writer. Nang sumunod na taon, nanaipublish naman ang kanyang pinakaunang libro with Live Creatives gamit ang kanyang pen name na CD De Guzman. Katokayo ko pa. So yan. So ilan pa sa kanyang mga libro ay naipublish naman sa Precious Hearts Romances. Ilan lamang sa kanyang novels and wifely duties, The Friendly Wedding, The Other Girl series, at The More Trilogy.
1: Marami-rami to. Mahigit yes. 50 ang kanyang titles, Reg.
10: Bongga.
1: No? Sinimulan niya noong 2021 ang pagsiself-publish at mula noon ay nagtuloy-tuloy na ang pagpapalabas ng kanyang mga libro. So ngayon meron na siyang mahigit, ayun nga, 50 titles na naisulat na mga Tagalog love stories na puno rin ng inspirasyon at Christian faith values. At patuloy na inaabot ang mga mambabasa sa pamamagitan ng kanyang mga sinusulat. Nagsusulat pa rin siya sa Wattpad at sa bagong Filipino reading apps, ang Halo Reads, ayan. Mga kaaklat ang bayan, kasama natin live ngayong hapon si CD De Guzman. Magandang hapon, CD.
11: Good afternoon po. Rinig naman po ako.
1: Yes,
11: good afternoon rinig po naman sa lahat. Sa mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon sa Pinoy.
1: Baka meron kang gustong i-shoutout. Ayan.
10: Wala ka dapat kalimutan.
11: I-shoutout ko lang po yung family and friends ko na talagang puneros ako sila panood for support. And gusto ko rin pong batiin yung mga readers ko ngayon na nakasupportan. Gusto pong masubaybayan tong journey ko dito.
10: Yes, meron ka na bang tawag sa mga readers mo?
11: Opo, si Disciples.
10: Si Disciples.
1: Ayan, masaya tong kwentuhan na to na natin ngayong hapon. Ayan, si Miss CD, no? Malaking bahagi ang sinasabi sa buhay ng isang manunulat, yung pagbabasa. Sa iyong karanasan, ano yung parang nag-open sa iyo sa mundo ng pagbabasa at ano yung mga kinalakihan mong mga kwento?
11: Ako po bata pa lang po ako, napansin po, hindi po ako mahilig magbasa ng libro-libro talaga. Pero yung mga short stories po, parang nahilig po akong magtingin-tingin kasi kwento. Parang curious ka anong nangyayari. Saka po, alam niyo po yung sa Jaryo, yung may comic strip po sa entertainment section. Inaabangan ko po yun. Basta pag may Jaryo, ang pupuntahan ko agad yung bata pa po ako noon. Pero tapos po, dumating sa nung teenager na ako na 14 years old. Yung mommy ko po kasi teacher din siya. So, funny story po. Yung mommy ko po, summertime po nito. So, may summer class, ganyan. Uy po siya, may pocketbook siyang dala, PHR. Sabi niya, basahin mo to, try mo. Sabi ko, bakit? Tapos parang sabi niya, imo ako teacher ko kasi nagbabasa. Tapos, di kasi siya mahilig sa mga ganon. So, may try mo, ganyan, ganyan. Tapos parang sabi ko, sige. Pero may notion po ako na sa short story lang ako nagtatry. Hindi ako sa mga libro. So, nakasit lang po yung pocketbook for a while dun sa room, ganyan. Tapos one night po, di ako makatulog, di ko alam bakit. Siguro 12 midnight na, di ko alam. Sabi ko, babasahin ko to libro para antokin ako. Yeah. 6 a.m. na po, kilig na kilig po ako. Tumilaak na po yung manok. Kilig na kilig ako para tapusin lang po
10: walang
11: yung pocket.
10: Tulugan,
11: walang tulugan. Mula po noon, wala na pong araw na hindi ako nagbasa ng pocketbook. Sabi ko, mahiram ka ulit. Nag-rotation po kasi sila ng mga teacher. Hiram ka ulit. Hanggang sa sinuportahan din po ako ng mom ko. Binibili niya po ako ng pocketbook.
1: Interesting. Sa,
11: opo, yun. Yun po yung kinahiligan ko. Yung pocketbook po naman ni PHR.
1: PHR.
11: Opo, yun po yung Wattpad nung panahon namin.
10: Grabe, sobrang bongga pala noon. So, since na nahilig ka na pala talagang magbasa and ang nag-influence sa'yo yung mother mo, nalaman din pala namin na sa edad na 17 years old, nagsimula ka ng magsulat ng sarili mong stories.
11: Yes,
10: so, ano yung mga nakapag-impluensya sa'yo para simulan yung pagsusulat? And then, pwede mo bang ibahagi yun? And then, yung mga kwento mo sa Wattpad, paano siya nag-start?
11: Okay po, since nga po, 14 po ako noon, nung inano po ako ng mom ko ng pocketbook, ganyan. Tapos, dahil po dumami yung collection ko, kasi yung pocketbook
1: so,
11: ko...
1: So, nangolekta ka na!
11: Opo! Talagang hoarder! Tapos, kasi po, hindi enough yung isang pocketbook in one day. Hindi talaga. So, alam niyo po yung di ka kakain sa recess para matabi mo yung baon mo. Uh-oh. Kasi bibili ka ng mas gusto mo bumili ng pocketbook. Mas busog ka sa kwento.
10: Yes.
11: So, ganun po. So, from... isipin niyo po, from 14 years old to 17, araw-araw nagbabasa ako ng pocketbook. As in, kahit busy lang sa school minsan, pero talaga pong nagbabasa ako.
1: Pag may chance.
11: Opo, pero sa dami ng nabasa ko pong libro, syempre, yung creative juices mo, yung parang nag-squeeze na siya. Yung mga parang, what if ganito, what if ganyan.
1: Ando na yung mga what ifs.
11: Opo, saka lalo na nung bata rin po ako, may ganyan ako, pananonood ako ng cartoons or anime, parang ayoko nung ending, gumagawa sariling ending sa isip ko. Ganyan. Yeah. Tapos ganun din po sa pocketbook, syempre magaganda, pero may gusto kang mangyari. So, sabi ko, why not ako yung magsulat ng gusto kong mangyari. Doon po nag-umpisa yung Wattpad na una kong story na Wifely Duties, kung nakikita niyo po yung libro. Ganyan po. Ano po siya? Napansin ko po sa plot. Kwentuhan ko na po kayo. Yan po yung mga first story
1: ito yung
11: ko.
1: First book niya.
11: Opo, ayan. Kwentuhan ko na po kayo na yung Wifely Duties po kasi ang plot niya po arranged marriage. Sa mga pocketbook po kasi madalas pag arranged marriage yung dalawang tao, syempre hindi sila magkakilala. Lagi sila nag-aaway. Sabi ko, what if nag-arranged marriage yung dalawang tao tapos nag-ano sila, tawag doon, yung nagkasundo silang i-try. Mm-hmm. Ganyan. So, nag-born po yung Wifely Duties. So, sa Wattpad ko po siya nilagay. So, at that time na po, sikat na po yung platform na Wattpad na maraming makakabasa for free. Mm-hmm. Ganyan po. Tapos, yun po yung mga what if ko po sa mga story na binabasa ko. Gusto po siya mag-come alive. So sinatag mo siya.
5: Opo.
11: Tarang gano'n. So, dun po nag-start lahat ng story ko sa mga what ifs ko ng mga nababasa ko.
1: Paano ganyan mo siya, curious ako kung paano mo siya binubo, especially na about drill love and relationship.
11: Opo, siguro
1: ito
11: po sa ang dami kong nabasang sobrang
1: inspired
11: dami
1: ka because of the
11: books
1: things,
11: lang po na nababasa. Saka siguro po sa mga narinig ko na rin po na stories from real life people. Mm-hmm. Na nangyayari pala talaga yon? Kasi kung first hand experience wala po. Sorry.
5: Pero feeling mo kasi kung ikaw yung mambabasa, maano, alam niyo po love yung author.
11: Opo, alam niyo po bang hindi kabataan ng ano ko.
1: Ang
11: readers ko that time, mommy, tita. Sabi nila, so nakita nila ko, ay, bata ka pa pala. Parang ganun po. Pero yun nga po, parang dun na po nag-umpisa po talaga na mas more on yun pong genre.
1: Ah, oh. Ano so, paano mo tinitake yung mga comments or anong usually yung mga feedback sa'yo ng mga reader?
11: Kinikilig po. Nung time na po, nun, siguro mas konti po yung mga reader pa sa Wattpad natin. Basta po nakakakilig na story, kilig na kilig sila. And at time po, inspirational na rin po kasi siya. So, parang nagulat po sila, uy, pwede pala i-fuse yun na parang love story, romance, then may Christian faith, values, parang ganun. So, parang nagulat sila, oh, posible pala yun, parang ganyan po. So, mula nun, parang sinundan na nila yung iba kong stories kahit hindi po related sa una, yung mga ganun po.
5: Siyempre, di ba nabanggit mo na yung, kumbaga, yung Wattpad?
11: Opo.
5: Kumbaga, na-envision mo na ba nung nag-i-start ka magsulat ng Wattpad, na-envision mo na ba na yung tinatype mo lang siya, tapos magiging libro siya? From reading via mga Gen Z-like na nagiging actual book na siya. Kumbaga, nakita mo bang magiging, mai-imprinta siya?
11: To be honest po, talaga nagsulat ako sa Wattpad para mapansin. Parang meron po talaga.
1: Intentional.
11: Hindi pa po nakocoin yung term na manifest. Yeah. Nagmamanifest na ako. Yeah. Parang ay nilaban ko po sa sa writing and prayer. Uh-huh. Sabi ko, Lord, sige na. Ganyan po. Na talagang pag boom po to. Kasi nung time na po nun, parang hindi mo alam kung mag-hit or hindi.
5: Yes.
11: Parang ano po, di ba?
5: Kasi marami kang kasabay
11: din. Opo, marami kang kasabay. Saka, hindi mo alam kung ano yung gusto ng reader. Pero, yes, praise God po, nag-boom siya na talagang umabot po siya 1 million reads.
1: Yes, 12.5.
11: Oo. Oh, parang wow. Pero nung time po na yun, malaking deal, big deal na po pag naka 1 million read ka na. Tapos bago pa po siya matapos, 1 million reads na po siya. Wow. Tapos yun po, syempre po, napapansin ka ng publisher.
5: Nagulat ka nung...
11: Nagulat po ako sa nag-message sa akin, LID, which is sister company ng PHR. Uh-huh. PHR na kinalakihan ko na pocketbook na binabasa. And parang dream publisher ko po sila. So, alam niyo po, yun talagang binigay, blines ka na todo-todo.
1: Yes. Galing ng full circle. Grabe yung full circle moment. Ayun, kwentuhan mo naman kami tungkol dun sa iyong naging creative process. Paano mo binubuo yung story? Saan ka humuhugot ng inspirasyon? Ano yung mga, kumbaga may mga bottleneck ka ba na-experience when writing?
11: Ako po, since free writing po kasi siya. So, wala akong sinusunod na formula, wala akong sinusunod na rules. Basta kung ano lang po yung gusto kong isulat, panahon po na yun. Parang ganyan. So, yung creative process ko po, hindi siya like regular or isa lang. Iba-iba po talaga siya. Kasi minsan po, nagsisimula yung, sabi ko nga po kanina, sa what if. Meron naman po, nakaupo lang ako, tapos biglang may kanta ko narinig. Isang linya ng kanta, may inspiration ka na. Yung ganun po siya, hindi po siya isang...
5: Sobrang random.
11: Sobrang random lang po. And along the way, pag nagsusulat ka rin po, kahit minsan mag-draft ka, mag-guide ka, hindi mo naman po nasusunod.
1: So, kumbaga ang sistema mo, hindi siya templated.
11: Opo, hindi po siya templated. Pero meron po akong isang team or isang goal. Gusto ko lang po ma-reach yon. Parang ganun. So, yun po yung process ko nung bata-bata pa po ako. Hanggang ngayon po. Parang go with the flow lang po ako.
1: Pero as you went along, like habang nagmamature, nagkaroon ba ng changes?
11: Yes po. Para ngayon, mas intentional po ako sa mga sinusulat ko. Lalo na mas aware po ako with the influence that I have with my readers. And kung saan po naaabot di niyo kasi alam kung saan umaabot yung story. Nung nasa Wattpad po ako, nagulat po ako, umaabot pala talaga siya ng mga states na mga US, yes. Canada, kasi sa Canada po yung Wattpad. Singapore, yung ganyan po, mayroon po ako sa mga UAE, yung ang layo na po mga OFW.
1: Unimaginable, no?
11: Ako po, nakaka-find comfort with your story, mga OFW, makapa natin Filipino, yes. Sa iba't ibang bansa, ganun po.
10: So, Miss CD, sa mahigit or more than 13 years mo na bilang writer, ano yung pinakamalaking pagbabago sa creative process mo?
11: Ayun nga po, yung parang more on intentional na po ako ngayon. Kasi hindi nyo po alam kung sino po makakabasa ng gawa niya. So, mayroon mas goal po ako. Dati po kasi, I write what I want to read. Kasi nga po, kaya po nabuhay yung wifely duties, diba? Kasi naghahanap ang arranged marriage na magkasundo. Na hindi naman nag-aaway yung dalawang nag-arrange marriage. So, yun po. So, parang dati, gusto ko lang sinusulat yung gusto ko mabasa. Kasi as a reader nga po, diba? Nag-find po ako ng entertainment and joy po doon. Ngayon po, mas more on, kahit hindi ko po gustong basahin, pero kailangan mo kasi siyang isulat.
1: Ikwento.
11: Yes. Kailangan mo siyang ikwento. May mga story na kailangan mong ikwento. Kailangan mong i-share sa iba. So, talagang yun po yung talagang parang challenge din po. So,
10: yung bakit talagang nag-shift ka?
11: Opo.
10: Inontrol mo?
11: Opo. Kasi po, parang tumatanda ka, nag-grow din po yung readers mo. Mm-hmm. May new generation lang, pero your readers grows
1: sila,
11: with
1: sila
11: you.
1: Pa rin
11: opo,
1: eh, no?
11: Talagang loyal po talaga ng iba. Tapos sobrang, yun po, kaya po po ako ng mas intentional, mas purposeful po yung mga stories ko.
1: Kwentuhan mo kami, Miss CD, dun sa nabanggit mo kanina na nag-infuse ka ng mga inspirasyon at saka Christian faith values. Bakit ito yung naisip mo na, kumbaga, isa sa magpapaangat siguro sa aking kwentong isusulat?
11: Apo. Actually, hindi ko naman po naisip na bebenta siya or alam niyo po yun, parang edge, parang ganun. Napansin ko lang po na nung nagsimula po ako, wala po kasi akong alam. Ang alam ko lang yung mga kilig, paano magpakilig dahil sa pocket book. At saka,
1: trained ng pocket
11: book. Pocket book to.
10: Yan.
11: Opo. Tapos, at saka, kung ano lang po ako meron at that time. Ang meron po ako, pinalaki po kasi ako yung Christian household. Mm-hmm. Born again Christian household po. So, ang kaya kong ilaban or kaya kong i-offer is yung faith ko. Ganyan, ganyan. And ang maganda po is that, whenever my readers, that's natural as it sounds lang po, inaano ko lang po siya, dinadagdag ko lang po siya.
1: Hindi kasi siya, hindi siya pa-sermon yung dati.
11: Opo, yun nga po yung sabi ng readers ko, ang galing mo kasi hindi mo, parang hindi preachy yung dating yung preachy. So parang ako po, kasi life experience . Pag ina-advisean po ako na may kasamang mga verses, hindi po siya pa-sermon. Talagang it's in a loving manner po. So parang siguro po, dahil very personal and life experience ko po siya, pag nasusulat ko siya, nagta-transcend po talaga sa readers yung message.
10: Ooh. So ito naman, mula sa traditional publishing, pinili mong mag-self-publish noong 2021 sa pamamagitan ng FGW Publishing Camp. So, ano yung pinakamahalagang natutunan mo tungkol sa pagsusulat at publishing nung ikaw na mismo yung humawak sa mas malaking bahagi ng process?
11: Grabe po, no? Sabi nga po nila, it takes a village to raise a child. It takes a village din po to make a book. Grabe, ang dami pong involved na tao. Kasi kang writer ka, nagsulat ka lang eh. Iba yung job ng editor, iba yung job ng proofreader na mag-layout ng libro mo, pati book artist, iba. Tapos pag pinasa mo siya sa printing, iba pa yung process nila, mas tedious pa yung process nila para nang makabuka ng isang libro. Ganun po. Grabe po yung parang yung respect ko po dun sa art, sa craft.
1: Sa
11: talagang sa industry po, mas tumaas po. Kaya hindi na po ako nagtatanong ngayon, ba't ganyan kamahal yung libro? Maiintindihan nyo na po.
10: Yes.
11: Ang dami mong kailangang bayaran para or kailangan mong i-source para ka po ng magandang libro.
1: Maraming isip yung gumagana.
11: Oo. Maraming creative minds involved in one book. Hindi
1: ano
11: lang po writing.
1: Ano yung mga, siguro, ano yung parang ini... ano yung parang nung hindi ka pa maalam masyado pagdating sa self-publish? Nung hindi ka pa pumapasok dun sa mismong self-publish, ano yung iniisip mo na meron
11: ka
1: ba?
11: Kala ko po ang dali lang. Kala ko po, asulat lang ako, tapos pass ako sa editor, tapos bahala na sila. Hindi ko po alam na ang dami pa pong pagdadaanan bago siya masalang dun po sa mismong printer. At yung mismong printing pa po, iba pa po yung process din nila na pag-binding and everything, yan, ganyan po. So, parang maangal pa ako dati. Ba't ang tagal? Ba't ang ano? Kasi nga po, yung editing, hindi rin po siya basta-basta. Yes. Hindi, din po siya, tedious process
1: correct.
11: Po siya para mas maging presentable, maganda yung libro. Para hindi sayang yung punong gagamitin.
10: sa pag-print na.
1: At saka yung first mo. Print nun, syempre, di ba, mag-check up pa ulit.
10: At saka forever na yan dyan, yes. Eh. Saka pag naumpisahan mo kasi yun, kumbaga parang you want to do more, ganyan.
11: Yes po, opo.
1: Parang addictive daw.
11: Yes. Addictive nga daw. Kaya nga po, kahit sabi ko nga po, parang na-mention ko kana, kahit stressful siya, tingnan nyo naman libro.
10: Dami, sobrang dami.
11: Parang since 2021.
1: Ayan, alam mo, marami pa tayong pag-uusapan. Yes. Pero tutuloy natin yan mamaya sa ating pagbabalikan. Diyan lamang po kayo mga kaaklat na bayan. Magbabalik po ang Read Pinoy.
2: Radyo Magazine 1278 AM. Dagling Kaalaman.
12: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
2: Dagling Kaalaman.
13: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
16: Hindi heavy.
17: Tugtugang chill.
2: Suave.
18: Learning from home may hindi boring.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tinig ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
1: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama pa rin natin sa ating Creator Spotlight ang author na si C.D. De Guzman. Ayan, welcome back, C.D. Maraming may mga nagko-comment dito, C.D. Hello daw.
10: Hello po, shoutout po sa readers ko.
1: Yay. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong hapon. At saka kay CD sa pagsuporta sa kanya. Ayun, CD, tuloy-tuloy tayo. No? Marami sa mga kwento mo ay, or halos o lahat ay tumutukoy or tungkol sa pag-ibig at relasyon. Para sa'yo, bakit, o anong dahilan, bakit patuloy na bumabalik ang tayong mga Pilipinong mga mambabasa sa mga kwento ng pag-ibig o sa romance?
10: Ako po, no, beyond romance, yung kilig, mm-hmm. yung relationship and all. Naniniwala po ako na somewhere sa stories, nandun po kasi yung struggle and after the struggle, my light. Tapos po, alam mo yung may heartbreak, pero may second chance. May forgiveness, may second chance. May heartbreak, pero there will be someone new who will come along. So yung alam nyo po yung essence po na parang there's always hope po
11: in this life. Kumbaga kahit hindi po siya about romantic yes. love and relation and romantic relationship. Pero po kasi ang daming relationship eh, family, friends, yes. ngayon, na ma-apply niyo po 'yun. So siguro po naniniwala ako na babalik at babalik po ang mga mambabasa, Pinoy man po or all around the world about love and relationships. Kasi nabibigyan yung story po mismo, nabibigyan tayo ng hope.
10: Yes.
11: 'Yun po yung ano ko,
1: yung inspirational siya kasi no. Tsaka ang sarap in love, 'di ba?
11: Ang mga Pilipino kasi no, talagang paglabang usapan, talagang gising na gising.
1: Diba pag nagbabasa ka ng ano, hindi ka sa naiinggit dun sa kung ano yung nangyayari dun sa character. As parang gusto mo rin mangyari sa
11: kung yes. sa na-inspire ka to keep yes. going. Kasi baka mangyari ang plot twist
1: oh, diba?
11: Mo. Diba? Minsan nga yung iba, diba parang sinasabuhay na nila kung ano yung binabasa nila.
10: Opo, opo.
11: So, Miss CD, kung i-compare mo yung mga una mong libro na isinulat or yung sa Wattpad or kahit na anong platform compared sa nga ginagawa mo ngayon, paano nagbago yung mga tema at pagpapahalagang nais mong maiparating sa mga readers mo?
10: Katulad nga po na nabanggit ko kanina, mas intentional po ngayon yung pag pagsusulat ko. Talaga may purpose po. So hindi lang po ako basta gusto ko magpakilig or basta mag-entertain or basta maka find comfort or escape yung readers ko. May purpose po ako na pagkatapos po nilang basahin yung libro, ano po yung magli-leave sa kanila noon? Ano pong take away nila? Mm-hmm. Kasi pwede naman kung wala ka lagi matutunan, pero for sure, may questions kang maiisip, may perspective sa'yo na masishift.
11: Yes.
10: Enough na po yun sa akin, lalo na po in terms of faith, na parang sinasabi nila na minsan hiwala yung love and faith, but they go together.
11: Yes.
10: So parang enough na po sa akin na may mga questions kang na-formulate sa self mo and sa life mo mismo na parang hinahanap mo yun sa life mo. So parang yun po, maka-leave ako ng impression and at the same time maging blessing and enlightenment. Makabigyan din po ng hope with others.
1: Cute,
10: po.
1: Galing. Ayun, Miss CD, habang nagbabago yung pananaw ng mga kabataan natin tungkol sa love, sa marriage, commitment, at relationships, paano mo tinitingnan itong responsibility mo bilang isang romance writer or author sa pagbabahagi nitong mga inspirational at saka mga Christian values na maaaring maiwan nga sa kanila?
10: Opo. Ano po, first of all, parang ang kaya lang, ang control lang ko naman po is mag-share lang kung ano yung alam ko.
1: Uh-oh.
10: And pwede kong i-share sa kanila na magagamit nila sa buhay nila. Wala na po yung control ko na mabago or mag-shift or magbago yung perspective mo about kung ano pinaniniwalaan mo ngayon. Parang ang pinaka responsibility ko lang po talaga is to share the love of God to them. Kasi alam niyo po yun, na there's a wider or bigger love beyond us eh, na pwede mo ma-find or mahanap, hindi lang basta sa family mo, sa friends mo, or sa special someone mo.
11: Yes.
10: Parang ganun po. So parang, bago po ako maging romance writer, I'm first, God, ano po ako, child of God. So parang gusto ko pong ibahagi sa kanila yung love po ng Heavenly Father natin. Yun po. So yun po yung biggest responsibility is ma-share ko lang po yun and enough na po yun sa akin.
11: Wow. Pero grabe partner, kanina nabanggit mo na 50 titles
1: yes,
11: na yung naisulat. Grabe, more than 50 titles. So sa mahigit na 50 titles na naisulat na po ninyo, tapos syempre sa 50 titles na yun, iba-ibang atake ang ginawa ninyo. So paano nyo po ini-urge yung sarili nyo na magpatuloy na makagawa ng mga kwento na fresh, original, and syempre relevant na talagang as in, ano, kumbaga, kumbaga para makaka-attract sa mga Filipino readers natin, specifically sa mga romance lovers na mga readers?
10: Ako po, di naman po sa, actually, hindi po challenge sa akin o mag-isip ng plot or maggawa ng story. Mas challenge po sa akin yung mismong process po na sinusulat po siya.
11: Yes.
10: So, nakakatamad. Pero yun din po. And parang ako naman po, lagi kong goal is, eto kailangan kong ma-share, eto kailangan kong ma-impart yung goal ng story na to. May magbasa or hindi, kailangan isulat ko to. Kahit isa lang magbasa, okay lang. Yun po yung ano ko. So, alam niyo po, hindi siya kailangan maging sobrang ingay na ano. Correct. Basta po, masusulat ko siya. So, hindi po parang very, very challenge siya kayo na makapagsulat ng story. Yung mismo process.
1: Yung process mismo, na, no?
10: Dinis, magsulat ka na. As in, magsulat ka na, go.
1: Ayan, nagsimula ka sini sa Wattpad at saka may marami na rin ibang mga nagsulputang platforms katulad itong ngayong bago nitong Haller Reads. No? Ano yung pinaka, sa palagay mo, pinakamalaking pagbabago sa mga mambabasa na napansin mo? At ano naman yung, mayroon bang mga nananatiling reading habits pa rin sa kanila?
11: Ako po na malaki pong change na kita ko po sa readers ngayon, lalo po sa Wattpad community, sa community na pinanggalingan ko po. Mas open na po sila ngayon sa lahat ng themes. Yes. Alam niyo po yun. Mas open na po sila to explore more genres and stories. Dati po kasi parang nakulong sa romance. Uh-oh. Kasi yun ang demand eh. Yes. Pero when nagsulputan po yung writers ng fantasy, ng action, ng LGBT, talaga pong nag-try po talaga ng yung mga readers to explore.
1: Mga cross-genre.
11: Opo, hindi po sila nakukulong. Parang ganun. And ang maganda pong reading habit na nag-retain sa kanila is that grabe po yung support talaga ng readers.
1: Solid.
11: Solid po. Yes. Diba po sa MIBF, grabe. Day one, daming tao agad. Yes. Usually, walang tao pag day one eh. Pero grabe po, hindi po na bago yung supportang yun. Na, alam nyo po yun, kahit yung new generation na po ngayon, pupunta at pupunta gamit baon nila.
1: Bumibili talaga.
11: Bumibili talaga libon nila yun. Iba po yung love nila for and passion nila for reading din po talaga. Hindi po na bago yun noon at ngayon. Nadagdagan lang po.
1: Yes. Oh, tsaka sana mas dumami pa rin.
11: Opo, opo. Tsaka dati, ewan ko kung na-experience nyo yun yung may hiraman ng libro.
5: Opo.
11: Oh, bili ka to series 1. Eh, sige, ako sa series tapos palit na sila.
5: Good swap.
11: Eto, Miss CD, di ba nag-start kang magsulat at the age of 17? Kung kapag binalikan mo ang batang frustrated girl writer. Or F-girl writer, ano yung tingin mong hinahanap niya sa pagsusulat noon na patuloy mo pa rin hinahanap hanggang ngayon?
5: Ha, sa pagsusulat. Kasi yes, sa personal love life. Eh.
11: Joke lang. Try lang, mommy. Hello.
5: Hello.
11: Pero sa pagsusulat po, I want to believe na yung mga hinahanap ko naman po nun, natagpuan ko na po ngayon. So gusto ko na lang po magpasalamat sa 17-year-old self ko na naniwala po siya. Talagang nilaban niya po sa faith and nilaban niya sa prayer, saka writing. Nag-believe po siya. Mm-hmm. And ito naman po ang mga libro na
5: dami.
11: Opo, I owe it to her na yes, to take that leap of faith.
1: Ano naman bukod doon sa pag-take nga ng leap of faith, kasi mahalagang aral yan. Yes. Ano pa yung mga pwede mong i-share sa ating mga viewers, lalo na doon sa mga kabataan na kagaya mo nung 17 ka gustong-gusto mo rin magsulat ng libro?
11: Yeah. Ako po, hindi mo kailangan maging perfect. Sa pagsulat, hindi mo kailangan masulat yung pinakamagandang libro o yung pinaka-perfect na libro. Isulat mo kung ano yung naiisip mo ngayon. Start po yun eh. Tapos, along the way, makita mo purpose mo, makita mo yung intentionality, mga dapat mong gawin. Pero right now, ang mahalaga, you start. So, if you have any idea sa mind mo, isulat mo yan. Tapos, ang dami na po kasing platform ngayon.
1: Correct.
11: Na masishare mo siya. So, yun, wag rin magmadali na maraming readers agad. Basta may isang makabasa lang yun, go, isulat mo lang siya ng isulat. Kasi hindi mo alam kung sino yung may kailangan mabasa yung gawa mo na yan eh. Yun po.
5: Siyempre, Miss CD, hindi naman natin palalampasin yung bago mong libro na nandito sa tabi ko ngayon. Ano ba yung mga kwento sa likod nito?
1: Alin yung
5: chika mo
1: ba
5: naman sa amin?
11: So, yun po yung pinaka-latest ko. That's ano po, The Friendly This Wedding. Opo, 10th anniversary edition. So, 10 years na po yung kwento na to. So, sa mga nakakilala po sa akin as frustrated girl writer, talagang ito po yung beloved characters ko. Kumbaga po, hanggang ngayon, talagang
1: mga anak mo, no?
11: Opo, parang tagal-tagal niya na, pero relevant pa rin siya. Parang ganun, hindi po nila makalimutan. So, this is about two characters po. Parang yung girl si Sapphire. Kailangan niya makuha yung mana niya. So, pero kailangan niya muna magpakasal para makuha ang mana niya. Kasi gagamitin niya yun para makapagpatayo ng bookstore. Pangarap niya yung bookstore na negosyo. Parang ganun po. So, yun po, marriage for convenience. Ganyan. And mga ano po dito is rom-com din siya. Romance comedy po siya. So, light read po siya. Easy read. And eto po, 10th anniversary edition. Syempre po, sinuot ko to, 19 years old po ako.
1: Wow.
11: So, ngayon 31 na ako. So, parang alam niyo po yung ano, nung nililinis ko siya, sabi ko, grabe, napaka-corny. Napaka-cringy. Pero, yun yung gustong-gusto ng mga mambabasa.
5: Yes.
11: Yung parang nilinis ko po siya, pero hindi po nawala yung humor.
1: Puso.
11: Yung puso ng dalawang characters na minahal po nila.
5: Sipi mo, gano'ng katagal yung binuuyan libro na yan.
11: Opo.
1: Ito naman,
11: Ayan po, series po siya. Natin. Opo. Ayan po yung Valerosa series ko po. Ano po siya? Set po siya sa 1950s.
1: Ayan. Wow!
11: Opo,
1: period.
11: 19, may period po siya. So, mas malalim po yung Tagalog niya. Mas malalim po yung Filipino niya. Ganyan. And then, set po siya sa Cebu. And then, ano po siya? Medyo may pagka-fantasy and ano po siya. Kasi it's about parang traditions po. Na piniwalaan nila na itong clan na to, itong pamilya na to, dapat sa ganitong pamilya lang magpapakasal. So that maging bountiful yung mga susunod na generation. So parang paano po nila na navigate yung ano na yon, tradition na yon.
1: Ayan. Ito, tapos na.
11: Wala na.
1: Wala na tayo oras. May nakaabang na. Ayan. Pero bago tayo magtapos, ano, si Miss CD, imbitahan mo ating mga viewers and our listeners dyan na supportan at bilhin na yung iyong mga libro. Saan at paano natin na, or paano namin mabibili itong mga books mo?
11: Hello po sa lahat po ng nakikinig at nanonood ngayon. Kung interesado po kayong ma-explore or ma-experience yung stories ko, it's a love stories with inspiration and Christian faith po na values. So, kung gusto nyo po siya ma-experience bago bumili ng libro, free na free po yan sa Wattpad and Hallowreads. Talaga pong wala kayong babayaran kung gusto nyo po ma-entertain, ganyan. And pag napagpasyahan nyo po ng ganda pala, pwede na pong bumili ng libro. Meron po kami mga available books po. Punta lang po kayo sa FB page ng FGW Publishing Camp. And then, yun po, doon nyo po meron na po mag-assist nyo na sa mga libro po na pwede nyo pong mabili.
1: Ayan.
11: Salamat
1: take
11: po.
1: Take note natin,
11: FGW Publishing Camp.
1: Maraming salamat, Miss Cindy. Ano,
11: thank you so much po.
1: Congratulations din sa
11: sobra po. Thank you rin po sa privilege na, thank you po sa invitation.
1: Of course. So, maraming salamat sa iyong pagsama sa amin live ngayon dito sa Read Pinoy. Nakasama natin si Miss CD De Guzman, author ng mga Tagalog love stories. Kaya naman sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creatives at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay ng kwentong Pinoy dito sa Creator Spotlight.
11: Kaya naman tuloy-tuloy lang na makitambay dito sa ating aklat tambayan para sa mga makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa local book publishing at creative industry. Tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napakikinggan sa The Capital FM 104.3, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM. Abangan din po ang aming replay tuwing Linggo, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon sa Radyo Pilipinas. At bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Maaari po kayong magpadala ng mensahe sa aming social media accounts o kaya ay mag-send ng email sa communication@books.gov.ph. Muli, ako po si Reg De Guzman. Thank you so much.
1: I-follow nyo rin po ang aming official social media account na at NBDB Philippines sa Facebook, YouTube, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board sa lahat ng masisipag at dedikado mga kawani sa pangunguna, of course, si Edie Charisse Aquino Togade. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik sa aming programa. Ako pong muli si Lowa Lalohado at magkita-kita tayo next week dito sa
16: Read Pinoy!
19: Suway niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
0: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
21: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Colab.
2: World Service Sports Radio.
3: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
2: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
22: Abakada.
23: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
20: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoy's looked to the parts that normally...
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
27: Pamahalaan sa Metro Manila, handa ng ipatupad ang no contact apprehension policy simula bukas. Kung anong syudad ang mga ito, alamin. At mahigit 200 dayuhan arestado sa pinakamalaking raid laban sa Pogo ngayong taon.
28: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, pinalakas pa ng Agriculture Department ang kakayahan ng pamahalaan na mag-imbak ng pagkain sa gitna ng banta ng Super El Nino na maaaring magtagal hanggang sa susunod na taon.
29: Mula sa 300, nasa 365 na ngayon ang aktibong bodega ng National Food Authority para pag-imbakan ng bigas. Nagbubukas na rin ang dagdag na cold storage facilities para mapatagal ang shelf life ng karne at gulay.
28: Ikinakasana ng Agriculture Department ang isang caravan para sa rollout ng ayuda para sa sektor ng agrikultura na lubhang apektado ng El Nino. Ayon sa DA, ang caravan ay para makatiyak ang pamahalaan na walang may iwan at lahat ay makikinabang sa tulong ng gobyerno. Tig 1 bilyong piso ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa mahigit 300,000 magsasaka, mga isda at agri-talkers. Ang mga magsasaka ay makatatanggap ng one-time 5,000 pesos subsidy, 9,350 para sa mga maingisda na may bangkang de motor, habang may 2,000 discount kada linggo at 10 pesos discount per liter para sa 20 liters ang mga agri-truckers sa food lane.
5: So, yung card, may laman na po yan. Pupunta ho sila sa mga gasoline stations na may mga POS. Doon, no, magagamit nila yan, ipapakita lang. Para sigurado ho tayo na ang nakikinabang ay yung mga totoong mga benepisaryo.
29: Binalaan naman ng Health Department ang publiko laban sa mga sakit na pwedeng makuha dahil sa sobrang init ng panahon, lalo na ang mga may alta presyon. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
8: Para kay Gary Dungo at Maui Bernardo, bahagi na ng kanilang araw-araw na buhay ang pag-inom ng gamot dahil sa alta presyon. Pero dahil sa pagtindi ng

0: hindi ko na kaya.
1: Kaya sa harap ng nagbabadyang epekto ng El Nino, nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko, lalo na sa mga may dati ng karamdaman na maging maingat at iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw. Pinayuhan din ang publiko na uminom ng sapat na tubig, magpahinga sa malamig at maaliwalas na lugar, at iwasan ang mabibigat na gawain sa mga oras na pinakamainit. Mahalaga ring huwag itigil o baguhin ang pag-inom ng iniresetang gamot nang walang payo ng doktor.
0: Yung heat stroke, yun ang nakakatakot, yung heat stroke. Kasi marami nga kami napapanood sa Facebook na sa heat stroke, bigla ka nalang tutumbe. Or akala mo okay ka lang, pero pag upo mo, yun na, maramdaman mo, mahihilo ko na, yun ang nakakatakot.
1: Para naman kay Maui, mas mainam na bigyan muna ng panahon ng katawan na makapagpahinga pagkatapos mabilad sa matinding init sa halip na agad na maligo.
2: Kung twice tayo o thrice tayo naliligo sa isang araw, sabi nila makakatulong, which is para sa akin ha, through experience, lalo na yung paggaling ka sa labas, tapos iba sobrang init, sa akin hindi siya advisable, much better to do na ang gawin ng mga hybrid, magpahinga muna sila.
1: Sa kabila ng mga pag-iingat, pinayuhan ng mga may alta presyon na regular na subaybayan ang kanilang blood pressure at agad na kumonsulta sa doktor kapag may nararamdamang hindi pangkaraniwan. Paalala ng DOH, huwag baliwalain ang mga sintomas ng health-related illness at huwag hintayin lumala ang kalagayan bago humingi ng tulong medikal. Angelica Abregar, para sa Bayan.
3: Binibilisan na ng Energy Department ang deployment ng battery energy storage systems, lalo na sa Visayas, para maibsan ang kakulangan ng supply ng kuryente. Sinisikap din ang ahensya na maibalik ang operasyon ng ilang power plants na nasa forced outage. Bahagi ito ng paghahanda ng DOE sa Strong El Nino. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
4: Naabutan ng PTV News team si Raven Saraon sa Quiapo, Maynila para bumili ng solar panel na kanyang ikakabit sa kanilang farm sa Cavite. First time ni Raven na gagamit ng solar energy dahil na rin sa laki ng kanilang konsumo sa kuryente. Ayon kay Raven, umaabot ng hanggang 60,000 pesos ang halaga ng bill sa kuryente na kanilang binabayaran kada buwan. Hindi na rin anya siya magiging problemado pagdating sa pagkukunan ng kuryente.
5: Lalo na pag walang power, sir, magagamit natin yan.
4: Ang nagtitinda na si Christina, nakitang dinadagsa sila ng mga consumer matapos ang pag-angal sa napakataas na bill ng kuryente. Ang mga ibinebenta niyang set, naglalaro mula 9,000 pesos hanggang 250,000 pesos. Depende yan kung gaano karaming appliances ang ginagamit sa loob ng bahay.
6: January, February, March, April. Pero ngayon, mahina na. Pero kahit pa paano, nakakabenta pa isa-isa.
4: Sa gitna ng inaasahang paglala ng El Nino, pinalalakas ng Department of Energy o DOE ang paghahanda para mapanatiling matatag ang supply ng kuryente. Ayon sa DOE, pinapabilis ang pagbabalik operasyon ng ilang power plants na nasa forced outage upang madagdagan ang available capacity at power reserves, lalo na sa Visayas. Kabilang sa mga hakbang ng DOE ang pagpapabilis sa deployment ng battery energy storage system sa Visayas na may kabuuang humigit kumulang 253 megawatts na capacity. Layunin ng battery storage na makapagbigay ng agarang supply kapag nagkulang ang generation o may mag-trip na power plant. Inaasahan naman ng DOST Pag-asa na lalakas pa ang kasalukuyang Strong El Nino at posibleng umabot sa Very Strong El Nino sa pagitan ng Setyembre at Disyembre 2026 na maaaring umabot hanggang sa kalahati ng 2027. Ayon sa Pag-asa, maaaring magdulot ang El Nino ng mas kaunting pag-ulan at mas mataas na temperatura na makakaapekto sa water resources, agrikultura at power generation. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
7: Nangunguna ang Pilipinas sa renewable energy at electrification policy sa anim na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Ayon sa Zero Carbon Analytics, nakapagtala ang bansa ng 13 renewable energy measures at 22 energy policy measures mula February 28 hanggang August 31, 2026. Kabilang dito ang pagpapalawak ng solar energy, rooftop solar, battery energy storage system at paggamit ng electric vehicles. Layunin ng Pilipinas na itaas sa 35% pagsapit ng 2030 at 50% pagsapit ng 2040 ang bahagi ng

0: ang renewable energy sa power generator mix. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalaga ang mga hakbang na ito upang mapatatag ang supply ng enerhiya at mabawasan ang epekto ng pandaigdigang pagtaas-baba ng presyo ng enerhiya.
1: Samantala, air quality sa ilang bahagi ng Maynila, apektado umano ng tinatawag na thermal inversion. Dahil dito, pinapayuhan ng mga may sakit sa paghinga, matatanda, bata at mga buntis na limitahan muna ang matagal na pananatili sa labas, lalo na sa mga apektadong lugar. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
2: Pinaalalahanan ng Manila City Government ang publiko ukol sa kondisyon ng hangin sa ilang bahagi ng lungsod nitong Sabado. Ayon sa air quality update dakong alas 9 ng umaga kahapon, natukoy sa 3 sa 5 air quality monitoring sensors ang fair level mula sa air quality index. Kabilang sa naturang antas ang mga lugar na Anda Circle, Santa Ana Hospital at Raha Sulaiman Park. Umabot naman sa level na unhealthy for sensitive groups ang Tayuman at mga kabahayan sa San Sebastian. Ayon sa Department of Environment and Public Services Manila, may kaugnayan ang kalidad ng hangin sa mga nabanggit na lugar sa thermal inversion. Ito ay isang kondisyon kung saan ang mainit na hangin ay nasa itaas ng mas malamig na hangin malapit sa lupa na posibleng pumigil sa pag-angat at pagkalat ng mga polyutan. Dahil dito, pinapayuhan ang mga may sakit sa paghinga, matatanda, bata at buntis na limitahan muna ang matagal na pananatili sa labas, lalo na sa mga apektadong lugar. Patuloy ang pagbabantay sa air quality ng lokal na pamahalaan ng Maynila upang protektahan at pangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
1: Pinagtibay naman ng ilang sangay ng pamahalaan na kabilang sa military and uniformed personnel ang paghahanda para sa posibleng pagtama ng malakas na lindol o yung tinatawag na The Big One. Nagbabalik si Azzy Roberto.
2: Sanipuras ang isinagawa ng Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang 3 araw na pagsasanay sanlakas o Interagency Exercise No. 2, 2026 mula September 30 hanggang October 2 bilang paghahanda sa posibleng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol o ang The Big One. Pinangunahan ng PCG ang field training exercise na may temang Bayanihan, One Team, One Nation, One Response. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, layunin ng naturang pagsasanay na palakasin ang koordinasyon, interoperability, command and control at kahandaan ng 3 ahensya sa pagtugon sa sakuna.
3: Sinusubok po nito ang mga plano, yung communication systems po natin, decision making at search and rescue at humanitarian assistance at iba pa po mga operasyon upang matiyak po na mabilis po at maayos na makakatugon ang AFP, PNP at PCG kapag meron na po malaking sakuna.
2: Mahigit 530 tauhan ang sumailalim sa training tulad ng tabletop at field training exercise. Bahagi rin sa 2 araw ng pagsasanay ang 97-meter vessel na BRP Teresa Magbanwa o MMRV 9701. Dagdag ni Cayabyab, may sapat na kakayahan ang PCG na rumesponde sa malawakang disaster response kahit isa itong maritime agency. Anya, mahalaga ang papel ng maritime domain sa panahon ng lindol dahil maaaring gamitin ang mga sasakyang pandagat para ihatid ang mga responder at tulong sa publiko. Tiniyak din ang tagapagsalita na patuloy isasagawa ang mga aktibidad at pagpapahusay sa mga tauhan upang maging handa sa anumang sakuna. Azzy Roberto, para sa Bayan.
0: Sisimulan na ng Department of Human Settlements and Urban Development ang pagdiriwang ng National Shelter Month bukas, October 5, sa tanggapan ng kagawaran sa Kalayaan Avenue, Quezon City. Magsasama-sama sa okasyong ito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga stakeholder at mga partner ng pamahalaan sa pagpapatayo ng abot-kayang pabahay. Ang tema ng selebrasyon sa taong ito ay Tahanan, Pamayanan, Kinabukasan. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, bahagi pa rin ito ng mga hakbang ng kagawaran na ilapit ang pabahay ng gobyerno sa mga Pilipino. Magsisimula ang programa sa pamamagitan ng isang misa kasunod ng mga booth at exhibit sa tanggapan ng DSUD. Tatagal ito hanggang sa October 8. Abangan! Bogo Hub sa Zamboanga, Cebu, guys, sinalakay ng mga tauhan ng Bureau of Immigration, NBI at Armed Forces of the Philippines.
1: At Interagency Maritime Law Enforcement Team rumesponde sa napaulat na illegal dynamite fishing ng Sandy K 2 at 3. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
4: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
5: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
6: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampangan ko, huwag niya akong pababayaan.
7: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
8: Na hindi patas sa lipunan.
9: Leadership starts from the top.
10: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
11: Good governance, because good governance is a matter of right.
12: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
13: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
14: At matuto sa iba't ibang karanasan.
15: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
4: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Disaster Watch. Alamin ang heavy rainfall warning system ng PAGASA. Yellow Rainfall Warning. Pinapayuhan ng lahat na mag-monitor ng mga weather updates sa inyong lugar. Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange Rainfall Warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bumuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red Rainfall Warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
16: Narito tayo upang alamin ang katotohanan at sa pamamagitan nito, magpairal ang hustisyang walang kinikilingan.
17: Ano man pong banta sa ating Pangulo ay banta sa seguridad ng ating bansa.
18: Hindi ito pera ng gobyerno, pera ito ng sambayanan.
19: Ano mang paglilitis ay kailangang naayon sa itinatakda ng ating batas at konstitusyon.
4: Tinutukan ng sambayanan ang paglalatag ng ebidensya sa unang 2 articles of impeachment na kinakaharap ng Vice Presidente. At magpapatuloy ang paglilitis. Para sa katotohanan, pananagutan at katarungan. The Impeachment Trial.

0: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manu, oh!
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.
6: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dublao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
0: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toilet drinks para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Bayan, pinalalakas ng Philippine National Police o PNP ang koordinasyon nito sa mga ride hailing at delivery companies para maiwasan ang paggamit ng mga kriminal sa pagkakakilanlan o uniporme ng lehitimong riders. Kasunod ito ng isang insidente ng pamamaril sa Makati City kung saan naiulat na may mga sospek na nakasakay sa motorsiklo at isa sa mga ito ay nakasuot umano ng uniporme iniuugnay sa isang motorcycle ride hailing service. Hinikayat ng PNP ang mga rider at publiko na maging mapagmatsyag, beripikahin ang mga booking o delivery instructions at agad i-report sa pulisya ang anumang kahinahinalang insidente. Pinalalawak din ng PNP sa buong bansa ang pagtutok sa ganitong mga banta bilang bahagi ng mga hakbang para sa mas mabilis na police response at preventive action. Arestado naman ng 244 foreign nationals sa pagsalakay sa hinihinalang hugad ng Pogo sa Zamboanga, Sibugay ng pinagsanib na puwersa ng Bureau of Immigration, NBI at AFP. Karamihan sa mga naaresto ay mga Chinese nationals, pero meron din naman ng Cambodian, taga Hong Kong, Malaysian at Indonesian nationals. Iniimbestigahan na ang mga naaresto dahil sa pagtatrabaho ng walang working visa, illegal entry at pagkakasangkot sa operasyon ng Pogo. Ang operasyon naman ng tatlong ahensya ay bahagi ng pagpapatupad ng total ban sa Pogo operations sa Pilipinas. Nakumpiska ng mga otoridad ang ilang computer, nasa 3,000 mobile phones, laptops at SIM cards na hinihinalang ginagamit sa online scams at iba pang illegal operations online.
1: Lumesponde kaninang umaga ang isang interagency maritime law enforcement team na binubuo ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, kabilang ang Marines at PNP Maritime Group sa napaulat na dynamite fishing sa paligid ng Sandy Case 2 at 3 malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nag-deploy ang naturang team ng high-speed response boats kung saan naaktuhan ang ginagawang blast fishing ng isang dayuhang barko. Pero sa gitna ng operasyon, sinundan at hinarangan ng dalawang barko ng China Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas habang namataan pa ang apat na beses na pag-ikot ng isang helicopter ng PLA Navy sa lugar. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, walang otoridad ang China na magsagawa ng law enforcement operations sa Territorial Sea ng Pag-asa Island. Dagdag ni Tariela, ang naging hakbang ng China Coast Guard at PLA Navy ay naging dahilan upang mas madaling makatakas ang barko na hinihinalang nagsagawa ng dynamite fishing at nakakapinsala sa marine environment. Iginiit ng isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP na dapat imbestigahan ang mga umano'y panghimasok na China sa politika sa Pilipinas kung mapatutunayan ang mga paratang. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, dapat suriin ito ng mga kinaukulang ahensya. Sa gitnayan ng mga paratang ni dating Senador Antonio Trillanes IV, kaugnay ng umano'y pagdaloy ng Chinese funds sa mga grupong iniugnay kay Vice President Sara Duterte. Hinikayat naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. si Trillanes na isumite ang kanyang mga ebidensya sa mga otoridad para sa masusing investigasyon. Samantala, sinabi ng AFP na magpapatuloy ang rotation at resupply missions o RORE sa BRP Sierra Madre, Sayungin Shoal at sa iba pang features na okupado ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
0: Samantala, ginagawa ng prosekusyon ng lahat para pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng pagbabawas sa listahan ng mga testigo mula sa mga issue ng grave threats, confidential funds hanggang sa umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente. Isinagawa nila ang adjustments na ito dahil na rin sa sentimiento ng publiko na gusto na nilang pabilisin ang takbo ng kanyang impeachment trial. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Irirespeto umano ng House Prosecution Panel ang anumang petsang itatakda ng Senate Impeachment Court para sa paglalabas ng desisyon sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, nakabilang sa panel of prosecutors, mas maganda para sa lahat kung mas maagang matatapos ang paglilitis. Tugon ito sa pahayag ni Impeachment Court Spokesman Reginald Tongol na target ng tribunal na magbaba ng hatol bago magpasko, particular na sa December 16.
3: Yung pong December 16, well, I think kung kaya mas maaga pa, I think it would be better for everyone. Pero yung December 16, kung yan po yung hard date nila to actually decide on it, it is something that we will respect bilang bahagi po ng prosecution.
2: Binigyang diin ni Redon na nakadepende pa rin ang mismong timeline sa bilis ng pagpresenta ng ebidensya ng magkabilang panig at sa oras na kailangan ng mga senator judges para magdesisyon. Giit naman ni House Legal Spokesperson at Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr., ang presentasyon lamang ng kanilang panig ang kaya nilang kontrolin.
4: Of course, the only thing that we could control is our own presentation of evidence. Ang intention namin, matapos na yan, at least before the start of the one-month break, which will start in October 15, no, to November 15. Pero, syempre, yung presentation and defense, that's something that we cannot control, na, no, kung gaano sila kabilis.
2: Layunin daw ng prosekusyon na matapos ang kanilang bahagi bago matapos ang gaganaping one-month break mula October 15 hanggang November 15. Dagdag pa ni Tolosa, ginagawa ng prosekusyon ang lahat para pabilisin ang proseso sa pamamagitan ng pagbabawas sa listahan ng mga testigo mula sa mga issue ng grave threats, confidential funds, hanggang sa unexplained wealth. Isinagawa nila ang adjustment na ito dahil na rin sa sentimiento ng publiko na nagnanais ng mabilisang pagtakbo ng impeachment trial. Umaasa rin ang kampo ng prosekusyon na kapag oras na ng defense team para magpresenta, magiging mabilis din ito at walang magiging anumang antala. Nilinaw rin ni Tolosa ang pahayag ni Senator Judge Francis Pangilinan na wala pang formal na talakayan ang impeachment court hinggil sa eksaktong petsa ng voting o paglalabas ng desisyon. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Samantala, makakausap naman natin si Dr. Sevillo David Jr., Executive Director ng National Water Resources Board. Magandang gabi, Dr. David, si Patrick De Jesus at Sheila. Natividad po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend.
5: Magandang gabi po, Patrick at Sheila, at sa aming tagapakinig at tagapanood po ng inyong programa.
1: Sir, sa ngayon, gaano kasapat ang ating water reserves para malampasan ang pinakamatinding bahagi ng El Nino sa unang quarter ng 2027 o susunod na taon po?
5: Opo, no? Sa ngayon po, ay ang sitwasyon po ng mga dams mo natin ay nasa normal po silang kalagayan dahil na rin po nitong mga pag-ulan nitong habagat ay naka-recover po sila. No? Ganun pa man, gusto nating bigyan ng kasiguruhan ng mga kababayan po natin na sa kasalukuyan po ay may sapat po tayong supply at nakipag-ugnayan po tayo, no, sa NWSS at mga konsesyonaryo para po mapanatiling regular at wala hong interaction nitong mga sa taon na ito po, no? At bilang paghahanda na rin po sa El Nino ay nag-adjust po tayo ng mga alokasyon para naman po pagpatuloy yung mas reliable na supply ng tubig hanggang sa susunod na taon po.
0: Dok, ito bang sobrang init dahil sa El Nino? Napaghandaan na rin po ba ito ng water concessionaires considering na kada taon yata eh, may El Nino talaga? Sa ngayon ba may nagbawas na ba tayo ng water allocation para sa Metro Manila?
5: Opo, yung po nagagaling sa Angat Dam ay binabahan po natin, no, mula sa regular nilang alokasyon na 50 to 252 cubic meters per second. Ito po ay binabahan natin sa 44 cubic meters per second. Ganun pa man, no, hindi po ibig sabihin nito na nagbaba tayo ng alokasyon ay maapektuhan po ang supply sa mga kababayan natin sa Metro Manila. Dahil meron pong ibang papakuna, no, ng tubig ang NWSS concessionaires para punan po ang kakulangan na nirelease po natin sa mula po sa Angat Dam. Mangilang-ilang po dito ay yung mga water treatment facilities dyan po sa Laguna Lake, sa Cavite, sa Parañaque, at dito na rin po sa may Upper Wawa River po dito sa bandang Marikina. So, pinamais po natin itong iba-ibang source po ng tubig po natin. At pero primarily po ang gusto nating imalis sana yung Angat Dam, kasi nga po siya halos 90% po ng supply sa Metro Manila ay dyan po nanggagaling. At gusto muna natin i-manage yung level niya para naman po mapaghandaan itong very strong El Nino hanggang sa susunod na taon po.
1: Doc, ano po yung critical water level na kapag naabot ay kailangan ng magpatupad ng mas mahigpit na water conservation measures? At paano po pagkakasyahin yung limitadong supply ng tubig sa Metro Manila, agrikultura at iba pang sektor kung lumala ang tagtuyot?
5: Opo, no? So sa ngayon po, sa kasalukuyan, no? Nasa 208 meters po ang level ng Angat Dam. No? At maalala po natin, noong mga July 25 noong taong ito, nitong mga buwan nakaraan, ay nasa umabot po sa below critical, no, yung level po ng Angat Dam. In fact, yung po pinakamababang level niya sa 150 meters, no, below the critical po, no. Pero sa ngayon, ay kahit po nangyari yung mababang level ng Angat Dam na yun, ay wala po tayong narandaman na major interruptions. Kaya ngayon po at 208, ay yun po yung gusto nating maging gabay, no, kung paano natin minamanage yung kasalukuyang supply po natin na iba-ibang supply, no, hindi lang po ang Angat Dam. At suportado po natin ang NWSS dito para mapanatiling sapat ang supply para po sa kababayan natin hanggang sa susunod na taon po. Lalo po, yung panahon ng mga summer season po ay kailangan po natin mapagandaan din.
0: Dok, ano-ano naman po yung dapat gawin ng publiko ngayon pa lang para makatulong na mapahaba kahit papano yung ating water buffer bago dumating ang pinakamatinding El Nino? Ano po yung alternate sources ng tubig?
5: Tama po yun, maganda po yun, no? Yung publiko po ay malaki po ang may tutulong sa kasalukuyang paghanda po natin. Unang-una po, no, huwag tayong magpanik, may sapat tayong supply, no, sa tubig po dito sa Metro Manila at para po sa kababayan po natin, at wala po tayong inaasahang major interruption. Pero yung kababayan po natin ay kailangan din po nating umihingi po tayo ng suporta sa kanila sa pamamagitan po ng water conservation, tamang paggamit po at mag-recycle kung kinakailangan, at yung pong mga taga sa kabahayan ay atin po ayusin at wala po sanang nasayang tubig. At itong mga pag-ulan na nararanasan po natin ay mas maganda po siguro ay ito ang ipunin po natin at i-imbak natin para at gamitin sa ibang mga pangangailangan po natin sa kabayan na hindi naman po nangangailangan ng treated water. Sa ganitong punto po, sa tingin po natin, eh, malaki po ang may tutulong ng ating makababayan o ng publiko pag tayo po ay maging mas responsable at magtitipid po ng tubig po.
1: All right, maraming salamat, Dr. Sevilio David Jr. ng NWRB. Ito po, bukas na nakatakdang muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o yung NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Pero pansamantalang ipagpapaliban muna ito sa Valenzuela City. Ang dahilan, alamin sa ulat ni Angelica Abrogar.
6: Pansamantalang ipagpapaliban ng Valenzuela City ang nakatakdang pagbabalik ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Lunes, October 5. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, kinikilala ng lungsod ang layunin ng NCAP na mapalakas ang road safety at traffic discipline. Pero hindi pa aniya napapanahon ang muling pagpapatupad nito dahil sa patuloy na road construction at pagbabago ng traffic conditions sa lungsod.
7: Sunod-sunod ang road construction sa ating mga major roads. At araw-araw, nararanasan ng ating mga motorista ang pagbabago sa daloy ng trapiko. Ayaw nating dagdagan ang kanilang pasanin sa panahong hindi pa normal ang kondisyon ng ating mga kalsada.
6: Samantala, nakatakdang muling ipatupad ang NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila, kabilang ang Manila, Quezon City, Paranaque, Muntinlupa at San Juan simula Lunes, October 5. Layo ng mga lokal na pamahalaan na mapalakas ang disiplina sa kalsada habang gagamitin bilang common framework ang Metro Manila Traffic Code of 2023 para sa mga traffic rules, penalties at procedures. Matatandaan noong July 9, 2026, inilabas ng Supreme Court ang desisyon na nagbabasura sa consolidated petitions at itinaas ang natitirang TRO. Pero nilinaw ng korte na hindi nito dineklara na valid ang mga dating NCAP issue onces. Sa pamamagitan ng mga kamera na itatala ang mga traffic violation nang hindi na kailangang parahin ng traffic enforcer ang motorista. Sa dating sistema, kabilang sa mga naging question ang notice of violation, registered owner liability, due process at penalties. Habang nakatakdang tumuloy ang NCAP sa ilang lungsod, mananatiling nakahold ang pagpapatupad nito sa Valenzuela City. Ayon kay Mayor Gatchalian, kailangang isabay ang pagpapatupad ng policy sa kasalukuyang road conditions para matiyak ang maayos at patas na implementasyon nito.
7: Unahin muna natin ang maayos at ligtas na daloy ng trapiko para sa ating mga Valenzuelano.
6: Angelica Abrogar para sa Bayan.
1: Susunod, musika, sayaw, sining at mga tradisyonal na kultura ng Pilipinas at Korea tampok sa pagunita sa 77th anniversary ng Philippine-Korea Diplomatic Relations.
0: At dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan na sa darating na Martes. Kung magkano, alamin sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

0: PTV Sports.
1: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster-prone na bansa sa mundo.

kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pala, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch

0: bayan kumpiskado ng mga otoridad ang tinatayang 73 kilo ng pinaniniwalaang shabu na umabot sa halagang 496.4 million pesos sa Ninoy Aquino International Airport Cargo Facility sa Pasay City nitong Biyernes. Pinangunahan ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group ang operasyon katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Customs, Philippine National Police at iba pang ahensya. Ayon sa PIDEA, nadiskubre ang droga sa isang kargamento na papasok sa bansa mula sa Mexico na idineklarang pelletizing machine. Nasa 73,000 na gramo ang kabuuang gross weight ng kontrabando at dapat ipadadala sa isang individual sa Parañaque City. Isa sa ilalim ang illegal na droga sa forensic examination ng PIDEA Laboratory Service at inihahanda na ang kasong paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002 laban sa nakatakdang tatanggap nito.
1: Samantala, binuksan ng Marikina City LGU ngayong Linggo ang Marikina Animal Rescue and Shelter na nakalaan para sa pag-aaruga at pansamantalang tirahan ng mga nailigtas na aso at pusa at magbibigay ng wastong pangalaga at proteksyon. Matatagpuan ang pasilidad sa Hill Fernando Avenue sa Barangay Santo Niño. Ayon kay Marikina City Mayor Ma'am Teodoro, magsisilbing no-kill shelter ang pet shelter para matiyak na mabibigyan ng wastong pangalaga at proteksyon ang mga nailigtas na aso at pusa habang naghihintay sa kanilang adoption. Maaari ring makuha ang mga residente ng veterinary services sa pasilidad kabilang ang libreng anti-rabies vaccination araw-araw at veterinary check-up para sa kanilang mga alagang hayop. Kasabay ng pagbubukas ng shelter ay ang pagdiriwang ng Feast of St. Francis of Assisi, ang patron saint ng mga hayop bilang bahagi ng Paws and Friends Festival ng Lungsod.
0: Samantala, nagtagpo ang dalawang kultura sa isang entablado sa pagdiriwang ng 12 Cebu Korea Day. Itinampok sa aktibidad ang musika, sayaw, sining at mga tradisyonal na kultura ng Pilipinas at Korea bilang bahagi ng pagunita sa 77th anniversary ng Philippine-Korea Diplomatic Relations. Yan ang ulat ni Adrian Cabase ng PTV Cebu.
2: Mula sa tradisyonal na sayaw Pilipino hanggang sa musika, sayaw at martial arts ng Korea, nagtagpo ang dalawang kultura sa 12 Cebu Korea Day. Itinampok sa entablado ang mga tradisyonal na sayaw Pilipino kasabay ng mga performance mula sa Korea. Nagpakita rin ang kanilang galing sa Taekwondo ang mga performer mula sa Kukiwon na kilala bilang World Taekwondo Headquarters at sentro ng Taekwondo sa Korea. Itinampok din sa entablado ang performance ni Pyo Suna, isang Korean performing artist, director at choreographer na kilala sa tradisyonal at contemporary Korean percussion and dance.

0: Samantala, nagpakitang gilas din ang mga local K-pop dancer sa Cebu K-pop Star Competition, kung saan kinilala ang pinakanamukod sa kanilang mga performance.
1: We have a deep friendship between the Philippines and Korea. Truly comes alive here in beautiful city of Cebu. Although we are far from our homeland, the Korean community in Cebu has always stood together like a big resilient family, continue to flourish forever.
0: Bukod sa mga performance, dinala rin sa mga dumalo ang kulturang Koreano sa pamamagitan ng isang interactive exhibition. May handbook try-on, one-on-one traditional fan-making, traditional games, at pagkakataong subukan ang ilang historical instruments. May Korean food tasting at merchandise booths din para sa mga bisita.
2: It's so fun to experience all of it now. Upon trying all of it, like watching the Cebu K-pop star, trying their exhibits, the different foods that they have, the trying of the Korean fest that we often see sa mga K-dramas. And then, I guess, it really, all of the activities and events that happen here right now really helped us understand their Korean culture. Not only it's the facade looking of the Korean culture, but actually trying it. Kasi pag na-experience mo isang bagay, mas dun mo malalaman and maiintindihan better kung how they do it, just like ours. And then, eventually, you could also tell na, may same din pala sa Philippine culture.
0: Ang 12 Cebu Korea Day ay isinagawa bilang bahagi ng paggunita ng 77th anniversary ng Philippine-Korea Diplomatic Relations. Mula sa entablado hanggang sa mga interactive activities, naging daan ang sining, musika, sayaw at mga tradisyon para mas makilala at magtagpo ang mga Pilipino at Koreano. Sa pamamagitan ng mga ganitong kultural na palitan, mas napalalapit sa isa't isa ang dalawang bansa, higit pa sa mga ugnayang itinataguyod sa loob ng 77 taon. Mula sa PTV Cebu, Adrian Cabase, para sa Bayan.
3: Kanya-kanyang pakulo ang mga netizen sa nagpa-viral na kantang Kahit na Umulan na tila malungkot kung pakikinggan pero nabigyan ng nakatutuwang twist ng ilan nating kababayan. Silipin natin yan sa ulat ni Mili Tarbino.
4: Hindi lahat ay puro pag-ibig at sakit sa puso ang kanta ni Fern na Kahit na Umulan. Mukhang maibang plano ang netizen sa online world. Isa sa mga nag-trend online ang Dorobo dance craze na pinauso ni Dinorobong Tubo. At dahil dito, mapamatanda o bata man ay nakiuso sa challenge.

Dahil sa likas na talented ang mga Pinoy, may isang memorable na dance craze na hinding-hindi makalimutan ng lahat, ang Flying Eagle dance moves ni

Mapa, I can make it through the rain ka sa entry ng netizens na ito. Literal na, kahit na umulan o bumagyo, no one can stop them sa challenge na ito.

0: Militabino para sa bayan.
1: Samantala, nanawagan ng Malacanang kay dating Senador Antonio Trillanes IV na ilabas ang anumang ebidensya ng kanyang alegasyon na tumanggap umano ng pera mula sa China si Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Palace Press Officer Claire Castro ang panawagan kasunod ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. na kung totoo ang ibinunyag ni Trillanes ay may implikasyon ito sa pambansang seguridad. Binigyang diin ni Castro na mahalagang ebidensya para makapagsagawa ng maayos at masusing investigasyon ang mga law enforcement agencies. Una nang sinabi ni Trillanes na nakatanggap umano ng 150 million pesos si VP Sara mula sa Chinese Embassy, habang mahigit 300 million naman ang natanggap umano ng Cal 88 Foods na iniuugnay sa asawa ng Vice President na si Attorney Man Scarpio. Alamin naman natin ang latest sa bagyong Chuewan na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang lagay ng panahon ay hatid sa atin ni Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla.
2: Magandang gabi po, Ma'am Sheila, maging sa ating mga tigapakinig. Narito ang ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung trough pa rin ng bagyo o si Typhoon Choiwan ang nakakaapekto sa buong Visayas at Mindanao. Nadudulot nga yan na makalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog sa buong Mindanao, maging dito sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit pagkandaan yung mga localized thunderstorms, lalo-lalo na nga sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest nga dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Barilla, nag-ulat.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Charmaine Barilla.
3: Asahan ang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy, posibleng tumaas ng piso at 50 sentimo ang kada litro ng gasolina. Posible ring tumaas ng 2 piso ang kada litro ng kerosene at bababa naman ng piso ang kada litro ng diesel. Ayon sa DOE, ang oil price adjustments ay bunsod ng plano ng China na ititigil muna nila ang pag-aangkat ng langis mula sa mga bansa sa Asia-Pacific. Samantala, unti-unti nang ipinatupad ang dagdag presyo sa LPG. Umiiral na ang 10 piso kada kilo na dagdag presyo simula kahapon, October 3. 5 piso naman ang ipatutupad sa Sabado, October 10, habang 3 piso naman sa October 17. Umabot sa halos $100 per barrel ang average price ng West Texas Intermediate o WTI crude oil base sa datos noong Setyembre. Sa gitna ng patuloy na mataas na presyo ng langis, muling isinusulong ang pagsuspinde o pag-alis ng excise tax sa fuel products. Ayon kay Senador Bam Aquino, nakaapekto na ang mataas na presyo ng langis sa presyo ng mga pangunahing bilihin at nakapagpababa rin sa kita ng mga negosyo, driver ng mga pampublikong transportasyon at delivery riders. Dagdag pa sa pinaghahandaan ang magiging epekto ng tagtuyot bunsod ng Super El Nino. Pinakamataas naman ang presyo ng WTI noong September 15 nang umabot ito sa $107 kumpara sa humigit kumulang $80 per barrel na average noong Hulyo at Agosto. Sa ngayon, suspendido na ang excise tax sa LPG at kerosene matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order No. 125.

0: Naibulsa ni Alexandria Enriquez ang 9th na silver medal ng bansa sa 28 Asian Games matapos ang kanyang runner-up finish sa women's 63kg jiu-jitsu event nitong Sabado. Matapos ang serye ng impresibong laban sa torneo, kinapos ang National Jiu-Jitsu Team standout kontra sa pambato ng Thailand na si Orapa Senatam sa finals ng nasabing kompetisyon via advantage. Matatanda ang dinomina ni Alexandria ang kanyang mga naunang laban sa dibisyon kung saan nagawa niyang makapagtala ng 3 submission wins. Daan para makuha niya ang tiket patungo sa gold medal watch o match. Ito ang 2nd medalya ng bansa sa jiu-jitsu matapos ang naunang bronze medal finish mula kay Kylan Napolis.
1: Sa opisyal na pagtatapos ng 28th Asian Games ngayong araw, alamin natin kung sino ang magsisilbing flag bearer ng bansa sa magaganap na closing ceremony ng kompetisyon. Ang detalye sa ulat ni teammate Paulo Salamatin.
2: Matapos gumawa ng kasaysayan sa Aichi Nagoya Asian Games, muling paparangalan sa Filipino Taekwondo Jean Jeyus Gabriel Derek Yape bilang flag bearer ng Team Philippines sa closing ceremony na magagarap ngayong hapon. Si Yape ang napiling Philippine Olympic Committee upang pangunahan ang delegasyon sa magagarap na Parade of Athletes sa Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium. Ibinahagi naman ng Philippine Olympic Committee President Abraham Bumble Tolentino na nagawa pa rin makakuha ni Yape ng ginto sa kabila ng matinding pressure sa huling bahagi ng kompetisyon. Dagdag pa ni Tolentino, ang pagpili kay Yape bilang flag bearer ay hindi lamang pagkilala sa kanyang gold medal, kundi para rin sa taekwondo. Nasungkit ni Yape ang ginto sa Mixed Virtual Taekwondo, isang open gender event na pinagsasama ang combat sports at virtual reality at motion tracking technology. Dagdag din siya ng bronze medal sa men's individual pumse bilang bahagi ng best ever medal hold ng Philippine Taekwondo sa Asian Games. Makakasama rin sa closing ceremony ang mga silver medalists na sina Juliana Candelaria, Tatiana Mangin, Kurt Barbosa at Carlo Paalam. Samantala, matatandang sina Ira Villegas at Albert Ian De Los Santos ang naging flag bearers ng Pilipinas sa opening ceremony noong September 19. Paulo Salamatin mula sa POC Media para sa Atletang Pilipino para sa Bayan.
1: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na @PTVPH. Yan po ang hatid naming mga ulat para sa Bayan ngayong Linggo. Mula po sa inyong Pambansang TV, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: At Bayan, 82 days na lang at Pasko na. Ako naman po si Sheila Natividad para sa Bayan. At ito ang Ulat Bayan Weekend!
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon, mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
4: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
10: Ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amusup. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amusup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amusup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or based overseas Filipino workers, ang ating po mga modern day heroes o mga bagong bayani po ng ating bansa. Ang Alagang Amusup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawi din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amusup at sa lahat po ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
13: Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amusup sa pagdiriwang ng National Patient Safety Month ngayong Setyembre. Bibigyang pansin natin ang isang mahalagang bahagi ng healthcare, ang patient safety. Para sa ating mga seafarers at kanilang mga pamilya, mahalagang mapag-usapan ang mga programa at practices na nakatutok sa kaligtasan ng mga pasyente, lalo na sa ating mga healthcare facilities. At para makasama natin sa talakayang ito, we have with us a doctor with more than 20 years of medical experience and extensive background in family medicine, hospital and outpatient care, public health, preventive medicine, and patient safety. She earned her Doctor of Medicine degree from the University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center in 2003 and completed her family medicine training at Amusup Siemens Hospital in January 2020. She was granted her Diplomate
14: status in family medicine in 2023. She currently serves as junior consultant for special medical ancillary services at Amusup Siemens Hospital and is a member of the hospital's patient safety committee. She also has extensive experience in public health, having served as medical officer and head of public health unit, the public health unit at Pagamutan ng Dasbariñas, and as Medical Officer 3 at Bay District Hospital in Laguna. Let us all welcome Dr. Annabel Melissa Esguerra. Doc Esguerra.
15: Hello, good afternoon po.
14: Good afternoon po. Maraming salamat po.
15: You're welcome.
14: Ayan.
15: It's a pleasure. Mm-hmm. Magandang hapon po sa lahat po na nakikinig sa atin, lalo-lalo na po yung ating mga seafarers.
14: Ayan, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon namin, Dr. Esguerra.
15: Always.
14: Okay, Doc. So, this is September po, we are observing the World Patient Safety Day.
15: Yes.
14: Okay. Mm-hmm. With the theme this year is Safe Care for Non-Communicable Diseases.
15: Yes.
14: And the slogan, Safe Care for Life.
15: Yes.
14: Ayan. Doc, what does this year's theme mean and why is it important for seafarers and their families?
15: Okay. Safe Care for Life, as the slogan says, it's for life. So, meaning, it's all throughout the life. Mm-hmm. Most of the time kasi a lot of our seafarers are suffering from diseases that are chronic, meaning pang matagal ang sakit.
14: Mm-hmm.
15: So, yun, this is one way of educating not only our seafarers but all other patients with because of our patient safety theme that our diseases should be regarded and should be taken care of all throughout, not only during the time na gagamutin sila, but all throughout, even before and then even after treating the diseases.
14: Hindi lang yung, kumbaga, dapat yung pangangalaga po is, kumbaga hanggang aftercare, tutok pa rin po kayo sa mga sa welfare ng pasyente ninyo.
15: Yes, but it doesn't stop at treating it. Like, pagbibigyan ng gamot, it stops there. No, it doesn't stop there. It stops. Actually, it's more important the aftercare after the patient has been treated or diagnosed with the certain disease, for example.
14: Yung mahalaga, Doc, yung follow-ups, no?
15: Very important. Actually, very critical po yung mga follow-ups. Monitoring especially. Especially dun sa sinasabi nating non-communicable diseases. Kasi yan pong mga non-communicable diseases has a lot of repercussions if you do not take care of them long-term.
14: Ayan, daming mga maapektuhan

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
5: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko
8: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my eyes. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Atid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
2: Mark in, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
3: Ibigay ko namin sa inyo mga good news, sa mag-aatid sa inyo ng mga good vibes.
2: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
3: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
2: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda dito sa Radyo Pilipinas.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publico!
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab!
9: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
11: at lakas ng AM
12: sa iisang himpilan.
13: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Sports Radio 918.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publico
7: 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3,
16: the AM and FM collab.
17: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas
2: and Capital 104.3 collab.
4: Collab.

mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Music and memories. Music and memories.
1: Light the core.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa Musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing on.
1: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
2: Ano ba talaga ang kailangan? Magandang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Faustina Kowalska, ang apostol ng Divine Mercy. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 10, Talata 25 hanggang 37.
3: May tumindig na isang guro ng batas upang subukin si Jesus. Ngunit gustong mangatwiran ang guro ng batas, kaya sinabi niya kay Jesus, "At sino naman ang aking kapwa?" Sinagot siya ni Jesus,
4: "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem papunta sa Jericho at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. Inubaran siya ng mga ito at binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataon namang may isang paring pababa rin sa daang iyon. Pagkakita sa kanya, lumihis ito ng daan. Gayun din naman may isang lebitang napadaan sa lugar na iyon. Nang makita siya'y lumihis din ito ng daan. Ngunit may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan sa kinaroroonan niya. Pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya, kaya't lumapit ito. Binuhusan ng langis at alak ang kanyang mga sugat at binendahan. Isinakay nito ang tao sa kanyang sariling hayop at dinala sa isang bahay panuluyan at inalagaan. Kinabukasan, dumukot ang Samaritano ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi,
5: "Alagaan mo siya. Sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbabalik ko."
4: At sinabi ni Jesus, "Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan?"
5: "Ang nagdalang hamag sa kanya."
4: Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, "Umayok at ganoon din ang gawin."
2: Isinulat ni Sister Anne Lorraine Santos ng Daughters of St. Paul ang pagnimilay. Kapatid, napapansin mo bang minsan parang may tug of war o hilahang lubid sa iyong puso? Nais nating tumulong sa isang tao, pero mas nangingibabaw sa atin ang ating kapakanan. Mga bagay na kailangan nating gawin sa bahay, sa school, sa trabaho at kahit gawaing simbahan. Nakatuon tayo sa ating sariling pangangailangan at kung ano ang convenient para sa atin. Hindi natin nare-realize na ganito na ang nagiging takbo ng buhay natin sa araw-araw. Kapakanan ko, kaginhawaan ko, pangarap ko, puro ako. Kung lahat ng ginagawa natin ay ayon lamang sa ating convenience at kung anong mapapakinabangan natin, sino ang talagang minamahal natin? Kapatid, minsan ang mukha ng pag-ibig ay ganito, istorbo, hirap, pasakit. Tularan natin si Santa Faustina na siyang nagsabing ang dalisay na pag-ibig ay nakakaalam na iisang bagay lamang ang kailangan upang kalugdan ng Diyos. Ang gawin kahit ang pinakamaliliit na bagay ng may dakilang pag-ibig. Magmahal at laging magmahal. Amen.
6: Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
7: Para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: buong linggo para po sa buwan ng Oktubre, mga brad, ha? Kumbaga, kumbaga sa sales, ito po, bibilangin na. Ayan, ha? Yung 1 and 2, baka mamaya ipinapalagpas pa. Pero yung October 5, unang Lunes po ngayon, ha? Para po sa buwan ng Oktubre, ito na po yun. Morning good mga brads, sa ating mga Zookin listeners all over the Philippines, all over the world. San mampanig po kayo ng Pilipinas na rin yan, san mampanig po kayo ng mundo naroon. Maganda maganda morning, lalo na po doon sa mga nakikikilos na. Ayan, yung mga gumagayak na mga brad. Ayan, lalo na sa mga maagang magsipasok, maganda maganda morning. Or morning good din doon sa ating mga pauwi pa lang. Ayan ha, yung mga nasa bus po ngayon, nakikinig, maganda magandang morning sa'yo, brad. Eh, alam kong patampata ka na, ha? Pero syempre, iba pa rin pag alam mo yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Kaya naman, sama-sama natin yung aalamin. Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Yung bagyong Choy Wan mga brad, ha? Na tinatawag po dating LPA-09H. Nasa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero, aba, lumakas at naging isa pong super typhoon. Ronda. Presidential Communications Office nilinaw na walang ipinatutupad na nationwide suspension ng klase ngayong Lunes, Oktubre 5, para po sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naman mga brad, nagpatawag ng pulong ngayong araw sa Malacanang hinggil po sa gagawing pagtugon sa ng pamahalaan hinggil po sa naranasang Super El Nino. Headlines. Mature Bay o Nature Based o makakalikasang pamaraan upang mabawasan ang pagbaha sa mga coastal areas sa bansa. Sinimula na pong ipatupad ng pamahalaan. Headlines. Pumasok na ba yan sa Philippine Area of Responsibility, madam? Pilipinas itutulak ang mas matatag na ASEAN energy agenda sa gitna po ng global energy crisis. At ang Pilipinas, mga brad, nanguna naman sa renewable energy at electrification measures sa atin pong sa o nanguna po sa renewable energy at electrification measures sa Southeast Asia.
1: Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: Ronda, Ronda. Alas 4:17 po ng umaga mga brada. Naranasan niyo po ba yung ulan kagabi? Aha. Narinig niyo yung kulog tsaka yung kidlat? Ano ha? Grabe ano, kala mo pero kailangan natin yun ha. At least kahit paano mga ganun lang siguro kalalakas o kahit ganun po kalalakas pero ganun kabibilis. Hindi ho yung even at that, alam ko may mga ilang pong lugar na binaha pa rin. Pero hopefully sana hindi po magtagal ng ganun. Para lang po mabasa-basa po tayo dahil alam niyo naman El Nino mga brad, ha? 4:17 in the morning, nakaka-apekto po sa Visayas at Mindanao ang trough ng Super Typhoon Choy Wan. Sa pinakahuling ulat po ng PAGASA ngayong 4 a.m. ang Super Typhoon Choy Wan mga brad ay kasalukuyang matatagpuan po sa 2,600 plus kilometers silang hilagang silangan ng pinakadulong bahagi po ng Hilagang Luzon. Taglay nito mga brad, ang pinakamalakas na hangin umaabot po sa 195 kilometers per hour. Malapit po yan sa sentro habang ang bugso naman ng hangin ay umaabot hanggang 240 kilometers per hour. Napakalakas nito mga brad, ha? Kumikilos ito pahilaga po sa bilis na 20 kilometers per hour. Napakalakas at napakabagal. Ibig sabihin, kapag ito ay sumuyod po sa isang lugar, aba naman ay talaga namang kumbaga, isisimuting ka nito eh. Dahil ang bagal na nga nung kanyang paggalaw, ang lakas naman po nung kanyang hagupit. Mga brad, 240 kilometers per hour po yung kanyang pagbugso. Habang 195 kilometers po yung kanyang kabuhang hangin. Napakalakas po niyan, ha. Good thing, sabi po ng PAGASA, nakikitang papasok sa Philippine Area of Responsibility. It's just that, yung kanyang trough mga brad, ito po yung nakaka-apekto sa pag-ulan po dyan naman sa Visayas, ilang bahagi ng Visayas mga brad. Ganong kalawak po ito.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Alas 4:19 po ng umaga mga brad. Oh, ito ha, yung mga

0: Nagsasabing Teacher's Day naman at wala naman daw pasok ngayong araw, mga Brad. Aba, inilino po ng ano, ha, ng ating Malacañang o ng Palacio, mga Brad, na wala naman pong ganun. Oo, wala pong sinasabing walang pasok o walang anunsyo ng walang pasok po ngayon dito po sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Ano, nagbabala po kasi ang Presidential Communications Office sa PCO laban po sa kumakalat na Peking Graphic Online tungkol sa class suspension. Ayon sa PCO, mga Brad, wala itong inilalabas na naturang anunsyo. Payo pa ng ahensya sa publiko, huwag agad magbahagi ng mga impormasyon na hindi po biniberipika. Tignan niyo po yan, may nakalagay po na DepEd, eh, ba? For example, i-double check niyo po kung ang nanggaling po ba itong ano, itong impormasyon na ito sa DepEd. Ano ho? Para po, kumbaga, malaman din niyo po ninyo direktamente kung ito po ay lehitimo o hindi. Ganun lang po mag-check. Huwag ko kayong makita nag-check po sa isang, let's say, kahit sabihin yung news agency. Ano ho? I-double check niyo ho. Kasi there are times na yung mismong news agency, nabibiktima rin po ng fake news. Oh, pero syempre, kung tatlong news agency na po yung nakita nyo, might as well, tama na po yun. Ho? Pero ang punto lang, huwag po kayo maniniwala sa isang source, even a legitimate source. Ayan yung kumbaga double na po ngayon yan. Eh. Dati ang sabi, doon ka lang sa legitimate source. Pero just to make sure, para po talagang iwas fake news, doblehin yung legitimate source and might as well, check yung mismong pinanggalingan po ng istorya. In this case, DepEd. Tignan nyo po kung meron yung DepEd. Ngayon, kung wala yung DepEd, magduda ka na. Ano mo? Magduda ka na. Mag-search ka na rin. Mag-ano ka na. Mag-hanap-hanap ka na ng iba pang impormasyon dahil maraming mga Brad ang nag-i-school bukol ngayon, ha? Oo. Gustong walang pasok. Kala mo naman, mahal na mahal si teacher. Eh, hindi nga pinakikinggan. Hindi. Natutulog nga sa kalagitnaan ng klase. Ang hanap nito mga to, hindi po Teacher's Day, ha? Kundi Student's Day. Paalala lang PCO, mga Brad, maging mapanuri at tiyaking verifikado muna ang impormasyon bago ito ibahagi sa iba, mga Brad, ha? Ibig sabihin, click before you think before you click, mga Brad. 4:21 in the morning. Nagpatawag naman, mga Brad, ng meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacañang, kung saan ang agenda ay nangapulong ang mga hakbang ng pamahalaan bilang tugon sa inaasahan pong epekto ng El Niño phenomenon. Inaasahang maging bahagi ng pagpupulong ang mga paghahanda at gagawin ng gobyerno para mabigyan ng proteksyon ang iba't ibang sektor na maaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Kabilang, mga Brad, sa maaring matalakay ang preparasyon ng supply ng tubig, agrikultura, kalusugan, enerhiya at iba pang pangunahing serbisyo sa harap ng idudulot na epekto ng Super El Nino. Una nang ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mismong si Pangulong Marcos Jr. ang mangunguna sa gagawing aksyon ng gobyerno sa gitna ng inaasahang maging epekto ng matinding tagtuyot na tatama naman sa bansa ngayong taon. Alas 4:22 po ng umaga. Oh, ito may nagsasabi sa akin dito sa chat. Meron daw mga klase na walang pasok. Yung klase yun, baka mamaya ito po local announcement po. Ano ho? So make sure sa inyong mga eskwelahan kung may pasok, kasi meron naman talaga nagsi-celebrate dahil nga po Teacher's Day. Meron po sila, or yung iba naman hindi man pa-double check nga, madami siya sabi nito. Ano ho? Yung iba naman kasi ay may activity, 'di ba? Meron silang mga pagdiriwa ngayong Teacher's Day para sa kanilang mga guro. Merong ganon. Pero hindi po ibig sabihin ay may anunsyo po ang Malacañang. Ang sinasabi po namin dito sa aming balita, mga Brad, walang inanunsyo galing sa Malacañang o sa DepEd. Ho, walang pangkalahatan. Kung meron mang local cancellation, meron po, posible naman yun. Ho, para po dun sa mga lokal na eskwelahan. May mga piling eskwelahan. Discretion po nila yun kung meron po silang either ang regalo sa mga teacher ay walang pasok ngayong araw, pahinga nila, or meron po silang mga activities for this day, handog nila sa kanilang mga guro, wala pong problema yan. Ano ho? 4:24 in the morning, mga Brad, balik tayo dito. Ito mo sa Laguna, no classes in all public school. Administrators of private school will decide if they have classes sa Laguna. So mayroong mga ano, may mga local. Yung mga local, but din ang punto namin dito, mga Brad, ha, wala hong anunsyo galing sa Malacañang. Wala hong nationwide na sinasabing wala pong klase. Most probably, localized po yung inyong mga anunsyong sinasabi, mga brad, ha? 424 in the morning. Balik tayo dito sa usapin ng Ilinyo, mga brad, ha? Kabilang po sa dapat paghandaan o binabalangkas po ngayon ng Malacanang. O ito po pala, yung pagpapaalala po ng Department of Health sa publiko na mag-ingat laban po sa mga sakit na dulot ng matinding init, lalo na nga po dito sa panahon ng El Nino. Ayon sa kagawaran, nangyayari ang El Nino kapag umiinit ang malaking bahagi po ng karagatan sa Pasipiko. Ito yung nagdudulot ng mas mainit na panahon at mas kaunting pag-ulan sa loob ng ilang buwan, kabilang sa dapat bantayan ng heat exhaustion na maaaring magdulot ng panghihina, sobrang pagkapagod, pagkahilo, pagisuka at labis sa pagpapawis. Maseryoso naman ang heat stroke na maaaring makitaan ng pagkawala ng malay, na may sobrang init ng katawan, hirap paghinga at pagkalito at kumbulsyon, mga brada. Payo ng DOH, magsuot ng magaan at maluwag na damit. Manatiling hydrated, umiwas sa matagal na pagkakalantad sa araw. Kung makikita ng paglantad sa araw o nakakita ng ilang pagpalatandaan ng heat stroke, tumawag agad sa National Emergency Hotline na 911 o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na ospital o health facility. Samantala, ayon sa DOST, Pag-asa inaasa ang lalakas pa ang El Nino mula ngayong buwan hanggang Pebrero taong 2027. Marito ang umabot sa very strong o yung super El Nino bago matapos ang taon. Inaasa magpapatuloy naman ang El Nino hanggang ano sa unang bahagi po ng 2027. Alas 4:26 na po ng umaga, mga brada. Sinimulan ng ipatupad ng pamahalaan ang makakalikasang pamamaraan upang mabawasan ang pagbaha sa mga coastal area. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizo, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang paggamit ng nature-based solutions bilang pangmatagalang hakbang laban sa pagbaha. Kabilang sa sinimulan ang sediment trapping project sa Barangay Pamarawan, Malolo City, Bulacan, inaasahang mapoprotektahan ito ang mga community sa storm surge at pagbaha. Ayon kay Dizo, may plano rin gayahin ang proyekto sa iba pang bayan sa North Manila Bay, kabilang ang Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe hanggang sa Sasmuan. Alas 4:26 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Isinusulong ng Pilipinas, mga brad, ang matatag na agenda para sa seguridad sa enerhiya sa Association of Southeast Asian Nations o yung ASEAN. Itutulak ito ng isa ng ating bansa kasabay ng pagisilbi natin bilang host sa 44th ASEAN Ministers of Energy Meeting o yung AMEM 44 at mga kaugnay na pagpupulong mula po ngayong araw, October 5 hanggang 9, sa Philippine International Convention Center o yung PICC. Pangunahing pag-uusapan ang pagpalakas ng regional electricity connectivity, paghahanda sa posibleng pagkakagambala sa supply ng langis, diversification ng energy sources, energy efficiency at pag-akit ng investment para sa innovation ng trabaho. At tampok din ang pagpapaunlad ng ASEAN Power Grid, kabilang ang operationalization ng Enhanced APG Memorandum of Understanding at ang pagpatupad ng ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Kasabay ng AMEM 44, gaganapin din, mga brad, ang 26th ASEAN Energy Business Forum na inaasahan namang dadaluhan ng mahigit 1,500 delegates mula po yan sa rehiyon at iba't iba pang bahagi ng mundo. Layunin ng Pilipinas sa isagawa ang pulong na ang gagawing mas praktikal ang regional cooperation upang matiyak ang mas maasahan, abot kaya at mas malinis na enerhiya para sa publiko habang pinatitibay ang kakayahan ng ASEAN na harapin ang mga susunod pang mga krisis. Kaugnay nito, mga brad, palalawakin ng ASEAN ang kooperasyon, inobasyon at pamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa pagbubukas ng 26th ASEAN Energy Business Forum o yung AEBF 26 sa Manila ngayong Oktubre 5 hanggang 9. Iho-host ng Department of Energy ang DOE at inoorganisa ng ASEAN Center for Energy Forum ang na may temang Clean Energy Unlock a Stronger ASEAN. Tatalakayin dito ang clean energy transition, regional power connectivity, innovation at investment sa rehiyon. Inaasahang dadalo ang mahigit 2,000 delegado mula naman sa mga miyembrong bansa ng ASEAN at iba pang bahagi ng mundo, kabilang ang mga policy makers, energy industry leaders, investors at researchers. Kasama sa mga pangungunahin o pangunahing prioridad ng Pilipinas bilang ASEAN Chair ang pagpapalakas ng ASEAN Power Grid kasama ang mahakbang para sa cross-border electricity cooperation at regional power connectivity. Pilipinas. Alas 4.29 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Nanguna naman ang Pilipinas sa bilang ng mga hakbang sa renewable energy at electrification sa anim na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Sa gitna po ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at patuloy na pagtaas-baba ng presyo ng mga pandaigdigang merkado ng langis. Batay po sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics, 13 renewable energy at electrification measures ang naitala ng Pilipinas mula February 28 hanggang August 31, 2026. Pinakamataas din ang kabuuang energy policy measures ng bansa na umabot po sa 22, kabilang sa mga hakbang ang pagpapabilis ng solar development, pagpapalawak ng rooftops solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Target ng Pilipinas na umabot po sa 35 hanggang ang bahagi ng renewable energy sa power generation pagsapit po ng 2030 at 50% naman pagdating po ng 2040. Ayon sa Department of Energy, patuloy ito sa pagsulong ng Green Energy Auction Program at iba pang pamumuhunan sa energy storage, transmission at grid infrastructure upang mapalakas ang energy security at mabawasan naman ang pagdepende ng bansa sa imported fuel. Alas 4.30 ng umaga, mga Ronda. Wala munang bibitiw, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o Pagcor ang Pagcor Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay Pagcor Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot.
4: Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
9: Ronda Robi Pilipinas.

0: 4:35 in the morning. Ronda Pilipinas is back, mga brada. Tuloy tayo sa ating balitaan. Nanawagan po si Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development Chairman Erwin Tulfo sa pamahalaan na maghanda ng malinaw na plano at sapat na pondo laban sa banta ng tinatawag na Super El Nino. Ayon kay Tulfo, kailangan maagapan ang posibleng matinding tagtuyot, pagtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at pagkawala ng kabuhayan. Batay po sa datos ng Department of Agriculture, DA, umabot sa 6.87 billion pesos ang pinsala sa agrikultura hanggang September 26 naman, na nakaapekto sa mahigit na 223,000 farmers. Iginit mga brad ni Tulfo na hindi dapat limitado sa koordinasyon ng El Nino o yung El Nino Task Force at kailangan itong magkaroon ng malinaw na responsibilidad, konkretong plano at sapat na pondong magagamit bago lumala ang epekto ng krisis. Formal nang inilapit ni Tulfo ang usapin sa Senado at isinangguni ito sa Reinvigorate Investment and Sustainable Economic Growth o yung RICE Ad Hoc Committee. Binigyan din ng senador na layunin ng hakbang na matiyak na handa ang pamahalaan at may agarang tulong para sa publiko sakaling lumala ang epekto ng El Nino. Alas 4:36 ng umaga, mga brada. Kuha naman tayo ng report mula sa labas ng ating himpilan, dangerous maneuvers ng mga eroplano ng China kontra po sa mga eroplano ng Pilipinas sa bahagi po ng Bajo de Masinloc nitong Sabado, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP. May report si kinakapatid J. Mark Dagala.
1: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
2: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang isinigawang dangerous maneuver ng China military aircraft sa AFPC-208 ng Pilipinas habang nagsasagawa ng routine maritime patrol sa paligid ng Bajo de Masinloc noong Sabado, Oktubre 3. Ayon sa AFP, natukoy ang nasabing eroplano ng China bilang J-16 fighter aircraft na sinasabi makailang beses na nagpaligid-ligid sa eroplano ng Pilipinas sa lumamang panganib sa sinumang nakasakay dito. Binigyan din ng AFP na bahagi ang insidente ng mapag-udyok na hakbang ng China laban sa mga barko at eroplano ng Pilipinas sa gumaganap ng lehit at naayon sa batas sa operasyon. Patuloy na idodokumento at isisiwalat ng AFP ang bawat ilegal na hakbang ng China laban sa mga tauhan at asset na naglalagay sa kanila sa balag ng alanganin. Nananatiling profesional at maingat naman ang mga aircrew ng Pilipinas salik sa mga itinakdang aviation procedures at magpapatuloy din ang ginagawa nilang maritime patrols sa West Philippine Sea. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Ronda. Alas 4:38 ng umaga, mga brad. Speaking of sasakyan, ito, sakyan nyo na po ito, ha? Para sa mga tulad kong mahilig sa financial matters, aka mga mukhang pera, ito po, ha? Magandang balita po ito. Mas pabor po sa ating mga investors ang mas mababang initial public offering o IPO price ng Mint Incorporated na 6 pesos and 60 cents bawat share. Ngunit mas mahalaga pa rin ang kakayahan nitong mapanatili ang kita sa pangmatagalan. Ayon kay investment analyst Eric Jurado, hindi lamang galaw ng presyo ng GCash share sa unang araw ng listing ang dapat bantayan, kundi ang patuloy na profitability at kakayahan ng kumpanya na palaguin ang puhunan ng shareholders. Batay po sa prospectus ng Mint na natiling lampas 25% ang return on equity o ROE nito mula 2023 hanggang 2026 na may average na humigit kumulang 29.4%. Sinusukat din ng ROE kung gaano ka-apektibong ginamit ng isang kumpanya ang puhunan ng shareholders upang kumita. Mayroon ding 41.5 million monthly active users ng GCash noong July 2026 at pinalawak na nito ang serbisyo mula payments patungo sa savings, loans, insurance at investments. Gayunman, sinabi ni Jurado na kailangan mapanatili ng Mint ang paglago ng earnings habang hinaharap ang kompetisyon, credit risk at regulatory concerns upang mapataas ang long-term value ng kumpanya. Ayan ho, para po sa nagtatanong sa akin, may mga nag-message sa akin paano raw po mag-invest. Actually, hindi lang po dito sa Mint po na ito, no? In general, pwede niyo na pong i-open yung mga e-wallets po ninyo, iba't ibang e-wallets, yan, GCash, Maya, GoTime, meron po yung mga ano, meron po yung mga stocks option, i-activate po ninyo yun, and from there pwede po kayo makabili ng mga stocks sa stock market. Ano ho? And depende ho yan, may mga minimum po yan, minimum 1,000 shares, depende rin po sa shares kung magkano. So from there, makikita nyo sa GoTime ako, madali lang i-open yung GoTime. May banner po sila doon nakalagay, activate my stock account. Activate my PSE. Click nyo ho yun. Then put in the information needed. May ID po kayong kailangan. Yung tax information nyo kailangan din doon. Yung TIN number nyo. So ilagay nyo po doon. Nang sa gayon ay kayo ay makapag-register and makabili ng stock. So para ho yan ano, para lang ho yan sa mga nagtataka, para lang ho yan dollars. Bibili kayo, let's say dollar po yung nakalagay. Bibiling kayo ng dollar, then eventually tataas si dollar or liliit, depende ho yan sa takbo ng ekonomiya kung ano yung bibili ninyo, no? So mas mura syempre yung mga kumpanya na hindi pa ganun kasikat o up and coming pa lang. Meron po mga kumpanya na nagkakahalaga lang ng sentimo. Sentimo lang ho yung kada share. Ano ho? Meron din mga kumpanya dyan na talagang hundreds of pesos na dahil sila established na. So, depende po sa inyo yan. Pwede nyo palaguin yung pera nyo all through this years or through the years. Pwede nyo gamitin yan or palaguin. Or pwede rin naman mag-buy and sell kayo. Pag lumaki ng konti, benta, bili ulit ng bago. Pag bumaba yung kinumiya, bili. Ngayon po na mababa yung kinumiya, bibili po yung karamihan. Then pag tumaas, benta naman. May mga ganyan hong mga, ano, may mga ganyan hong mga gumagamit ng stocks, mga brada. Depende po sa ito kung ano yung sa tingin nyo ay maganda-gandang galawan po. Ano ho? Ang punto, kayo ay nag-i-invest at hindi nyo pinang i-scatter. Ano? Alas 4:41 ng umaga, prosecution na babahala naman sa allegasyon ni dating Senator Trillanes sa 1A China linked funds kay Vice President Sara Duterte. Alam mo sa balitang yan, Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ikinabahala ni House Prosecution Advisor Ace Morbers at Prosecution Spokesperson Z. Alonto Adyong ang ibinunyag ni dating Senator Antonio Trillanes IV tungkol sa umano'y pagpasok ng pondo mula China sa mga kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte at sa kanya pamilya. Ayon kay Barbers, disturbing ang alegasyon na tinatayang 319 million pesos mula umano sa Chinese government at China-based corporations ang napunta sa Kale 88 Food Corp na pagmamayari rin ng asawa ng Vice Presidente na si Atty. Manasses Carpio. Binanggit din ni Barbers yung umano'y 115 million na napunta naman sa Tapang at Manasakit Foundation na iniuugnay kay Duterte at iginit na kailangan malaman kung saan at para saan ginamit yung naturang pondo. Tanong tuloy ni Barbers kung ang naturang pera ay kapalit ng pananahimik sa issue sa West Philippine Sea na bahagi ng pagtatangkang impluwensyahan at sitwasyong pampolitika sa bansa. Suportado naman ni Adyong na maimbestihan ang aligasyon lalo na kung may posibleng kaugnayan ito sa foreign interference. Gayun man, kailangan pa rin anya makoroborate yung mga pahayag ni Trillanes ng mga otorisadong individual at ahensya at kailangan pa ng karagdagang pagpapatunay. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.
0: Alas 4:43 ng umaga, mga brada. Ito ho ah, meron pong nakarating sa amin dito. Actually sa akin, hindi naman sa amin. Minessage lang. Ilang overseas Filipino workers daw sa mga brada, yung mga OFWs natin papuntang Middle East, ang umaatras umano sa kanilang aplikasyon dahil sa dagdag na gastos sa WAFID medical screening na ipinairal sa mga bansang sakop po ng Gulf Cooperation Council o ng GCC. Ayon sa reklamo ng isang OFW po na to na nagpadala sa akin ng kanyang reklamo o ng impormasyon, bukod po sa $10 registration fee, umabot na raw po sa 7,500 ang medical examination at 3,500 naman ang bakuna. Mas mataas ito kumpara, mga brads, at tinataya daw na ano, ha, na 3,500 lang na medical at 1,500 naman na bakuna. 7,500 yung sinisingil sa kanila, pero 3,500 lang talaga yung presyuhan ng medical. Tapos 3,500 naman yung sinisikil sa bakuna, pero 1,500 lang naman daw talaga yung medical. Sa ilalim ng WAFID system, mga brad, kailangan magparehistro online ang aplikante at ang sistema. Ang nagtalaga po ng clinic kung saan isasagawa ang medical examination. Kinasyon din ng ilang OFWs daw yung ano, ha, pagsuporta naman ng DMW na si Undersecretary Jainal Rasul sa sistema. Taliwas umano ito sa naunang posisyon ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na dapat ay may kalayaan ang mga aplikante na pumili ng clinic para sa kanilang medical examination. So, ibig sabihin, hindi ko kayo pinapapili ngayon? Aba, teka. Ha? Nanawagan ang mga OFWs kay Secretary Kakdak at Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ng issue at mga pag-ugnayan sa Royal Embassy at Saudi Arabia upang ma-resolve ang kanilang reklamo. Iginit din ang mga nagre-reklamo ng OFW dapat suriin kung naayon ang WAFID system sa Republic Act No. 10022 na nagpapalakas naman po sa proteksyon sa karapatan ng mga migranteng manggagawang Pinoy. So, bukas po ang aming tanggapan ng Ronda Pilipinas po para po sa panig ni Yusek Jainal Rasul Jr. para po maipaliwanag kung o mabigyan ng kaliwanagan sa kanyang panig kung ito nga po bang hindi pwedeng pumili yung ating mga OFWs ng medical clinic na kanilang para sa kanilang medical examination. Anyway, madam, baka po tayo magpasked kay ano, kay Yusek, ay kay Yusek, kay Secretary Kakdak. Iparating natin tong impormasyon para ano, para malinawan kung ano nga ba talagang estado nitong ating mga OFWs na sinasabing malakas o mataas daw yung parang ano to, 7.5 tapos 3.5, mabigat to ha. Para sa mga OFWs natin, malaki na ho yan. Antay din po namin if ever kung meron pong pahayag ang Department of Migrant Workers particular. Ito pong opisina ni Yusek Jainal Rasul Jr. mga brad, para po maibahagi namin sa inyo yung kanyang sagot. 4:46 in the morning. Ronda. Authority to operate naman ang dalawang transport network company o TNC, binawi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Romonda sa balitang yan. Sino kaya tong TNC na to? Romonda po sa balitang yan, Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Report. Tuluyan ang binawi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang authority to operate at renewal application ng dalawang transport network company o TNC dahil sa paglabag sa mga regulasyon. Kabilang dito ang Lego Information Technology Solutions at Aztec Solutions International Corporation na natuklasang hindi na aktibong nag-ooperate patapos magsagawa ng investigasyon ng LTFRB. Ayon kay Acting LTFRB Chair Attorney Greg Pua, nabigong matugunan ng dalawang TNC ang mga kondisyon sa pagbibigay ng platform para sa TNBS. Una nang kinansela at binawi ng LTFRB ang kanilang mga certificate of accreditation matapos mabigong makapagbigay ng valid na dahilan sa mga admin issue na isinailalim sa pagsusuri. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda Pilipinas.
0: Mapapaus. 4:47 in the morning mga brad. Maliban po doon sa pinag-uusapan natin kaninang usapin po dyan sa OFW, ito naman mga brad, mga kaibigan naman natin dito sa Visayas, particular dito po sa mga ahensya ng pamahalaan kung saan kine-question po nila yung kinukasyon po ng ilang grupo, particular ito pong grupo ng mga concerned citizens ng mga probinsya, ang papel po ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas o yung OPAV mga brad ha, sa pagrekomenda ng mga pangalan po para po sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Ang OPAV kasi mga brad, ito po yung o yung mga Office of the President in different Mindanao tsaka po itong Visayas, sila po yung nagiging tulay para po doon sa probinsya, sa mga probinsya within their area sa Malacañang o kay Pangulong Marcos Jr. mga brad. Ang panawagan po ng ilang sektor, dapat lagi daw po kasing nakabatay sa endorso ng gobernador yung mga gobernador or alkalde at iba pang local na opisyales ang mga rekomendasyon para po sa mga posisyong direktang nakakaapekto sa kanilang probinsya gaya po nito mga LGU. So dapat sila po yung magre-recommend ng mga opisyales, mga pangalan, kung sino yung dapat mamuno doon sa mga national agency within their area. Ganun po yung sinasabi doon. Ayon daw sa mga umiiral na bylaws o yung internal rules, kung itinakda rito ang pagsumite ng formal na liham ng endorsement para sa mga maaaring ma-appoint, dapat itong mahigpit na sundin at maging bahagi ng proseso bago daw isulong ang isang pangalan. Ang siste, parang ang dating, hindi ho dumadaan ngayon sa mga lokal na opisyales ng Visayas yung mga naisusulong na pangalan sa posisyon. So, dapat rekomendado. Lumalabas dito po, dapat rekomendado. Yun kasi ang purpose ni OPAM, no, na maging tulay from the LGUs ng Visayas patungo po dito sa Malacañang. May ganun pong sistema. Mahalaga ito dahil ang halal na lokal na official daw ng direktang nakakaalam kung sino ang may kakayahan, karanasan at sapat na kaalaman sa aktual na pangangailangan ng kanilang lugar. So yan po yung kumbaga nagiging problema. Minsan nga naman kasi ang assiste, hindi mo kakilala kung sino yung iyong nagiging katrabaho. Meron kang alam dito na matagal na nyo nang, kumbaga matagal na kayo nagkakaroon ng pagkakaintindihan, at pagkakaroon ng ano ng sistema. Eh magugulo kapag na iba naman. Eh busa na kung mas magaling eh kung hindi. Yun ang masakit. Sa halip na mapagaan yung trabaho nyo, eh lalo pang naleche. Mahirap yun. Oo. Dapat din daw maging maingat ang sa pagpili ng mga itinatalaga sa sensitibong posisyon. Mahalagang masusing i-check ang kanilang mga record kabilang ang anumang dating kaso o kasong nakabinbin bago isaalang-alang ang kanilang appointment. Yung OPAV kasi kung di ako nagkakamali, bagong talaga lang to eh. Nabalita namin to dito at parang July lang ata kung di ako nagkakamali. Si Mr. Philip Lo ang OPAV if I'm not mistaken. Ito po ay dati pong businessman and dati po itong chairman if I'm not mistaken diyan po sa DBP, Development Bank of the Philippines. Ang tanong ngayon mga Brad, kung may requirement na endorsement letter mula sa kinukulang LGU, nasusunod daw ba ang bawat rekomendasyon para sa appointment? Sa huli, dapat malinaw daw ang proseso na susunod ng bylaws at batas at narinig ang voice ng mga halal na leader sa mga probinsya at LGU upang matiyak ang mga talaga ay kwalipikado at may sapat na tiwala ang kanilang komunidad. Yun po yung isa sa pinakamahalaga. Ito po ay butsana kung hindi bylaws, pero bylaws po ito, bahagi ng kailang batas at sitsema. So hopefully, antabayanan din natin, bukas po ang aming programa para po sa OPAV. Ito pong Office of the Presidential Advisor, Assistant for the Vice, for the Visayas mga brada. Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Ayan. Eh, hopefully malaman natin kung ano nga ba ang pinagmulan nito. At baka mamaya internal or kung ano man, eh handa po ang Ronda Pilipinas na maging platform po ninyo at maibahagi kung ano nga po ang issue ngayon dito sa usapin po na ito. Alas 4:52 ng umaga, dagdag 5 pisong pasahe naman sa tricycle sa Urdaneta City, patutupad simula ngayong araw. Malaki yan. Ramon de Sabel Tangyan, Mildred Coquia.
5: Rancho Pilipinas Report. Simula ngayon, no October 5, 2026, ipatutupad ng ilang rehistradong tricycle operator sa Urdaneta City, Pangasinan, ang dagdag singil na 5 piso sa regular na pamasahe kasunod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina. Mula sa dating 20 pesos, magiging 25 pesos ang regular na pasahe. Mananatili naman sa 20 pesos ang pamasahe para sa mga estudyante, senior citizen at persons with disability. Ayon kay Ramon Ramos, Pangulo ng TODA sa lungsod, na pagkasunduan ng mga operator ang dagdag singil dahil sa patuloy na pagtaas ng gasto sa gasolina at maintenance ng mga tricycle. Aminado si Ramos na kinakailangang dumaan sa lokal na pamahalaan ang anumang pagbabago sa pasahe. Gayunman, nagkasundo muna ang operators na ipatupad ang dagdag na 5 piso dahil sa hirap ng kanilang kinikita sa pamamasada. May ilang reklamo na rin umano mula sa mga pasahero. Sinabi naman ni Ramos na wala pa silang natatanggap na fuel subsidy mula LTFRB at ikalawang bahagi ng ayuda mula DSWD. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Alas 4:53 mga brad, 35 individuals nakatapos po sa 6 na buwang drug rehabilitation program ng pamahalaang panlungsod ng Lapu-Lapu dyan po sa Cebu. Ramonda sa balitang yan, Sheila Gravines.
5: Rancho Pilipinas Report.
6: Kabuuang 35 mga individual ang nakatapos sa 6 na buwang outpatient drug rehabilitation program ng pamahalaang panlungsod ng Lapu-Lapu sa Cebu, isang programang iniutos ng korte at pinangasiwaan ng City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention. Ang mga nagsipagtapos na binubuo ng 31 lalaki at 4 na babae ay kabilang sa ika-73 batch ng programa. Kinilala sila sa seremonya ng pagtatapos na may temang panahon ng pagdiriwang at pag-asa. Pinangunahan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ang seremonya at binati ang mga nagsipagtapos sa matagumpay na pagkumpleto ng rehabilitation program na naglalayong tulungan ang mga individual na malampasan ang paggamit ng ilegal na droga at muling buuin ang kanilang mga buhay. Tiniyak niya sa mga nagsipagtapos na patuloy na susuportahan ng pamahalaang panlungsod ang kanilang paggaling kahit tapos na sila sa programa. Bilang bahagi ng seremonya, tumanggap ang bawat nagsipagtapos ng 5 kilo ng bigas at grocery items mula sa pamalaang panglungsod. Pagkatapos ng programa, sasailalim sila sa isang aftercare program na pangangasiwaan ng City Social Welfare and Development Office upang makatanggap ng patuloy na suporta at gabay habang muli silang nakikihalubilo sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Pilipinas. 4:55 in the morning. 5 bagong miyembro ng Parliament ng Tawi-Tawi, mga brad, opisyal nang nanumpa sa Supreme Court. May report po dyan si Nur Haina Hussein.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Opisyal nang nanumpa sa tungkulin ang 5 bagong hinalal na Member of Parliament ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Isinagawa ang pagpapanumpa sa Supreme Court of the Philippines na pinamahalaan ni Supreme Court Associate Justice Jopar P. Di Maampaw. Naging saksi rin sa naturang seremonya si Tawi-Tawi Governor Ismael Mangsali kasama ang iba pang mga pinuno at opisyal mula sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Kabilang sa mga opisyal na nanumpa mula sa lalawigan ng Tawi-Tawi ay sina MP Engineer Carwin H. Hamjani, BFP Party Representative, MP Julbert S. Cue, 1st District Representative, MP Haji Marsali Matba, 2nd District Representative, MP Rosatina Matolo de Asis, 3rd District Representative at MP Nur Mahadil K. Ahaja, 4th District Representative. Kasabay ng panunumpa ang pagsisimula ng opisyal na tungkulin ng mga mambabatas upang isakatuparan ang mga adhikain at plataporma para sa mga mamamayan ng Tawi-Tawi at buong Bangsamoro. Para sa Bagong Pilipinas, Nur Haina Usman Hussein, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi.

0: Alas 4.57 po na nagmamadaling umaga. 3 minutes before 5 in the morning. 82 days na lang mga brad bago ang Pasko. At maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumabay-bay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyahe ng buhay. At sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanhoko mga brad, magkaranigan po tayo bukas. Adios.
1: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
7: Kung sino pa yung maliit na hindi makakapagpalaot, eh sila ngayon ang hindi na rin makapag-ngisda dahil ubos na, inuubos na ng commercial fishing vessels na pumapasok dito sa municipal waters. Dahil sa laki ng mga vessels, nasisira yung coral formations, coral reef formations. Eh yun ang spawning ground ng isda. Kapag nasira yun, apektado yung fish, yung yield yung fish population sa mga nasabing lugar.
11: The 15-kilometer rule is not arbitrary. Nilagay po yan kasi yan ang layo na ligtas na marating ng ating mga mangista. Inaagawan pa sila ng mga gulayat ng mga commercial fishing vessels na ito. This encroachment leads to smaller catch for our poor fisher folks. Kaya naman, kahit malayo at delikado, lumalayo po sila upang makahuli lang at makapag-uwi ng kita sa kanilang mga pamilya. I'm comforted by the fact that the Chair for Committee on Agriculture, Honorable Senator Kiko Pangilinan, has a true heart for our farmers and fisher folks, and that he will look into this concern. For that, I salute him.
7: Malaking problema yung overfishing. Last year, 2024 to 2025, bumagsak ang output ng small fisher folk, habang umangat naman yung output ng commercial fishers. Ika nga eh, yung mahirap lalong humihirap, habang yung mayaman lalong yumayaman.
12: Kita mo yung ilaw na yan, yan ay commercial fishing vessel. Ayan ay kumpanya ng Mercedado.
7: During our committee hearing, the fisher folk organizations presented to us a video of paano pumapasok dito sa Batangas Bay. Paano pumapasok yung mga malaking commercial fishing within the municipal waters. Pinuntahan ng BIFAR, in-expect, kita mo, punong-puno ng isda itong malalaking fishing vessel na ito. Nasa video. With the permission of Senator Raffy Tulfo, we would like to have his privilege speech referred to the Committee on Agriculture so we can conduct a follow-up hearing. And this time, we will call on the owners of the commercial fishing vessel Mercedar and other commercial fishing vessels owners.
13: Marami pong bodega na rerentahan ng at mapapagawa ang NFA. Marami pong papasok na palay sa NFA at marami po silang matutulungan sa aming magsasaka. Lalong-lalo na po sa mga malalayong lugar na hindi po kaya talaga ng mga kasama namin sa mga magsasaka dahil po wala po silang sapat na kakayahan sa warehouse na ganyan. Laking tulong po sa aming mga magsasaka.
14: Damo, mas marami ang mabibili nila. Hindi katulad dati, limited si kami bilang mga farmers kasi dinagdagan nila yung bodega na paglalagakan ng mga palay.
15: This is one of the preparation itong ating rented warehouse facilities ng gobyerno, no? Total 65 to is dito tayo sa Tarlac na kailangan natin punuin ito ng bigas, no? At ng palay para nga in case na bumaba ang ating production sa El Niño, marami tayong buffer stock.
16: Ano na yung presyo natin? Very competitive. 27 pesos ang pinakamababa sa clean and dry, roughly yung sa wet 21-22. Ngayon ito nakita niyo naman. Open bodega, simula bukas tatanggap na kami.
17: Napaka-importante ang coordination ng national government and local government para sa maayos sa coordination sa ating mga magsasaka. Talagang hindi madali ang mga pinagdadaanan nila dahil nga dun sa habagat. Ngayon, pinaghahandaan yung extreme heat El Nino. So, nagpapasalamat kami kay SEC at sa mga inisyatibo na to para sa ating probinsya at sa ating mga magsasaka.
18: Pangarap po namin noon na magkaroon ng mga ganitong processing dito sa Camarines Norte.
19: Yung cold storage po ay malaking tulong na sa amin kasi yung aming pineapple, pwede kami magdala dito para sila ay ma-preserve. Dahil minsan kasi wala ang mga buyers natin sa pineapple, lalo pag sa mga produce.
15: Marami na natupad na pangako at mga commitment ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka.
19: Sanay ko sa pangarap na natupad dito sa Camarines Norte dahil meron tayong babagsaka ng ating mga produce kung sakaling bagsa at marami ang ating mga naitanim na mga produkto.
18: Pang gold processing po ito. Kami po noon ay pinitang nagbebenta ng aming mga produkto kahit po mababang halaga dahil hindi po namin ito mai-stock kung sa amin lang pong mga tahanan o sa amin mga barangay.
15: Well, ang utos ng ating Pangulo ay bumaba, no? Bumaba talaga sa lahat ng probinsya para marinig mismo sa kanila kung ano ba yung kailangan.
20: Hindi po ito inspirasyon para lang sila bigyan ng parangal. Hindi po. Sila sa sarili nila, they will feel na they they are loved by this government.
19: Pupursikit kami mga farmer na magtanim pa para ito'y magamit namin sa darating na

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 2 minutos gamit bahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Lunes ngayon. Unang Lunes sa buwan ng Oktubre pa rin. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay po natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Papaluzon, Visayas at Mindanao. Hangat po namin isang mapayapang morning, isang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Sa ating mga magsasaka, ano, sa ating mga mangisda, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. At sa lahat ng miyembro na po naman ng pamilya, ano ho. Pakiusap lang ko, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal po ang pikon sa kalsada. Kaya naman si Mamang Chupel, baka medyo inaantok-antok. Pagmalasakita na lamang ho natin, ano ho. Kikalabit na lamang, iwas disgrasya, iwas ako na po tayo. Pero ng Lunes, sa mga bihero-bihero pa rin, pagka hindi kayo dire-diretso pagmamaneho, siguro mas maganda, gilid-gilid muna ho tayo, ano ho. Power nap, importante ho yung power nap na yan. 15 minutes, sige ka, 30 minutes ba yan? Siguro din natin, pagbalik natin sa Manbela, hindi po tayo antok-antok naman, ano ho. At saka ho naman yung ating pagbabalik sa hapunan, sa kinagabihan. Pratos, Ricardos, makakasama natin ang mga mahal sa buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Araw ng Lunes, ano ho. At siyempre, lahat din nagiging abala na naman sa pagpasok, sa mga tanggapan, sa mga eskwelahan. Ingat pa rin po, ha? Ingat-ingat pa rin at magdala pa rin po ng payong pananggalang. Importante pa rin ho yan. Lalo na sa mga panahon na katulad po nito. Sala sa lamig, sala sa init, kung minsan ay ubod tindi ng init. Ano ho? Ano naman ito? Andiyan naman yung sunod-sunod na mga pag-ulan. Iba't ibang klase ho ng karamdaman ang naglalabasan. Nararamdaman ho ni Juan de la Cruz. Ano ho? Diyan eh, maraming bit-bit na alien sa katawan. Maiwasan talaga eh. Ano ho? Kundi ingat po lamang sa ating mga kababayan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Siyempre, bago tayo pumalaot at magpunta sa mga pagkakabalahan po natin sa araw nito ng Lunes, minumunahan natin ang magiging lagi po ng ating panahon. Itas po sa pag-asa, ano, itong buntot. Nakaka-apekto itong buntot po yung trap ng super bagyong si Choy Juan. Ay, nasa labas po naman ang ating par. O, nagpaparamdam at nararamdaman nyo sa mga ilang lugar. Ano, huling namataan po yan, sa layong 2,605 kilometro, silangan-hilagang-silangan po na extreme north of Luzon. Naglayuhin yan ang lakas ng hangin na abot po naman sa 195 kilometer per hour, per hour. Glay, ay bugso namang 240 kilometer per hour. Ano, at kumikilos po yan ng patungong hilaga. Nabilis po namang 20 kilometer per hour. Kung wala po itong direktang banta, kalupaan dito po naman sa atin sa Pilipinas. Ang magiging lagay ng panahon, area po ng Visayas, area po ng Mindanao, sabing maulap na kalangitan, meron pong mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulog, ano ho, at sa trap ng super bagyong si Choy Juan. Posible rin daw po yung biglang pagbaha. Kaya naman yung pag-uupo ng mga lupa, may mga moderate hanggang sa minsan ay malalakas yung pag-ulan. Ito po naman sa Metro Manila, at nalalabing bahagi po ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. At hindi po naman mga pulupulong pag-ulat, pagkidlat, pagkulog. Nadulot po ng mga localized thunderstorms. Sabing posible rin po yung mga pagbaha o landslide ang mga apektadong lugar sakaling magkakaroon po ng malalakas na thunderstorms. Angin at ang dagat po naman natin, na wind and coastal waters po natin, yan ang Luzon. Sinasabi pong mahina hanggang sa medium ang hangin mula po sa silangan hanggang hilangang kanluran. Panayad naman hanggang sa katamtamang alon po naman sa baybay-bayin. Parte naman ng Visayas at Mindanao, mahina. hanggang sa medium na hangin mula kanluran hanggang timog kanluran. Layad sa katamtamang alon sa baybayin po naman. Ayun. At sa lugar namang pinapanik at pinupuntahan ng maraming kababayan natin, dyan pong Cordillera Administrative Region. Kasama po ang Benguet, nandiyan po ang Atok, nandiyan ang Baguio City. Sabing bahagi ang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Pero hindi po naman mga pulupulong pag-ulan, pag-inlad, pagkulog po naman at mga isolated thunderstorm ipong araw na ito ng Lunes. Ang Baguio City at ang Benguet, maayos daw po at medyo sisikat ang araw sa umaga. Pero asan daw po yung mataas na tsyasa ng pulupulong pag-ulan at thunderstorm pagdating po naman sa hapon o sa gabi. Diyan naman sa may patio ng Atok Benguet. At tulad doon ang pangkalahat ng lagay sa matataas na bahagi ng Benguet, magiging maulap ang umaga. Mayroon po mga local thunderstorms kapit po naman ng hapon. Bagamat walang direktang epekto ang Super Bagyong Choy 1 sa Luzon, sabi nga mga localized thunderstorms sa hapon ay magdulot po ng zero visibility. Yung makapal na fog sa mga daanan tulad po ng Alsema Highway, ipatungong Atok po naman, at Marcos Highway o Cannon Road po naman. Kaya yung po mga banta ng landslide o pag-uho ng lupa sa mga bulubundukin bahagi kapag nagkakaroon po ng biglaan, malakas na bus ng ulan. Ingat pa rin po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay o nating kapit bahay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw araw po ng Lunes as

0: mga headliners po natin, pamahalaan, ay nag-land po ng tig isang bilyong piso para po naman sa fuel subsidy ng mga magsasaka, anging isla at mga agri-truckers.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: TSWD, sinimulan na ang paghahanda sa posibleng epekto po naman ng Super El Nino. Abay, lahat po naman talaga yung naghahanda. Dapat pati LGU kasama rin, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At Senador Pangilinan, nanawagan po naman sa DA at NFA na maging handa sa pagbili ng palay sa mga probinsyang nagtatanim po naman ng bigas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: 15 minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw sa mga detalye ng ating balita. Ay nagbigay na po ng go signal si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa karagdagang pondo po naman para sa fuel subsidy. Program ng ating pamahalaan para sa ating mga magsasaka, pangingisda, agri-truckers at ipang agri-stakeholders. Ayon po kay DA Undersecretary for Agri-Marine Industrial Systems, Ari Perez, abuwang 3 bilyong pisong inilaan para po naman sa fuel subsidy program sa agri-sector. Nasabing pondo, paglalaan ng po ng 1 bilyong piso mga magsasaka, bangingisda at agri-truckers bilang tulong po sa mataas na presyo ng langis. Ayon kay Perez, aring magsimula ang rollout ngayong Oktubre o Nobyembre ng taong kasalukuyan kung saan tinatayang nasa 300 beneficiaries ang makikinabang sa nasabing programa. Lala po ng DA ay good morning sa mga nakatutok at mga early riser natin sa Department of Agriculture. Pangungunan ni Secretary Chularel, good morning sa inyo. Ang pondo para sa fuel subsidy sa mga magsasakit mangis na magagamit lamang sa taong 2026. Habang nagkaroon naman ng exemption sa mga agri-truckers ng pondo, ay posible pong paabutin pa hanggang sa taong 2027.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sinimulan na po ng Department of Social Welfare and Development ang pagkapatupad ng mga hakbang sa posibleng epekto pa rin ng Super El Nino sa bansa. Dapat nato na sa ngayon ng gobyernong kinauukulan, ano ho, na yung mga LGU. Galaw-galaw tayo para hindi pumanaw. Yung kay DSWD Spokesperson at Disaster Response Management Group, ASEC Irene Dumblao. Kabilang dito ang Project Lawa o Local Adaptation to Water Access at ang binhi o yung pong Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest for the Impoverished. Nakatutokan niya mga ito sa water access at food security sa mga vulnerable sector. Taho makapaghanda sila bago pa tumama ang sakuna. Ngayon, ay nakapagtayo na po ang DSWD ng 5,311 lawa site na may farm reservoir, irrigation facility at rehabilitated waterways, abang nasa 8,671 na binhi site naman ang naitayo sa buong bansa. Gaya po ng communal vegetable garden at ng tinatawag na root crop farm. Pinasinayan din po ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang kauna-unahang atmospheric water generator system sa barangay Gilotongan, dyan po sa Kawayan, Masbate. Itong teknolohiya na kayang gawing malinis na inuming tubig ang moisture sa hangin. Wah, galing din, ha? Para naman hindi masira ang mga family food pack sa mga bodega, minomonto ng DSWD ang temperatura at naglalagay po ng industrial ceiling fan. Samantala, nakikipag-unahin din po naman ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan para maglagay po ng heat insulated area sa mga evacuation center. Nag-deploy na rito ng mga water filtration truck sa mga lugar na madaling tamaan po naman ng El Nino ba rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tumanggap muna tayo ng reward. EA at OWA, palalakasin ang pagsusulong ng agribusiness na mga OFW. Dapat lang maraming OFW yung gusto nung pasukin niyan. Lang magkaroon po talaga sila ng giya o tamang guidance sa loho at natutulong sa kanila ay gito itong maunawaan at hindi po naman masayag yung kanilang posibleng iting mga apo na naman. Pinatid ang dadali, yan po naman si Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magtutulungan ng Department of Agriculture at ang OWA para mas maisulong ang agriculture at agribusiness sa mga nagbabalik bansa na OFWs. Ito sa ilalim ng Balik Agri OFW Agribusiness and Investment Reintegration Program kung saan magkakaroon ng mga returning at mga prospective OFWs ng one-stop shop support mula sa business planning hanggang sa training, financing at pagpapatupad ng negosyo na may kaugnayan sa agribusiness. Kabilang sa mga maaaring pagpili

0: Tian ang native pig at chicken production, itik production, oyster mushroom production at processing, lowland vegetable production at iba pang agriculture at value-adding enterprises. Tutulong din ang DA sa access sa financing at enterprise support programs at ang OWA naman ay sa livelihood at grant programs. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulalal Jr., layo ng programa na mabigyan ng mga OFW ng kaalaman, technical assistance at access sa financing para maging sustainable ang kanilang itatayong agribusiness. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Report pa rin tayo, intelligence gathering kontra po naman sa mga puslit na si Galileo ay pinaiting pa rin ho ng Philippine National Police. Detalye naman dyan si J. Mike Bagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinalalakas pa ng Philippine National Police sa kanilang operasyon laban sa mga organized syndicate makaraang itanghal ang Pilipinas at Malaysia na pangunahing binabagsakan ng mga puslit na sigarilyo ayon sa Japan Tobacco International. Batay sa industry data ng binabanggit ng JTI, tinatayang 145 bilyong illegal na sigarilyo at e-vape ang naibenta sa Indonesia, Malaysia, Pilipinas, Singapore, Thailand at Vietnam sa nakalipas na taon. Nagresulta ito sa mahigit 13 bilyong dolyar na pagkalugi sa ASEAN member countries habang hindi naman bababa sa 2.5 bilyong dolyar o humigit kumulang 14 bilyong piso ang nawalang kita dapat sa Pilipinas mula sa mga sigarilyo at vape. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., mahigpit din ang tinututukan ng Mindanao na siyang nagsisilbing backdoor channel ng mga puslit na sigarilyo. Sa katunayan, ani Natates, walang patid ang kanilang operasyon kontra sa mga puslit na sigarilyo buhat nang siya ay maupo sa pwesto. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, J. Mike Dagala. Muli po, magandang umaga pa rin sa ating mga magsasaka. Yung mga tunay na mga bayani ng ating lupa, ano ho? Sana maging masagana ang inyong alit, maging produktibo ang buong mag-araw po naman natin. Siyempre, pagpalawin po nawa ng pong may kapal ang inyong mga kamay. Pagbubungkal at pag-aalaga ng lupa ngayong araw na ito. Ayan. 22 minutos kapit bahay, makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Samantala, imok po naman ng Senate Committee on Agriculture Chairman Kiko Pangilina ng Department of Agriculture at National Food Authority na ipakita ang kahandaan. Na-direkta bumili po ng palay mula sa mga probinsyang pangunahing nagtatanim po naman ng bigas. Ayon kay Pangilinan, hindi dapat matapos ang irigasyon at produksyon ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka. Kung dapat din tiyakin na may siguradong merkado sa kanilang ani. Tapang naman yun. Bilang chairman ho ng Senate Committee on Agriculture, inilink po ipangilinan ng province by province procurement readiness report. Magpapakita kung may sapat na pondo. Pasilidad at tauhan ng gobyerno para bumili ng palay sa paparating na anihan. Malaki na yung pinsala ng ano, di ba? Ng El Nino. Bilyones na naging pinsala eh. Dito yung mga naapektuhan na gano'n na kalaki ang apektado sa mga pananim. Ano ho, sa mga gulay. Palay sa mais. Babawasan yan. Kabilang din po sa dapat malinaw sa plano kung saan mga probinsya handang bumili ang DA at NFA. At siyempre, gaano po naman ang karaming palay ang kanilang kayang bilhin. Magkano ang presyong iaalok at gaano kabilis mabibilit mayadit po sa merkado ang anin ating mga magsasaka. Iginit pa rin ho ng senador. Ang tunay na food security hindi lamang tungkol sa sapat na supply ng bigas, kundi dapat din tiyaking kumikita mga magsasaka na siyang gumagawa ng supply po naman ito. O nga naman, kung puro naman tayo islak at marami tayong supply ng bigas at pagkain, pero yung mga magsasaka natin hindi naman kumikita, eh paano naman yun? Parang mapag-iiwanan, huwag naman sanang gano'n.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sila ho yung ginagamit ng pong may kapal, di ba? Para magbungkal yung kanilang mga kamay ng lupa at pag-aalaga ng mga hayop. Tapos mapag-iiwanan. Pag naman. Ito na dito sa problema kinakaharap po natin. E paramang sa El Ninyong nararamdaman, abay bilyones na po yung binabanggit na halaga rin eh. At more kung darating yung Super El Nino. Ano na karaming apektadong pananim at mga halaman, paghahayupan, siguradong apektado. Babawasan po yung ating supply, di ba? Malaman ho natin kung gano'ng nakalaki yung dapat sanang anihin, pero nasayang lamang. Sanang pakinabangan, napinsala lamang. Dapat malaman natin yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: E mga magsasaka po naman sa Nueva Ecija, Tarlac, sinilalim ng DA sa ad profiling. Kaya po naman sa 2027 program. Hindi po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Miller Cauquier ng Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagsigula ng malawakang profiling ang DA Special Area for Agricultural Development Program sa mga magsasaka sa Nueva Ecija at Tarlac bilang bahagi ng paghahanda para sa pagpapatuloy ng programa sa taong 2027. Isinagawa ang aktibidad mula September 7 to 11 sa mga magsasaka mula Ramos, Anyaw at San Clemente sa Tarlac at Nimpicuan sa Nueva Ecija. Kabilang sa kinalap na datos ang pangalan ng magsasaka, lawak ng lupang sinasaka, Registry System for Basic Sectors ng Agriculture Number, pangunahing pinagkukunan ng kita, at iba pang impormasyon tungkol sa kanilang kalagayang pangkabuhayan. Layunin ng profiling na mabigyan batayan sa pagtumpay ng mga magsasakang pasok sa tinakdang kwalifikasyon at hindi na nangangailangan ng suporta at intervensyon. Gagamitin din ang mga nakalap na datos sa pagpaplano ng livelihood at agricultural interventions na angkop sa pangangailangan ng mga magsasaka sa bawat lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Marimildred Coquia ng Tayog, Pangasinan. Ngayon tayo po ay nahaharap na po dito sa paparating na Super El Nino na yan. Ano? Nasa aming magpapatuloy pa hanggang sa unang bahagi po ng 2027. Dapat kuminos na po tayo kaagad. Ano? Kung paman natin mamaramdaman yung matinding init na yan at yung kakulangan sa tubig. Magtaas po ng presyo ng mga bilihin. Importante, ano yung pagtatabi ho at pagtitipid ng tubig, yung water conservation and storage. Saan mag-iimbak po ng tubig? Ikahin yung tubig ulan, gumamit ng malilinis na drum o imbakan pa sa tubig ulan. Gamitan din ng mga tamang purification tablets bago inumin. Ano? Importante ho yun. Siyempre, recycle po natin yung tubig. Gamitin yung hinagas ng tubig mula sa bigas o labahan. Diligo naman sa mga halaman, panbanlaw sa banyo. Ng mga dapat ho natin ginagawa, dapat na yan inuulit at ini-echo ng mga LGU eh. Ng paalala sa kanilang mga constituent. Magpitamino na makalipas ang alas 5 na madaling araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ako naman tayo sa Naga, mga magsasakit mga maigisda, dumadubo naman sa negosyo ng DA Filming. Idetalyo naman si Mayra Revilla Villa Reyes ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagsagawa ang City Agriculture Office ng Technology Briefing and Demonstration on the Department of Agriculture PhilMac Grain Pro Moisture Meter and Non-Destructive Coffee Moisture Meter. Bahagi ito ng Negosyo 2026. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mga magsasaka at mga mangingisda mula sa upper barangay ng lungsod at nagsilbi itong platform upang maging tulay sa pagitan ng agricultural innovations and potential technology adapters sa pamamagitan ng briefing na i-feature ang live demonstration ng grain promotion meter and non-destructive coffee moisture meter. Sinundan ito ng open forum kung saan ang mga partisipante ay nagkaroon ng pagkakataon at oportunidad na magtanong hinggil sa technology at iba pang potential na pwedeng i-apply sa agricultural production at post-harvest management. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villa Reyes, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Samantala po naman, PhilMac, nakisa naman sa Nakbay Palay 2026. Diyan po naman sa Nueva Ecija. Itatalo naman dyan sa Leslie Emilio, Radyo Pilipinas Dayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakisa ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization sa ginanap na wet season Nakbay Palay 2026 sa Central Experiment Station ng Philippine Rice Research Institute sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija upang palawigin ang kalaman at impormasyon ukol sa mekanisasyon sa pagsasaka. Dumalo sa natural aktibidad ang mahigit 500 partisipante na kinabibilangan ng mga magsasaka mula sa Rice Business Innovation System Assisted Cooperatives at Associations, mga kinatawa ng local government units at national agencies kasama ang mga partner media at social media influencers. Itinampok ng PhilMac sa kanilang exhibit booth ang Rice Competitiveness Enhancement Fund Mechanization Program na naglalayong magkalob ng mga libreng makinaryang pangkabuhayan sa mga kwalipikadong samahan ng mga magsasaka. sa pamamagitan ng taunang lakbay palay, layunin ng mga ahensya na direktang maiparating sa mga magsasaka at mamili ang mga pinakabagong pag-aaral, inobasyon at teknolohiya upang patuloy na may taguyod at mapalakas ang sektor ng agrikultura sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Aminor, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
2: Samantala po naman, 74 ng mga MSME dyan po naman sa Eastern Visayas, nagbenta po ng mga lokal na produkto sa Bahan Detroit Fair 2026. Amin po natin ang mga kwento ng balita na katutok dyan sa Penny Pumida, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
0: Report. Nasa Metro Manila ngayon ang iba't ibang lokal na produkto mula Eastern Visayas sa pamamagitan ng Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 na ginaganap sa Mega Trade Hall 5 Mega BSM Mega Mall sa Mandaluyong City. Ayon kay DTI Eastern Samar o IC Provincial Director Gwen Ponferrada, 94 MSMEs mula sa 6 na probinsya ng Eastern Visayas ang kalahok sa trade fair, kabilang ang Siam mula Eastern Samar na may sales target na 5.7 million pesos. Kabilang sa mga produktong ibinebenta ng mga MSMEs mula Giwan, Borongan City, Llorente at Kinapundan ang shell crafts, crocheted products, coconut at calamansi based products, herbal drinks at banana chips. May kabuang sales target na 48 million pesos ang 94 MSME sa buong rehiyon. Layunin ng trade fair na mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto at masuportahan ng mga magsasaka, mga hobby artist at maliliit na negosyante sa Eastern Visayas. Magpapatuloy ang trade fair hanggang Oktubre 5 mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Penny Pumida, bilang paghahanda pa rin po natin sa Super El Nino. Ating kalusugan at proteksyon sa matinding init, yung health and health, heat safety po natin. Ano ho? Ba't manatiling hydrated po tayo? Ilam tayo ng maraming tubig araw-araw at maghanda po ng oral rehydration solution sa mga ORS. Sakaling kakailanganin po natin. Tektahan ang ating katawan. Agsort po ng manipis at pasok gamit lamang. Gumamit po ng payong o sombrero. Iwasan po yung matinding physical na gawain sa labas na pinakamainit na oras. Alas 10 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At bantayan po yung mga mahihina. Regular na kamustahin yung mga bata, matatanda, may sakit, PWD, mga taong nagtatrabaho po naman sa labas. Ano, yung mga bagay yung dapat natin gawin, parte ng paghahanda natin, Super El Nino na yan. Magbabalik po kami, oras na natin. Doon po dalawang minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano ng buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
2: Ay galaw-galaw para hindi bumanaw, 36 na minuto na kapitbahay makalipas, ang alas 5 naman daling araw. Good morning sa mga nakatutok sa atin sa malalayong lugar, sa mga dako-dako paroon. Diyan sa may Pandan, Catanduanes, sa Rabago, Zadzad, Trenciana Family, Antara Family, oh, sa Robrigado Family na rin, magandang maga po sa inyo rin. Siyempre dyan po sa may patuhon ng Laguna. May Santa Cruz, Laguna, nakatutok ang Beltran Family. Maraming salamat. Carsola Family, ano, sa Cerebo Family. Naman sa may patuhon ng Santa Mesa. Kami si Abad Santos at ganun din kay Jovi Alcaide. Si Snake, Baron Snake. Andang maga. Ano po tayo? Ay, National Irrigation Administration, inilatag po ang mga efforts sa paganda para sa Super El Nino. Kunin po natin ang mga detalye sa Jeff Pipita ng Radyo Pilipinas, Lawag.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas.
16: Bilang paghahanda sa Super El Nino na paparating sa huling quarter ng 2026 hanggang unang quarter ng 2027, nagbigay payo ang National Irrigation Administration sa Region 1 sa mga magsasaka upang makatipid ng tubig. Kabilang dyan, ang paggamit ng alternate wetting and drying technology na kung saan makakatipid ang mga magsasaka ng 30% ng tubig sa pamamagitan nito at pagsunod sa double dry planting calendar upang matiyak na hindi sayang ang anin ng mga magsasaka na maaaring masira kung panahon ng bagyo. Ayon kay niya Region 1 Manager Engineer Jeffrey Catulin, malaking tulong din ang maibibigay ng mga mobile solar-powered irrigation system upang maabot ng tubig ang mga sakahan na kalimitang hindi naabot ng kanilang irigasyon o yung mga matataas na lugar. Maliban dyan ay ang pagtitipid ng tubig na nakaimbak sa mga dam at upstream, pagsasaayos ng mga irrigation canals at iba pa. Pagtalima yan sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking makakasaka pa rin ang mga magsasaka kahit na may banta ng Super El Nino sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pipitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Samantala, Antilla, Western Visayas po naman, nagbabantay sa epekto ng El Nino sa agrikultura habang tinatayong mega dam sa Iloilo, bang tumulong sa atin ng mga magsasaka. Ay detalye na balita sa JP Herbos, Radyo Pilipinas, Iloilo.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Pilipinas. Report.
17: Patuloy na binabantayan ng National Irrigation Administration o NIA Region 6 ang supply ng tubig para sa mga magsasaka sa gitna ng El Nino. Kabilang sa mga kabang na ahensya ang maingat na pamamahala sa tubig na naiipon sa tinatapos na Halao River Multipurpose Project Stage 2 o JRMP2 sa Kalinog, Iloilo. Ayon kay JRMP2 spokesperson Steve Cordero, sa kasalukuyan ay may 116.87 million cubic meter na tubig ang nakaimbak sa JRMP2 at may kapasidad pa itong tumanggap na may git 130 million cubic meter. Kung lalala ang El Nino at mananatiling sapat ang tubig sa dam, plano ng NIA na magpalabas na bahagi ng tubig patungo sa mga ilog hanggang sa makarating pa sa isang dam upang matulungan ang mga magsaka sa iba pang karatig bayan na makapagpatuloy ng pagtatanim. Kung lalo namang titindi ang El Nino at kukonti na lang papasok na tubig sa Megadam, plano ng NIA, katuwang ang Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management at Philippine Air Force na magsagawa ng cloud seeding. Noong Setyembre, 2 beses na nagsagawa ng cloud seeding sa lugar ng Kalinog ang NIA, DABSWM at Philippine Air Force. Pinapailang din ang NIA ang mga magsasaka na iangkop ang schedule ng kanilang pagtatanim sa supply ng kanilang tubig, magpatupad ng crop diversification at magparehistro sa PCIC. Samantala, nasa 87.64% na ang konstruksyon ng GRMP-2 na kasalukuyang nakapagsiservisyo sa 500 ektaryang sakahan at inaasahang aabot pa sa 1,000 ektarya bago matapos ang taong 2026. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
18: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dahil diyan, makakasama po natin ang mismong administrador ng National Irrigation Administration, si Engineer Edgel Yenanho. Sapagkat itong epekto ng Super El Nino sa bansa, talagang mararamdaman po yan. Sabing nasa 40% hanggang 60% ang pagbaba po ng ulan, malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. Mantalang 60 to 80% po naman sa kakulangan ng ulan, dyan po naman sa parte ng Mindanao. So may matinding banta ng tagtuyot. Pagbaba ng level ng tubig sa mga pangunahing dam tulad po ng Angat Dam, posibleng bawas sa alokasyon ng tubig po naman sa irrigasyon. Pero galit pa man, kasado na rin po yung mga mitigation plan. NIA, pamumuno ni Administrator Ed Gillian. Para kahit pa paano masalag, matinding epekto ng paparating ng Super El Nino. Nga ng pag-asa, alakas pa at posibleng magtagal pa sa unang bahagi po at kalahati ng 2027. Ang pangunahing aksyon at intervensyon ng NIA, yan ang alamin natin. Gamit ng groundwater maps, yung solar power pumps system na yan, desilting and clearing operations, water management, magpulong po sa mga masaka. Iisa-isayin natin. Engineer Edgel Yanser, magandang umaga po. Welcome po sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Engineer Ed. Nawalan sa linya natin. Engineer Edgel Yanser, magandang umaga po sa inyo. Establish lang natin yung communication kay Engineer Edgel Yan. Ayan po yung pag-uusapan natin. Bagamat may problema talagang kinakaharap, pero sabi naman ng mga eksperto, mag-alala kasi may mga paparating din naman ulan. Baka malalakas pa nga. Hindi naman nakapagtataka kayo kasi po, akong talagang tag-init, iba sa mababawasan ng ulan, meron ding malalakas sa pag-ulan na pwedeng mabuo. Iinit po ang karagatan eh. Mag-uminit po ang karagatan, iano ho yan. Siyempre, nag-iipon ng lakas yan. Tapos magiging ulan na yan, magiging bagyo pa pag malakas-lakas, ano ho? Inyang mga dapat ang tabayanan natin. Dapat lahat naghahanda, ano ho? National, LGU, lakat, naghahanda rito. Ano natin? Report muna tayo. Kinero, okay na? Kinero, Edgel Yan, sir. Magandang umaga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas, si Kahiro. Abe, what happened? Na in-establish pa rin po namin, ano, ready na si Engineer Ed Gillian. Then, sir, mag-report muna tayo, double check natin yung ating communication siguro. Magbabangos muna sa Pangasinan, naghahanta po sa contra-epekto ng Super El Nino. Natin ang detalye, si Mildred Coquien ng Radyo Pilipinas sa Yuga.
18: Radyo Pilipinas, report.
19: Naghahanda ang mga magbabangus sa Pangasinan sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino sa pamamagitan ng paglalagay ng water pump at aerator sa mga palaisdaan at pagbabawas sa stocking density o dami ng alagang bangus. Ayon kay Christopher Aldo Sibayan, Pangulo ng Samahang Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA, mahalaga ang mga hakbang na ito para mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init sa mga palaisdaan. isdaan. Sinabi ni Sibayan na inaasahang muling mararanasan ng mataas na heat index sa Abril, Mayo at Hunyo. Maaari itong magdulot ng pagkaubos ng oxygen sa tubig at maglagay sa panganib sa mga alagang bangus. Hinimok din ni Sibayan ang patuloy na pag-aaral at paghahanda sa weather phenomena, lalo na sa hindi pangkaraniwang pagbabago ng panahon na nararanasan, kabilang ang matinding init at halos 2 buwang tuloy-tuloy na pagulan sa mga nakalipas na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Nasa linya na ho natin si Engineer Edgar Lian. Engineer Edgar Lian, magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning.
20: Yeah, Tahiro, good morning. Magabigat po.
2: Damaga po. Ay, nabanggit ko na nga po kanina na ang inyong tanggapan, ang NIA, ready na at kasado na yung mga mitigation action plan yung ninyo para masalag kahit papano matinding epekto po na papating na Super El Nino. At sa mga aksyon at intervention po ng inyong tanggapan, yung paggamit po ng groundwater maps, talagang power pump system, desilting and clearing operation, water management, pagpulong po sa mga magsasaka po natin, lang huyan sa inyong mga tinututukan. Unahin nga po natin yung paggamit po ng groundwater maps. Ano, engineer, paano po ang planong gawin dyan?
20: Pakiulit, Cairo. Sorry, medyo ano lang yung paggamit ng...
2: Mga paggamit po ng groundwater maps. Ano, sinasabing naikipagtulungan ngayon yung NIA sa Maysan sa MCB. Ano, paano po gagawin dyan?
20: Yes, okay po. Alam niyo po kasi ang DENR ay meron na po silang yung pag-aaral, ano? Alam nila kung nasaan yung ating mga groundwater. So ito po ang gagamitin. Ginagamit na ho ng NIA ito, Kahiro. Ano? Dito natin Philippine Point kung saan natin ilalagay yung ating mga itong ating mga solar pump irrigation projects, yung pagka ang source mo ay groundwater, no? Pero ang maganda dito, meron pang gamit ang NIA na pang georesistivity test na tinatawag, ano? Yung pang survey namin, pang verify namin kung talagang tama yung lugar, ano? Nakikita namin kung gaano kalalim ang tubig, kung sapat ba yung volume ng tubig na nasa ilalim ng ground, at doon nga po tayo nagdi-drill. But of course, Kahiro, alam mo yung survey na ganyan, totoo namang pinpointed namin yung tubig kung nasaan, pero minsan kasi pagka nag-pump tayo, minsan hindi niya masustain yung well na nagawa. So, pero you know, at least 80-85% sigurado tayo doon sa source ng tubig. So, yun po yung ibig sabihin nun.
2: Maganda ho yan kung talagang sigurado tayo sa source ng tubig. Kasi nga, yung solar power pump system, sa po yan sa paiktingin ninyo at i-deploy yung mga mobile solar pumps na yan sa mga lugar na magiging matindi yung kakapusan po sa tubig at madalas na tinatama po ng dry spell. So, magtutulong-tulong yan. Yung paggamit ng groundwater maps, tsaka yung paggamit po ng solar power pump system, parang akmang-akma.
20: Yes, tama po yan, ano? Again, ulitin ko, ano? Yung kung saan yung location ng tubig ay pinpointed na po yan ng DNR. Meron silang ground map na ginagamit ng NIA. At meron ding pang-test ang NIA kung doon sa lugar talaga. Kung, pero yung ano lang po, pagka na-drain na natin, na-drill na natin yung tubig, ang yung well, Kahiro, gumagawa pa kami ng pump test na tinatawag, no? So pinapandar natin yung nagpa-pump test tayo sa loob ng 2 araw, dapat kaya niyang i-sustain yung paglabas ng tubig, ano, yung volume ng tubig sa loob ng araw na yon bago pa natin i-fix yung ating ano, yung ating solar pump doon sa area. So napakaganda hong combination na to, no?
2: Itong solar power pump na yan, engineer, ano karami ang inaasahan natin gagamitin at gaano kalawak at kalaki mga probinsyang pwedeng gumamit?
20: Well, ang ballpark figure kasi niyan, Kahiro, doon sa mga around 700,000. Kung talagang groundwater, around 700,000 pesos ang development yan per hectare, no? Yung ballpark figure niya. So, usually, ang NIA kasi, naglalagay kami, hindi kami bumababa ng 15 horsepower na nilalagay, ano? So, yung 15 horsepower na yan, kaya niya magpatubig ng 15 hectares. So, yun yung per, ano natin, per area, no? So, you know, at this year ang pondo namin for solar pump irrigation is for 2027 ang pondo natin for solar pump irrigation is 7 billion pesos, no? So yun yung bilang mga 700 units ang bilang ng ating mailalagay nationwide.
2: Tama din po na inyong tinututukan yung pong desilting at clearing operation. Ano ho? Pag-alis ng mga banlik sa mga irrigation canal natin para mapaganda pa yung daloy. Kamusta rin po yun?
20: Ay, tuloy-tuloy po yun, Cairo. In fact, noon pang 2023, nagbigay na ng ating, yung first tranche ng pagbibigay ng ating presidente ng heavy equipments sa NIA ay doon pa lang, sisimula na tayo ng desilting, ano? At yearly yan na nagbibigay ang ating presidente sa NIA ng equipment. So, yearly po, lumalaki or dumarami yung aming lumalaki yung aming capability para mag-desilt at gumawa, paggawa ng brass dam sa ating mga ilog, no? So, malaking tulong po yan sa NIA at sa ating mga farmers. But of course, alam niyo naman po ang NIA, meron tayong napakarami po ng ating mga irrigators association nationwide, no? Mahigit 10,000 yan nationwide. So, kaya ang deployment natin ng equipment per region yan para mas marami po tayong natutulungan, no? So, pati yung ano, kahiro, pati yung low bed, yung pang-mobilize ng heavy equipments, nagbigay din ng ating Pangulo para sigurado yung mobilization ng ating equipments.
2: Okay. Paano maapektuhan yung irrigation dito sa mga kabukiran po natin? Sigurado magbabawas po, you know? Ang pangangailangan po ng tubig, kailangan sa inumin tubig, kailangan din sa irrigation, at marami pang bagay. Pero parang mababawasan ang irrigation. Gano'ng kalaking mababawas doon?
20: Ang good news, Kahiro, yung mga malalaking dam natin na buong bansa puno, ano? Yung Magat, Pantabangan, itong San Roque, itong Angat. Although yung Angat, bawas ang supply namin yan dahil alam mo naman, ang Angat, ang priority niya, yung inuming tubig dito sa Metro Manila, no? Yung Halaor Dam natin sa Iloilo, mapuno itong mga to, no? So, ang sinasabi ko lamang po, ma-maximize namin ang production doon sa mga areas na may mga high dams tayo. Around 25% ng irrigated area ng NIA may high dams. So, yung 25% na yan, ang ibig sabihin po yan, Kahiro, kung dyan natin bubuhos yung resources natin, ma-increase natin more than 50% ang production dyan dahil pag maaraw at tama yung supply ng tubig, mataas ang yield. Di ba? Oh. Kaya nga pagka tag-ulan, wala pa ang apat na tonelada per hectare yung aming yield. Pero pagka tag-araw na, Kahiro, yung magagaling nating farmers yan, umabot pa ng mahigit 10 tonelada ang yield nila per hectare, no? Nagdodoble talaga pagka maaraw. Siyempre, alam mo naman, pag maaraw, photosynthesis yan eh. Di ba? Pag may, you know, ina-enhance niya yung photosynthesis, mas marami na gagawang pagkain yung halaman, mas mataas ang yield niya. Ganun lang ho yan, no? So, ang affected lang, Kahiro, of course, yung mga areas natin na walang high dams. So, ang ginagawa naman ng NIA dyan, inagahan na natin ang pagtatanim para by the time na dumating yung El Nino, at least nakaraos na yung mga palay natin. At pero, yung dulo, yung mga tail end ng irrigation system natin, ay nagtutulungan po kami ng Department of Agriculture para sila naman ay makapagtanim ng high value crops. Para po kahit pa paano, kung hindi man nakapagtanim ng palay, may high value crops pa. Ang katotohanan, Kahiro, mas malaki pa ang kita ng farmers natin sa high value crops, no? Tignan mo sa Ilocos Norte, yung probinsya ng namin, ng ating Pangulo. Tignan mo ang poverty incidence dyan, mababa. Dahil although, you know, dry and very dry ang ang aming weather doon at kalahati, more than half ng probinsya, walang irrigasyon eh, no? Pero yung mga Ilocano kasi, yung mga mahilig magtanim yan eh. Gumagawa ng paraan dyan, nagtatanim kami ng tabako, nagtatanim kami ng bawang, sibuyas, garon ho ka kadiskarte ng ating mga kababayan diyan, ano, bais lang. So ang sinasabi namin sa ating mga farmers, mag-diversify sila ng crops doon sa mga area na identified namin na hindi kayang patubigan. Para, you know, yung munggo, kahiro, kahit minsan mo lang yan, yung una lang yan eh, na tubig, mabubuhay na yan eh. Naalala ko yung lolo't lola ko noong bata pa ako, pagka magha-harvest na sila, kahiro, no? Pag magha-harvest na sila, bababa na yung tubig, magsasaboy na yung mga yan ng munggo sa bukid. So,
2: bato no, alam niyo, Engineer Adilian, sir, medyo kapos lang po tayo sa oras. Pero isa sa panalangin ko po sana, ano ho, sabi ko nga, dati meron tayong problema sa baha, di ba? Mm-hmm. Blood control system. Sabi ko nga, kung maging perfecto man at walang talagang kalokohan ginagawa, ang blood control system natin. Pero nakalimutan natin yung mga napabayang kabundukan, problema pa rin, di ba? Kung ano man ang mga nilalatag ng NIA, kung mapapabayan din po naman yung mga kalikasan natin sa taas, siguro parehong natututukan para hindi sayang yung mga effort natin.
20: Tama po yan. Dapat ho, holistic ho ang approach dyan. Tama po kayo dyan, Kahiro.
2: Mas maganda ang servisyo pagka walang bahid ng kalokohan at yung mga plug control project na yan, hindi nakakalbong kalikasan natin. Siguro mas maganda ang partnership at mas maganda at maginawa tayo pare-pareho. Engineer, sir, nabanggit ko lang. Marami pang salamat. Gandang umaga. Medyo kapos lang ako sa oras.
20: Sige po, Cairo. Diyos tiyak nyo na yung pagkabigat.
2: Okay. Salamat po. God bless. Thank you po. Si Engineer Adgillian po ng National Irrigation Administration, atin nung kaugnayan.
3: Usapang Agrikultura.
21: Usapang Agrikultura.
2: Tingnan nyo ito, ho. Tingnan natin walang kalokohan ginawa sa flood control project. Sabihin na natin perfecto. Perfecto lahat. Walang gumawa ng kalokohan. Kalbo naman yung kabundukan natin. Kakayanin ba yan? Inga. Napabayan ng kabundukan natin. Perfect ang flood control project natin. Inyo kakayanin? Inang mag-isip at likutin ang isip. Alam kami oras. Salamat kila Alvin, kila Ardell, kay Mike, kay Marian Villos. Isama pa rin po natin sila Nida sa San Jamal. Pari po sila sa Marisol Julius Camille at Rona. Kala natin mga producer sila Julius Gonzalez, Christopher Tinambulo. Pero ilusyon ng brigada nag-iiwan. Magbagay, matweet tama, hindi mo ginawa. Tuturing na kasalanan, laban sa'yo. Kung pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Pinsan pa, kung tayo magsapasa naniniwala sa fake news, o bago tayo magpalinlang.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
22: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
25: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
26: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
25: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Batas Ukol sa Aral o Academic Recovery and Accessible Learning isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
0: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa araw.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
25: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
6: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ng pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa Super El Nino.
4: Headlines.
3: Food buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino.
4: Headlines.
3: Philippine Coast Guard, giniit na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago magsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal.
4: Headlines.
3: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal nang ilalatag ng prosecution sa impeachment court.
4: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board nakatanggap ng mas maraming special permit applications para makabiyahe sa darating na undas.
4: Headlines.
3: Sa balitang sports, Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 10 na silver at 14 na bronze medals sa katatapos lamang na Aichi Nagoya Asian Games.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, October 5, 2026. Muling sumasayin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pamumunuan ng pulong ngayong araw sa Malacanang upang talakayin ang pagtugon ng pamahalaan sa Super El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpatawag ng meeting si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kung saan ay agenda ng pulong ang mga hakbang ng pamahalaan bilang tugon sa inaasahang epekto ng El Nino phenomenon. Inaasahang magiging bahagi ng pagpupulong ang mga paghahanda at gagawin ng gobyerno para mabigyan ng proteksyon ng iba't ibang sektor na maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot, kabilang sa maaaring matalakay ang preparasyon sa supply ng tubig, agrikultura, ganun din sa kalusugan, enerhiya at iba pang pangunahing serbisyo sa harap ng idudulot na epekto ng Super El Nino. Una nang sinabi ni Paris Press Officer Undersecretary Claire Castro na mismong si Pangulong Marcos ang nangunguna o mangunguna sa gagawing aksyon ng pamahalaan sa gitna ng inaasahang magiging epekto ng matinding tagtuyot na tatama sa bansa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Food buffer, pinalalawak ng Department of Agriculture bilang tugon sa banta ng El Nino. Narito ang report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: Report.
9: Prioridad ngayon ng Department of Agriculture ang mapalawak ang food buffer ng bansa bilang paghahanda sa posibleng mas matinding El Nino na maaring magdulot ng pagbaba sa overall agricultural production. Sa pagtaya ng DA, posibleng mabawasan ng nasa 700,000 metriko tonelada ang projected palay production sa main harvest dahil sa epekto ng matinding dagtuyot. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., pinalalawak na ng pamahalaan ang rice storage capacity nito at nagbubukas ng karagdagang cold storage facilities para matugunan ang posibleng supply disruptions. Umabot na nga sa higit 300 ang aktibong warehouses ng NFA mula sa nasa 300 at matapos na umupa ng karagdagang 165 pasilidad. Samantalang nagbubukas din ng mga bagong cold storage facility ang DA para mapahaba ang shelf life ng mga karne at gulay. Nagsasagawa na rin ang DA ng cloud seeding operation sa mga lugar na tinamaan ng tagtuyot kabilang ng Isabela at Negros. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat laban sa mga sakit na dulot ng matinding init, lalo na sa panahon ng El Nino. Ayon sa kagawaran, nangyayari ang El Nino kapag uminit ang malaking bahagi ng karagatang Pasipiko. Ito'y nagdudulot ng mga mainit o mas mainit na panahon at mas konting pagulan sa loob ng ilang buwan. Kabilang sa dapat bantayan ang heat exhaustion na maaaring magdulot ng panghihina, sobrang pagkapagod, pagkahilo, pagsusuka at labis na pagpapawis. Mas seryoso naman ang heat stroke na maaaring makitaan ang pagkawala ng balay, sobrang init ng katawan, hirap sa paghinga, pagkahilo at kumbulsyon. Payo pa ng DOH, magsuot ng magaan at maluwag na damit, manatiling hydrated at umiwas sa matagal na pagkakalantad sa araw. Kung makitaan ang palatandaan ng heatstroke, tumawag agad sa National Emergency Hotline 911 o dalhin ang pasyente sa pinakamalapit na health facility. Samantala, ayon sa DOST Pag-asa, inaasa ang lalakas ng El Nino mula ngayong buwan hanggang Pebrero 2027. Pari itong umabot ng very strong o super El Nino bago matapos ang taon. Inaasang magpapatuloy naman ang El Nino hanggang unang bahagi ng taong 2027.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinimulan ng ipatupad ng pamahalaan ang baka kalikasang pamamaraan upang mabawasan ang pagbaha sa mga coastal areas. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang paggamit ng nature-based solutions bilang pangmatagalang hakbang laban sa pagbaha. Kabilang sa sinimula ng sediment trapping project sa barangay Pamarawan, Malolos City, Bulacan, inaasahang mapoprotektahan itong mga community at storm surge at pagbaha. Ayon pa kay Dizon, plano rin gayangin ang proyekto sa iba pang bayan sa North Manila Bay. Kabilang dito ang Hagonoy, Paumbong, Masantol, Makabebe at Sasmuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinamamadali ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsasaayos ng mga infrastruktura sa Southern Mindanao na nasira sa magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, halos 400 estudyante ang nakabalik na sa kanilang classroom matapos ayusin ng pamahalaan ang mga nasirang gusali sa Mindanao State University General Santos City Campus. Sinabi pa ni Dizon na utos ni Pangulong Marcos na bilisan ang pagkukumpuni lalo na sa mga paaralan. Targetan niya ng pamahalaan na matapos ang mga ito bago magsimula ang susunod na school year.
7: Ang gusto lang paabot ng Pangulo sa ating lahat, lalo na sa mga kababayan natin dito sa Region 12, hindi namin kayo iiwan.
3: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide.
3: Makakatanggap ng full subsidy ang halos 300,000 magsasaka, maging isda at truck drivers na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ayon sa Department of Energy, papamahagi ang fuel subsidy ngayong buwan ng Oktubre. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo ng langis. Ipatutupad ito sa ilalim ng programang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift, layunin ng hakbang na maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa patuloy na kaguluhan sa Middle East.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginit naman ng Philippine Coast Guard na hindi kailangang humingi ng permiso sa China ang Pilipinas bago makapagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tarriela, na ang provisional understanding ng dalawang bansa ay ginawa upang makatulong sa pagbaba ng tensyon sa West Philippine Sea. Anya, hindi nito inaalis ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng resupply operation. Sinabi rin ni Tariela na ang kahalagahan ng naturang arrangement ay nakadepende sa diplomatic assessment ng Department of Foreign Affairs. Samantala, patuloy niya ang pagsuporta ng Philippine Coast Guard sa posisyon ng national government kaugnay ng provisional understanding.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinatayang abot sa 244 na dayuhan, karamihan ay Chinese nationals, ang inaresto ng Bureau of Immigration sa magkakahiwalay na operasyon laban sa hinihinalang illegal na pogo activity sa Sambuanga, Sibugay. Sinagawa ang operasyon noong October 2 sa Barangay Kimos sa Siay at Barangay Tandiyong Muslim sa Alicia, katuwang ang National Bureau of Investigation at Armed Forces of the Philippines. Ayon sa BI, 113 dayuhan ang nahuli sa Siay habang 131 naman sa Alicia. Kabilang sa mga inimbestiga ng umunoy pagtatrabaho ng walang kaukulang visa, pagiging undocumented, illegal na pagpasok sa bansa, at pagkakasangkot sa illegal na online activities na may kaugnayan sa pogo. Na-recover din sa isang compound ang 78

0: Final na posisyon ukol sa paglalahad ng Article 3, formal na ilalatag ng prosecution sa impeachment court. Narito ang balitang hatid ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Tiniyak ni House League Prosecutor Jervy Luis po matatapos ang prosecution panel hanggang dulo ang paglalahad ng kanilang mga ebidensya at ang kaso sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi mo dito na matanong kung itutuloy pa ng House prosecution ang presentasyon ng Article 3 o bribery of graft sa paglilitis. Ayon kay Luis, formal na ilalatag ng panel sa Senate Impeachment Court ang kanilang posisyon paugnay sa mga susunod na hakbang. Sinabi niya na nanatiling nakatawan ng prosecution sa ebidensya upang maiharap ang isang malinaw at sobertadong kaso. Giit niya na hindi nila layunin na patagalin pa yung impeachment trial. Nauna na anya na ilatag ang usapin ng confidential funds at deep threats habang nagpapatuloy naman yung presentasyon sa unexplained wealth. Binigyan din ni Luis na pananagutan ng prosecution iharap ang ebidensya dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian, tinatayang magkakaroon na ng verdict ang impeachment o sa impeachment trial sa Nobyembre. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na posibleng sa Nobyembre ay magkaroon na ng hatol ang Senate Impeachment Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa isang palayam nitong weekend, sinabi ni Gatchalian na matapos ang presentasyon ng ebidensya ng prosecution para sa Article 2 ng impeachment case o tungkol sa unexplained wealth ay tututukan naman ng Article 4 o ang bribery bago simulan ang presentasyon ng depensa. Tinatayang tatagal ng 30 hanggang 45 days ang paglilitis sa paning ng depensa at maaari pa niya itong magbago depende sa mga susunod na testigo at magbabago sa schedule. Una nang sinabi ni Gatchalian na nais silang matapos ang paglilitis at magkaroon ng hatol bago ang Pasko. Una na rin sinabi ni Senate Impeachment Court spokesperson attorney Reginald Tunggol na inaasahang makakapaglabas na ng hatol ang impeachment court pagsapit ng December 16. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Maagang pagtatapos ng impeachment trial, nakadepende sa defense team ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon sa House Prosecution Panel. Narito ang balita natin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Alantiwala ang House Prosecution Panel na tuloy-tuloy ang presentasyon ng mga saksi para sa lahat ng apat na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ang maagang pagtatapos ng paglilitis ay nakasalalay sa bilis ng depensa sa paghaharap ng kanilang sariling mga ebidensya at testigo. Ito ang binigyan diin ni House Prosecutor Terry Ridon kasunod ng pahayag ng Senado na maagang maibababa ang pinal na hatol bago ang Christmas break. Ayon kay Ridon, bagamat iginagalang nila ang petsang ito bilang target ng korte, hindi pa ito maituturing na pinal. Naniniwala rin ang mambabatas na pakikinabangan na magkabilang panig ang maagang pagtatapos ng impeachment trial. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes, makalipas pong alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakatanggap ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng mas maraming special permit applications para makabiyahe

0: sa darating na undas. Ayon sa ahensya, nakatanggap ito ng 356 special permit applications mula sa iba't ibang transport groups. Ang mga nasabing applications ay para sa higit sa 1,000 ruta sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Acting LTFRB Chairperson Greg Pua na layunin ng ahensya na magkaroon ng sapat na bilang ng mga bus. Anya, maraming Pilipino ang buuwi sa mga lalawigan upang magbigay pugay sa kanilang mga namayapang bahal sa buhay. Ginit pa ni Pua, kailangang tiyakin ng mga transport operators na maayos ang pisikal at mental na pangangatawan ng mga driver.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas matibay na pagsasanay para tugunan ang mga nagbabagong banta sa kaligtasan ng publiko. Sinusulong ng Philippine National Police. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Hindi titigil ang Philippine National Police na umanap ng iba't ibang mga hakbang upang palakasin ang kanilang hanay upang makatugon sa hamon ng mga nagbabagong banta. Ito ang tinuro ni PNP Chief Police General Luzon Milencio Naltates Jr. makaraan siyang parangalan sa 33rd anniversary ng Public Safety College o PPSC noong isang linggo. Ayon sa PNP Chief, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga pulis upang makasabay sa mga nagbabagong hamon at banta sa kaligtasan ng publiko. Kabilang sa mga binigyan diin ng Philippine Public Safety College kay Naltates ang paggabay at mga ambag nito sa patuloy ng mga programa at ng institusyon para sa edukasyon, pagsasanay at pagpapaunlad ng human resources sa larangan ng kaligtasan ng publiko. Dahil dito sinabi ni Naltates na palalakasin ng PNP ang kanilang koordinasyon sa PPSC sa pagbuo ng mga programa sa pagsasanay na tutugon sa mga umuusbong na banta tulad ng cybercrime, online scams, trafficking at transnational crime. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas ng Philippine National Police ang koordinasyon sa mga ride-hailing at delivery firms para maiwasan ang paggamit ng identity at uniforme ng mga riders sa krimen. Kasunod ito ng shooting incident sa Makati City kung saan dalawang motorcycle riding suspects ang lumapit sa isang condominium manager. Isa sa mga itong nakitang nakasuot ng uniformeng kaugnay ng isang motorcycle ride hailing service. Ayon kay PNP Police o PNP Chief Police General Jose Melecio Naltates Jr., pinalakas ang mga akbang sa pag-verify ng rider identity, bookings at delivery instructions upang agad matukoy ang kinahinalang aktibidad. Pinalawak din sa buong bansa ang naturang precautionary measures kasabay ng pinaigting na police presence at information gathering. Hinimok din ni Naltates ang publiko at mga riders na maging mapagmatyag at agad report sa pulisya ang anumang kahinahinalang insidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 26th ASEAN Energy Business Forum, itutulak ang kooperasyon at investment sa clean energy sa rehiyon. Yan pong balitang atin sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Isusulong ng ASEAN ang mas malawak na kooperasyon, inobasyon at pamumuhunan sa sektor ng enerhiya sa pagbubukas ng 26th ASEAN Energy Business Forum o AEBF 26 sa Manila ngayong Oktubre 5 hanggang 9. I-host ng Department of Energy o DOE at inoorganisa ng ASEAN Center for Energy ang nasabing forum na may temang Clean Energy Unlock a Stronger ASEAN. Tampok dito ang mga talakayan sa clean energy transition, regional power connectivity, innovation at investment. Inaasahang lalahok ang mahigit 2,000 delegado mula sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo, kabilang ang mga policy makers, energy industry leaders, investors at researchers. Kabilang sa mga pangunahing prioridad ng Pilipinas, bilang ASEAN Chair, ang pagpapalawak ng ASEAN Power Grid, kabilang ang mga hakbang para sa cross-border electricity cooperation at regional power connectivity. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nangunang Pilipinas bilang o sa bilang ng mga hakbang ng sa renewable energy at electrification sa 6 na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia. Ito'y sa gitna ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at patuloy na pagtaas baba ng presyo ng pasapandaigdigang merkado ng langis batay sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics, 13 renewable energy at electrification measures ang naitala ng Pilipinas mula Pebrero 28 hanggang Agosto 31, 2026. Pinakamataas din ang kabuuang energy policy measures ng bansa na umabot sa 22. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapabilis ng solar development, pagpapalawak ng rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsuporta sa electric vehicles. Target naman ng Pilipinas na umabot sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power generation pagsapit ng 2030 at 50% naman pagdating ng 2040. Ayon sa Department of Energy, patuloy ito sa pagsusulong ng Green Energy Auction Program at iba pang pamumuhunan sa energy storage, transmission at grid infrastructure. Ito upang mapalakas ang energy security at mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported fuel.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pinalakas ng Department of Agriculture at Overseas Workers Welfare Administration ang kanilang partnership para matulungan ang mga umuuwing overseas Filipino workers o OFWs. Sinagawa ito sa pamamagitan ng Balik Agri OFW Agribusiness and Investment Reintegration Program. Sa nasabing programa, pagsasamahin ang mga programa, technical expertise, training at financing support ng dalawang ahensya. Layunin ng hakbang na mabigyan ng mga returning OFWs ng pagkakataong magsimula ng negosyo sa agrikultura o agribusiness bilang pangkabuhayan o investment.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagbabala ang Presidential Communications Office o PCO laban sa kumakalat na Peking Graphic Online tungkol sa suspensyon ng klase. Ayon sa PCO, wala itong nilabas na naturang anunsyo. Payo ng ahensya sa publiko, huwag agad magbahagi ng mga impormasyon na hindi pa na-verify. Inikayat din ng publiko na umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga lehitimong government sources. Paalala ng PCO, maging mapanuri at tiyaking verifikado muna ang impormasyon bago ito ibahagi sa iba.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Panibagong record-breaking collection na itala ng Bureau of Customs para sa buwan ng Setyembre. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakakapagdala ang Bureau of Customs sa POC ng pinakamataas itong koleksyon para sa unang siyam na buwan ng taon matapos umabot sa 757.4 billion pesos ang naliko mula January hanggang September 2026. Ayon kay BOC Commissioner Royal na Pumoseno, nalampasan ito ang 8.9 billion pesos o 1.2% ang 748.4 billion na target para sa naturang panahon. Mas mataas din ito ng 55.7 billion pesos o 7.9% kumpara sa koleksyon sa kaparehong panahon noong 2025. Noong September lamang, umabot sa 93.3 billion pesos ang koleksyon ng BOC, higit ng 4.1 billion sa itinakdang target para sa buwan. Iniugnay ni Pumoseno ang pagtaas ng koleksyon sa mas mahigpit na monitoring, valuation at assessment, kampanya kontra smuggling at patuloy na modernisasyon ng customs. Target ng BOC na maabot ang 1 trillion pesos na koleksyon bago matapos ang 2026. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Libreng refresher course para sa librarian licensure exam alok ng Quezon City Local Government Unit. Yung po ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Bibigay ng libreng review courses ang lokal na pamahalaan ng Quezon City sa pamagitan ng Quezon City Public Library o QCPL para sa lahat ng nais na makapasa sa Librarian Licensure Examination. Aktual na magkakaroon ng pagsasanay mula sa malisensyadong librarian ng QCPL ang mga kalahok na sasali rito. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Ms. Esmeralda Cadelina, Head ng Research and Graduate Studies ng QCPL, ang inisyatiba ay nabuo sa hangarin na matulungan ang kanilang mga empleyado na contract of service na magkaroon ng mas malawak na oportunidad. Dagdag ni Cadelina, bukas ang programa sa publiko hindi lamang sa mga residente ng Lungsod Quezon. Anya, palagian lamang abangan sa kanilang social media accounts ang tungkol sa pagbubukas muli ng refresher course dahil first come, first serve ang magiging batayan ng mga makakasali sa programa. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, G7 member countries handang tumugon sa planong export ban ng Estados Unidos sa diesel at iba pang produktong petrolyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Ray Sampang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Maglalabas ng 100,000 bariles ng strategic diesel at oil reserves ng G7 member countries upang makaagapay sa planong export ban ng US ng diesel at iba pang produktong petrolyo. Batay sa ulat ng BBC News, ang anunsyo ay ginawa ni French President Emmanuel Macron sa isang emergency meeting ng G7 Group of Advanced Economies. Sa isang press briefing, sinabi ni French President Macron na isasagawa ang pag-release ng G7 oil reserves sa loob ng 4 na buwan. Kabilang sa G7 member countries ang US, Canada, UK, Japan, Germany, Italy at European Union. Patuloy na naapektuhan ang supply at presyo ng produktong petrolyo sa hinang patuloy na kaguluhan sa Middle East, partikular sa hidwaan sa pagitan ng US at Iran. Matatandaan, hindi tinanggap ni US President Trump ang isang panukala mula sa Iran upang mabuksan ang Strait of Hormuz para manumbalik ang normal na daloy ng mga cargo vessels lula ng mga produktong petrolyo at natural gas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Team Philippines nagwagi ng 4 na gold, 5 na silver at 16 na bronze medals upang tumapo sa 17 sa 45 bansa na kasali sa Aichi Nagoya Asian Games. Narito ang balita mula kay Judith Karingal ng Sports Radio 918.
7: Bagamat bigo na makuha ang unang target na 8 gold medal, matagumpay pa rin ang naging kampanya ng mahigit 400 na mga Pilipinong atleta. Masaya ang Philippine Olympic Committee sa kabuang 29 medals na bumura sa 18 total number noong 2023. Ito ang pinakamarami mula 1966 Asian Games kung saan 45 medals ang nakupo ng bansa. Bumandera ang Taekwondo Jin na si Jeyo Siape ang nagwagi ng 4 na gold upang maidagdag sa nakopo ni na Carlos Yulo na 2 sa gymnastics at EJ Ubiena sa athletics pole vault. Si Yape ang nagdumina sa bagong event ng virtual taekwondo. Bronze din siya sa men's pumse kaya siya nahirang na flag bearer kagabi sa closing ceremony. Ayon kay Philippine Olympic Committee President Bumble Tolentino, ang gold medal performance sa mga Olympic sport ay magandang senyales sa pag-qualify sa 2028 LA Olympics. Masaya rin ang Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio sa naging resulta ng paglaban ng mga atleta. Mahigit 36 milyong piso matatanggap ng mga medalist base sa Incentive Act. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Karingal nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aichi Nagoya, Japan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
9: Maging panatag, Pilipinas! kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Pagpapalakas ng kakayahan ng mga kabataan, tinutukan sa isang Youth Leadership Summit sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Rodeline.
15: Ikinasa ang ikatlong Municipal Youth Leadership Summit ng lokal na pamahalaan ng Basko sa pangunguna ng Local Youth Development Office at Sangguniang Kabataan Federation ng Basko. Tema sa taong ito ang Youth in Action, Leading Through Service. Kalahok sa nasabing aktibidad ang mga youth leaders mula sa Batanes National Science High School, Batanes State College, St. Dominic College at Parish Youth Ministry ng Basko. Layunin sa nasabing aktibidad na palakasin ang kakayahan ng mga kabataan upang maging instrumento sa kanilang pamumuno at pagbibigay aksyon sa kanilang mga organisasyon at sa komunidad. Naimbitahan naman bilang tagapagsalita sa ilang learning sessions ang mga sangguniang kabataan at youth leaders mula sa iba't ibang lugar sa bansa. Tinutukan sa unang araw ang pagtukoy sa mga issue sa komunidad, pagbuo ng advokasya, pagkakaunggawa at pagpapahalaga sa kultura. Bukod dito ay huhubugin din ang kakayahan ng mga kabataan sa pagsasalita sa publiko upang magamit ang boses para sa magandang impluensya. Tatalakayan din ang pagsusulat, usapin sa mental health, self-awareness at disaster preparedness. Umaasa ang LGU na sa pamamagitan ng pakikilahok sa nasabing Youth Leadership Summit ay magagamit ng mga kabataan ang kanilang kakayahan at potensyal upang magbigay aksyon at magbigay serbisyo sa komunidad. Mula sa Bayan ng Basko, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tulong sa mga magsasaka, maigpit na tinututukan sa Mapandan, Pangasinan, sa gitna naman ng banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Darito ang report ni Sara Kayabiab.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sara.
17: Patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan ng mapandan dito sa lalawigan ng Pangasinan na suportahan ang mga magsasaka at mapalakas ang sektor ng agrikultura, lalo na sa harap ng inaasahang hamong dulot ng El Nino phenomenon. Sa pangunguna ng Municipal Agriculture's Office, ipinamahagi sa mga local farmers ang libreng fertilizer mula sa Department of Agriculture Region 1. Layunin nito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga magsasaka upang mapanatili at mapalakas ang kanilang produksyon at mabawasan ang gastusin sa mga kinakailangang farm inputs. Patuloy rin na naghahanda ang LGU upang matugunan ang iba pang posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Kabilang dito ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka, pagbibigay ng impormasyon at paalala sa mga ito, kaugnay sa mga nararapat na akbang sa panahon ng tagtuyot, at pagtukoy sa mga pangangailangan ng mga magsasakang maaring maapektuhan ng kakulangan sa tubig. Mahalaga rin umano ang maagap na paghanda ng mga magsasaka sa pamamagitan ng wastong pagplaplano sa kanilang pagtatanim, pangalaga sa supply ng tubig at pagsunod sa mga rekomendasyon ng mga agricultural technician upang mabawasan ang posibleng epekto ng matinding init at kakulangan ng ulan sa kanilang mga pananim. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kaibiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ilocos Region target ang 5 milyong overnight tourists at 6 na bilyong pisong halaga ng kita pagsapit ng 2028. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
18: Target ng Department of Tourism Region 1 na umabot sa 5 milyong overnight visitors sa 6 na bilyong pisong tourist receipts at 30,000 tourism-related jobs sa rehiyon pagsapit ng 2028. Inihiyag ito ni DOT Region 1 Regional Director Benjamin Manahan Jr. sa 2026 Region 1 Tourism Summit sa Sison Auditorium, Lingayen, Pangasinan. Ayon kay Manahan, nakapagtala ang rehiyon ng 1.9 million overnight tourists ng 2025. Mas taas ng 4.25% kumpara sa 2024, umabot naman sa 20.49 million na ang same-day visits. Sa ikalawang quarter ng 2026, nasa 726,000 ang naitalang overnight tourists. Bilang bahagi ng pagpapalago ng turismo, nakabuo na ang rehiyon ng 20 tourism products at packages na maaari ng i-book. Pinalalawak din ng DOT ang market linkages sa South Korea, Thailand at China habang sinusulong ang turismo na makikinabang ang mga lokal na negosyo, manggagawa, magsasaka, artisan, guides at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagbuo ng geographical indication upang protektahan ang pagkilala sa lalawigan ng Oriental Mindoro bilang calamansi king ng bansa. Sinusulong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
19: Isinusulong ng DA Mimoropa ang pagbuo ng Geographical Indication o GI at Collective Marks para sa Calamansi ng Oriental Mindoro bilang hakbang upang maprotektahan ang pagkakilala ng produkto, mapataas ang halaga nito sa merkado at mapanatili ang pagkilala sa lalawigan bilang Calamansi King ng bansa. Ayon sa pabalit ng DA Mimoropa, ang GI ay isang uri ng Intellectual Property Protection na kumikilala sa isang produkto batay sa partikular na lugar na pinagmula nito at sa kalidad, reputasyon o katangiang maiugnay sa naturang lugar. Anila, sa pamamagitan nito, layong magkaroon ng malinaw na pamantayan para sa mga produktong maaaring kilalanin bilang nagmula sa Oriental Mindoro. Inaasahang makatutulong din ito upang maprotektahan ang mga lokal na producer laban sa panggagaya, mapalakas ang pagkilala ng mga mamimili sa produkto at mapalagdagan ang potensyal nito makapasok sa mas mataas na value market. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DSWD Bicol nagkaloob ng mahigit sa 13 billion pesos na halaga ng tulong pinansyal para sa mga apektado ng dengue sa rehiyon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Swell Ann Luzon.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Swell Ann.
17: nagkaloob ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol ng kabuang 30,874,600 pesos na tulong pinansyal sa mga individual at pamilyang naapektuhan ng dengue sa 6 na lalawigan ng rehiyon batay sa pinakahuli nitong datos. Ayon sa DSWD Bicol, nasa 3,203 na pasyente at pamilyang nawala ng kaanak dahil sa dengue ang nakatanggap ng iba't ibang uri ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIGS program. Ipinagkaloob ang mga tulong sa pamamagitan ng 13 Crisis Intervention Section o CIS Satellite Offices at 7 malasakit centers sa buong rehiyon. Ayon pa sa ahensya, sa ilalim ng pamumuno ni DSWD Secretary Rex Gichalian at Regional Director Norman Laurio, patuloy ang DSWD Bicol sa pagbibigay ng napapanahong tulong sa mga Bicolanong nangangailangan ng suporta dahil sa dengue. Dagdag pa ng DSWD Bicol na ang patuloy na pagtugon ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matiyak ang mabilis, epektibo at madaling maabot na tulong pangkalusugan para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Sir Lan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
16: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
0: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: World News in 5.
16: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
25: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
26: Siksik sa impormasyon.
0: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
16: Sports Radio 918,
0: Radyo Magazine 1278,
16: at Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
16: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3,
26: Radyo Pilipinas World Service,
16: Sports Radio,
0: Radyo Magazine,
16: Serbisyo Publiko,
0: the AM and FM collab
16: sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
0: Radyo Publiko, Serbisyo,
16: Bayan,
0: News Nationwide.
27: Balitang pambansa.
0: Sa ulo ng ating
27: pinakamalawang pagbabalita.
0: Ang Radyo ng Pilipinas.
16: Radyo Pilipinas.
0: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
16: Radyo Publiko.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan
16: sa sambayanan.
0: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
28: Magkaisa ang tulungan
29: para sa pag-unlad ng ating bansa.
0: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Sa 104.3
16: The Capital.
0: Ang ating mga programa at serbisyo
16: para sa mamamayang Pilipino.
0: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band.
16: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko,
16: and The Capital.
0: Ang boses ng Pangulo.
16: Sabay na maghahatid ng serbisyo
0: sa mamamayang Pilipino
16: in the new era of collaboration.
27: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
16: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko,
16: sa 104.3
0: The Capital.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Eastern Samar nag-aanda sa posibleng epekto ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Daritong report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen.
3: Naghahanda ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar sa posibleng pag-igting ng El Nino phenomenon na maaring magdulot ng mas tuyong kondisyon sa mga susunod na buwan. Sa isinagawang third quarter meeting ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, inilahad ni Pag-asa Weather Station Borongan Chief Ricardo Galupe ang pinakabagong weather at climate outlook para sa lalawigan. Ayon kay Galupe, nakaranas ng Eastern Samar ng dry spell mula Hunyo hanggang Setyembre, habang inaasahang maaring makaranas ng drought conditions mula Oktubre hanggang Marso, dahil dito isinusulong ng PDRRMC ang maaga at koordinadong paghahanda upang mabawasan ang epekto ng mababang pag-ulan sa supply ng tubig, agrikultura, kabuhayan at iba pang pangunahing serbisyo. Samantala, nagbabala rin ang Bureau of Fire Protection Eastern Samar sa tumataas na panganib ng grass, forest at wildland fires. Mula Enero hanggang Setyembre 28, umabot na sa 26 ang fire incident sa lalawigan kumpara sa 16 sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Umabot naman sa 14.7 million pesos ang naitalang pinsala. Kaya naman, panawagan sa lahat ng Estihanon, magtipid at huwag magsayang ng tubig. Iwasan ang pagsusunog ng basura, kaingin at iba pang open burning activities na maaring magdulot ng sunog. Ang sa mga magsasaka, makipag-ugnayan sa mga kinaukulang tanggapan para sa tamang planting calendar, angkop na pananim at iba pang hakbang para maprotektahan ang kabuhayan. At higit sa lahat, huwag hintayin maramdaman ang epekto bago kumilos. Maghanda ngayon, maging mapagmatsyag at sumubaybay lamang sa official na weather at climate advisories ng DOST Pag-asa. Sa sama-samang paghahanda at pagtutulungan ng pamahalaan, mga LGU, barangay at komunidad, mas may iwasan ang mas malaking epekto ng El Nino sa Eastern Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 37th National Statistics Month Celebration, sinimulan na sa lalawigan ng Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic.
4: Formal nang sinimulan sa lalawigan ng Southern Leyte ang pagdiriwang ng 37th National Statistics Month na may temang Tuklas Pilipinas, Statistics as Beacon Towards Inclusive, Resilient and Sustainable Tourism. Pinangunahan ng Philippine Statistics Authority Southern Leyte Provincial Office sa pamumuno ni Eutemio Livado Jr., Chief Statistical Specialist, ang pagsimula ng isang buwang selebrasyon bilang bahagi ng pambansang pagdiriwang na naglalayong palawakin ang kaalaman at paggamit ng statistics sa iba't ibang aspeto ng kaunlaran. Sinimulan ang selebrasyon sa pamamagitan ng isang motorcade sa Masin City, kasunod ang Data Dissemination Forum na dinaluhan ng kinatawan mula sa iba't ibang sektor at mga stakeholders. Kabilang naman sa mga aktibidad na nakahanay para sa isang buwan na pagdiriwang ang Training on Philippine Standard Industrial Classification o PSIC, Philippine Statistics Quiz, Basic Excel and Data Presentation Training, R Programming Refresher Course, Statistical Quiz B at On-the-Spot Poster Making Contest. Isa sa mga tampok na aktibidad ngayong taon ang Provincial Product Accounts Data Dissemination Forum, kung saan inalahad ang pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya ng Southern Leyte batay sa datos ng PSA sa taong 2025. Ayon pa kay Liabado, mahalaga ang suporta at aktibong pakikilahok ng mga stakeholders upang maging matagumpay ang buong buwan na pagdiriwang ng National Statistics Month. Sa pamamagitan ng mga aktibidad, inaasahang higit pang mapalawak ang pangunawa at paggamit ng tama at napapanahong statistics bilang gabay sa pagpaplano at paggawa ng mga desisyon para sa inklusibo, matatag at napamanatiling kaunlaran, partikular sa sektor ng turismo. Layunin din ng pagdiriwang na maipakita ang mahalagang papel ng statistics sa pag-unawa sa kalagayan ng lalawigan at sa pagbuo ng mga programang tumutugon sa pangailangan ng mga mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Suporta sa edukasyon, pinapaigting ng lokal na pamahalaan ng Panglima Estino Sulu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Holo Sulu. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Eloisa.
6: Patuloy na pinapahalagahan ng lokal na pamahalaan ng Panglima Estino sa larawigan ng Sulu ang sektor ng edukasyon. Ito ang binigyan din ni Mayor Bencia Estino kasabay ng distribusyon ng 20,000 peso Social Civic Project Fund sa 60 presidential scholar sa kanilang bayan. Ani Estino, 27 volunteer teacher ang kinuha ng LGU upang tugunan ang kakulangan sa guro sa kanilang mga pampublikong paaralan na tumatanggap ng 5,000 hanggang 7,000 pisong allowance. Karamihan sa mga ito ay lisensyado na at umaasang maging prioridad sa oras na mabigyan ng plantilya item ng Department of Education ang lalawigan na lubhang kailangan aniya. Lalo halos taon-taon tumataas ang bilang ng kailangan mga mag-aral. Bukod dito, pinagsusumikapan din ng LGU na matugunan ng ilan sa mga kagamitan at rehabilitasyon ng mga pasilidad upang maging komportable ang pag-aaral ng mga bata ngayon din ang pagtuturo ng mga guro. Bilang suporta naman ni Mayor Estino sa mga presidential scholar, nagbibigay din ito ng dagdag 5,000 piso na lubharin ikinagalak ng mga scholar. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Mohamed, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, October 5, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
10: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
11: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
10: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
13: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
24: Ampalaya!
28: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
10: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
1: Ngayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
14: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, senior years in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. It doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Monday. October 5, 2026. Unang Lunes ng buwan ng Oktubre taong 2026, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa bayan din na mapapakinggan sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radio Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo until 8 a.m. Ha? Good morning. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po inyong pinagkakabalahan this morning, do keep us company, ha? Hanggang alas 8 tayo sama-sama sa impapawid. Ngayon po ay Lunes, a 5, ha? Bilis, ano? October 5 na, 2026. Ha? Kumusta ho kayo, mga kaibigan? Para sa mga bibiyahe, may number coding ho ngayon, ha? Monday, ang mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila. Mga private vehicles ng ending ng plate number ay 1 or 2. Simula yan kanina alas 7 ng umaga. O ito na, dagdag na mga updates, traffic updates, direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Jojo Diendo. Jojo, good morning.
7: Hello po.
6: Yes, Jo, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan.
6: Yo po, sige po, please go ahead po.
7: Wala po ba? Kasi nawawala-wala po eh.
6: Malinaw po, malinaw.
7: Okay po, okay po. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan, at sa lahat po na nakikinig sa Radyo Pilipinas. Unahin po natin tingnan ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Galing po dito sa monumento hanggang dito po sa 8th Street. Moderate to heavy traffic po tayo. At dito naman po sa Cloverleaf hanggang dito po sa Old Samson Road ay moderate traffic po ang lagay ng traffic natin. Galing po dito sa New York Avenue hanggang dito po sa Santola, Annapolis ay makakaranas po tayo ng heavy traffic. At hanggang dito na po yan sa Ortigas Avenue. Galing mo po Ortigas Avenue hanggang dito po sa Shaw Boulevard, mararanasan po natin ang moderate traffic. At tuloy-tuloy na dalay po ng trapiko hanggang sa makarating po tayo ng Estrella, hanggang Buendia, moderate traffic po ang lagay ng trapiko. At dito po sa Magallanes sa intersection ay makakaranas rin po tayo ng bahagyang bigat ng trapiko. Pagdating po dito sa Cabrera, Pasay hanggang dito po sa Top Avenue ay mararanasan natin ang moderate to heavy traffic. At tuloy-tuloy na po nadali ng trapiko hanggang dito po sa Jokno Boulevard. Punta naman po tayo sa northbound lane ng EDSA. Galing po dito sa Park Avenue hanggang Top Avenue, heavy traffic po ang mararanasan natin at tuloy-tuloy na dali ng trapiko hanggang dito na po sa Magallanes. Galing naman po dito sa Magallanes Station hanggang dito na po yan sa Buendia Kalayaan ay mararanasan natin ang moderate to heavy. At tuloy-tuloy na dali ng trapiko ang mararanasan natin, ngunit pagdating po dito sa Pioneer hanggang dito na po yan sa Guadix ay mararanasan natin ang moderate to heavy traffic. At dito naman po sa Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang Bonifacio ay makakaranas tayo ng mabigat na daloy ng trapiko. At dito naman po sa Araneta Cubao Station hanggang dito po sa Aurora Intersection, makakaranas po tayo ng bahagyang bigat ng daloy ng trapiko. At tuloy-tuloy po na daloy ng trapiko mararanasan natin. Mantala pagdating po dito sa Bagong Bantay at sa West Avenue, bago matayang hanggang dito po sa Pema Road ay mabigat na daloy ng trapiko ang mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po yan na mabilis na daloy ng trapiko, ngunit pagdating po dito sa General Malabar hanggang sa General Concepcion ay moderate traffic po mararanasan natin. At tuloy-tuloy na po nadalo yung trapiko hanggang sa monumento. Paalala po sa mga motorista, ang number coding po ngayong araw ay 1 and 2. Bawal kayo bumiyahe simula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para sa karagdagang katanungan, emergency assistance, maaari kayong tumawag sa MMDA hotline 136. Yan po ang lagay ng traffic sa mga oras nito mula dito sa tanggapan ng mga ng MMDA Metro Base. Ako po si Jojo Diendo, ang bida ng kalsada.
6: Thank you, Jojo Diendo, mula po sa MMDA Metro Base.
0: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, meron hong 12 minutes na makalipas ang 7 AM. Ito muna. Update mula sa DENR, partikular sa Environmental Management Bureau, kalidad ng hangin sa Metro Manila, bumuti na. Yan ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Mary.
8: Alan, bumuti na nga ang kalidad ng hangin dito sa Metro Manila ngayong Lunes ng umaga batay sa monitoring ng DENR Environment Management Bureau dito sa NCR. As of 6 a.m. kanina ay nasa fair ang air quality index sa Las Piñas, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig at Valenzuela. Nasa good naman ang kalidad ng hangin sa Makati, Mandaluyong, Navotas at Angpateros. Matatandaan kahapon at itong mga nakalipas na araw ay nakapagtala ng mas mababang air quality locality sa ilang lugar dito sa NCR dahil sa haze. Patuloy namang nakamonitor ang DNR-EMB sa sitwasyon na posibleng may kaugnayan umano sa usok na mula pa rin sa sunog sa Indonesia na maaaring tinatangay ng mga prevailing winds patungo dito sa Pilipinas. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you, si Merian Bastasa, mga kaibigan. Direct na mula po sa DNR Environmental Management Bureau. 14 minutes na makalipas ang 7 a.m. Ilan mo ng mga paalala?
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 a.m. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: At sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Makakausap natin ang kanilang Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
1: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan. At salamat sa pag-imbita sa Council for the Welfare of Children first thing in the morning, ngayong Lunes na Lunes po.
0: Yes, sir. Of course, hingi lang kami ng mga update from your end sa CWC, Council for the Welfare of Children, kaugnay po ng higit na pinalalakas na aspeto ng safety o pagiging ligtas at pagiging conducive ng ating mga paaralan sa pag-aaral ng ating mga kabataan. Yusek, sir.
1: Opo, Kuya Alan. Actually, tamang-tama yung tawag nyo kasi maraming happening na nangyayari ngayon. Actually, last week siguro, simulan ko yung nangyari last week, yung pending bill natin on social media digital safety ng mga bata ay nag-meeting na po kami dyan sa House of Representatives. Pinangungunahan po yung pagtitipon last week ng ating Presidential Legislative Liaison Office, ano, under Secretary Joey Salceda, Yusek Migs Nograles, kasi yung version po ng House of Representatives at Senado ay talagang pinaplansya na po natin para talaga maipasa yan, maging safe ang mga bata online, yung mga malign influences, mga nag-i-influence ng violence, yung kasama na yung nihilistic violence, extremist na influences, yan po ay i-address. So pinagdadasal natin, Kuya Alan, na yan ay maisabatas as soon as possible dahil yan ay priority ng ating administrasyon. Ngayong week na to, tamang-tama rin yung tawag mo, Kuya Alan, this week, particularly ngayong Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe Schools, Secure Communities, ano nila, no, na parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang Kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children, para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan. Ano?
0: Opo.
1: So yan ay mangyayari Thursday, Friday. At bukas, siguro pang huling update ko na, ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-MOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary John Bicrimulya po dyan sa pirmahan po bukas.
0: Okay. Yusek Tapales, balikan ko ng konti yung panukalang batas na nakahain sa both houses na ng Kongreso. At of course, mahalagang inyong mga inputs para doon. Yung may kaugnayan sa pagiging safe ng ating mga kabataan sa paggamit ng digital technology, particular ng internet. Please share with us additional highlights dito po sa mga panukalang nakasalang at pinaplansya ngayon yung both versions ng both houses of Congress, sir.
1: Apo. Kuya Alan, ang medyo nire-reconcile na lang natin kasi yung sa digital safety ng mga bata, ano, ang Senate version is bawal mag selected media platforms sa internet ang mga batang below 16 dun sa Senate, ano. Dito naman sa total ban yung below 16 sa Senate, sa House of Representatives naman below 13 ang total ban, pero yung above 13 pero minor ka pa rin, below 18 ka, yun yung heavily regulated lang. So parang may dalawang klaseng bata dun sa house, ano. So yan ang medyo nire-reconcile pa natin kasi ang sabi nga nung iba, mahirap naman totally iban kasi ginagamit din sa research pag-aaral and sa kapakipakinabang na bagay, ano. So yan po yung reconcile. Saka yung agency po na gagawin under the DICT, pinopropose sa House version, may gawing opisina under the DICT. Doon sa Senate naman, no new office, basta additional task lang sa DICT, ano. So yan yung mga maliliit na bagay na tinitweak na lang, pero nagkakaisa tong dalawang substitute bills na tong, Kuya Alan, na talagang dapat maging ligtas ang mga bata sa internet kasi talagang hindi lang sexual abuse ang binabantayan, pati yung violence na maaring nagbubunsod ng mga karahasan din sa ating mga eskwelahan, Kuya Alan.
0: Opo, Yusek Tapales, nabanggit nyo yan yung mga age bracket, ano, na 13 sa house, 13 and below, dapat total ban. Sa Senate naman, 16 years old and below ang total ban sa paggamit ng internet. But of course, it's a balancing act, eh, di ba? Yung kaligtasan at kapakanan ng mga bata doon din sa paggamit nila ng internet sa makabuluhang paraan, bahagi ng kanilang pag-aaral, oh, bahagi ng student life, Yusek Tapales, sir.
1: Tama po, Kuya Alan, yan ang pinupunto rin ng Council for the Welfare of Children kasi we are balanced.

0: pansin yung children's right to protection na napaka-importante at talagang tinututukan ng pamahalaan, doon sa karapatan naman ng mga bata at doon sa karapatan yung right to expression, information, saka yung karapatan na binigay sa kanila ng UN General Comment number 24, ito yung issuance ng 2021, na may right sila to meaningful access to digital technology. Mm-hmm. So talagang balancing act, Kuya Alan, pero hindi tumitigil naman yung ating mga lawmakers at talagang very supportive po sila.
1: Iyon, pero yung binanggit niyo, meaningful access to mm-hmm. digital technology, you second, ha?
0: Mm-hmm. Iyon. Opo, yan po medyo tricky, pero ano po yan? I'm sure it's a matter of determining the age lang, tapos opo, yung agency na magre-regulate, saka yung covered entities. Maraming tatamaan kasi dyan, hindi lang social media, kasama din dyan yung may mga shorts o short videos na sa pananaw naman ng iba, hindi naman lahat kasi yan masama, no? Pero yung iba naman nagsasabi, nakaka-addict daw yung pag-click-click sa mga bata ng tuloy-tuloy. So, we are working with our experts and our lawmakers po kung paano po didesisyonan po itong bagay na ito.
1: Ayan. At saka syempre, mahalaga ang paggabay mismo ng mga magulang, no, sa kanilang mga tahanan doon sa mga anak nila na maliliit pa sa paggamit ng internet, Yusek, sir.
0: Tama, Kuya Alan. Dito naman nagkakasundo yung House at Senate version. Ano? Parehong may provision po yan na ang punong abala at talagang ang frontliner sa pagprotekta sa mga bata sa cyberspace man, eh siyempre ang mga magulang dahil ang child protection, katulad ng sinasabi namin, opa, ay nagsisimula sa bahay. Ano? So dapat din magkakaroon ng digital training and education yung magpapalaman dito sa bata na ito, sa mga panok ng batas.
1: Okay. At siyempre, bahagi of course ng pag-aaruga ng mga magulang o pagbabantay in a way sa paggamit ng internet ng kanilang mga maliliit pang mga anak ay yung mga gadgets naman, of course, Yusek, merong mga special settings na po pwedeng i-activate yan para ma-exclude yung mga sites na maaring hindi naman nagagamit sa pag-aaral ng mga bata, sir.
0: Opo, tama, Kuya Alan. Ang mga social media platforms natin may mga ganyan na, no? Kaya saludo sa kanila. Merong mga teen accounts, merong mga family-friendly accounts po, no? Na talagang may mga ganyang features. Pero dito sa mga panukalang batas na ito, Kuya Alan, we go further, no? Kasi ang gusto ng pamahalaan dito, dapat safety by default o privacy by default. Na kasi minsan tayong mga magulang, hindi naman natin alam kung paano kalikutin yung application or gadgets.
1: Opo.
0: Nakasalalay minsan sa kaalaman natin sa gadgets yung safety ng bata. No? So ang sinasabi ng gobyerno, dapat yan ay naka-default na para yung mga magulang man, kung hindi masyadong magaling sa gadget or internet, ay talagang safe din ang kanilang mga anak po.
1: Ayun. So yun ang lalabas na base dun sa panukala, default setting yung safety.
0: Safety po. Tsaka yung privacy po. Yung pagkolekta ng mga information sa yan, bata. Dapat at the minimum lang po yan. At the minimum.
1: Okay. Ngayon, hingi naman kami ng update dito sa mga child-friendly systems o processes na may kaugnayan halimbawa sa pag-report na pagpapatakbo halimbawa ng safety systems na nare-recommend ng CWC, lalo tigit para doon sa ating mga estudyante. No? Kasi siyempre sa mga schools, nandyan of course ang iba't ibang mga measures na but we understand ang CWC, meron ding mga inputs para dito. Halimbawa, yung aspeto ng kaligtasan o kung meron man ng bubuli sa kanila, paano makakapagsumbong ng maayos sa concerned authorities sa paaralan na USEC, sir.
0: Opo, Kuya Alan. Thank you po. No, ang Council for the Welfare of Children noong 2025 pa ay nagpirmahan na kami ng MOU ng DepEd, of course, sa pangungunan ni Secretary Sunny Angara. No, yung aming makabata helpline 1383 ay inugnay na namin doon sa DepEd hotline. Ano, kasi pwedeng magsumbong sa kanila o pwedeng sa amin. Ano. Ang point is, kahit saan po tumawag ang bata ay may tutulong. Nakikipag-ugnayan din naman din kami sa kanila para doon sa active shooting protocol nila. No? Lalo na nung may mga nagreklamo na baka mamaya masyadong lifelike or hyper-realist daw yung gawing demonstration, ay yan po ay nagbibigay tayo ng inputs din sa DepEd. Ano? At ngayon, dahil nga kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC 1383 dyan naman sa emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po kahit saan tumawag ang bata na i-connect natin kaagad sa DILG man, sa kapulisan, sa Bureau of Fire, talagang sa lahat po ng emergency services natin pati sa mga LGUs. Yan po ay papaigtingin pa natin, Kuya Alan, ano? Tsaka yung speaking about child-friendly, ang child-friendly local governance audit po natin ay talagang okay. Tuloy-tuloy. Happy to say na 1,190 na ang child-friendly LGU natin from last year, mga a little over 1,000 lang. Ano? So pataas tayo ng pataas. Eh, nung ako'y nagsimula po noong 2022, 372 lang po yung child-friendly LGU natin. So Kuya Alan, talagang hindi tumitigil po yung pamahalaan po.
1: Okay. At itong binabanggit mo, Yusek, na mga child-friendly LGUs, ano yung mga highlights na kanilang isinasagawa, halimbawa, para mag-qualify sila doon sa panuntunan na yon na sila ay mga child safety LGUs? Please, share with us.
0: Kuya Alan, pag sinabing child-friendly LGUs, talagang nakafocus yan doon sa apat na karapatan ng bata. No? Yung right to survival, ibig sabihin, yung health nutrition, access to health services, may programa kayo. Yung development naman, merong education, saka yung early childhood education, yung ECCD na tinatawag natin. Naka-focus din sila doon sa right to protection. Ayan, talagang dapat may programa kayo to make children safe in the community. Apo. May leadership, merong mga sports, merong mga programa to make kids resilient, etc. No? At siyempre, yung huli, yung participation. Kasama ang bata sa governance. May mga ano po dyan, ano? May mga local children's association na nire-recognize po ng ating mga LGU. So, parami ng parami yan, Kuya Alan. And in fact, sa December, yung Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities, yung nanalo sa audit, doon po maglalaban naman doon sa Presidential Award. So abangan po natin dyan, wala pa po kasing winner. Eh, talagang inaalam pa natin doon sa mga finalists kung sino po mananalo.
1: Opo. Isang punto sa lang, Yusek, ano ho, dito po sa hotline ng CWC, yung 1383, sa kasalukuyan, ano pong nature ng mga concerns na itinatawag sa inyo? Diyan po sa hotline na yan, sir.
0: Opo, Kuya Alan, first of all, 24/7 na po pala yung CWC Makabata Helpline 1383 natin.
1: Opo.
0: Karamihan po ng tawag, Kuya Alan, and by end of July, kami nagulat na 3,000 plus na po yung tawag namin. Ano? Eh, last year, mga 2,500 lang po yata kami buong taon na. So maraming tumatawag ngayon about mga inquiries sa mga karapatan nila, potential violation ng at pang-aabuso sa bata. Marami po kaming inquiries, yan po yung bulk ng tawag sa amin. Pero dun sa actual cases, violence against children na andyan, mayroong mga bullying, may sexual abuse, lalo na yung online sexual abuse, at psychological abuse po sa bata, may mga mental health concerns po kasi sila minsan, yan po ang bulk ng tawag natin. So tawag lang po kayo, 24/7 po kami.
1: Okay. In closing, Yusek Tapala, sir, mensahe para doon sa mga kababayan natin, kasama na of course yung mga parents, ano? Lalo na yung may mga maliliit pang mga anak, para sa higit na awareness o para sa kaligtasan ng kanilang mga chikiting. Please go ahead, Yusek Tapala, sir.
0: Kuya Alan, para po sa mga magulang, para na rin sa mga bata, no? Mga nangangalaga sa bata, pati mga lolo't lola. No? Child protection starts at home. Ano? Bantayan po natin ang ating mga bata. Gabayan po natin sila sa cyberspace at sa internet. Para sa mga gun owners, let's be responsible. Ikandado lahat ng ating mga firearms para hindi po yan makukuha ng mga bata. Pagdating naman po sa mga eskwelahan, ituloy-tuloy lang po ng pamahalaan ng mga paaralan ang pagsunod sa mga regulasyon ng DepEd, ano, lalo-lalo na yung Department Order 6, Series of 2026, yan yung safety ng schools, ano, at yung regulation ng digital mga gadgets po nila. Ano. Sundin po natin yan. Hindi po tumitigil, Kuya Alan, ng pamahalaan dahil nga po sa bagong Pilipinas, bawat bata ay mahalaga. Thank you po.
1: Yes, sir. Thank you, Undersecretary Angelo Tapales, ang Executive Director po ng Council for the Welfare of Children. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 30 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM, yung iba naman through Sports Radio 918 kHz, at yung iba sa Radyo Magazine 1278 kHz. Tayo po'y sabayan din na mapapanood sa live streaming sa mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Maya-maya, tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Commission on Higher Education sa pamamagitan po ng chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupi. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 34 minutes na makalipas ang 7 AM. Lunes, 5 na ng buwan ng Oktubre, taong 2026. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Commission on Higher Education o CHED. Baka kausap natin ang chairperson ng CHED, si Dr. Shirley Agrupis. Ma'am, magandang umaga po.
8: Yes, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Alan. Palaging nagkakataon, palagi na nandito ako sa Ilocos.
1: Uy, nandiyan kayo, ma'am. Thank you for the opportunity at makapanayam namin kayo ngayong Monday morning, ma'am. We understand. Yes, yes, ma'am. Please.
8: Yes, anytime po. Anytime na magtawag, basta may oras, we want this media platform para maipalaganap ang mga ginagawa ng Sir. Maraming salamat, Sir Alan.
1: Opo, ma'am. Una, makikibalita kami dito sa HEPCOM, Higher Education Partnership Conference, na isinagawa po ninyo bahagi ng pagpapalakas ng pagtutulungan with various sectors and stakeholders, ma'am, please.
8: Yes po, maraming salamat for the question. Ang HEPCON ay naganap yung October 1 to 2 sa Cebu. This is a venue for 159 Philippine institutions to connect with 51 institutions from 13 other countries. ang layunin nito, Sir Alan, is very simple, para lang sa to expand the internationalization program of the higher education institution. So maraming salamat at napahalagaan nito na activity ng CHED, kasi po talagang kailangan palakasin ang partnership ng higher education institution sa mga foreign countries, higher education partners natin.
1: Opo. So, ang ibig sabihin nito, halimbawa itong pagpapalakas ng linkages with other countries pagdating sa aspeto ng pag-aaral, so ika nga yung mga international student exchange kasama dyan, o yung mabilis na nire-recognize yung mga degrees na tinapos ng ating mga estudyante dito sa Pilipinas sa kanilang mga lugar sa ibang bansa, Dr. Groupies, ma'am?
8: Yes po. Isa ito sa mga estratehiya para mapalakas ang ating academic mobility.
1: Mm.
8: That means students coming in and Filipino going out. And then ipalakasin din namin para ma-expand din ang ating scholarship program. At yung credit transfer and joint program ang importante dito, Sir Alan. Kasi
1: opo,
8: hindi na natin mapagbabawalan ang mga Filipino learners natin na mag-aral sa ibang bansa o maghanap ng trabaho doon. So, kailangan equal opportunity at equal recognition ang dapat mangyari.
1: Mm-hmm. And we understand na isa sa mga highlights nito ay yung collaboration pagdating sa international research, particular sa ang mga areas po higit na pinalalakas itong collab, ika nga collaboration pagdating sa international research, Madam Chair.
8: Yes po, ang importante na pinagbibigyan namin pansin ngayon ay ang mga priority areas, programs natin na hindi ko naman sasabing mahina tayo sa Pilipinas, pero yung mas malakas ang sa other countries, kasi we are still capacity, we are still seriously building the capacity of our SEI. Isa sa mga laman ng kanilang agreement ay ang mga scholarship or joint programs ng artificial intelligence, robotics, and then other na health sciences, smart agriculture, renewable energy, among others.
1: Mm. So napakalawak ng mga areas pa lang mga ito, Dr. Groupies, ano po?
8: Yes po, yes.
1: Okay. Ang isang puntos pa, of course, we understand na ang ating Commission on Higher Education ay naglabas din ng kaukulang mga panuntunan o guidelines sa responsableng paggamit ng artificial intelligence. Dr. Groupies, ma'am, please.
8: Yes po. Kailangan natin recognize that artificial intelligence is becoming the leverage across higher education institution in the country.
1: Opo.
8: Ay kailangan din makontrol, because we do not want na yung artificial intelligence ang mamumuno sa loob ng universidad.
1: Mm.
8: So, kaugnay nito, kasi po last year, clinash namin ang aming policy para merong framework ng lahat ng higher education institution sa pagbuo ng kanilang policy and guidelines on how to use artificial intelligence. We issued already a CMO for the responsible artificial intelligence in higher education. We call that CMO number 12, Sir Alan.
1: Mm-hmm. Ayun. So, ika nga, yung aspeto ng responsableng paggamit ng artificial intelligence. Dahil nga po, Doc, di ba, ito na ang mga senyales ng modernong teknolohiya. Pero pagdating sa pagtuklas ng kaalaman at pagsasubmit halimbawa man ng mga reports at iba pa, kinakailangan responsible use of artificial intelligence, Doc, di ba ba?
8: Yes po, yes po. We do not inhibit the use of AI because they are really powerful.
1: Opo.
8: In terms of making outlines, lahat-lahat po, kasi data-based itong artificial intelligence.
1: Yes.
8: But we really need to have a guidelines for the responsible use to protect ba yung academic integrity ng ating higher education institution.
1: Yes, yun. Ang ganda nung term. Protecting the academic integrity of our higher institutions of learning, di ba, Doc?
8: Yes, po. Yes po, yeah.
1: Yan, okay. Well, Dr. Agrupis, ma'am, salamat po ng marami ha, sa mga update na inyong pinagkaloob sa amin mula sa Commission on Higher Education at baka ho kayo yung magli-lead pa sa flag raising ceremony. Sika nga, we'd like to thank you for joining us this morning dito po sa programang Boses, ma'am.
8: Yeah, thank you very much, Sir Alan. At inuulit ang papasasalamat namin on behalf of the whole Commission on Higher Education and the Higher Education Institutions in the Philippines. Maraming salamat sa mga media partners namin at kayo ay nangunguna sa pagbibigay ng oportunidad para ipalaganap ang mga magagandang layunin at programa ng CHED. And I would like to take this opportunity to greet everyone.
1: Opo.
8: Happy Teacher's Day po sa lahat ng mga magtuturo at pagiging magtuturo.
1: Mm, ganun din sa inyo, ma'am, of course.
8: Yeah, thank you so much, sir.
1: Thank you and good morning, ma'am.
8: Good morning po sa lahat.
1: Thank you. Good morning. Dr. Shirley Agrupis, ang chairperson po ng Commission on Higher Education o CHED.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 42 and a half minutes na makalipas ang 7 AM. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
5: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
5: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 45 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278
12: kHz. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Flight PR1043, now boarding.
14: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
16: Dreaming of love while cruising at high altitude.
17: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
16: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
15: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
14: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
16: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting stars through time and space.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: 47 minutes makalipas po ang 7 AM. Whole of Nation approach sa pagtugon kontra krimen, pinalakas ng Philippine National Police. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
18: Basalan, pinagtibay nga ng Philippine National Police ang pangakong palakasin ang kanilang mga hakbang para sa community-based policing upang labanan ng krimen. Ayon kay PNP Chief Police General Luis Melencio Nartates Jr., kailangan ng whole of nation approach sa pagtugon sa kriminalidad at mahalaga ang papel ng bawat sektor sa pagpapanatili ng ligtas na komunidad. Inihalimbawa ni Nartates ang Cebu City Police Office dahil sa pagkakasan nito ng Cebu City One Act Program kung saan tulong-tulong ang mga habal-habal rider sa pag-uulat ng mga insidente maaaring mangailangan ng presensya ng pulisya. Layunin ng inisyatibang ito na isulong ang pagiging mapagmatsyag at pagtutulungan ng mga residente at iba't ibang stakeholder at mapahusay ang daloy ng impormasyon sa pagitan ng mga komunidad at ng law enforcement units. Sinabi pa ni Nartates ay pinapakita ng mga inisyatibang ito kung paano makatutulong ang mas matibay na ugnayan ng pulisya sa mga sibilyan sa mga pagsisikap laban sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maraming salamat si J. Mark Dagala. Nagatid po ng update mula sa Kampo Krame. Ito naman mula sa Department of Energy. Pilipinas isusulong ang matatag na ASEAN Energy Agenda sa gitna naman ng krisis sa enerhiya.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ang balita atin sa atin ni AJ Ignacio. AJ!
19: Yes, Boss Alan, sa gitna nga ng pambansang energy sa enerhiya at patuloy na pandaigdig ang krisis sa enerhiya, Boss Alan, isinusulong ng ating bansa ang mas matatag na agenda sa enerhiya ng ASEAN. Ito'y bahaging Boss Alan, ng pag-host ng ating bansa ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting o AMEM-44 at iba pang mga kaugnay na pagpupulong na gaganapin simula ngayong araw hanggang October 9 sa Philippine International Convention Center sa PICC. Bilang ASEAN Chair, layunin nga ala ng Pilipinas na pagtibayin ng mga hakbang sa seguridad sa enerhiya, pagpapalakas ng ekonomiya at paghahanda ng rehiyon laban sa posibleng krisis sa supply ng enerhiya. Isa rin sa bibigyan din basalan ng ASEAN Power Grid o APG na naglalayong palakasin ang koneksyon ng mga power system ng mga bansa sa ASEAN at ang kooperasyon sa cross-border electricity supply. Isusulong din ng ASEAN Union Framework Agreement on Petroleum Security bilang bahagi rin ng koordinasyon sa pagtugon ng mga bansang ASEAN na malaki ang pagkaantala o kakulangan ng supply sa petrolyo. Nakatuon din ang plano sa pagpapalakas ng seguridad ng enerhiya, paggamit ng mas malinis at mas sari-saring mamapagkukunan o energy mix, pagpapaunlad ng infrastruktura, pagpapahusay ng energy efficiency, at layunin itong isulong ang makatarungan at inklusibong transisyon tungo sa maaasahan, abot-kaya at mas malinis na enerhiya para sa bawat mamamayan ng ASEAN. Basalan mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, AJ Ignacio.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Weather update muna, direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas. Weather!
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla, maya-maya, wala pa pala sa linya. Okay, ang oras po natin mga kaibigan, 51 minutes na makalipas po ang alas 7 ng morning.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: O, paalala mula sa Department of Health mga kaibigan, ha? Pagka mainit ang panahon, bilang paghanda na rin sa papalakas na El Nino. Kinakailangan palagi tayong hydrated, ha? Uminom ng maraming tubig. Let us keep ourselves hydrated. O, ano yan, di ba? 8 to 10 glasses of water a day. Pagkatapos, wag hong magbibilad sa direct na init ng araw. Yung tipong mula alas 10 ng umaga hanggang mga alas 3 ng hapon. Iwas-iwas, ha? O, ito na talaga ang Pag-asa Forecasting Center sa pamamagitan po ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
2: Radyo Pilipinas.
20: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo maging sa ating mga tagapakinig naritong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan nga, yung trust ng Super Typhoon Choyuan sa labas ng ating far ang nagdudulot pa rin na makalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa may buong Mindanao, maging sa may Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Dito naman sa Metro Manila at nalalaming bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon, ngunit paghandaan yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon at sa gabi. At sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-ulat.
1: Thank you, Charmaine Varilla mula sa Pag-asa. Bye-bye time muna kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, October 5, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukiron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
0: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
22: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
23: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
24: Ampalaya!
25: Ampalaya!
24: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
26: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
24: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa